0: Anniversary celebration, kami pa rin ito, Heidi Bernard of Sampang.
1: Jo Cabrera Alabastro, sabi ni Ate Karen Damian, balita pa lang panalo na, syempre, naging mulat sa paligid at mas naging maalam about sa OFW, etc., etc. Syempre, dumami friends ko at lalo yung word of God na sineshare nyo, nagiging guide din for the day.
0: Thank you, at may message din si Ate Mayan Damian, yun no, sabi niya, 3 things. Isa sa nakatulong gumabay in my Christian character. Pangalawa, it taught me to love our country and be updated sa mga nangyayaring kaganapan dyan. And third, bring me closer to home and to our country, lalo na pag naho-homesick. Thank you, Ate Mayan, dyan sa Tokyo. Si Jenna, natututo akong tignan ang balita sa liwanag ng salita ng Diyos, maging lalong pahalagahan ang pagiging Pilipino at makibahagi sa panalangin para sa ating bansang Pilipinas.
1: Si Erlinda Wenzel, nagpapalakas po ang mga mensahe from Kamalayan, reflections at hardinang panalangin, lalo na at kauuwi lang po ng aking asawa sa Panginoon. Kalakasan ko po sa spiritual.
0: Alright, si Alma naman, feeling na mag-isa ka lang, naka-tune in ako, hindi sinasadya, magaan sa pakiramdam. Pangalawa, unti-unti nagugustuhan ko na, may naramdaman akong kakaiba na hindi daw niya mapaliwanag, Ate Jo. And pangatlo, magagalitin daw siya noon. Kalmado na. Salamat sa inyo.
1: Sana all.
0: Ate Alma, thank you. Thank you, thank you. Ate Jo, nasa Zoom na rin ang susunod nating mga panauhin. Actually, sila'y mag-asawa. Para sa ating kwentong kaagapay, isa sa kanila ay partner ng ating H&P Prayer. Habang ang kanyang kabiyak ay naging bahagi naman ng ating Discipleship Bible Correspondence Course noong 90s pa.
1: Yun, no?
0: Si Pastor Warren Galang, songwriter and worship pastor, kasama ang kanyang kabiyak na si Ma Maricel, isa ring songwriter and church membership coordinator ng Philadelphia Christ-Centered Fellowship. Magandang umaga po.
1: Good
0: and happy anniversary
1: po.
2: Magandang umaga po. Happy anniversary po.
3: Good morning.
0: And Pastor Warren and Ate Maricel, gaya po ng tinanong namin dun sa naunang dalawa na atin pong mga long time kaagapay, si Mami Aw at si Gob Lorna, kayo po, kailan nyo unang natuklasan ang DZAS at pwede rin po bang ibahagi ano sa anong pagkakataon ng inyong buhay na katulong po sa inyo ang mga broadcast po natin dito sa Himpilan?
2: Ako po, na una ko narinig ang 702 DZAS, 1990s. Ako po ay teenager pa noon. So, dahil sa wala pang discipleship noon, o hindi ko alam o paano ang paglago sa salita ng Panginoon, napakalaking tulong sa akin ang pakikinig sa radyo ng 702 DZAS. Dahil sa mga bagay na itinuturo nito, higit sa lahat yung nalaman ko na po pwede pala ako mag-aral. Dahil nag-isa po ako sa school eh, na through this ay nagpatuloy po ako sa pag-aaral.
0: Ano pong inaral ninyo? Through
2: Bible correspondence, so yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano pala po ako noon, teenager. Dahil sa ako po ay hunger na makilala ang Panginoon. So, habang nakikinig po ako dito, nalaman ko na may ganito palang ibinibigay ang 702 DZAS. So, wala din po akong kakayanan dati na magpadala ng sulat o anuman. Tuwang-tuwa ako nung unang padala nila ay may selyo at mayroon ding sobre.
1: Ibabalik
0: para
1: na lang.
0: Para magre-reply ka.
2: Para po makibalik.
0: Maibalik mo yung mga sagot.
2: So, naging excited po ako doon.
1: Kasi ito ay Bible School of the Air.
0: Yes. Merong mga babasahin na ipinapadala sa kanya, tapos sasagutan niya, ibabalik niya sa istasyon.
2: Yes po.
1: Bali, isasubmit niya na lang sa post office. Kasi may selyo na.
0: Ang galing. Opo. So, gano'ng katagal mong ginawa yon, Ate Maricel?
2: Taon po ito. Taon po ito. Kasi po, nung ako po ay, kaya po hindi ako nakatapos, grade 6 lang yung nag-graduate ko, eh, dahil nagkasakit po ako. So, naka-stay po talaga ako sa bahay. Hindi na po ako nakapag-aral. Ang 702 DZAS ang naging parte ng buhay ko kung paano ako kinalinga ng Panginoon. Dahil mayroon po akong karamdaman noon, halos umaga hanggang gabi talaga, nung teenager ako, na naka-stay ako, na nakikinig ng radyo. Kasama po ang nanay ko.
0: Okay. So, ibig sabihin po ba, Ate Maricel, kayo ang nanghawa kay Pastor Warren, kaya naging kaagapay na rin siya? Pastor Warren, ano po
2: ang
0: kwentong...
2: Ako ba nakahawa sa'yo?
0: Ano po ang kwentong kaagapay niyo, Pastor?
3: Hindi naman. Ako naman.
1: Sabi ni Pastor Warren, version mo yan.
3: Ito naman yung version ko.
0: Opo.
3: Kasi kami ay 8 kami magkakapatid and mga time na 1996-97. Ako na lang yung hindi nag-church. Then, dahil sa Christian yung mga kapatid ko, lagi silang nagpe-play doon sa radyo ng 702. And nakakapadinig din ako hanggang sa dumating yung time na nagustuhan ko yung Papuri Radio Show. Sila, ano pa yon, Ate Aloha tsaka si Pastor Laverne. And hanggang sa dumating din yung time na nagustuhan ko din yung Heartline kay Kuya Clem Guillermo. Unti kang pa nga akong tumawag kay Kuya Clem kasi magpapa-counsel sana sa kanya.
0: Ano po ba yon? Love life? Usaping ano po ba? Heartbroken? Hindi, Pastor. Tuloy niyo po yung kwento niyo.
1: Baka masiko siya ni Ate Maricel.
0: Lagot ako. Kaya ina magpag-aayos.
3: Pero hindi ako tumawag kasi kinakabahan ako nun eh.
0: Live na, po yun ano? Live.
3: Encourage ako sa mga ano.
0: Live po ano? Tumatanggap noon ng callers live, ano? Oh. Mm. Diba? Oh, so hindi niyo po tinuloy. And then...
3: So yun, nagustuhan ko yung mga counsel ni Kuya Clem, sa mga nakakausap niya. And hanggang sa dumating din yung time na na-enjoy ko ito at talagang noong 2005 yun, di ko sukat akalain makakasama ko rin pala si Kuya Clem sa mga police ministry namin dito sa Philadelphia.
1: Praise God.
3: Yun.
0: Galing.
1: At ngayon ay si Pastor Warren na nananalangin para sa hardin ng panalangin.
0: Yan. So, ibig sabihin pareho silang listener. Tapos naging mag-asawa. Tama po ba, Pastor Warren?
2: Opo.
0: Ah, so nag-click.
1: Tatanungin pa ba natin yung love story niya?
2: Hindi ko rin makakalimutan ang tanikalang lagot.
0: Opo. Bakit po?
2: Sobrang na-encourage ako sa mga tunay na buhay, testimony na kung paano sila ay nakaranas ng pagkilos ng Panginoon. Sobrang laking tulong sa akin nun kasi on that moment na down ako, mayroon mga ganitong naririnig ako na tunay na buhay na kumukilos ang Panginoon.
0: Okay. So, Pastor Warren and Ate Maricel, sa haba po ng panahon, mga binata at dalaga pa kayo, listeners na kayo ng DZAS, paano nyo po in-apply ayan, sa inyong ministry, sa inyong family, yung mga natutunan, yung mga napapakinggan nyo po dito sa radyo?
2: Una po, ang kahalagahan ng panalangin. Natutunan ko po na lahat ng parte ng buhay natin ay dapat ipinapanalangin. Yun po yung paggising pa lang sa umaga, naka-tune in na yung nanay ko sa hardin ng panalangin. Pangalawa ay yung na lagi kong isinshare sa mga anak ko na maging active tayo sa kaalaman sa kung anong nangyayari sa bansa. Oras na Pilipinas, sobrang tuwing umaga, pinapakinggan ko talaga sila si Kuya Efren, si Kuya Mike, Lakanilaw. So excited ako lagi na makinig sa kanila kasi nalalaman ko ano nangyayari sa bayan. And also yung papuri. Sobrang laking help sa akin yan na magpupuri ka in spite of anything na nangyayari sa buhay mo. At ito po yung nagagamit ko ngayon sa ministry. Ang patuloy na pagpupuri sa Panginoon sa kabila ng lahat. Sobrang... Doon ako nagsimula, nag-ugat talaga doon ang aking pang-unawa ngayon ng kahalagaan ng mga ito.
0: Si Pastor Warren po.
3: Sa akin naman yung ngayon, dahil sa pakikinig ko sa Papuri Radio Show. Nagkaroon din ako ng panalangin na gusto ko rin kumanta kasi hindi ako marunong kumanta eh.
1: Out of tune eh. Pakakantayin po sana namin
0: sample,
1: kayo.
0: Sample.
1: Hindi nga daw kasi.
3: Ganyan hanggang sa...

0: Meron po ba
1: kayong
0: meron po ba kayong komposisyon na parang pwedeng iakma sa atin pong pagsariwa ng kabutihan, katapatan ng Lord sa ministry ng FEBC-DZAS? Baka pwede kayong mag-duet.
2: Oo, para kasi silang
0: co-songwriter din si Ate Maricel eh.
1: Mm-hmm. Opo. Yan na lang po ang kakanta.
0: Ah, siya ang kakanta. Anong gagawin mo, Pastor?
2: Opo. Magi-interpret.
1: Magigitara na lang ako.
0: Gigitara. Ready po ba kayo?
2: Andiyan lang sa side. Oh.
0: Ano, ready-ready. Yan, o.
1: Oh. Sige.
0: Oh, ready talaga. Oh. Wow.
2: Kasi nga, pinaghandaan nila ito. May 3-point agenda sila. Yun yung third.
0: Pero Ate Jo, ah, hindi tayo nag-memo na pare-pareho ng kulay ang suot nila. Kasi Ate Lawrence naka-green din.
2: Ayaw kanina. Ayaw nga, no? Oo nga. Lahat sila nakatanggap ng memo.
0: Ayan, o. Oh. Very bright.
2: Ay, kumakanta raw si Pastor Warren. Nag-guest siya sa IU Live Jumbo family niya.
0: Na-answered prayer nga, di ba?
2: Oo nga. Kaya nga, eto na nga yung oh, ready na ngayon.
0: O, oh, sige na, wag na tayong
2: kwan.
0: At original composition ito. To, ate.
3: Yes po. Nabuo po namin ito ng COVID times nang si Pastor Ogie po ay nasa ospital.
0: Oh, nagkasakit po kayo.
2: Warren, Pastor Warren.
3: So, ito po yung nabuo kong awit. Sabay kami actually na may nabuong kanta noon.
0: Oh, sige po. Pakinggan po natin, sige mga po, kaagapay.
3: Ito po yung namin sa inyo.

0: Amen.
1: Yes.
0: Maraming salamat po.
1: Diba, hindi lang sample ang ibinigay, buong song.
2: Order, isang buong order.
1: Napakaganda naman nun, Ate Maricel. Iba talaga yung kirot, ano, kapag yung composition mong awit ay bunga din talaga ng isang matinding hamon. Diba, Ate Maricel? Sorry ha, hindi ka namin na-inform na kakanta ka ngayon, pero napakahusay. Buti na kapag vocalize ka.
2: Buti na lang, nandyan lang sa tabi yung gitara.
1: Napakaganda ng iyong tinig. Kaya wala na kaming nasabi ni Ate Jo, pumikit na lang kami. Feel na lang namin. Ang ganda po ng message ng song. At salamat po. Nag-guest na rin pala sila sa Inspirations Unlimited.
2: Family sila. Yes.
1: Pamilya. You know. And Ate Maricel, sana makarating po kayo bukas sa atin.
2: Kakanta rin sila.
1: Hindi, para magkita-kita tayo. Pastor Warren, salamat. Napakahusay niyo rin po ng gitara. Yan, at thank you din po sa inyo.
2: Pagpalain po kayo ng Lord.
1: God bless you.
3: Batiin mo na po namin yung aming church.
1: Opo. Shout out. Opo, shout out.
3: Shout out sa Philadelphia Christ-Centered Fellowship. Salamat din po sa buhay ni Pastor Clem. Siyempre, nasa Panginoon na po siya. Salamat sa mga ginamit ng Panginoon. Tunay na na-guide po nila ako spiritually. Kay Ate Maloy, maging kayo Ate, hindi kinikilig ako ngayon. Nakikita ko kayo.
1: Kami din po, kinikilig.
3: Kayo. Yes, yes. Sobrang nabibless ako. Thank you po. Hindi ko na-expect ito. Salamat po
1: God
3: sa mga buhay
1: you.
3: Ninyo. Sobrang laking help sa akin ngayon. Lalo ngayon na patuloy na ako ay ginagamit ng Panginoon kami pong dalawa. Kung may tatanungin po, ang ministry po namin ngayon ay sa correctional. So, yun po yung ministry namin. Yung mga klaseng buhay na ito na maaabot. At dahil sa naririnig ko lagi sa radio, sa 7 Auto DCS, ang pagmamahal ng Panginoon, hindi naging imposible na maibahagi din ito. At sobrang thankful po ako sa paggamit ng Diyos sa 7 Auto DCS sa akin pong paglalim sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon.
2: Thank you
1: po. Pagpapala
2: Amen.
1: Po kayo sa maraming tao. Salamat Pastor Warren and Ate Maricel Galang.
4: Thank you din po.
1: God
4: Thank
1: bless you.
2: Po. God bless
1: Happy
2: you.
1: Happy Aniv.
2: Ayan.
1: From Philadelphia, Christ-Centered Fellowship.
2: Mm-mm. Sabi ni Ate Mayang, gusto ko rin yung sabi niya, Ate.
1: Ano daw?
2: Hello, beautiful ladies.
1: Nice! You made our day, Ate.
2: From high school days to senorita days, super duper grateful po ako dahil kasama ko sa journey ang inyong station. Naging source of spiritual nourishment, emotional empowerment, awareness sa mga kaganapan sa ating bansa. At syempre, sa papuri, lalong-lalo na kanyang yumaong husband, si Pastor Abe. Ayan. At pasasalamat at pagpupugay sa inyong lahat.
1: Yon, and salamat din kay Christy Onsinada sa mga pagbati nyo dito. Si Rosario naman, importance of prayer, God's faithfulness, calmness in spite of surrounded by chaos. Listening daw siya since Papuri 3 pa.
2: Wow!
1: Yun, no? Tagal na rin noon.
2: Oo, si Rosario Bukaw, happy anniversary po. 3 things I've learned, importance of prayer, God's faithfulness, calmness in spite of surrounded by chaos and listening to Asins Papuri 3.
1: Yun. Si Ate Jing, super blessed daw siya sa DZAS kasi bawat program na nurture ang buhay spiritual niya, physical at emotional, naging fervent prayer na tao din daw siya. Yan. Salamat.
2: Ate Perla, Lagos. Marami akong natutunan. Sabi rin niya, beautiful ladies. Thank you, Ate.
1: Ate Pearl, see you.
2: At wait lang, marami siya natutunan. Hindi po complete pag hindi ako nakapakinig ng DZAS. Ito ang naging kaagapay ko. Masaya ako kapag nakakapakinig sa inyo. Kapag tumatawa kayo, tumatawa rin ako. And most of all, friendship ko po kayong lahat.
1: Thank
2: Mababait
1: you.
2: Kayo. Thank you po. At binabati niya ang kanyang husband, Pastor Johnson Lagos.
1: Si Ate Mary Jane sa YouTube naman, natuto po akong maging masaya kahit challenging ang buhay. Kaalaman at karunungan sa iba't ibang mukha ng buhay. Alright.
2: Ate Rosalinda Manzano, hindi ko na po iisa-isahin. Pero itong 702 ang pinaka malaking pagpapala at lumago ang aking pananampalataya mula gabay hanggang gabi. Ito na lang po ang aking pinakikinggan.
1: Praise God.
2: Maraming salamat po.
1: Sa YouTube din si Oliva, noong 1986 daw tinanggap niya si Lord Jesus sa kanyang puso through a radio program ni Pastor Greg Laurie sa DZAS station habang siya daw ay nasa dormitory.
2: Mm.
1: Si Mel Medina, mula noong panahon pa daw ni Reverend Fred Magbanwa hanggang ngayon na kay Sir Lucio Castillo na malaking bahagi sa paglagong espiritual sa Hardin ng Panalangin mula pa kay Kaesong. Tapos Heartline, di na lang natuto sa personal at bagkus ay mas marami pa siyang, asa na yung kadugtong? Kundi maging sa problema ng iba, maging tunay na Pilipino mula sa ONP, etc.
2: Si Alma Abelia, feeling na mag-isa ka lang, naka-tune in. Hindi ko sinasadya na magaan sa pakiramdam. Ayan. Unti-unti, nagugustuhan ko na. Ayun, hindi nga pala sinadya. Na para pala si Mami Aw, ayaw niya maging intercessor. Ito naman, hindi sinadya. Pero mabuti ang Panginoon at mayroon naramdaman siyang kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Magagalitin akong noon. Ayun, nabasa na pala.
1: Si, eto na lang sa YouTube, FEBC is my second church. Sabi ni Maggie, I learned how to give grateful and to forgive and life is beautiful. Happiness anniversary. Ayan. Sa FEBC. Oh, thank you.
2: Si Dang Estrada ng DXAS Zamboanga. Happy anniversary 702 DJAS mula noon hanggang ngayon. Umaga, tanghali, hanggabi. Gabi sa Diyos ang papuri.
1: Amen.
2: Ayan. 8:27 in the morning. Ay, hiram ako lang po tayo. Konti.
1: Konti pa? Okay. Kasi nga, Ate Jo, diba, punong-puno tayo ng music ngayon, ng testimonies. Mas marami pa po bukas, kaagapay. Kaya huwag kang liliban sa ating anniversary celebration. Ano daw?
2: May hiling si Ate Karen. Ano ewan daw? Ewan ko ba dito si Ate Karen?
1: Message Ate Karen. Anong hiling mo, Ate? Kaya ba ng powers? Ng powers? Wala, wala siyang hiling sa akin. Sa'yo lang.
2: Okay, ayan.
1: Anong hiling niya?
2: Ante, anong mga nakakatuwa?
1: Anong size ng mga ako?
2: Anong mga nakakatuwa na naaalala mo na experience ng anniversary ng FEBC? Yung most, one of the most memorable. Siyempre, ang dami na nating na-experience, ano?
1: Ay, isa sa mga memorable, June tayo, di ba?
2: Lagi.
1: Eh, June 15 ako nanganak. Meron akong anniversary na...
2: Ah, bongga-bongga ka.
1: Medyo, ang laki-laki ng chan ko.
2: Abagay, buntis din back ako nun, pero hindi pa malaki.
1: Backup singer, worship leader kami nila Larry. Sa karuhatan yun, tas uulan-ulan pa, tapos may tent lang tayo, di ba?
2: Ayan, yun din, naalala ko. Tama-tama, buntis din kasi ako niyan.
1: Eh, oo, yung anak ko po, wala naman pong ano, ma-o-offend. Pero 10.12 pounds siya. So, biruin nyo. Halimbawa, kung June 6 yung
2: hindi
1: anniversary siya,
2: hindi
1: noon.
2: Hindi siya kabuanan eh. Kaarawan
1: na. Ito na siya.
2: Dumidilan.
1: Grade 1 na.
2: Ready na to school.
1: Nag-worship lead pa ako. O, yun na. Okay na ba yun, Ate Karen?
2: Pero kasi ito yun din. Ito rin yung naaalala ko. Kasi ako naman yung backup. Kasi nga, maliit pa lang yung chunk ko yun. Due pa po ako noon, October. So, ito yung nagtumutugtog si Timpani. Si Tiff ng 98.7 DZFE.
1: Yes.
2: Yung buong tolda na sumalo ng maraming tubig, bumagsak sa kanya at sa baby grand natin na piano. Pero hindi natigil ang mundo. Tumuloy ang hymn. Ang All Hail the Power of Jesus Christ, yes, ay patuloy na kinakanta habang natataranta kami na sinasapo yung tubig. Paano nga ba hindi mababasa si Tiff? Pero yun,
1: tuloy
2: yung mga
1: pa rin.
2: Tuloy ang anniversary, umulan, umaraw,
1: yes,
2: tuloy ang kabutihan ng Panginoon.
1: Oo, yun o. Ang daming mga ano, nakakatuwa, nakakaiyak, nakakakilabot. 78 years ba naman, Ate Jo? Diba? Talagang si Lord lang talaga ito.
2: Yes, at sa kabila po ng maraming mga pagbabago ng panahon, pagbabago ng pangulo, pagbabago ng pamunuan, magkaroon ng pandemya, magkaroon ng emergency oil crisis, nanatiling tapat ang Panginoon.
1: Yes, so alam po namin may mga kanya-kanya tayong patotoo, diba, ng kabutihan ng Lord at kung paanong naging instrumento ang DZAS. So yan po ang ipamalita natin maging sa ating mga social media until all have heard. So bukas po magkita-kita tayo.
2: Yes po.
1: 8 o'clock ang start ng ating program sa 8 GCF.
2: 8 ba sila pupunta?
1: Hindi naman. Pwedeng mag-aga dahil may mga booth, may exhibit tayo doon, Ate Jo. Diba yung Canvas of Hope. Yan, baka meron kayong mga matipuhang paintings, Ate Jo. At syempre yan ay for a cause dahil makakasuporta po yan sa ministry ng FEBC. Alam nyo naman, non-profit, non-commercial tayo. Pero talagang kahit wala tayong commercial, Ate Jo, ng toothpaste, Fabcon,
2: sabon,
1: gamot,
2: makeup,
1: etc. Diba? Ay nakakapag-broadcast tayo. Mm-mm. Lahat sa biyaya ng Panginoon.
2: At mga magulang, ang amin pong lambing sa inyo, isama niyo po ang inyong mga anak. Ayan, para makita po nila yung ministry ng FEBC dahil sila na po ang mga susunod na mga listener, supporter, and prayer partners ng FEBC.
1: Diba, equipping din talaga yung tema natin bukas, Ate Jo. Kaya naman, magsasalita sina Pastor Roman Guevara at Pastor Carlo Panlilio patungkol sa Raising the Next Generation in Faith and Living Out the Great Commission.
2: Yan, no? Siyempre, huwag niyong kalilimutan, antabayanan din ang tandem ng Tarzan and Baby Jane.
1: Ano oras ba tayo
2: sabi
1: ngayon?
2: Sabi ni Benjo, ano yun?
1: Hindi na nila kilala si Tarzan.
2: Bishop Ruben Abante. At syempre si Ate Hailey Bernardo.
1: Yay! Sometime. Praise God. Kita-kita po tayo bukas. At rain or shine yan, Ate Jo. Bagamat dineclare na ng pag-asa na tag-ulan na, ay wag naman po sana tayong mapigilan kung umambon man dyan sa inyong lugar. Okay, so kita-kits po tayo. Admission is free.
2: Yes.
1: May parking po sa Palipaligid. Meron din sa Robinson's Galleria. May nagtatanong pala kahapon. Yes po, pinaka mabilis po talaga MRT kung magko-commute. Baba lang ng Ortigas Station.
2: Habaan lang ang lakad. Kasi ito ay lakad-lakad.
1: Be ready to exercise
2: lakad,
1: by walking.
2: Lakad pa more.
1: Brisk walking. Ayan. Pero kung hirap po kayong maglakad, pwede rin naman mga TNVS or taxi.
2: Yan.
1: GCF Ortigas po dito sa Ruby Corner Garnet Roads, dito po sa Pasig City. So Ate Jo, thank you.
2: Thank you rin po sa ating mga Team Positive. Salamat po kaagapay sa patuloy po ninyong suporta sa Oras na Pilipinas. At lagi niyo po ipanalangin ang production po, specifically ng Oras na Pilipinas. I-uphold po ninyo sa pananalangin dahil kailangan po namin ang inyong panalangin.
1: Yes,
2: at syempre,
1: sa mga panahong ito
2: at ang inyong malawak na pangunawa.
1: Yes, and Ate Jo, ang good news natin kung hindi kayo makakarating bukas, in person.
2: Next year, meron.
1: Naka-livestream naman tayo kasi umaangal yung mga nasa abroad. Diba?
2: So, di, uwi sila dito.
1: May flight pa ba mamaya? Yan, oh. So, naka-livestream naman po tayo. Tsaka may sign language. Yan, para sa mga taga-deaf community.
2: Yes, sama niyo po ang inyong mga kapamilya na deaf dahil mauunawaan po nila ang lahat ng content sa pamamagitan ng ating mga interpreters.
1: Yes, so sa Diyos ang papuri, kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: Jo Cabrera Alabastro.
1: Happy anniversary kaagapay and lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
0: Oras na, Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na, Pilipinas.
4: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisha Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.

0: sa'yo papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
0: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Happy Friday, kaagapay. Good morning, good afternoon at good evening sa inyo na nakikinig sa Middle East man or sa America, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay June 5, 2026, unang Biyernes ng buwang ito. Isa na naman pong araw na pwede tayong maging grateful sa Diyos dahil meron tayong panibagong pag-asa. And another day para ipagpatuloy po natin ang ating mga pangarap na magandang buhay para sa ating pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ay kami po ay maglilingkod muli sa inyo, sa ating mga kababayan ng mga OFWs at kani-kanilang mga pamilya. Kaya samahan niyo po ako sa isang oras na makabuluhang mga payo at ito ay para sa inyong pong overseas work. Ako po si Pastor Rene Bonsoy. Halina, samahan niyo ako na maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa iba't ibang sa bayong dagat at sampo ng kanilang mga pamilya dito lamang po sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
4: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
3: At dito nga po sa Mag-Abroad ay di biro. Nais po nating maibahagi sa inyo ang iba't ibang factor para sa pagdedesisyon. Kung dapat nga ba kayong magtrabaho sa ibang bansa para itaguyod ang inyong mga pamilya. Gusto rin po kasi naming maipakita na ang realidad na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi biro. Kaya kumusta naman po kayo dyan mga kababayang OFWs. Patuloy kami nananalangin na kayo po ay nasa mga mabuting kalagayan. Ano? At ako man po ngayon ay hindi masyadong maganda ang pakiramdam. No? I'm a bit under the weather. Kaya nandito lamang po ako sa bahay. Pero rest assured, I'll be broadcasting completely the whole hour para po mabigyan kayo ng patnubay sa inyo pong overseas work, no? Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na mababasa po natin sa Kolosas kabanata 3:23. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Anuman ang inyong ginagawa? No? Anuman ang inyong ginagawa? Gawin ninyo ito ng buong puso na para bang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kaagapay, maraming pagkakataon sa ating buhay na ang mga gawain ay paulit-ulit. Pag-aayos sa bahay, pagtupad sa tungkulin, sa trabaho, o pagganap sa responsibilidad sa pamilya. Madalas ang ganitong mga gawain ay nagbubunga ng pagrereklamo, pagkabagot, at hinagpis ng damdamin. Kasi nga ba ay ganito na lang ba ang aking buhay? Paulit-ulit na nga lang ba ito? Kailan ba matatapos ito? Para bang nawawala na ng saysay ang iyong buhay dahil tila walang bago o kapansin-pansin sa o kapansin-pansin na ibang resulta. Ngunit binabago ng talatang ito ang ating pananaw. Ang bawat gawain, gaanon man ito kasimple o paulit-ulit o gaanon man ito kabigat, at least sa perception mo sa ngayon, maring ito ay kumbaga parang paulit-ulit na lamang na routine. Ito po ay nagbabago o nagiging makabulhan kapag ito'y ginagawa natin na para bang sa Panginoon tayo naglilingkod. Ang paglilinis, ang pagtuturo o pagtulong ay nagiging handog ng pagsamba. Ang reklamo ay napapalitan ng kagalakan at ang hinagpis ng damdamin ay nagiging kapayapaan sapagkat ang ating layunin ay hindi lamang makalugod sa tao, kundi sa Diyos mismo. Halimbawa na lang na isang empleyado na araw-araw gumagawa ng responsibilidad. Parehas na responsibilidad. Magharap sa mga inquiries, mga administrative duties, o pagtupad sa ulat. Dahil sa paulit-ulit na gawain, nagre-reklamo siya at makararamdam ng hinagpis ng damdamin. Ngunit nang maalala ang Colossians 3:23, nagbago ang kanyang pananaw. Ang bawat simpleng gawain ay naging handog sa Diyos. Ang dating reklamo ay napalitan ng pasasalamat at kagalakan. Kagapay sa tuwing tayo'y napapagod sa paulit-ulit na responsabilidad, alalahanin natin na ito'y paglilingkod sa Panginoon. Palitan natin ang reklamo ng pasasalamat at ang hinagpis ng damdamin ng kagalakan. Gawin natin ang lahat ng may buong puso sapagkat ang Diyos ang tunay na tumitingin at nagbibigay ng gantimpala. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, inyo pong palitan ang aking pagrereklamo ng pusong may kagalakan. Turuan mo akong makita ang halaga ng bawat gawain bilang paglilingkod sa iyo. Naway ang paulit-ulit na responsibilidad ay maging pagkakataon upang ipakita ang aking pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Sumahan niyo po ako sa isang oras na pagbibigay ng mga payo at tulungan niyo po ako na bigyan ng kalakasan sa umagang ito. Amen at amen. Nawa kayo po ay napagpala ng ating maikling devotion hango sa Colossians 3:23. Tayo po ibabati doon sa mga naka-tune in na ngayon pong umagang ito. And of course, syempre, inuuna na natin ang ating mahal na ina na si Mrs. Bersabe V. Bonsoy. Kahapon, masayang-masaya po kami dahil sa maikling panahon ay nagkita kami at nagkaroon ng dinner. Ano ho? At kami po ay nagagalak dahil ang aking mother ay kahit 88 years old ay siya ay patuloy na nagiging healthy. Ano po? Healthy talaga as in wala ho siyang sakit gaano-ano. Kasi na hapon ang sabi niya po ay siya ay bumisita sa kanyang cardiologist. Ano ho? At syempre tayo rin po ay babati po sa ating pong mga nanonood at nakikinig. Si Emily Manalang, sabi niya po, good morning po. Maulang umaga dito sa City of San Fernando. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Rene, at nakikinig na po sa radyos. At ayun, nagpapagreet si Emily Manalang. Pakigreet po ang bunso ko. Happy birthday, Paolo Manalang. Happy birthday sa iyo, Paolo. Si Epifanio Salvador, good morning. Share na while listening on PM Radio. At si Cynthia Zabala Chavez Valencia, have a blessed day, kaagapay, watching here in San Jose del Monte. Ayan, no? At patuloy tayo na makinig. At ngayon po sa ating discussion today, pag-uusapan natin yung ano ba yung safe path to apply for work in Italy. Ano? Kaya nakikita nyo ho, ako ay naka-t-shirt ng Roma, Italia, dahil yun po ang topic natin today. If you are planning to work abroad, at particularly sa Italy, ay join po kayo sa discussion. At kung kayo naman po ay nasa Italy na, at kayo po ay nakakapakinig ng broadcast na ito, ay you can also join us. Baka you can also share some of your experience. Baka paano kayo nakapag-apply ng inyong trabaho dyan sa abroad. At ano nga po ang pwede ninyong i-contribute sa ating discussion, no? Kasi marami ho sa ating mga Pilipino, no? I do not have the numbers right now, pero hindi ko alam kung ilan yung mga Pilipinong naririyan. Marami hong mga migrants na, ibig sabihin mga nakapag halimbawa nakapag-asawa at mga residents na doon, at may family na, may mga anak na, no? And then probably you can share your experiences, no? Pero ang gusto nating matalakay ngayon, eh ano nga ba yung safe path to apply for work in Italy? Kasi kung inyong matatandaan, eh kami po ay nagkaroon ng episode where diniscuss natin. Ang guest natin noon ay si Attorney Romel Abang. Siya po ang Director for ng Migrant Workers Protection Bureau. Gawa ng meron tayong mga kumbaga concerns na may nag-advertise na sinasabi niya hindi na kailangan ng license na recruitment agency kung pupunta doon sa Italy, no, to be exact. We are in agreement at mabuti na nadinig natin sa kanya. Yun ay mga nakaka-alarma yon, dahil ang safe path, no, ang safe path, at yun ay yung ating number one na ating tatalakay, ni yung alamin ang tamang paraan ng pag-a-apply. At ang tamang pag-a-apply o bago mag-apply, mahalaga na magsaliksik ho muna tungkol sa mga trabaho sa Italy at sa mga kinakailangang dokumento. Ano ho? At yung mga dokumentong iyon ay dadaan ho, hindi ho pwedeng hindi dadaan sa tamang ahensya. At ang tamang paraan, yung sinasabi nating ahensya, ay yung mga license recruitment agencies. Bakit po? Marami yung tao ang nabibiktima ng scam, dahil ang ginagawa po nila, agad-agad silang nagtitiwala sa nabasa sa social media o sa alok ng kaibigan, o kaya ito pa, mismong maaring kakilala na galing doon. At kung ano, siguro kasi ganito ang point of view natin dyan eh. Yung iba, ng mga kababayan natin, nakakuha ng trabaho doon. And then, ang nangyayari po ay kung ano, base doon sa kanilang karanasan, whether ito ay tama o mali o shortcut na procedure, eh yun din naman ang kanilang sineshare sa ating mga kababayan na maaring sa kanila it work, no? Nakapagtrabaho siya, isa, dalawa, tatlong taon, or mahaba na. Pero it is not necessarily yon yung tamang pathway para safe yung iyong pag-apply. Ayan nga, sinasabi nga po natin, mag-research muna para sa iyong sarili tungkol sa trabaho at sa employer. O, alamin po ninyo kung ano yung mga requirements sa Italy para sa foreign workers, no? Matuto hong magbasa ng mga official government advisories at huwag hong magpadalos-dalos. Katulad nung binanggit, isa sa mga binanggit na modus or way, na unsafe na way para ho makarating doon ay yung tinatawag na third country recruitment. O, paliwanag ko ng ng maigi. Halimbawa, si OFW galing sa Pilipinas, nagpunta sa Dubai. No? Sinabi, pumunta ka dito at ikaw ay ang sinabi siya outright sa Italy ka magtatrabaho. Halimbawa lang po ito, hindi ko sinasabing ganito nangyari. Ang aking pong aim dito ay paliwanag yung third country recruitment. Isang Pilipino galing sa Pilipinas, sinabihan na nire-recruit siya papuntang, sige, ito na lang, papuntang Canada, ito ay totoong nangyari. Third country, no? Nagtrabaho siya muna, halimbawa, sa Dubai, no? At doon sa Dubai, naka-meet siya ng mga Pilipino na sinabing, kung gusto mo lumipat sa Canada or kaya sa Russia, mas mataas ang sweldo doon. Doon na galing, no? From Dubai, dediretso na siya na either Canada or Russia. So yun yung third country recruitment, no? Kasi pangatlong bansa yung pupuntahan mo. Na ang pinaka-safe po doon ay kung ikaw ay nagpunta diyan sa bansang doon sa bansa na originally na pinuntahan mo, dapat tapusin niyo po yung kontrata doon. At kung kayo ay mag-a-apply doon sa pangatlo doon sa supposedly na pupuntahan, whether Russia or Canada, eh kailangan ho umuwi po muna kayo at dito ho kayo mag-ayos ng iyong dokumento, hindi ho doon. Yun yung tinatawag na parang cross-country din. Yan din po yung tinatawag nila dyan. Huwag ho magpadalos-dalos dahil doon ho nagkakaroon ng problema. And ang inyo pong lingkod at sina Pastor Joe ay makailang ulit na rin nag-assist ng mga kababayan natin na nabiktima nito, na hindi naman nakarating doon, nakapagsingil sa kanila, napautang pa sila, nagkautang ng malaki, only to request later on for repatriation dahil overstaying na sila doon sa bansa kung saan sila originally manggagaling. Kanya po, yan ang sinasabi natin. Mag-research ho muna tayo bago ho tayo magpatuloy. Pangalawa, dumaan lamang po sa licensed recruitment agencies. Hindi po lahat na nag-aalok ng trabaho ay legal. Kung minsan nga po, kahit nga legal supposedly, ang recruitment agencies, gumagawa rin po ng illegal. May mga recruiter na nangangako ng mabilis na deployment, na ang kapalit naman, malaking halaga na pera. So ako bilang aplikante, ang dapat kong gawin, tiyakin na ang recruitment agency, number one, ay may valid license mula sa Department of Migrant Workers. Bakit po? Dahil ang lisensyadong agency, sumasailalim po yan sa regulasyon at mas may pananagutan sa mga aplikante. Ganito po yan. Kung sakaling hindi natuloy o may nangyari po sa inyo na habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, o kaya ito pa lang sa application process pa lang nalaman na kumbaga may ginagawang mali. Kung lisensyadong agency po ito at nakaregister sa DMW, meron po kayong pwedeng i-complain. Whereas, kung kayo po ay basta pumayag sa isang kumbaga tao, sa individual, na kalaunan, nagpakilalang siya ay recruiter, kalaunan ay wala naman pala siyang paano siya? Mas mahirap po hanapin o mas mahirap filean ng kaso, lalong-lalong na kung tumakas na yan at nagtago. Kung lisensyado po, naka-verify, pwedeng gawin outright kapag inireklamo sila, pwedeng i-suspend ang kanilang operation hanggat sa masugot nila yung kanila yung reklamo against sa kanila. So, paano gagawin? Magtanong ho sa DMW kung meron kayong duda about this fixer or this individual or this agency. Nagpakilala po siya ng, na siya ay taga-agency. Okay? At isa pa, huwag na huwag ho kayong papatol or makikipag-transaction sa fixer. Kakalungkot man hong sabihin, pero dito ho sa Pilipinas, bawat sa bawat kumbaga parang lakarin ay merong tagalakad o yung mga fixer. Ano ho, pagkuha ng lisensya, pagkuha ng passport, ano, hindi ho natin sinasabi na lahat-lahat ha. Pero ayan, katulad nito, pag a-apply eh gusto eh may mga fixer ho talaga. Bakit? Kasi parang sila yung pinakamabilis, ayaw nyo nang mapagod. Pero, yun na nga ho, kapag pumatulo ho tayo sa ganun, minsan mauwi ho tayo sa hindi maganda. No? Pagka ho kayo nagbayad naman, halimbawa nakapagbayad na kayo, no? Eh, sa akin, it's a universal principle. Anytime na kayo ay kumbaga magbabayad o makikipag-transaction, eh palagi ho humingi ng resibo sa lahat ng binabayaran po ninyo. Para meron ho kayong protection. It's a first layer of protection. Meron kayong dokumento na nagsasabi na ito ay binayaran ninyo kesa dun po sa wala. Alright? Pangatlo, mag-ingat sa mga scam at fake job offers. Karaniwang pang-akit ng scammers ay napakataas na sahod. Libreng visa o garantisadong pag-alis sa loob ng ilang linggo lamang. Kadalasan, ihingan po kayo ng aplikant hingan muna ang aplikante ng malaking processing fee bago po mawala ang recruiter. Bakit humali 'yon? Kasi ho, ang lihito mong kumbaga ang lihito mo na recruitment agency, no? Ang lihito mong employer ay dapat merong kontrata. Merong job offer, job description at sumusunod sa proseso ng hiring. At kailan kayo dapat magbigay ng processing fee? No? Or placement fee to be exact. Iyon ho ay binabayad lamang kapag ho kayo ay pipirma na ng kontrata. No? Mag-ingat po tayo, no? Huwag ho tayong basta magbayad. For as long as wala po kayong job offer, wala pang kontrata kung saan nakasaad ang agreements ninyo, kung magkano ang sweldo, kung anong mga karapatan ninyo, anong mga benefits ninyo, huwag ho kayong basta magbabaya. At isa pa, mag-ingat po sa social media job offers. Dahil kalimitan, ang mga illegal recruiters ay nasa social media. So, huwag ho tayong mapatol sa social media job offers. Basta-basta. Marami ho tayong mga kilala na legitimate, pero marami rin ho tayong nakikita na hindi legitimate. Kaya ho, verify, verify, verify. Go to the DMW site sa dmw.gov.ph. Doon meron ho kayo makikitang buttons na kumbaga licensed recruitment agencies. I-tap nyo ho yun or i-click nyo yun and then it will ask you either pwede mong hanapin by name. I-type nyo po yung name, si ABC Recruitment Agency. And doon, kung supposedly kung sila ay registered at licensed, nandoon din po yun. At meron din po kapag kung minsan nakakakita tayo na yung agency pala na yun ay sarado na or nakasuspend ang operation dahil sila po ay kinomplain, no? Iwasan po yung mga recruiter ng walang opisina. Huwag na makipag-transaction sa loob ng fast food, sa loob ng mall, makikipagkita at magbabayaran. Huwag magpadala ng pera kung saling nag-request na o bayaran mo by GCash, mas madali. Again, verify kung meron siyang employer at kung meron talaga siyang job offer. Pangapat, siguraduhin po na may legal na employment contract. As we said, bago ka umalis ng Pilipinas, bago pumirma, bago magbayad, dapat may malinaw na nakasulat na employment contract, nagsasahod ng sahod, oras ng trabaho, ng benepisyo, at iba pang mga kondisyon na patungkol sa inyong overseas employment. Sa iba po, parang sa excitement ay hindi na nila binabasa yung kanilang kontrata. Ang payo namin, better po kahit na nakakabagot basahin, basahing mabuti ang bawat detalye bago po kayo pumirma. Kung sakaling may hindi malinaw at meron kayong alinlangan, magtanong ho ka agad. Basta po, ang gusto ho natin, protektado po kayo. Kung maaari, kung meron mga fine prints na sinasabi o yung mga maliliit na nakasulat doon, basahin po rin natin yon. No? Tingnan kung ang working hours po ninyo ay ayos at kung meron kayong leave provisions. No? Magtabi ng sariling kopya ng kontrata. Kung maaari, ihiwan sa inyong asawa o sa inyong nanay o sa tatay. At bakit humahalaga yon? Kasi in cases where you need to file a complaint, ay hindi na ho kayo maghahanap ng inyong kopya ng kontrata. At pwede na ho kayong mag-refer doon sa iniiwang kopya na yon dahil nandoon doon lahat ng mga contact information ng inyong employer pati ng inyong mga agency. Ang oras po natin ay 9:02 ng umaga, magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ng ilang paalala.
5: Serbisyong OFW.
6: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Pastor ni Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
5: Himpilang
1: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
3: Nagbabalik po ang servisyong OFW. Ang oras po natin ay 9:04 ng umaga. Babatiin ho natin yung mga nag-tune in lang po. Ano, ngayon, si Jem Switzer, sabi niya po, paki-greet po all CBN Asia employees and Asian Center for Missions, ACM. Ayan. So, binabati ho natin ang mga taga CBN Asia. Right? At God bless po, sabi ni Max Manaig, God bless po sa inyong lahat dyan sa serbisyong OFW. Malaking tulong po kayo sa mga kababayan nating working abroad at sa mga mahal nila sa buhay. Marami pong salamat. Thank you. We appreciate that. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Nene. Blessed Friday, kaagapay. And Euphorcina Bernardino, have a blessed day. Have a blessed Friday morning. Blessings to you all. Ayan. Marami pong salamat sa mga pagbati po ninyo. At katulad nga ng ating binigat kanina, ang ating pong topic ngayon ay yung ano ba yung safe na path to apply for work in Italy, no? Atin po nating gustong sabihin na halos parehas naman eh kapag ho kayo nag-a-apply sa ibang bansa. Eh dito lamang po just an additional information. Yung po binabagin natin sa simula ng programa ay meron yung palang nag-aalok na sinasabing meron hong tawag dito hindi na ho kinakailangan dumaan ng license agency ay ang context noon ay naroroon na pala siya doon sa bansang Italia. At ang binabanggit niya, ang context ay kapag ka naroroon na, hindi na daw kailangang dumaan sa license recruitment agencies. Tama ho ba yun o mali? Now, according to Attorney Abang, Rommel Abang, if I may quote it, medyo nakakabahala daw po yung ganong statement. Bakit? Kasi you are parang kumbaga nilampasan mo yung safe pathway towards gaining stress-free employment sa abroad or dyan sa Italy. Bakit? Eh, maaring pwedeng gawin yan. And palagay ko, kaya niya sinasabi yun ay ganon ang karamihan na ginagawa. Ibig sabihin, ginagawa nila ng paraan. Ganito po, no, kailangan pa rin po ng unang-una documents. At yan yung ating susunod. Kumplituhin ang mga kinakailangang dokumento. Okay? Unang-una, yung passport mo na. No? Maghanda ka ng yung employment records na kinakailangan. Lalong-lalo na kung specific na positions ang inyong ina-applyan. Magkumpleto ng medical requirements. Kinakailangan mag-physical examination to see that you are fit to work. At syempre, palagi nating sinasabi, magtabi ng photocopies at digital copies kung kinakailangan dahil paminsan-minsan humihingi sila ng mga additional na mga documents. Now, patungkol naman doon sa sinasabi natin na nangyayari naman yon, pwede naman gawin yon kasi minsan ang mga offer naman ay hindi naman, minsan hindi related sa kanilang trabaho, minsan parang waiter or gardener or anong tawag dito, kung ano yung pwede o base doon sa skills o gusto mong o kayang gawin ni OFW. Isa pang factor po, kaya parang sinasabi nila madaling gawin yon ay kasi marami hong nakakagustos ng mga Italiano sa mga Pilipino. Bakit po? Eh kasi nga masipag. No, hindi naman mareklamo. Kahit anong trabaho, pwede nilang gawin. Palagay ko, yun yung kanilang pinagmumulan eh. Pero hindi pa rin ho safe. Yes, maaari po kayong swelduhan. And yes, maaari pong mas malaki. Pero ang sinasabi ho natin, pinag-uusapan kasi natin ng safe path to work abroad, particularly sa Italy. At ang safe path po ay yung pang-anim. Bakit? Ang pang-anim po, ang suggestion natin ay kumuha ng tamang work visa. Kalimitan, and again, this is also happening sa ibang bansa like sa Dubai, no, o sa United Arab Emirates kung saan pwedeng pumunta doon, naka-visit visa lang or naka-tourist visa. Tapos naghahanap ng trabaho, pag nakahanap na ng trabaho, wala na, dire-diretso na. Ang problema noon, hindi niyo ho ni-report ang inyong pagtatrabaho doon, wala hong record na kayo po ay nagtatrabaho abroad. Kinakailangan po, no? At ito nga po ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng ibang aplikante ay yung paggamit ng tourist visa para makapasok sa Italy. At saka maghanap ng trabaho. Yan. Ang dinudulot po nito na legal problem ay syempre, naka-report po kayo doon as visa, pumasok kayo as tourist visa. Tapos imagine niyo that there pero meron lang short duration na kayo ay dapat magstay doon. Kinakailangan niyo hong i-process ang inyong tourist visa para kayo ay bigyan ng work visa para ho dokumentado ang inyong stay diyan po sa bansang Italia. Bakit ho? The bigger problem there is pagka nahuli kayo at ang hawak niyo ay tourist visa, kayo po ay ma-deport or no, pagbabawalan na muling pumasok sa bansang yan. So, ano tawag doon? Kayo po ay kumbaga mababan. No? So, ano ang pinakamaganda? Eh, alamin po ninyo. And tama po. And I will agree with you that there will be jobs offered there for Filipinos. Bakit? Kasi nga po, eh, magagaling mga Pinoy. Ano? Maaasahan, masipag, flexible, no? Is able to communicate. Kahit po na Italian, no? Nakakapagsalita ang mga Pinoy. Diyan nga po bumibilib ang mga taga-ibang bansa sa atin. Pero sa ating kapakanan, at ito'y nagagaling po sa amin, sa Global Filipino Movement at sa serbisyong OFW, tamang proseso po. Safe path is i-process nyo ho. Madali lang naman ho yan. Hindi naman ho dapat na isipin natin na kayo po ay kumbaga, naku, hirap na hirap na nga sa buhay. Kami nga po ay kaya nga nagpunta dito para maghanap ng trabaho. Yes, karapatan nyo po yan. Ang sinasabi po namin ay para sa inyong kapakanan, sa kapakanan ng inyong pamilya, para hindi sila stress na nag-iisip, naku, yung asawa ko ay nagtrabaho doon, tourist visa. Naku, itago siya ng tago. Oh. Pag na-process po yan as work visa, wala ho kayong aalalahanin dahil pagka ho kayo naka-work visa, ibig sabihin, your employers will be bound by their laws, their labor laws, na sundin yung kontrata. Whereas, kapag ka-ho tourist visa lang kayo, ano, kinagat nyo ho yun, wala ho kayong protection. Hindi kayo pwedeng magreklamo. Kung ano lang yung sweldong ibigay sa inyo, yun lamang po ang pwede nilang ibigay sa inyo. Kanya po, no, kanya po, ang sinasabi natin, wag ho po kayo, no, mag-shortcut sa inyo pong employment, no? Lalong-lalo na sa bansang Italy, no? Okay? Sabi ni Vicky Colando, Gabornes, good morning po, Pastor Rene, salamat po sa mga advices para sa mga OFW kung paano legal at maayos na paglabas ng bansa. Ayan, thank you po for your affirmation. Ano pang sumunod, no? Pang-pito, no? Pang-pito, dumalo sa mga mandatory orientation at seminars. Now, ganito po eh, kapag ho kasi kayo ay dumaan sa pathway or sa tamang pathway or sa safe pathway towards working abroad, meron ho mga mandatory orientation. Sa simula pa lang po yung PEOS, Pre-Employment Orientation Seminar. Hindi po ho kayo mag-a-apply niyan. Magtatanong pa lang ho kayo ng kung ano ano ba yung working abroad, what is it about, no? Bago umalis, may mga orientation program na tumutulong sa mga OFW upang maunawaan kanilang mga karapatan, responsibility at yung dapat gawin sakaling magkaroon ng problema sa ibang bansa. Ayan naman po yung tinatawag na PEDOS or Pre-Departure Orientation Seminar. Kung hindi ho kayo dumaan sa safe pathway, hindi nyo ho ito dadaanan, no? Hindi ho nyo mapapakinggan na meron palang mga do's and don'ts doon, no? Hindi nyo ho madadaluhan yung required orientations, no? And by the way, ano, meron kapag ho hindi ko kayo dumaan

O kaya, you will be questioned, and mind you, ang immigration po natin ay trained to ask questions and trained to look into your eyes and your demeanor, kung paano ka umacting sa kanyang harapan, para po maintindihan, malaman niya, baka meron parang suspicious itong taong ito, na baka ikaw ay pupunta sa ibang bansa using a tourist visa. Okay? So yun ho mahalaga, when you apply for work abroad, ay kinakailangan dumaan sa tamang proseso. Ano ho? And these seminars na binabanggit natin ay these are all mandatory. Ano ho? Pangwalo, no? At ito na po yung last po natin. Alamin ang inyong mga karapatan bilang OFWs. Napakahalaga po. Napakahalaga ito. And we emphasize this always sa programang serbisyong OFW. Dapat malaman ng bawat OFW ang kanilang mga karapatan sa trabaho, kabilang ang tamang sahod, ligtas na working conditions, protection laban sa discrimination or sa pang-aabuso. Kapag ho alam po ninyo ang inyong mga karapatan, mas madali pong maipagtanggol ang inyong sarili kung kinakailangan. No? And as we said, palagi ho ninyong itago yung mga contact details, lahat pati yung sa inyong agencies, at bigyan ng kopya ang inyong pamilya. Now, ito pa yung pinaka-importante. Kung doon ho kayo sa bansang pupuntahan ninyo, dapat alam nyo ho kung nasaan ang embassy or consulate or kung anumang office yung nararaan, para po mas madali nyong mapuntahan. Get their contact numbers, their contact details, sino yung point person na pwedeng puntahan. Ang bawat karamihan sa mga bansa kung saan po tayo ay mayroong mga embassies, ay naririyan po yung tinatawag nating Migrant Workers Office. Yan po yung dating Polo or Philippine Overseas Labor Office. Ang tawag na po sa kanila ay Migrant Workers Office, at yung Labor Attaché pa rin naman ang tawag nila, pero sila po ay mga migrant workers officers na po. So, kung merong mga abuso, kung merong mga paglabag sa inyong mga karapatan, ay doon ho tayong pwedeng mag-report, no? At pwedeng magsumbong, at pwedeng humingi ng tulong. Huwag po na muna natin isipin na, ay naku, hindi man sila sumasagot sa kanilang mga numbers or sa ano po. Ang alam ko po, lahat halos ng ating mga migrant workers office, no, DMW, yan po, under the DMW yan, meron po silang mga point person na sasagot sa inyo pong mga inquiries. Okay, bukod dyan, gusto lang po natin na kapag ho kayo ay nagkaroon ng problema, naririto rin po ang serbisyong OFW, no, mag-comment po kayo. Or pwede kayong mag-message sa Global Filipino Movement, at makikita po naman ninyo na sa aming Facebook page ay you can also ask for help. No? Pumunta ko kayo sa message, sabihin nyo po, i-type nyo po help desk, at may makikipag-usap po kayo sa makikipag-usap sa inyo upang tulungan kayo sa inyong mga inquiries. Ganyan nga po, ayun yung ating sinasabi palagi. Huwag ho nating ipilit kapag ho merong bigla na lang nag-alok sa inyo, ay sa sobrang excitement ninyo ay hindi na ho kayo nag-ingat, no? Palagi naming sinasabi dito sa aming pong programa, magduda bago magtiwala. No, kagapay, gusto ho naming ingatan kayo, gusto po namin na safe kayo. And again, this is your serbisyong OFW. Pwede ho kayong magtanong po sa amin. So with that, tayo po ay manalangin na para sa ating mga OFW. Samahan niyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, aming pong itinataas sa inyo ang mga kababayan po namin na maaring pong nakararanas ng stress dahil sa kanila pong kalagayan, walang trabaho.

0: or kulang ang kanila pong kinikita para masuportahan kanilang families. At dahil po doon, nagkakaroon po sila ng desire magtrabaho abroad. Doon na sa lahat, dalangin namin ang karunungan, ang discernment kung itong pagtatrabaho abroad is for them. Bigyan mo sila ng desire to know what your will is for them. Ganun din ang pag-iingat nyo sa aming mga overseas Filipino workers, iba't ibang panig ng mundo, lalo na ngayon na kung sila po ay nakararanas ng matinding lungkot. Dalangin din po namin na patuloy nyo silang bigyan ng discernment, maging maalam sa bansa na kung saan sila po ay naroroon, sa kanilang kultura, sa kanilang pinagtatrabuhan. Give them, O God, that desire to adjust na maigi. And we pray that they'll find ways that they can have a group of other Filipino workers as a form of support group. At kung di man, Lord, i-lead mo sila sa mga churches na naroroon, na naglilingkod para sa ating mga overseas Filipino workers. Salamat po at dalangin namin ang inyong kapayapaan at ang inyong patuloy na pag-iingat sa kanilang mga pamilya habang sila po ay magkahiwalay na temporary. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kung meron pa po kayong ibang mga OFW concerns, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702DZAS, FEBC Radio TV, FB page, at sa serbisyong OFW FEBC Radio TV. May magkarinig na po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at TV sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. At po muli si Pastor Rene Bonsoy na nagsasabing pagpalain po ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya. God bless you all.
1: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702DZAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
2: Servisyong OFW.
3: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Mandaluyong City at hanapin si Miss Crisia Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.

0: Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras nito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano na nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa amin pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, gayon din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
2: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: courage. Mm-hmm. Because yung mga taong yun, hindi sila para husgahan ka.
1: Yes.
0: Hindi sila para magbigay ng opinion na mm-hmm. pang sarili nila.
1: Yes.
0: Everything that we share in accountability groups is always based on God's word. And wala kasing kukontra dun eh. Iba kasi yung opinion mo lang. And sometimes you would get those kinds of advices from other people. And one of the dangers that we saw in our marriage is that when you run to your family,
1: mm-hmm.
0: kasi syempre pag hurt ka na, feeling mo wala kang kakampi, mm-hmm. actually baliktad nga, I think, in our culture. We run to our family and we don't run to our friends.
1: Mm-hmm.
0: Why? We don't mm-hmm. want our friends to think that we have an imperfect marriage.
1: Yes.
0: Ayaw nating yeah. ipaalam sa kanila na nagsastruggle kami. Mm-hmm. Sa social media, kailangan perfect
1: yes.
0: couple tayong
1: yes.
0: dalawa.
1: Mm-hmm.
0: So we run to our family, mm-hmm. our parents, mm-hmm. our siblings. Mm-hmm. And yung danger doon is that, ikaw, hininga mo lahat ng sama ng loob mo, maaaring yung mga sinabi mo ay nakakasira dun sa asawa mo. And then after that, magbabati kayo. Magpo-process kayo.
2: Bati na kayo, pero yung tingin ng parents mo sa asawa mo, iba na.
0: Stained na. Kasi wala naman sila nung nag-process kayo eh. Hindi naman nila narinig kung paano nag-sorry sa'yo yung husband mo or kung paano nyo na-deal yung conflict na yun. Ang matitira lang sa kanila, lahat ng painful and negative words that you've shared about your spouse. And as family members, they love you. And syempre, dahil mahal ka nila, ang tingin nila dun sa asawa mo, kalaban.
1: Yes.
0: Tong taong to, sinasaktan-saktan tong yes. anak ko, pinalaki ko to ng halos walang lamok na kakagat sa kanya, tas aawayin lang. So, it magnifies in the minds of our family. And then, ma-feel mo na lang siya na, bakit kapag may family gathering, parang iba yung treatment nila sa
3: may
0: asawa
3: ko. May inis sila sa asawa
0: mo. Oo,
3: no?
0: Na hindi maipaliwanag. Pero yun pala yung root cause
3: yung
0: nun.
3: Seed na tinanim mo
0: yes.
3: sa magulang mo. How much more kung sa anak mo sasabihan exactly. or sisiraan?
2: That applies diba? Also sa mga bata. Minsan
1: yes.
2: kasi, honey, let's admit it, may mga wives na minsan, siguro out of their emotions, mm. out of their galit dun sa asawa,
4: sorry,
2: BJ,
4: marami,
2: Pastor Dan, diba, nasisiraan nila yung husband nila. In fact,
3: kumukuha na kakampi.
2: In our D group, merong isang ano doon, kapatiran, sabi niya talaga na, inano mo ko eh. Ano yung term niya?
4: Dinurog
2: mo ko, binasag mo ko sa mga anak ko eh. So, paano kung i-redeem yung sarili ko sa mga bata? BJ?
5: Well, sa amin, I don't know if you remember, love, meron tayong conflict na medyo na narinig ng mga bata. To the point na it was very early in the morning. Imaginein mo to, Bong. Sobrang aga, 6 a.m. nag-aaway kami ng asawa mo. Maraming mga
6: na
5: mga appliances na nagliparan.
4: May vacuum.
5: May vacuum, may steamer. So, ito yung panahon na kumbaga, we both regret it.
0: Yes.
5: And you know, nakita ko si Nathan, biglang narinig ko, tumatakbo, kumakaripa sa hagdan, papunta ron sa kwarto namin. Mom and Dad, what's going on? Nagpapanik siya. Si Nala and Nolan, yung dalawang maliit namin, tumatakbo dun, papunta dun sa walk-in closet, umiiyak. So seeing that, alam ko mali yung ginawa ko. Alam namin, mali yung ginawa namin. So, ako kasi growing up, nakikita ko yung mga bagay na to eh. Nakikita ko yung nag-aaway parents ko. Tumatak yun sa puso ko. Tumatak yun sa isip ko na it's very vivid in my mind na pwede ko, nandito sa isip ko ngayon. Mahirap mawala yun sa kanila.
1: Yes.
5: And that's why for us parents, no, it is very, very important na we don't allow or wag nating i-allow yun na makita ito ng mga bata. Kasi talagang bibit-bitin nila to hanggang sa lumaki sila.
0: Yes.
5: The truth is, ang mga bata, sobrang galing. They will copy us the good, the bad,
0: yes.
5: and the ugliest na ginagawa natin.
0: Mm-hmm.
5: And the question siguro para sa atin is, ano yung naipapakita natin sa kanila? Is it a good
0: yes.
5: thing or a bad thing? So, nung nangyari yon, ang ginawa namin, ginather ko agad sila, same time, same morning, nag-apologize kami sa mga bata. It's very important na ma-process mo yun sa kanila.
2: Right.
5: Na we will never do this again in front of you. At we will never do this again.
2: Right.
0: Yes.
5: Na talagang we are accountable with our children. Correct daddy, correct mommy kapag may nakita kayong ganun. And then the thing, ang pinaka beauty doon, yung nangyari, our youngest son prayed for us.
2: Wow.
5: Nung nakita ko yun, talagang lumuluha ako. Kasi regret eh. Yeah. Hindi na yun mababalik eh.
3: And that is really one thing, VJ, na talagang pagsisisihan mo, di ba? Kasi kami rin ni Bongay, we had that the same experience during the early years of our marriage. Kami

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
2: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

It's Friday, kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ito po ang flagship station ng FEBC Philippines. At welcome po dito sa programang may dalang pag-asa, kaalaman at inspirasyon sa pagnenegosyo. Ito po ang Entre Pinoy Espesyal. Ako po ang inyong kaagapay sa negosyo at pag-asenso ngayong Friday morning. Ito po si Kayla Escalante. Bumabati po ako sa inyo ng magandang umaga para po sa lahat ng ating mga kaagapay na nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band, lalo na po yung mga masugid nating tagapakinig gamit po ang kanilang mga portable missionary radio o maging sa transistor radio at maging sa inyong mga car stereo na ginagawa kaming background. Hello, hello po sa inyong lahat and happy listening po. Siyempre, kaagapay, tayo rin po ay napapanood sa pamamagitan ng ating YouTube channel at Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe dahil gusto po naming marinig ang inyong boses. Kaya padala mo na, kaagapay, ang iyong mga mensahe, pabate at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Huwag mo rin kalimutang i-share kaagapay ang ating episode ngayong Friday. Itag mo na rin ang iyong churchmate, kaibigan, barkada at sama-sama po tayong matuto sa ating pag-uusapan maya-maya lamang. At syempre, hindi rin po nating nakakalimutang batiin ang ating mga kaagapay na nakatutok sa ating 702 DZAS app. At baka wala ka pa niyan, kaagapay, maaari kang magtungo sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para i-download ang ating official mobile app para po mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hanapin nyo lamang po 702 DZAS. Yun pong merong orange logo. Yun, kaagapay, ang inyong maaaring i-download. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, welcome po dito sa ating programa at masaya po ako na makasama kayo ngayong Friday morning. Kumusta ka ba, kaagapay? Dito po sa Ortigas area ay makulimlim at medyo nagbabadya na ang pag-ulan. Ingat-ingat, kaagapay, ha? Doble ingat sa pagmamaneho, sa pagbiyahe dahil nga maulan. At ano naman yan, ang atin namang nakukuha dyan ay medyo lumamig, no, ang panahon compare sa mga nakakaraang linggo, nakakaraang buwan na talaga namang tagaktak ang pawis natin palagi. Pero diba, yun nga, stay safe, kaagapay, at magdala ng payong, mag-jacket, magkapote para hindi maulanan at magkasakit. Ano ba ang ganap mo, kaagapay, ngayong Friday morning? And of course, dahil nga ang mga gantong panahon ay mga gantong oras ay nagluluto na ng pananghalian, kaagapay, ano ba ang iyong lunch ngayong Friday? Ano ba ang niluluto mong pananghalian ngayong Friday? I-share mo naman po yan sa amin, kaagapay, kung ano ang iyong ganap at ano ang iyong lunch ngayong Friday. Pero ano man ang iyong ginagawa, nasan ka man ngayon, maaaring nasa bahay, nasa opisina at abala sa trabaho o nasa biyahe, salamat po at sinasamahan niyo ako ngayong umaga dahil tiyak po na exciting at kapupulutan ng aral ang ating pag-uusapan maya-maya lamang. Kaya tuto ka lamang, kaagapay, ha, samaan mo ako hanggang alas 12 ng tanghali. At sa ating pagpapatuloy ay bati muna tayo sa ating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang birthday and anniversary.

0: Ayan, binabati po natin ng happy happy birthday ang aking kaibigan, ang aking tropa, si Ate Rachel Narvades. Happy happy birthday, Ate Shell, at dalangin ko na patuloy kang pagpalain ng Lord at marami pang gala to explore ang iba't ibang bansa maging ang iba't ibang parte ng Pilipinas. God bless you, Ate Shell, and love you. Binabati rin natin ng happy birthday si Mami Faye Galang, maging si Mama Bear Odette Dizon, ayan, nagdiriwang din ng kanyang birthday. Happy happy birthday po sa inyo. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos at patuloy niya kayong samahan saan man kayo magpunta. Siyempre, binabati na rin natin ng mga kaagapay natin na nagdiriwang ng kanilang anniversary. Enjoy your special day po at dalangin nga po namin na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At basa lang tayo ng ilan nating mga kaagapay na present na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Bumabati na ng good morning sa atin si Ate Nora Canchela, maging si Faustina Frankie Habla, ay good morning na rin sa atin at happy Friday daw. Ang kanyang lunch ay tinolang manok. Kuyo, o nga, masarap sa ganito nga maulang panahon ang merong sabaw. Gusto ko sa tinola ay yung medyo naghahalo yung alat at anghang. Tapos papaya ang laman. Hello po, happy listening, Ate Faustina. At bumabati rin ng good morning mula sa Linwood, Washington, si Ate Emmy Chodoro. Si Ate Karen Damian wala sa Japan ay bumabati na rin sa atin. Hello po, Ate Karen. Kamusta po ang weather dyan sa Japan? Si Ate Dina Arcete ay pinapa-shout out ang kanyang friend na si Sunshine Crespo na nagluluto daw ng lunch para sa kanila. Happy listening po sa inyong lahat at salamat po sa pagpapadala ng inyong pagbate at komento. Patuloy nyo po yung ipadala kaagapay. Ano ang inyong ganap ngayong Friday morning? Ano ang inyong lunch ngayong Friday morning? At atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero sa ating pagpapatuloy ay bigyan daan po muna natin ang ating baon.
1: It's Baon Time!
2: Wonderful day, kaagapay! Tuwing mainit ang panahon, isa sa mga napag-aayaan ay pumunta sa dagat. Lumangoy, magtampisaw, at mag-relax sa kagandahan ng nature. At dahil usaping beach na lang din naman, ngayong taon, dalawa sa mga beach ng Pilipinas ang napabilang sa pamosong Top 50 Best Beaches in the World. Nanguna sa listahan ang Entalula Beach ng El Nido, habang hindi rin naman nagpahuli sa 25th spot ang Kalangaman Island ng Palumpon, Leyte. At ang pagkilalang ito, lubos na ikinasiya ng buong populasyon ng Palumpon. Hindi kasi gaya ng mga recognition na nakabatay sa popularidad, ang listahang ito ay mula mismo sa travel professionals na nagsuri sa authenticity at natural na kondisyon ng dagat. Ipinagmamalaki ng Kalangaman ang sikat na puting sandbars at kulay turquoise na tubig. Mahusay rin ang naging pag-iingat ng lokal na turismo sa lugar, lalo pat stricto ang pamamahala sa kapaligiran. Limitado sa 500 bisita kada araw at makarating lamang sa pamamagitan ng bangka. Totoong hindi na kailangan lumayo pa para makakita ng magandang karagatan. Tunay na kayaman ng Pilipinas at patunay nito ang Kalangaman. Yan ang baon ko para sa iyo, kaagapay. Ito po si Shekinah Abalon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Thank you, Shekinah, sa iyong pabaon ngayong Friday. Naku, medyo nakakamiss ang dagat. Siguro si Kuya Benjoy na mimiss din ang dagat ng Zambales. Thank you, Shekaina, sa iyong pabaon na tunay nga na mayaman ang Pilipinas pagdating sa magagandang tanawin. Yan. Sa puntong ito naman, Kaagapay, ay tungo po tayo sa ating Action Line segment kung saan hatid po namin ay mahalagang impormasyon at job opportunities para sa iyo o sa mga kakilala mong naghahanap ng trabaho. Kung ikaw naman, Kaagapay, ay isang entrepinoy o entrepinay na nais magbahagi ng job openings o business opportunities, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating himpilan para malaman po kung paano maipapaabot sa ating mga tagapakinig. Isan lamang po sa ating email address na dzasinfo@febc.ph. Ulitin ko Kaagapay, ha, dzasinfo@febc.ph. Maaari rin kayong magpadala ng message sa ating Facebook page na 702-DZAS-FEBC-Radio. At aabangan po namin Kaagapay ang inyong mensahe tungkol po sa job openings and business opportunities ninyo. Dahil dito po sa Entre Pinoy Espesyal, sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. At dito po sa FEBC Philippines, sa 702DZAS, ay hiring po kami ng staff assistant para po sa 702DZAS. At nangangailangan din po kami ng production technician para po sa RTV team at production assistant para naman sa programming team. Kung kayo po ay interested na makabahagi po dito sa ministeryo ng 702DZAS, ay magpadala lamang po ng resume na merong 2x2 photo sa recruitment@febc.ph. O ulitin ko po, magpadala po ng resume sa na mayroong kalakip na 2x2 photo sa recruitment@febc.ph. At anunsyo lamang Kaagapay, isang araw na lang, bukas na po, ay sama-sama po nating ipagdiriwang ang 78th anniversary ng FEBC Philippines. Yan po ay sa June 6, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas.

0: 78 years na nagsasahing papawid tayo ng walang commercial. Yun po ay dahil sa biyaya ng Panginoon at dahil po sa inyong suporta. Ito nga dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming ay bumabati sa atin ng happy anniversary si Ate Helen Estremera. Sabi niya, happy Friday morning. Ang ulam daw nila ay ginisang sayote na mayroong beef na giniling. Ang healthy po ng inyong lunch ngayon. Si Ate Asahi Azomane ay bumabati rin ng good morning. Siya daw si Lucien Villamore. Hello, hello po. At pa-shoutout daw si Kuya Kael. Yes po, si Kuya Kael po ay meron lang pong inaasikaso sa ngayon. Hello po, happy listening po Ate Lucien Villamore. Si Annie Constantino ay bumabati rin na good morning ang kanya daw lunch ngayon ay nilagang manok. May sabaw din, bagay na bagay sa ating weather ngayong morning. Si Ate Lolit Adia bumabati rin ng good morning at sumilip lang daw siya dito sa ating ongoing Facebook Live. Sabi niya ang lunch daw niya ay relienong bangus. Yan, yung sinabi kong masarap yesterday na merong sausawang ketchup. Salamat po Nanay Lolit. Si Ate Rosalinda Ohano Manzano ay bumabati na rin ng good morning. Ang kanya daw lunch ay pinangat na sa salay-salay at saging nalakatan. Si Ate Marisa Rehinyo ay bumabati na rin ng good morning. Dahil daw maulan ngayon, Ilocanong ulam, sinabawang dahon ng ampalaya na mayroong patola at malunggay. At sabi niya ay happy anniversary daw sa FEBC Philippines. Pagbati yan mula sa Villasis, Pangasinan. Si Luz Biminda Ticon ay nag-good morning na rin sa atin. Ang kanya daw ulam ay adobong pork chop na mayroong saging na saba. Lagi daw siyang nakikinig mula sa San Pedro, Laguna. Hello, hello po. Happy listening po sa mga kaagapay natin at salamat po sa inyong pagtutok. Dito naman sa ating ongoing Facebook live streaming, si Noella Palado ay bumabati na rin ng good morning. Sabi niya, nakikinig po si Mama sa DZAS Radio. Happy listening po si Ate Vicky naman mula sa Rosario, Pasig. Uy, kapitbahay lang ng ating himpilan. Sa ang kanya daw lunch ay grilled boneless bangus na merong cheese on top. Ang sarap naman po niyan, Ate Vicky. Enjoy po ang inyong lunch. Si Ate Noella ang kanya daw ulam dahil Friday nga naman ngayon ay munggo. Si Nanay Nora Kabantog ay bumabati rin sa atin at pinapabati ng happy birthday ang kanyang mga apo na si Jewel at si John Wesley. Maging si Christian Gata Bonton ay nagsha-shoutout sa atin, bumabati ng happy anniversary. Hello, hello daw sa buong staff ng DZAS. Hello din po sa inyo. Si Ate Imelda Torres ay bumabati na rin sa atin. Maraming salamat po sa inyo na patuloy na nagpapadala ng inyong mga pagbate. Patuloy nyo lang po yan na ipadala kaagapay at atin po yung babasahin. At pinabati ko rin pala ng happy anniversary ang aming Mother Mission ng Philippine Missionary Fellowship. Lalo po sa mga kaagapay natin dyan from Batangas, Cavite, and Laguna area. Happy listening po sa inyong lahat and dalangin ko po ang masaya, pagpala at fruitful na celebration tomorrow. Happy anniversary po muli sa Philippine Missionary Fellowship. At sa puntong ito, kaagapay, ay tungo na po tayo sa ating agripreneur.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entrepreneur, espesyal. Agripreneur, usapang sakahan, usapang kaunlaran sa Entrepinoy Espesyal.
0: Kaagapay, tayo ngang mga Pilipino ay marami tayong mga kababayang OFW at isa sa mga pangarap nila ay

0: yung makauwi sa Pilipinas makasama ang pamilya of course at magretiro ng mayroong sapat na ipon at magkaroon ng sariling negosyo na kanilang mapagkakakitaan. Pero ang reality, aminin natin na marami rin yung umuuwi na ang dalalang ay ang mga dalang na ipon sa maraming taon ng pagtatrabaho sa abroad, pero pagkalipas lamang ng ilang taon ay nauubos din yung puhunan at napipilitang bumalik sa ibang bansa. Pero ang tanong, bakit maraming retirement plans ang hindi nagtatagumpay? Paano kung ang sekreto ay hindi lang tungkol sa pag-iipon ng pera kundi maging sa pagbuo ng isang sustainable na income generating ecosystem bago pa man umuwi? At ayan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-uusapan natin ang inspiring journey mula OFW patungong farm owner at kung paano ang agribusiness mula nga yan sa farming, sa livestock, sa dairy at value-added products ay maaaring maging daan para sa long-term financial security or at yung may purpose na retirement. At ating makakasama ngayon, of course, ang lagi nating kaagapay sa agripreneur mula sa Mindorensis, Tamaraw Realty, siya, Sir Nestor Flores. Good morning po, Sir Nestor.
1: Miss Kayla, good morning. Good morning din sa aking mga kapatid na nakikinig ngayon. Kay Nelfie DiBarbo, kay Yana DiBarbo, at kay Nisa Grace sa amin sa Bacoor, doon sa Mindoro din sa aking nanay at tatay sa Occidental Mindoro. And then my wife, nakasama ko dito sa farm. So actually, Miss Kayla ngayon ay maulan Apo dito sa farm ngayon.
0: Mm-mm. Totoo, Sir Nestor. Talaga nga pong nakakaranas po tayo no, ng pag-ulan. At Sir, salamat po no, sa time po ninyo para po makasama po namin kayo dito ulit sa Entrepinoy Special. At ang ating nga pong topic ay From OFW to Farm Owner. Ano nga po ba ito, Sir Nestor?
1: Yes, Miss Kayla, no, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga OFW. Kaya ko siya nasabi, kaya ko yun yung pwede kong i-share ay sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, lalo na sa mga OFW, sa mga bata na nangangarap magkaroon ng business. Alam mo, ako ay dating OFW before sa Qatar. Marami akong sinubukan na business. Actually, talagang daming up and down sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Talagang sabi nga, sa pagtatayo ng negosyo ay hindi para sa lahat dahil napakahirap, Ms. Kayla, no? Lalo na sa ating mga OFW dahil sila ay nangarap umalis dito sa ating bansa na puno ng pangarap. Kaso ang problema sa ating mga kababayan, pagdating doon sa ibang bansa, nakalimutan na nila yung kanilang pangarap.
0: Mm-mm.
1: At yung nakita ko na sustainable, even sa Bible, pag tiningnan mo siya sa history ng Bible, ang nananatili na hindi siya kahit anong baba ng ekonomiya natin, pangit na ekonomiya natin sa all around the world, ay yung agrikultura ay mm-mm nagpapatuloy. Okay. At hindi siya nagbabago. At higit sa lahat, siya yung kailangan, talagang necessity siya ng tao. Kaya yun yung nakita ko sa sa pagninegosyo itong agribusiness. At yun, sa ating mga OFW, ang problema, marami silang pangarap pag alis nila dito ng Pilipinas, pero nakakalungkot pagdating ng ibang bansa ay nakalimutan na nila. At yun, sa kanilang pangarap, sa kanilang pananatili sa ibang bansa ay nakalimutan nilang mag-build ng business habang sila ay nasa ibang bansa.
0: Mm-mm.
1: Ang kagandahan, sabi nga, don't retire from work. Retire into ownership. Yan yung agribusiness. Agribusiness, andyan yung dairy farm, yung livestock natin, iba-iba. And then yung kagandahan ngayon, yung coconut farming. At sa coconut farming, kasama din siya sa dairy, sa cattle, ay kasama yung raw materials ng coconut sa feed formulation. Yun yung copra meal. At ang kagandahan doon, Miss Kayla, no, sa lupa natin, ay hindi lahat 100% nagagamit ng coconut. 30% lang. Kaya pwede nating in between ay magkaroon tayo ng intercropping. At 'yun yung corn. At yung corn ay pagkain siya ng ating dairy farming. At 'yun, ang kagandahan doon, Miss Kayla, no, habang nasa ibang bansa ka, sabi nga, huwag ka agad mag-retire, huwag ka mag-isip agad na mag-retire, lalo-lalo na yung may dala kang pera. Alam mo, ang pera ay bumababa ang purchasing value. Dati, naalala ko, kung may 1 million ka noon, ay parang ang tingin mo sa sarili mo, may millionaryo na. Ngayon, ang 1 million ngayon, hindi na siya ganun kalaki yung purchasing power. Actually, ang bilis bumaba ng value ng pera. Unlike sa land, sa agriculture, at yung kagandahan nga ngayon, Miss Kayla, no, yung dairy, araw-araw siya nagpo-produce yung gatas.
0: Opo, sir, no, ang ganda po nung prinsipyong yan, no, don't retire from work, retire into ownership. Pero sir, maraming OFW nga din po ang meron pong retirement plans. Pero sa inyo pong sariling pananaw, Sir Nestor, bakit po karamihan sa mga planong ito ay hindi nagtatagumpay?
1: Kasi yun nga, Miss Kayla, no, hindi ang pangarap kasi, ang ginagawa kasi nila, may dala-dala silang pera. Pagdating dito, do saka pa lang sila magbi-build or bibili ng isang farming or livestock, ay actually, Miss Kayla, kahit anong ganda ng plano mo, may feasibility plan ka, pero iba yung sa actual. Pero advantage yun, hindi ko siya sinasabi na hindi tama. Mas sabi nga, mas maganda yung may plano. Pero ang problema, Miss Kayla, no, habang pag biglaan kang bumili yung ng isang nag-sit up ng isang business, lalo pa sa agrikultura, hindi mo nakita yung learning process mo. Kasi minsan kahit ang sabi nga, kahit ang ganda na nakita mo na yung yield ng isang tanim mo, biglang may darating na peste, yung climate natin nagbabago. Paano mo siya harapin? Paano ka nagre-response sa ganong situation?
0: Mm-hmm.
1: Yung kagandahan, Miss Kayla, no, habang nasa ibang bansa ka, dahan-dahan kang naguhulog, nag-build ng yung business, yung agribusiness, at yun yung ginawa at solusyon ng Mindoran Sistamaraw Realty and Development Corporation na nag-set up kami ng rent-to-own program na ang OFW habang nasa ibang bansa sila, pwede silang magbayad o maghulugan pero may business siya. Hindi lang siya kasama doon sa binili sa kinuha mong rentahan mong lupa at later on yung lupa na yun ay magiging sayo. Mm-hmm. At ang kagandahan lang doon, Miss Kayla, no, hindi lang siya lupa. Mayroon kang business na kasama na andyan yung livestock, yung dairy farm natin, yung silage production natin, then yung coconut farming natin. At hindi lang yun, Miss Kayla, no, kasama din ang nag-ooperate kasi noon ng lahat ng ano natin na yun, ay yung cooperative, yung Mindoran Sistamaraw Realty and Development Cooperative. Tamaraw Farm Agriculture Cooperative. Siya yung in charge sa operation. At ang kagandahan pa doon, Miss Kayla, pagdating sa training, kasama ang Tamaraw Academy, na mayroon na tayong branch sa Cagayan, sa Tugigaraw, no? Ang kinikater naman noon ay technical, yun yung electrical, solar panel installation. Pero yung dito sa atin sa Nasugbo, sa Batangas,
0: mm-hmm,
1: ang kinikater nito ay agriculture. Andito yung organic agriculture production. Pinaprocess na rin natin yung animal ruminants, ano, din yung dairy. At sa ngayon nga, may nagko-conduct tayo ngayon ng mga scholar ng TESDA,
0: mm-hmm,
1: sa Tamaraw Academy. At ang design kasi natin, Miss Kayla, na pagdating ng isang araw, lalo-lalo na sa mga anak ng OFW, na pag mag-retire ka na, magtutulungan namin kayong mag-set up ng business. Kasama namin yung local government, yung OWA, yung DTI. Okay. At yung kagandahan, Miss Kayla, no, habang nasa ibang bansa ka, nagbi-build ka na daan-daan. Mm-hmm. Kasi okay, bakit? Kasi kahit anong along the way sa pagbi-business, mayroong up and down. At least kung hindi ka pag nag-retire sa trabaho, anuman ang mangyari sa business mo,
0: may sigurado.
1: Mayroon kang backup, mayroon kang buffer na pwede kang balikan na siya yung magsusupport. Kasi alam mo, Ms. Kayla, karanasan namin, no? Ang ganda, pero biglang dumating ang bagyo. Pero ang kagandaan doon, Ms. Kayla, dapat ay ini-insured mo siya, may insurance. Yun yung crop insurance.
0: Okay po. So, ang magandang reminder dito, no, para sa ating mga kaagapay na OFW, na kahit na hindi ka pa talagang nagre-retire, ay meron ka ng inihahanda para sa iyong retirement. At least ay pag-uwi mo dito sa Pilipinas ay naka-ready na yung sustainable na business. Yan na nga, no, Sir Nestor, ang don't retire from work, retire into ownership. At ang pangalawa naman pong prinsipyo ay agriculture is stronger when connected. Bakit po ninyo, Sir Nestor, napili po ang agribusiness bilang long-term investment at retirement strategy?
1: Yes, Ms. Kayla, maganda rin kasi na connected ka sa network, sa mga network, sa mga technical. Kasi bakit? Ano? Lalo pa sa mga association ng cooperative, association ng mga coconut farmer, association ng mga dairy farming, agritourism, kasi meron silang mga learning na pwedeng ibigay sa atin. At ang kagandaan doon, Ms. Kayla, no, yung sinet up ng Tamaraw Farm and Resort, yung ginawa naming business, ginawa namin para sa aming mga kababayan na wala silang ganun kalaking sapat na pera o kapital, pwede silang magsimula sa maliit na dahan-dahan lang. Sabi ko nga, no, kahit alam mo, kahit anong ganda ng plano, along the way may nangyayari at hindi natin hawak ang future, ang bukas. Ang lagi kong sinasabi, ang ating business dapat ay naka-insured. Yan yung sa tulong ng Philippine Crop Insurance Company sa pagkipagtulungan ng Department of Agriculture. Sa dairy farming naman ay yung kasama natin diyan yung National Dairy Authority, no. Yun, about sa technical, marami silang maitutulong sa atin at ina-upgrade nila, tinutulungan tayo through training, research. Yun, sa about sa technical naman, sa marketing, tinutulungan din tayo. Yun ang kagandahan, Ms. Kayla, no, kapag affiliate ka sa network. Lalo na sa cooperative, maraming mayroong mga intervention ang government na ma-avail natin ng mga grant or tulong. Yun yung kagandahan. At ang kagandahan na, nga dito sa agrikultura, Ms. Kayla, no, real estate ito. Kaya nga real eh. Kaya balikan mo sa Bible, di ba? Ang tinitingnan nila yung agrikultura, no, yung lupa, pag may sakaan ka, may mga livestock ka noon. Ang kagandaan sa dairy din, yung araw-araw siya nagpo-produce ng gatas. Yung tingin namin dyan sa gatas, it's white gold. At ang pagdating naman sa training, ay yun yung nagkikater nun, yung Tamaraw Academy. Sa tulong ng TESDA, ng ATI, marami pang iba. Sabi nga, bago kayo pumasok sa business, simulan nyo ng maliit. Pero sabi niya, ang tingin ninyo dapat ay malawak or malayo yung vision ninyo. Sabi ko nga, Ms. Kayla, no, yung tingin, yung advantage ng may plano.
0: Apo.
1: Ang may plano daw, ay nagpaplano kang maging success. Pero pag wala kang plano, nagpaplano kang mag-fail. Kaya dapat, ang kagandaan doon, bakit hindi tayo nagpaplano? Ang ano ko nga doon, pinaka-meaning ko sa, ano, sa plano ay perspective, positive perspective. Yung L ay yung love, dapat mahal mo. At kapag mahal mo, dapat pinapangarap mo siyang ma-achieve. Hangga't hindi mo siya na-achieve, dapat never give up to achieve. Kaya yun yung plan, ano? Never give up. Dahil siyempre gusto mo, alam mo, nagsisimula ang pangarap sa vision. At yun, sabi niya, yung vision natin na yun, pag wala tayong action, is only imagination.
0: Wala pong mangyayari.
1: Yes, Ms. Kayla.
0: Wala pong mangyayari, no, kung talagang hindi paglalaanan ng pagkilos yung inyong pangarap. Ang ganda po nung mga punto na isineshare po ninyo, Sir Nestor. Pero paano po ba gumagana yung isang agribusiness ecosystem kung saan ang isang bahagi po ng negosyo ay sumusuporta sa iba?
1: Yes, alam mo, Ms. Kayla, na magandang tanong yan. Yung ecosystem. Unang-una, yung agribusiness ay need natin ng mga tao. No? Bago yung sinet up nating business ay yung pagkain din ng livestock natin. Kasama doon yung corn, yung intercropping. Sa coconut naman, yung cupra mill, kasi isang bahagi yon na raw materials ng feeds.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, kapag yung pagkain na ng mga livestock natin na hindi na natin nabibili, nakokontrol natin kahit anong mangyari. Halimbawa, katulad ngayon na may nangyari sa ating buong mundo, hindi lang sa ating bayan, yung pagtaas ng gasolina ng diesel. No? Alam mo, ang epekto nun sa atin ay yung tataas sigurado yung mga pagkain, yung mga binibili natin. At yung mga fertilizer natin, talagang tataas siya. Hindi natin mapipigilan yon. Lalo-lalo na sa feeds, sa pagpapakain, yun yung pinapakain natin sa ating livestock. Eh, pero kung mayroon tayong tanim, tayo yung nagsusupply, control natin yung supply. Mm-hmm. Kasi alam mo, 60 to 70% ay nanggagaling doon sa feeds. Kaya dapat yun yung masusustain natin yun within the kahit anong bigat or may challenge, may bagyo, mayroon kang available na pagkain sa ating mga hayupan, mga livestock, at lalo tigit, Ms. Kayla, sa atin dapat na tayo na available yung pagkain sa atin. At nandito lang yun sa backyard lang natin, sa ating business. At yan kasi yung business natin, unang-una ay kailangan natin ng tao.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga pagdating sa pagkain, na susustain natin. At yung sobra, yun yung ibibenta natin, doon siya kumikita para sa iba.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, hindi naman lagi, lahat yun para sa atin.
0: Apo.
1: Meron tayo kasi may operation din tayo.
0: Mm-hmm. Totoo po. Mm-hmm. Pero sir, nabanggit po ninyo kanina na marami pong oportunidad sa agriculture. At since ang pinag-uusapan po natin ay yung tungkol po sa mga OFW, ano po yung mga opportunities sa agriculture na madalas po ay hindi nakikita ng maraming OFWs at investors?
1: Yan nga, no, Ms. Kayla, yung ang sila, bumibili lang sila ng isang property and then yun na, wala na.
0: Mm-mm.
1: Akala nila, ang tingin nila doon dahil real estate yung lupa, pero hindi siya productive.
0: Apo.
1: Dapat gawin mo siyang productive, no? At yun, sabi ko nga, Ms. Kayla, no, dapat laging positive. Ang tinitingnan mo lagi, yung problema ng ibang tao.
0: Mm-mm.
1: Kasi kapag nakita mo yung problema ng ibang tao, yun yung business. Sila yung market mo. Yung mga opportunity na hindi natin nakikita, lalo-lalo na sa dairy, no? Kasi ngayon, sa agrikultura, ngayon ang kalimitan ng mga tao ngayon, lalo pa sa mga new generation. Pag nagsweldo sila, ang una, sa anak ko lang, Miss Kayla, no? Sa anak ko lang, nakita ko yung journey nila, no? Pag nagkaroon sila ng maliit na ipon, alam mo, binibili nila agad gadget.
0: Mm-hmm.
1: Ito ngayong example ko nga, Miss Kayla, no? Sabi ko sa anak ko, that was bago mag-pandemic.
0: Mm-hmm.
1: Instead na ibili niya ng sapatos na nagkakahalaga ng 5,000, ganyan, bumili siya ng kambing.
0: Mm-hmm.
1: Dinuruan ko siya. Meron siyang naipon, may kambing siya, meron pa siyang naipon na sa bangko. Sabi ko, ibili mo to ng baka. Alam mo, Miss Kayla, taon-taon ang bili niya sa baka noon ay yung native lang, maliit lang siya, 25,000 something or 30,000 something.
0: Apo.
1: Bago taon-taon nanganganak.
0: Mm-mm.
1: Imagine mo yon. Yung pagbinili mo siya ng gadget mo, pababa ang value noon. Alam mo hanggang ngayon, Miss Kayla, ilan na yung baka niya na sa almost 10.
0: Mm-mm.
1: Pag okay. Nangangailangan siya, ibibenta niya lang yon. Ay kung binili niya ng gadget yon, wala na. Ay usually kahit ngayon laptop ni Skyla, ang life span ng laptop ay 2 years lang. After niyan wala na. Ay
0: mm-hmm.
1: Ngayon kalimitan, very accessible ngayon sa credit. Yung mangutang ka, pautangin ka. Sabi nga ang tao ngayon, gusto nila mangutang ka ng mangutang. Pero hindi nila tinuturo paano na instead na mangutang ka, paano magbayad. Tinitingnan lang nila. Yun yung nangyayari, lalo na sa mga OFW, Ms. Kayla, no? Open sa kanila yung pagpapautang. Ang hindi nila nakita na isang araw, yung trabaho mo ay wala na.
0: Mm-mm.
1: Mag-retire ka na. Sabi ko nga ito, Ms. Kayla, sa aking mga yeah, doon sinasabi ko, dapat ang loyalty mo ay sa iyong pangarap.
0: Mm.
1: Huwag sa iyong employer. Dahil alam mo ang employer, as long as malakas ka, as long as nagpo-provide ka, tumutulong ka sa kanila, mahal ka nila. Pero pag hindi ka na nagpo-provide, hindi ka na nag-productive, haalisin ka nila.
0: Mm-mm.
1: Pero kung mahal mo ang iyong pangarap, Ms. Kayla, habang nandiyan ka sa trabaho mo, nag-iisip ka na. Sabi nga, di ba, kapag huwag mong hayaan yung kaliwang kamay mo walang ginagawa. Dapat kung may ginagawa yung kanang kamay mo, ganun din yung kaliwa dahil hindi mo alam yung nangyayari sa kanan or sa kaliwa.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag dalawa sila nagtatrabaho, may backup ka. At mm-hmm. Ikit sa lahat, Ms. Kayla, no, yung lagi sinasabi, may pangarap ka, may plano ka. Na talagang sabi nga sa amin sa pagpa-planning, sabi ng mga finance, pag nagpa-plano ka, ang sarap ilista sa Excel, ang ganda tingnan. Sa Excel, ang ganda, nakita mo yung positive financial statement, pero sa actual, ang hirap i-execute. Ganon din sa buhay, Ms. Kayla, mm-hmm. No, sa ninegosyo.
0: Opa.
1: Dapat tibayan mo, dibdib mo. Sabi nga, kahit anong plano mo, kahit anong ganda ng decision mo, ang success ay nagmumula pa rin sa Panginoon. Kaya lagi natin, lagi sinasabi na lagi mong ipanalangin araw-araw, sabi nga, day by day, ay ipinagkakatiwala mo ang iyong negosyo. At kapag may nangyayari sa iyong negosyo, wag na wag kang mag-give up. Kasi pinaprocess ka lang. Ibig sabihin, tinetraining ka lang. Pag may nangyayari, pag sabi nga, di ba, Ms. Kayla, pag, sabi nga, para ka maka-level up, dapat dumaan ka sa testing. Ipasa mo yon, i-overcome mo. Kapag na-overcome mo, yan, nandun na yung success. Pero yung success ay hindi laging nasa taas, laging sabi nga, up and down. Pero ang mahalaga, nagpapatuloy. Kahit sa Bible, kahit sa buhay ng ating mga great na mga tao sa sinauna sa Bible, hindi sila nananatili doon. May down moment. Ito ang mahalaga, Ms. Kayla, no? Kapag dumadating ka sa down moment, paano ka nagre-respond? At kapag may faith ka, naka-angkor ang faith mo, sabi nga, marami ka, ang sarap nga bigyan ng motivation or inspiration yung nangyayari kay Job. Pero alam mo, Ms. Kayla, no? Sabi ko sa Panginoon, wag mo naman ako dalhin doon, bakit matakwil naman kita? Kasi si Job yon. Ako si Nestor ako. Alam ko yung weakness ko, sabi ko lagi. Kaya ganun din sa ating mga OFW, lagi sinasabi, ipag-pray ninyo. And then kapag pinag-pray ninyo, alam mo, Ms. Kayla, kahit pinag-pray ninyo, nagplano kayo, kapag yung vision na yon, expect na hindi kayo naiintindihan, even your wife, even your kapatid. Actually, na nagsimula nga ako, Ms. Kayla, no, kahit yung magulang ko, Ms. Kayla, sa aking pagninegosyo, lagi ako, wala silang tiwala sa akin. Ah, sabi niya, ganito yan, ganon yan. Pero ako kasi lagi yung sinasabi na ang vision na yun ay binigay sa akin ng Panginoon, hindi sa kanila. Kaya naiintindihan mo sila. Unawain mo lang sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero gamitin mo yung mga discouragement na yun to motivate you, to inspire you, na ipag, sabi nga, yung iniisip nila, mas maganda na mali sila.
0: Mm-hmm.
1: Mas maganda na isipin mo sila na mali sila sa iniisip nila. Alam mo, Ms. Kayla, ito rin, share ko rin sa ating mga kababayan. Before ng high school ako, no? Alam mo, may isa kaming kapitbahay na sinabi daw sa aking nanay, ako daw ay magiging addict.
0: Apa.
1: Totoo talaga, naging addict ako. Addict ako sa trabaho. Addict ako sa pangarap ko. Addict ako sa pamilya ko. Wala akong ibang pangarap kasi bakit, Ms. Kayla, no? Yung negative na yon, ginawa kong positive na perspective.
0: Apa.
1: Sabi nga, hindi natin kayang pigilan ang sasabihin ng tao. Even sa aking anak, Ms. Kayla. Sinabi ko sa anak ko, kapag may narinig ka, even galing sa akin, sabihin ko sa iyo na wala kang mararating. Hindi yun nagde-define sa iyo. Ganon din sa ating buhay, Ms. Kayla. Hindi yung sinasabi ng ibang tao, even sa iyong mga mahal sa buhay, hindi yun magde-define sa iyo. Sabi nga, kung ngayon nakakaranas ka ng failure, pinaprocess ka lang.
0: Mm-mm.
1: Hindi ka mananatili dyan at hindi yan magde-define sa'yo sa ating mga failure na yan, Ms. Kayla.
0: Amen.
1: Kundi yung future. Kasi sabi nga sa pagsusulat ng Bible, hindi pa ako tapos. Sinusulat ko pa yung history ko. Pero ginajudge nyo na ako. Pero mas maganda yon, sila ang nagjudge sa'yo. At yun ang gamitin mo isang araw, hayaan mo ang Panginoon na mag-judge sa iyo, Miss Kaylan.
0: Amen. Oo nga po, no. Maari nga may sasabihin ang ibang tao, pero gamitin natin yon bilang motivation na mas pagbutihin pa yung ating mga gagawin. Napakagandang reminder po niya na, Sir Nestor. At ngayon po ay panghuli na lang po na prinsipyo, start small, think long term. Kung meron po tayong mga kaagapay na nakikinig ngayon at nangangarap po na magkaroon ng sariling farm o ng sariling negosyo, ano po yung pinakamahalagang advice na maibibigay po ninyo sa kanila?
1: Yes, Ms. Kailano. Yan, lalo-lalo na sa mga OFW na may mga income ngayon. Naghihintay sila na magkaroon sila ng, kung ako lang magkaroon ng ganitong milyon, magsisimula ako. Huwag mong hintayin. Puntahan mo. Simulan mo sa maliit. Sabi nga, huwag mong hayaan na katulad ni Juan Tamad. Naghihintay kang mahulog. Pilitin mong abutin. Puntahan mo siya or create millions. Huwag kang maghintay na magkaroon ka ng isang business. Puntahan mo or simulan mo. Huwag kang magsimula. Sabi nga, kung ano lang yung meron ka, yun ang simulan mo. At yun ang dahan-dahan mong palaguin. Ang maganda nga, sabi nga, the best time to build your future farm, ngayon na nagsisimula kang kumikita, lalo-lalo na sa abroad. Gamitin mo para hindi ka gumastos ng malaki na yung pamilya mo sa Pilipinas naghihintay.
2: Kumpadre, ibang chick na naman yung kasama mo ha. Sikat na artista yung kadate mo.
3: Kumpadre, alam ka naman kung sino-sino lang ang ikakama ko. Eh syempre maganda. Pampaswerte ito sa ating hanap buhay. Pero sa totoo lang, mataas ang maintenance nito eh. Ikaw kasi, masyado kang faithful kay Presi. Paminsan-minsan, subukan mo namang tumikim ng taga-showbiz. Eh, gusto mo, kapag pinagsawaan ko na to eh, ikaw naman, sa'yo na.
2: Hindi na, kumpadre. Matala si Presi. Eh, teka, may papipirmahan nga pala ako sa'yo.
3: Oh, ano ba yan? Bagong deal?
2: Oo. Malaki ang investment na ipapasok sa ating korporasyon. Halos tripe ang balik sa atin.
3: Parang nakikinit ako na. Ang malaking perang papasok sa ating negosyo.

0: Nag-abroad pala ang may bahay ni Greg. Nagkita kami sa airport nung sunduin ko si Mama.
1: Eh, papano? Nabumisit kay Greg. Masyado kasing babayarong kumpadre kong yun eh.
0: Ganun ba? Kaya pala namumugto ang mga mata ni Helen kahit naka-shades, kitang-kita pa rin. Palibhasa, marami na silang pera, kaya kahit anong magustuhan ni Greg, papatusin.
1: Eh, bakit ako rin naman? Marami ring pera. Pero, very faithful naman ako sa'yo.
0: Sana all, kagaya mo.
1: Alam mo, Presi, marami akong kakilalang negosyante. Kapag nagkaroon ka ng kabit, minamalas ang negosyong hinahawakan nito. Ibig sabihin, peste ang kabit sa isang negosyante.
0: Gusto kong palakpakan ang makisig kong asawa. Totoo ba?

0: Compadre! Ari tu! Pinirmahan mo pero di ko alam!
1: Teka, compadre! Kalma ka lang! Kung magsara ka ng pinto, parang office mo ito ha. Parang ikaw ang bumili ng opisina ko. Wawa sa akin mo ba ito? Dahil lang dyan sa papel na yan? Ano ba yan?
0: Ano ito? Close din lang isang korporasyon? Ikaw lang ang may pirma? Ano ito, susuluhin mo?
1: Teka muna, Greggy! Paano ka nagkaroon ng kopya niyan? Confidential yan ah. Personal kong business yan. Family business namin yan ng pamilya. Nakamatayan na nila papa at mama yan. Binuhay ko lang. At ang kinita ko sa negosyo natin, ang ginagastos ko riyan. Teka, nagko-complain ka?
0: Oo! Ginugulangan mo ako sa ating negosyo eh. Alam mo bang bumaba na ang ating stock? Dahil dito, wala kang kwentang kapartner sa negosyo. Ahas ka, Armando!
1: Hey! Huwag mo akong pagbibintangan na ahas ha! Baka magkwentahan tayo!

0: Good morning po, Sir Armando.
1: Good morning. Dumating na ba yung pinadeliver nating mga materials sa construction?
0: Opo, sir. Kanina lang po. Tumawag po si engineer na na-deliver na daw. Sir, may problema po tayo sa kapartner niyong si Mr. Greg. Ayaw pirmahan yung cheque. Galit po. At binunit yung cheque. Pinagmumura nga po kayo eh. Mabuti po at di kayo nagpang-abot.
2: Ano? Tawagin mo nga ang gwardiya natin. At kung di pa nakakalabas si kumpadre, harangin nyo. At pupuntahan ko. Tawagin mo, madali!

0: Sandali lang! Lumabas ka dyan sa kotse mo! Mag-usap tayo ng matino! Lumabas ka!
1: Oh! Ngayon pumorma ka! Ano ko, kriminal? Hinalang ako ng mga guards mo!
0: Huwag mong itutok yung baril mo sa akin, mukha! Baka kalibitan niya ng kapwa mo, demonyo! Ikaw ang nag-umpisa ng gulo, pinagpupunit mo ang cheque! Baliw ka na ba?
1: Ikaw ang baliw! Kinukupitan mo ako sa sales natin! Kaya di ako mangingiming patayin ka!
0: Ah, ganun! Sige! Sige! Iputok mo!
1: Walang iya ka! Ba't mo ako piliting kalapitin ang gatilyo ng baril ko?
0: Pwes, bitawan mo! Ibigay mo sa akin yan! Akin yan!
1: Hindi!
0: Akin yan!

0: sandali lang! Nandyan ako! Heto na, oh! Bubuksan ko na nga yung pinto!
1: Lola Daria!
0: Oh! Armando, apo! Napasyal ka! Teka, yung asawa mong si Presi, nasaan? Halika, papasok ka!
1: Ako lang po! Naiwan sa bahay si Presi. Bakasyon lang po muna ako dito sa inyo.
0: Ay, tinugo ng Panginoong Hesus ang aking dalangin na makadalo ka dito sa akin! Oh, apo! Mabuti at nagising ka na. Tara! Mag-almusal ka na. Upo ka na dito.
1: Eh, sarap po ng tulog ko, Lola. Aba, gatas ng kalabaw, kesong puti at pandesal. Sa wakas, makakatikim na ulit ako niyan. Mamaya, after ng almusal, punta na ako ng bayan. Maglo-long distance ako kay Presi para sabihan ko na okay ako dito.
0: Ay nako, tamang-tama, apo. Magsisimba ako. Magsimba ka na rin para naman may kasama ako.
1: Sige po, Lola. No problem.
0: Apo, dito ako nagsisimba. Hindi na sa dating sinisimbahan natin ng mga bata pa kayo.
1: Dito po kayo nagsisimba ngayon? Anong simbahan po ito? Bakit walang santo at ribulto?
0: Dahil isa itong born again church. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang aming sinasamba.
1: Ganun po ba? Ibang klaseng simbahan pala ito.

talatang 6. Mga kapatid, ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa 1:15, talata 5, ito naman ang nasusulat. Sabi ni Jesus, "Ako nga ang puno ng ubas at kayo nga ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin.

Nang araw ding yun ay tumanggap ako sa ating Panginoong Hesus. Pinagsisihan ko ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan, ang pakikialam sa income ng business naming ni Greg, at ang patago kong pambababae rin, lahat ay sinabi ko na kay Presi. Ayokong magtago ng lim sa aking pagkatao. Inunawa itong lahat ni Presi ay isa na ring believer ni Kristo. Nagkais rin kami ni Greg at kapwa namin na pagkasundoan na isara na ang aming naitayong korporasyon. Nagkanya-kanya na kami. Naging masigasig ako sa pagmimisyon. Ang kinita ng aking negosyo ay isinuport ko sa lahat ng gawain sa ubasan ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Hesus.

0: at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Galacia 5:24.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Talikalang Lagot mula sa padalang liham ni Armando Mendoza ng Manila. Binigyang buhay ni na
0: Roy Camo Gomez,
2: Janelle Briones,
3: Carnine de Guzman,
4: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanhan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang tanghali sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. O di naman kaya kaagapay, kung ikaw ay nakikinig sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app, kaagapay, yan ay libre na maaari po nating ma-install sa pamamagitan po ng ating mga Apple o Google Play Store. Kaya naman po, samahan nyo kami kaagapay sa mahigit 45 minutong kwentuhan. At syempre, sumasaludo din tayo sa mga kaagapay natin na nakikinig sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Para po sa programang Ahensya de Consensya, ito po si Brian De La Cruz. At syempre, ngayong araw kaagapay, imbitahan muna po namin kayo. Alam nyo ba kaagapay na sa darating po ng araw na Sabado, oo, bukas kaagapay, magaganap na po ang 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines na magaganap po sa Green Hills Commission Fellowship po sa GCF Ortigas kaagapay. Alas 8 ng umaga bukas, tayo po ay magkita-kita, magkantahan at mag-celebrate po ng ating anniversary. At the same time kaagapay, aba, napakaganda na naman ang kwentuhan natin ngayong araw ng Biyernes. Alam naman natin yan kaagapay na ang araw ng Biyernes ay sa usapin ng oportunidad, usapin po ng pag-asenso, usapin kaagapay ng extra skills, at baka mamaya karera na ang naghihintay sa iyo. Dahil nga kaagapay, alam nyo ba na nagbukas naman talaga o matagal na pong partnership ang TESDA at ang Gokong Way Brothers Foundation o ang tinatawag na GBF na tinatawag ng Scholar ni Juan. Ito ay isang libreng technical vocational scholarship program para sa mga kwalipikadong kabataang Pilipino. Saklaw nito kaagapay ang mga programang libreng matikula, tirahan, pagkain at iba pang pangangailangan sa pag-aaral matapos po ang pagsasanay at pagpasa sa TESDA. Sa TESDA assessment, maaari daw kaagad kaagapay na makapagtrabaho ang scholar sa isang planta. Aba, nag-aral ka na, may oportunidad at may trabaho pa. Kasabay niyan kaagapay, bukas po ito ang scholarship po na Scholar ni Juan Program para sa edad na 18 anyos hanggang 30 years old. O di naman kaya kaagapay, bukas din ito sa mga senior high school graduate. Diba kaagapay? Kaya naman, ang ganda ng ating kwentuhan. Upang malaman muna natin yan, magkakasama po natin ng Executive Director ng Public Information Office ng TESDA, walang iba, si Ms. Floramel Joy Songsong. Good afternoon po, Ms. FMJ.
1: Magandang hapon, Brian, at magandang hapon po sa ating mga kaagapay. Inisip kong bigla. Ano na kayo?
0: Baka ibang kayang mabanggit mo, Miss FMJ, hindi kaya, dito yan.
1: Kaya nga, medyo nag-ingat ako doon. Napahinto ako ng konti. Pero, ano man po ang nais niyong maging tawag sa inyo habang kayo ay nakikinig dito sa ating kwentuhan, eh umaasa po tayo na yung mga impormasyon ay talagang mabibigyan natin ng pansin. Mas pagtuturuan na natin ng pansin yung mga maibibigay natin, maibabahagi natin sa inyo ng mga impormasyon. At gusto ko rin bumati ng advance happy anniversary, syempre, sa TESDA, sa FEBC, naguluan na ako, sa FEBC, sa inyong anibersaryo, no? dahil nga magse-celebrate na naman ng panibagong dagdag na taon sa himpilan ng 702 DZAS at sa buong FEBC. Kasi alam naman natin lahat yan na ang unang himpilan o unang station ng FEBC ay ang 702 DZAS. Kaya happy anniversary po sa inyo at sana nga maganda ang maging panahon, lagay ng panahon bukas. Natatandaan ko kasi Brian nung mga panahon na ako ay nasa FEBC pa. Dahil first week ng June talaga ang anniversary. Mm-hmm. Kadalasan din a few days umuulan. Dati ay sa open, ang open house ay talagang open, sa open air ginagawa yung mga paghahanda. So malaking bagay yung magandang panahon. Sana bukas po ay magandang lagay ng panahon din para naman ma-enjoy natin yung...
0: May mga naghahanap sa iyo, Miss FMJ.
1: Ganun ba?
0: Ang sabi ko sa kanila, makikita nyo siya bukas.
1: Ah, talaga? Nangako ka? Oh, yan. So, happy anniversary po at patuloy tayong magkaagapayan sa ating mga nais na isulong din naman na mga programa katulad ng ating pagkukwentuhan ngayon. Ang ating pong makakakwentuhan this afternoon ay isa nga sa mga hindi siya bago na partner, pero isa sa mga lately lang na formalize na partnership. Kasi wow, kahit wala pang existing na memorandum of agreement before, ay katulong na natin or katuwang na natin ang grupong ito. Sa katunayan, yung ating makakakwentuhan ngayon ay talagang produkto rin ng mga programa ng TESDA bago siya nagkaroon ng involvement sa ating kapartner na Gokong Wei Brothers Foundation. So this afternoon po, para mas maintindihan nyo at ma-appreciate po ninyo kung ano yung mga ginagawa ng Gokong Wei Brothers Foundation, in particular yung Scholar ni Juan program nila, at kung ano ang kagandahan ng partnership na ito sa pagitan ng GBF at saka ng TESDA. Ang makakakwentuhan po natin ay dating nagtrabaho sa Meralco Foundation Incorporated. Medyo matagal-tagal yun, ha? Pero hindi halata sa kanyang mukha. 18 years po ang kanyang naging experience. Wow. Sa curriculum development, e-learning, teaching and assessment, at ito po ay ang ating makakwentuhan ay isang licensed professional teacher, major in industrial technology, NC holder din yan, national certificate 2 holder sa computer system servicing, consumer electronics and mechatronics. Dati ngang TESDA assessor para sa electronic product assembly and servicing or EPAS, at holder din po ng TM1, yung Trainer's Methodology Level 1. Isang certified na kasama natin, lalo na sa iba't iba pang mga various fiber optics programs. So kung may mga concern kayo tungkol dyan, she's the one to ask, no? Nakapag-complete na rin po siya ng 24 units in Master of Distance Education sa UP Open University.
0: Ay, ka-eskolar pala yan.
1: Oo, ka-eskolar. Isang iska. At kasama po natin ngayon this afternoon, wag po kayong malito, tama ang pronunciation ko. Walang iba kundi si Miss April Tevez, ang academic head ng Technical Training Center ng Gokong Wei Brothers Foundation. Magandang hapon sa iyo, Miss April.
2: Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon, Brian. Magandang hapon, Joy. Thank you so much sa opportunity na mabigyan ng pagkakataon yung Gokong Wei Brothers Foundation Technical Training Center para ipromote yung programa namin na Scholar ni Juan.
1: Mm-hmm. Oh, diba? Gusto mo nang tanungin, medyo matagal yung iyong naging involvement sa isang klase ng foundation din na hindi rin naman bago sa TESDA kasi ka-partner din natin yan. Pero what made you decide na mula dun sa foundation na yon ay maging kabahagi ka ngayon ng Gokong Wei Brothers Foundation?
2: Actually, from the start, ang advocacy ko kasi is to really promote technical education, TechBOK. Kasi every time na uma-attend ako sa mga symposium o kaya sa mga seminars, laging secondary option yung technical vocational na program. So, hindi nila nakikita na ang TechBOK, napakagandang programa. Nandiyan yung application ng science, technology, engineering, tsaka mathematics. So, nung nakita ko yung program ng GBF at nakita ko yung reach nila nationwide. So, isa yun sa mga nagtulak sa akin para mag-enroll or mag-apply dito sa GBF or sa Gokongwei Brothers Foundation.
1: Ang isang tanong ko rin, pagka nakikipag-partner ang TESDA sa mga malalaki at established naman na ng mga organization, katulad ng Gokongwei Brothers Foundation, ang tinatanong ko, bakit, ba't nagde-decide pa ang mga ganitong organization or mga enterprises for that matter, do sa mga enterprises na nag-involve din sila sa ating mga programa sa TESDA. Bakit nagde-decide pa sila on their own, kaya naman nilang gawin? Bakit nagpapasya pa sila na makipag-partner sa TESDA? Although syempre beneficial yun sa aming side, sa TESDA, kasi limited naman talaga yung resources namin. Kaya nga ang question sa akin, kaya naman nung mga nakaka-partner ng TESDA on their own, pero bakit nagde-decide sila na makipag-partner sa TESDA?
2: Number one, kasi syempre yung test na kilalang institution yan eh. So pagka narinig pag tech mo, at graduate ng test na, mahusay, magaling. So pagdating naman syempre sa amin, gusto rin namin na matrain yung mga teachers namin. At the same time, yung programa namin ma-align then dun sa mga standards ng TESDA. So, the reason why, syempre, gusto namin yung ganung partnership. And then, most of all then, yung reach din ng TESDA is nationwide. Actually, even sa ibang bansa, kilala. Pagka may certificate ng TESDA, di ba? So, parang, pag-certified na ng TESDA, ibig sabihin competent certified. So, yon. So, iba rin talaga kapag ka-partner mo yung TESDA. And as you know then, si GBF din kasi has been a good partner of DepEd. So, pagdating naman sa helping naman ng mga teachers natin for basic education. So, at this point, we wanted to be part naman din of have strong partnership with TESDA.
0: Miss FMG, no, may ano po ako, may tanong po ako kay Ma'am April. Ma'am April, nakakatuwa kasi ano to, no, kumbaga parang ang ganda nung sinabi mo eh, na laging second option si technical vocational. Alam natin yan kasi dito sa Pilipinas, ang naging mindset ng mga Pilipino, hindi ka pumasa ng college entrance examination, mag-TESDA ka na lang. Yun kasi yung yun yung naging mindset ng mga tao na parang second option. Kaagapay, alam nyo, may naluto po kami ang programa ni Miss FMG together po with Gokongwei Brothers Foundation. Mapapakinggan nyo yan next week. Kaya kaagapay, alam nyo, magandang magandang maging ma-erase sa mindset natin na ang TESDA lang. Lagi yan eh, vocational ka lang. Eto ka lang. Kasi lagi natin nakikita ang mga taong graduate ng 4 years, sila yung magagaling, sila yung mahuhusay. Pero let's say na parehas sila, magkaiba lang sila ng destinasyon, pero hindi sila magkaiba ng gagawin. And Ma'am April, paano ba nagsisimula ang partnership with TESDA? Or should I say kay Ma'am FMJ ko ba ito itatanong?
1: Okay, siguro. Yung partnership ng TESDA with GBF, katulad ng iba pang mga partnership na nade-develop nito with other organizations, nagsisimula yan sa dalawang posibleng paraan. Isa, ang TESDA ang naghahanap ng mga prospective na partners. Pinapaliwanag namin sa kanila kung ano yung mga posibleng paraan ng pagpa-partner namin, ano yung pwedeng maging benefit nila kung sila ay makikipag-partner sa amin. At the same time, ano rin yung mga pangangailangan ng TESDA na matutugunan nila kung sila ay magiging ka-partner ng TESDA. Pwedeng ganon. Pwedeng ang TESDA ang mag-i-initiate, maghahanap. Pwede rin namang ang isang organization katulad ng GBF, kung makita nila ay Okay to ah. Bongga, pagkakapartner namin ang isang mandated na agency o opisina ng pamahalaan na merong ganitong function, yung pag-oversee ng mga developments sa larangan ng TechBook. Magandang kipag-partner kami sa kanila. Pagka ganun, pwede rin naman na sila ang mag-express ng kanilang intent o nung kanilang naisin na maging kapartner ng TESDA. At from there, magsistart tayo ng paghahanda ng mga kailangan, ano yung mga requirements para magkaroon ng isang memorandum of agreement or memorandum of understanding or kahit na yung mga simpleng agreement lang, no, yung mag-undertake ka ng ganitong commitment para ikaw ay maging bahagi ng ginagawa ng TESDA. So ganun yung usual na paraan para maging ka-partner ng TESDA ang isang organization with, or pwede rin naman na individual na enterprise or business na company na gustong makipag-partner sa TESDA. Lalo na doon sa mga programa natin na nag-i-involve talaga ng mga enterprises katulad ng enterprise-based education and training na programa ng TESDA. Kung saan yung pagsasanay ay ginagawa mismo doon sa loob ng kumpanya. Meron din naman kasi nga, katulad ng mga naging discussion natin, na institution-based, sa loob ng isang training center, nag-uumpisa yung pagsasanay, tapos hahanap siya ng kapartner na kumpanya or enterprise para doon naman magawa or dumaan sa hands-on training yung mga trainees nila. So, yung mga ganong partnership ay nagsisimula either sa paghahanap ng TESDA ng makakapartner at ipapaliwanag namin, imamarket namin kung ano yung mga posibleng pagtulungan, maging collaboration ng TESDA at nitong prospective partner. O kaya naman, ang isang kumpanya, pwede siya mag-express ng kanyang intent na makipag-partner sa TESDA.
0: Ibig sabihin ba nun, Miss FMJ, like for example, nabasa nga po natin dito sa Gokong Wei Brothers Foundation na parang nag-offer nga sila ng mga ilang technical vocational. Ibig sabihin ba sila yung mamimili ng kailang ituturong skills tapos automatically i-convert siya sa TESDA para magkaroon ng NC2?
1: Pagka ang usapin ay ang pagkakaroon ng NC2, yung magiging destinasyon niya ay yung pagpapa-assess at magkakaroon ng NC2, kailangan ay iparegister ng halimbawa ng Gokong Wei, yung kanilang training center. Ipaparegister nila yung programa na kanilang papatakbuhin kasi para ka naman magkaroon ng NC sa dulo ng iyong training, kailangan ito ay nakasunod, yung magiging training plan mo ay nakasunod sa isang training regulation o kaya naman ay competency standard na ang merong oversight function, yung pag-develop nun at pag sa implementation nun ay ang TESDA. Kaya bago ma-i-offer, kailangan muna may registration of the program na patatakbuhin. Yung isang training center or isang enterprise na magpapatakbo naman ng event sa kanilang kumpanya.
0: So technically, napakalaki talaga ng ginagalawan ng MOU. And Miss Afril, gusto kitang tanungin, since kayo po ang head po ng technical and training center po sa Gokong Wei Brothers Foundation, kamusta po? Paano po natin minimit po yung skills ng mga trainee po natin from scholarship? O kumbaga parang, ano ba nangyari to? Kayo po ba ang sumusuri ng tao para makapunta sa Gokong Wei? O pwedeng pumunta personally sa TESDA tapos pupunta sa Gokong Wei?
2: Yung tinatanong mo ba is yung sa application ng aming mga scholar? So sa application ng aming scholar, meron kami actually na sourcing team. Sila yung in charge na mag-recruit. So yung sourcing team namin, meron silang partnership sa iba't ibang mga LGUs. So nakikipag-usap kami sa mga LGUs para sila yung magpadala ng mga participants nila sa amin. Tapos kami naman yung nag-i-screen ng mga scholars na.
0: Ang galing naman.
1: So nakakatiyak nakakatiyak ang Gokong Wei Brothers Foundation na legit na nangangailangan yung mga sinasala nila ng mga aplikante para sa scholar ni Juan. Kasi nga, galing mismo sa LGU, so makapag papatunay yung mga LGU officials na ito nga ay talagang kailangan nito ng tulong para sa pag-aaral nitong individual na ito.
0: Miss April, isa pa sa mga tanong ko, since nagkakaroon kayo ng screening at nabanggit ko kanina nga na 18 years old to 30, yung possible po na inyo pong maging scholar, and nasabi ko rin po kanina na rekta na makakapagtrabaho, anong ibig sabihin nito? Ilang buwan ba ang training? Ito ba ay magkaiba ng training sa TESA kaysa sa Gokong Way?
2: Yung aming training kasi, yung aming curriculum, pina-review namin ito with our partner companies, with industry partner.
0: Mm-hmm.
2: So, ang minimum requirement namin is we follow the training regulations of TESDA.
0: Mm-hmm.
2: And syempre, sa company, sa industry, meron sila mga additional requirements. So, dinagdag namin yon sa aming curriculum. So, meron kaming, sa academic, meron kaming 2 academic terms. Each is 12 weeks. So, a total of 24 weeks. So, lumalabas para mga 6 to 7 months yung kanilang training dito sa Technical Training Center. And then, after that, kailangan nilang mag-undergo ng assessment. So, yung assessment kasi ng TESDA, yun yung aming magiging validation na yung training na ginawa namin sa scholar ay according to standards. And at the same time, assurance din namin yun dun sa mga industry partners namin na ito ay na-certify ng TESDA. Meron silang pinapakita na NC2 certificate doon sa company pag mag-OJT na sila.
0: So ano po ba ang offer po, ma'am, na ano na courses ng Gokong Way Brothers Foundation dyan?
2: Currently, ang ino-offer namin is Mechatronic Servicing NC2. So, we want to achieve yung excellence pagdating sa Mechatronic Servicing NC2. Yan lamang yung ino-offer namin sa ngayon. Pero, in the long run, kung ano yung kailanganin ng industry, we are open to offering that. Dati, noon nangailangan yung URC ng Instrumentation and Control Servicing, in-offer din namin yung program na yun. So, kumbaga, based on industry demand-driven kami. So, based on the industry demand, yun yung i-offer namin.
0: Ang galing naman ng ng Gokong Way Brothers Foundation. No? Kumbaga parang hindi ka lang nag-training kasi nga kaagapay, maa-amaze ka dito. Hindi lang siya basang training. Ito po ay may kaukulang financial din po. Katingatirahan, pagkain, ang gagawin mo na lang, mag-aaral, yeah. Diba? Kaya pag hindi ka nag-aral, sayang ang Gokong Way Brothers Foundation. Kasi nga, kinulang ka, diba? Pero ma'am, ibig sabihin, kapag napunta na sa inyo ang isang trainee at nakapasa siya ng TESDA, automatically ba ino-offeran agad to ng trabaho o siya ang bahala kung gusto niya?
2: Ino-offeran sila ng job opportunity. So, pagkatapos ng kanilang OJT, kasi yun yung minomonitor din namin yun. Part ng aming programa is to monitor din yung kanilang hiring. So, kapag halimbawa, walang available dito sa planta na to, kino-cross-deploy namin sila to another plant. So, to ensure din na yung estudyante na na na-sponsoran, makahanap sila ng trabaho. Kasi parang yun yung end in mind namin. Kailangan makapaghanap ng regular na trabaho yung mga scholar na nag-apply sa
0: grabe, ang sipag naman ng Gokong Way dito, no? Oh.
1: Talagang ini-ensure nga, kaya gano'n na lang ang koordinasyon na ginagawa ng Gokong Way Brothers Foundation Training Center sa TESDA kasi, at saka sa industry, kasi ini-ensure nila, tinitiyak nila na hindi nasasayang yung oras, yung resources, yung scholarship na ibibigay mo doon sa individual. At yung kanyang panahon na i-google sa pag-training ay tinatapatan ng kaukulang opportunity para makapagtrabaho. Kasi inaayos na, pinaplansya na natin, nilalatag na yung mga kailangan niyang pagdaanan na training. Yung training na kanyang pagdadaanan ay kung ano yung kailangan ng kanyang prospective na employer pag natapos niya. Kaya nakatitiyak siya na merong employment pagkaraan ng training na kanyang pagdadaanan. At yung mga nitty-gritty ng mga coordination and preparation and pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan doon sa mga prospective employer. Yun yung mga ginagawa ng GBF at saka ng TESDA rin para matiyak na ang isang individual na training at sumailalim sa mga programa katulad ng Scholar ni Juan at ng mga training ng TESDA, ay nakatitiyak na merong trabahong naghihintay sa kanya.
0: Miss April, balik po ako sa inyo. Miss April, ilan po ang slots na madalas ibigay nyo sa mga taong nagnanais maging bahagi po ng Gokong Wei Brothers Foundation, lalo na po sa ilalim po ng Scholar ni Juan program?
2: Last year, ang binigay namin is 130 slots. 130 scholarships. So, this year, nagtatarget pa kami ng more partners. Para more partners, ibig sabihin, mas marami pa kami mga scholar ni Juan na matutulong.
0: Ito kaagapay, no, currently nandito na ako sa Facebook page po ng Gokong Wei Brothers Foundation. Ang ganda nung kanilang mga ibinibigay dito na pagkakataon. Isa nga dito sa post nila, ang ganda na hindi lahat ng may pangarap ay para lang sa kolehiyo. Totoo yan kaagapay, no, na kasi minsan sa sobrang pagmamaliit natin. And Miss April, pwede nyo bang i-announce sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, ano yung possible na requirements na pwedeng hingin po ng inyo pong organisasyon para po malaman ng mga kaagapay? I believe mag-a-announce naman po tayo. Tama po ba?
2: Yan. So, we are calling hindi lang yung mga senior high school graduate, pati yung mga college level na hindi makapagtapos ng pag-aaral, or even yung mga ALS, or ating mga youth na sabi nga ni Sir kanina, ni Brian kanina, 18 to 30 years old. So, open kami for application na ang kailangan nyo lang ay ipakita yung inyong report card, may birth certificate, report card nung recent na school na inattendan ninyo, and then at the same time, yung kanilang birth certificate.
0: Yun,
1: dalawa lang.
0: Akala ko parang may pa-entrance exam.
2: Siyempre may entrance exam. Ayun. May entrance exam kami. So, kumbaga, once na nag-apply sila dun sa aming Facebook link, meron kaming Facebook link dun sa aming Facebook page. So, doon nila makikita yung aming application. So, kasama na doon yung orientation and then pati yung mga sa exam, diagnostic exam na binibigay namin. So, nandun na rin yung kanilang instruction.
0: Kaagapay, no, makikita nga dito sa kailang Facebook page po dito po sa Gokong Wei Brothers Foundation po ang link para po sa mga nagnanais maging scholar po ng ating himpilin. At the same time po, Miss FMJ, yung ganito po ba, sa TESDA po ba, ibig sabihin ang assessment sa loob ba ng TESDA or sa mismong training skills na?
1: Pagka kasi ang isang, halimbawa, nakatapos na ng training period at magpapaschedule ng assessment, nakikipag-ugnayan din ang, like for example, ang training center ng GBF, pakikipag-ugnayan sila doon sa nakakasakop na district office or provincial office ng TESDA, doon sa lugar na kung saan nandun sila, para sa scheduling ng assessment. Kasi nga, dahil ang national certificate na inaasam ng isang mag-undergo ng assessment ay nasa ilalim ng pamamahala ng TESDA. Kaya maging yung mga pagsasagawa ng assessment, ang TESDA ang nag-process niyan. Meron tayong mga accredited na mga assessment centers. Ang isa kasing rule of thumb dyan, kapag ka ikaw ang nag train, ikaw ay isang training center, kapag ang itong training na ito ay naging trainee mo, sa'yo nag-training, hindi pwedeng, kung may assessment center ka man, hindi pwedeng ikaw ang mag-a-assess din sa kanya. Para matiyak lang din yung pagiging, ano ba ang term doon, yung pagiging legit nung yung ipapakitang as ANC later on, tinitiyak ng TESDA na kapag ka ang isang magpapa-assess ay graduate ng isang training center na meron ding assessment center, hindi siya doon magpapa-assess. Iba ang mag-a-assess sa kanya para yung legitimacy at yung pagiging totoo noong NC na kanyang matatanggap ay pwedeng panghawakan natin, no? Yan ay assurance na pagka nagpakita siya ng NC sa kanyang a-apply ang trabaho, eh, totoo yung NC niya kasi yung proseso ay tinitiyak natin na quality assurance siya. Yung pinagdaan ng training ay talagang may kalidad, nakabase doon sa pangangailangan talaga ng mga industriya.
0: And Miss FMJ and Miss April, hindi ko pala ko sinisasagot. Automatic ba pag part ba ng pag naging bahagi ba ng Gokong Wei Brothers Foundation, automatic ba to kailangan sa kanila muna magtatrabaho o pwede naman silang lumabas?
2: Sa amin, meron kaming tinatawag na ROS or Return of Service. So, 1 year lang naman yung return of service ng mga scholar. So, choice nila kung sila ay magtutuloy or pwede silang maghanap ng ibang kumpanya. Pero actually, sa experience namin, tumatagal ng matagal yung mga yung mga graduates namin ng scholar ni Juan. Yun nga yung dahilan kung bakit patuloy siyang nag-i-sponsor. Kasi kung titignan mo, inaaral din ng technical ng Gokong Wei Brothers Foundation yung hiring stay nung mga graduates namin. So, ang seniority nila is nire-report namin. So, actually, 4 years ang average tenure ng mga scholar ni Y. Tapos, bukod pa doon, meron din kasi yung foundation na ino-offer din na tulong sa kanila na pwede rin silang mag-continue ng kanilang pag-aaral. So, para sa ladder naman ng career, di ba, kung gusto nilang umangat ng posisyon. So, pwede pa rin silang mag-apply ng scholarship sa amin para mag-enroll ng ETIA or gusto nilang magtuloy ng college.
1: Ayun. So, yun yung kung isipin kasi natin, Brian, kadalasan naman ay yung end goal ng isang nag-a-apply for scholarship, halimbawa, ay yung magkaroon naman talaga ng trabaho later on, di ba? So, medyo madalang kung meron man yung mga pagkakataon na iisipin pang maghanap ng ibang mapapasukan. Kasi ito na nga, in-offer na, na i-coordinate na doon sa mga prospective employers yung kanyang kakayanan, yung kanyang competency at yung kanyang NC. Kadalasan, tumutuloy nga doon sa naging bahagi ng pag-aaral, yung practical na training, yung naging kung saan siya na-deploy, I mean. Kadalasan, yun mismo ang kumukuha ng mga graduates ng isang training program eh. Kasi kilala na nila, alam na nila kung ano yung pwedeng i-deliver noon sa kanilang operation. At saka mas familiar sila, no, doon sa mga naging experience na nila in the past doon sa individual na yon. Kaya ang degree or ang percentage of employability ay mas mataas talaga kapag ganun yung setup. Siguro yung iba na after a while ay nagpapaalam dun sa kumpanya kung saan sila unang nagsimula after ng training. Ang kadalasan namang dahilan yan ay para mga ibang bansa, no, or para nga mag-avail pa ng opportunity na makakapagpataas pa nung kanilang kakayanan, nung kanilang experience na nakuha na dun sa kanilang pagtatrabaho.
0: Kaya napakaganda talagang pagkakataon to kaagapay yung Gokong Wei Brothers Foundation. Hindi lang kasi siya tungkol sa scholarship. Kasi i-imagine mo yung iba kasi, oo, scholarship lang, aral ka lang, o ikaw na bahala sa buhay mo. Di ba yung mga ganun scholarship eh? Ikaw na, lumipad ka na kasi na-train ka na namin. Pero dito sa Gokong Wei Brothers Foundation at syempre together with TESDA, yung pagpapatibay baga ng partnership, hindi lang tungkol dito sa kung paano sila nag-aral, kundi everyday. Meaning ba, Miss Avery, lahat po na nagtuturo sa Gokong Wei Brothers ay industry at the same time, part ng TESDA?
2: Yes, yung aming mga teachers ay ina-encourage namin na mag-take ng qualification din sa TESDA,
0: wow.
2: NC at saka PM.
0: Grabe.
1: Kasi nga yung sa side naman ng TESDA, para mabigyan ng Certificate of Program Registration yung isang nag-a-apply ng programa para mag-implement nun. Tinitingnan din kasi, bukod doon syempre sa facilities, kung saan i-conduct yung training, meron bang sapat na facilities, yung tama doon sa nire-require ng isang ng training regulation na gagamitin nila. Kasama rin doon yung qualification ng mga magiging trainers. Kasi ang prinsipyo dyan, you cannot teach what you don't have. You cannot give what you don't have, di ba? So, dapat ikaw muna alam mo kung paano yon para maituro mo yon. Mahalaga yung, at maski naman ako, kung ako yung estudyante, ako yung trainee, paano ako maniniwala sa sasabihin mo at ituturo mo sa akin kung ikaw nga, wala ka namang NC. Parang ang mangyayari nun, sa bandang huli, mas lamang pa ako sa'yo kasi wala kang NC. Ako, magkakaroon ako ng NC. Yung ganon. So, kasama yan doon sa mga nilalagay natin na requirement para matiyak na yung quality assurance na tinatawag. Na yung kalidad ng training na ating ipinoprovide sa pamamagitan ng mga agapay din natin ng mga training institutions at mga organizations or mga enterprises ay mapaninindigan natin na ito ay dekalidad at kayang sumabay sa requirement ng iba't ibang mga bansa patungkol dun sa standard, yung quality standard noong ng sektor na yon na kanilang papasukin.
0: Meaning ba nito, Miss April, ay kayo po ay guru din sa Gokong Wei Brothers Foundation?
2: Oh, actually, katatapos na ng klase ko kahapon.
0: Ano po tinuturo nyo?
2: Electronics.
0: Wow.
1: Ayun.
0: Alam niyo po, no? Alam niyo, Miss FMG, humahanga talaga ako sa mga babae, lalo na po sa tulad niyo, na yung kurso na ng panlalaki ginagawa niyo. 'Di ba? I mean, hindi man Women's Month ngayon, pero nakaka-encourage lang ito mga kaagapay na unstoppable talaga yung learning, hindi siya natatapos. Kasi nga, biruin mo si Miss April ay nag-aaral pa din. So siya ay aking kapwa e-scholar. Nasa ibang, ano lang po ako, nasa ibang kurso. Kung si Miss April po ay nasa distance ed, ako po ay nasa DevCom. Kaya isa man kami ng institusyon, pero nagpapakita to kaagapay na dapat yung pagkakututo, hindi dahil may 4 years ka na ay hindi ka na pwedeng mag-technical. Actually, kaagapay, mas dagdag pa ito. Hindi lang siya kasi yung dagdag experience eh. It's a great opportunity na mag-level up, mag-upskilling, magkaroon pa ng dagdag kaalaman. And I know po, maliikli na yung oras natin. Kaya Miss April, ano ba yung mga impormasyon na ibibigay mo pa sa amin? Ano pa? Ano ba makapasok? Go ahead po, ma'am.
2: Yan. So, unang-una, maraming salamat sa opportunity. FEBC, happy anniversary bukas. At iniimbitahan po namin kayo lahat, yung mga Pilipino dyan, na kayo ay mag-apply sa aming programa, Scholar ni Juan Program. Ito ay open para sa 18 to 30 years old na senior high school graduate. Actually, nag-a-accept na rin kami even junior high school graduate. And then ALS, college undergrad na gustong magpatuloy ng pag-aaral. So, open po ang Scholar ni Juan Program. Rolling enrollment kami. So, meron kaming panibagong batch na darating. Open kami for application ngayon. May panibagong batch kami na darating sa August 18. So, kayo po ay mag-enroll. Punta lamang po kayo sa aming website, yung www.gokongweibrothersfoundation.com.
0: At kaagapay, pwede kayong pumunta sa Facebook page nila na e-scholar ni Juan. Nandun
2: yes.
0: po yung mga link kung paano ba maging isang scholar ng Gokong Wei Brothers yes. Foundation. At syempre, Miss FMJ, without further ado, ba kami mga paalala ka sa mga kaagapay natin?
1: Yes. Kanina nabanggit mo na hindi man ngayon Women's Month, napapanahon pa rin yung pagpansin na marami ngayon ang mga traditionally male-dominated na mga sektor ng paggawa ang nape-penetrate na ng mga kababaihan. At sana nga ngayong buwan na ito na ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, mapalaya na rin tayo sa ganyang kaisipan na ang isang particular na gawain e pang lalaki lang. Kasi ngayon ay para sa lahat na yan, ano, pantay na pagkakataon ang ating binibigay sa ating mga kababayan. At yan din naman po ang naisin ng TESDA sa mga programa nito at sa mga ginagawa niyang patuloy pang pakikipag-partner sa iba't ibang mga organization para mas malawak din yung ating maabot, matulungan sa ating mga kababayan. Dahil yan din naman po ang naisin ng ating kasalukuyang Director General, si Secretary Kiko Benitez. Kaya nagpo-push lagi yan. Oh, ito, pwedeng i-partner ito, makipag-partner dito. No? At yun din po ay bilang pagsunod din. Alinsunod din naman sa naisin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sa bawat pamilyang Pilipino, dapat merong either graduate ng college o kaya graduate sa TESDA kasi pantay ang kanyang ibinibigay na pagkakataon para sa ating mga kababayan para sa mas magandang kinabukasan po sa ating mga hanap buhay at sa ating kabuhayan. At patuloy lang po na makinig dito sa himpilang ito ng FEBC na magse-celebrate ng kanilang anniversary bukas, kaya happy anniversary na rin. Every Friday lalo na dito sa Ayansya de Consensya, ang TESDA po ang inyong nakakasama at patuloy nating ibinibigay sa inyo ang mga impormasyon na makakatulong po sa inyo para matiyak na meron kayong ganung opportunity na hindi napapalampas dahil ito naman po ang naisin natin sa ating pagpaprograma every Friday. Maraming salamat po. Kung may mga katanungan pa kayo or gusto kayong linawin patungkol sa mga serbisyo at mga programa ng TESDA, pwede nyo rin pong bisitahin ang aming pong website www.tesda.gov.ph.
0: Ayan, kaagapay. Grabe, alam nyo, punta na kayo doon sa link. Baka maubusan pa, di ba, Miss April? Ayan, punta lang kayo. Kaagapay, dalawang Facebook page yun. Yung isa ay Scholar ni Juan at yung isa po ay Gokong Way Brothers Foundation. At doon nyo po makikita yung link na aming pong sinasabi. At sa mga kaagapay natin na ready na to upskill, sa mga kaagapay natin na ready na sa great opportunity, at ikaw kaagapay na nakikinig at napapaisip, oo nga no, kahit hindi naman pamantayan kung ikaw ay tapos ng kolehiyo, ang mahalaga, sabi nga ni Miss FMJ, dalawa lang ang mahalaga pag gusto mo mag-testa. Una, dedikasyon, at huwag kang maging tamad. Kaya naman kaagapay, sa pagkakataon na to, ang ating pong programa ay tapos na, pero hindi po matatapos ang pagbibigay po natin ng inspirasyon at oportunidad sa himpapawid. Kaya naman, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya John B. Reyes, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, at syempre si Benji Musura. Kasabay po niya ang ating RTV team na si Angelica Calayag, Jibes Mancho, Aileen Valdez, at ang ating intern mula po sa Bulacan State University na sina Alexis at si Faith, at syempre sa assistant ni Phil Lagtapon. Kaagapay, ito po ang programang Ahensya de Consensya. Dito lang yan sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po si Brian De La Cruz.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. 78 years na ang FEBC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online. Kung saan hatid natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, Psychologist Tophie De Jesus, sa loob na naman po ng 45 minutes natin. Usapang mental wellness tayo, mga kaagapay. And of course, tapos na ang Brigada Eskwela ngayong week na to. At sa Lunes, pasukan na ng ating mga chikiting. Kaya naman ang topic natin ngayong hapon, how to prepare your kids for school. Ayan, kaya kung kayo ay mga mami, mga daddy, mga tito, mga tita, lolo at lola na may mga alagang papasok na sa darating na June 8. Aba, kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa paksang ito, i-type nyo na yan sa ating chat

0: dito sa Pilipinas eh. Kung kailan pasukan na ng mga bata tsaka nag-uulan. But nonetheless, you know, we make do with the best of what we have. We are very resilient as a society. So talagang kaya natin gawin ito. And kasama na dyan ang pag-prepare ng ating mga chikiting for their school year 2026-2027. And of course, magandang hapon din sa ating mga kaibigan na nakikinig via 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. Sana maganda rin ang weather dyan sa inyo sa Mindanao, ha? Okay. So, tayo pa ba? Eh, magpapaligoy-ligoy pa mga kaagapay. Let's start. Punta tayo kagad sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online. Dito po yan, syempre, sa inyong himpilang 702 DJS FABC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on-air. Syempre, galing sa inyo. Okay, at galing sa amin dito sa inyong pimpilang ng mga kaagapay. Ayan. Now, mga kaagapay, pag-uusapan natin ngayon, ano, how to prepare your kids for school. Oo nga naman, ano, biray mo, no, nagdaan lang yung dalawang buwan ng Abril at Mayo, natapos kagad ang summer vacation. Ang tanong, nakapag-beach ba kayo? Siyempre, ngayon, magtatagulan na naman. So, alam natin na talaga namang balik-skwela na ang ating mga chikiting. Now, medyo mahirap minsan ang transition kapag kunyari ang ating mga chikiting ay nasanay sa bakasyon pagkatapos ay papasok ulit sa eskwela. So, napaka-importante mga mamis, mga daddies kung para natin mape-prepare ang ating mga chikiting para dito. Now, first step, involvement. Ayan. Kailangan po involve ang ating mga chikiting sa ating preparation para sa kanilang school year. Ang tanong, paano po ba ginagawa itong involvement na ito? Ang unang sinyalis ng involvement ay ang pagsasama sa inyong mga anak sa enrollment, enlistment, kumaganyan. Mas maganda po na kasama niyo ang mga bata para po sila ay mas ma-familiarize pa sa eskwelahang kanilang papasukan. Pag kunyari nakikita ng mga anak mo yung environment, yung inaayos, magandang bagay yan. Kung ikaw ay nagpa-enroll ng iyong anak at kasama mo siya, doon pa lang, binibigyan mo na kagad siya ng clear mindset kung ano ang kanyang dapat i-prepare at ano yung dapat niyang maging pananaw sa pagpasok papunta sa school. At the same time, pwede niyong makilala kung sino yung potential na teacher, pwede niyong makita kung ano yung classroom na kanilang pupuntahan. So alam natin, di ba, yung ating mga magigiting na guro sa public school, tapos na ang brigada ngayong araw na ito. So alam natin, nakapaglinis na yan, nakapaglagay na ng mga palamuti sa kanilang mga classroom. So napaka-importante na yung ating mga chikiting nakikita yan. Pangalawa, involved ba sila sa preparation ng kanilang materyales? Ayan. Lalo yung mga medyo bata-bata pa, yung mga grade 1, grade 2, grade 3. Aba, dapat magkasama kayo ng inyong anak na nagkumbaga ay nag-iinventaryo ng inyong mga school supplies and materials. Napaka-importante na tingnan, yung pencil case mo, nandyan pa ba? May eraser ka pa ba? Ilang lapis ba ang natira mo? Ayan. May mga nagre-recycle pa ba ng notebook? So, yung mga ganung bagay, mga kaagapay, importante po na tipong matignan muna natin kasi tinuturo natin sa ating mga anak din bukod sa preparation sa kanilang school year, tinuturo po natin kung paano maging masinop. So, pag masinop po ang bata pa lang, naging masinop na, aba, malaking tulong po yan hanggang sa pagtanda nila. So sa ganyan pong mga pagkakataon, mga kaagapay, napaka-importante na tayo ay kasama bilang magulang. Okay? So sa ganun pagkakataon, napaka-importante na tipong, tignan mo, ilan ang notebook na naiwan? Ilan ba yung may mga pages na walang sulat? Lalo na noon, ano, pag kunyari, uso pa yung mga spiral na notebook, di ba? So talaga tatanggalin mo lang yung spiral doon. And then papalitan mo, di ba? Dadagdag mo sila. May isa kang bagong notebook na hindi mo kailangan bilhin. So yung mga ganun pagkakataon, mga kaagapay, dapat po nakikita nyo na tipong ito ay nagagawa ninyo with your kids.

0: Ayan. Next, kapag kunyari naman, okay, susunod naman would be yung inyong pagkakaroon ng shopping list. Ayan. So, na-inventaryo lahat ng gamit, shopping list naman. Okay? Now, mga kaagapay, tandaan nyo, hindi kailangan laging mahal. Okay? So, kailangan kung ano yung affordable sa inyo. Maganda na meron kayong frank discussion ng inyong anak sa kung magkano inaabot ang kanilang school supplies. Now, you might say, eh, bata pa yan. Malay naman niya kung magkano yung pera. Huwag po ninyong mamaliitin ang inyong mga anak. Tandaan nyo po, mga kaagapay, sila po ay young people. Ibig sabihin, marunong mag-isip, marunong makaintindi. Maganda po na ngayon pa lang ay pinapahiwatin nyo na po sa kanila kung ano po ang kanilang mga kailangang matutunan. Yung mga bagay po ba na tutulong sa kanila para mas magkaroon ng maayos na pagnanaw sa kanilang sarili. Okay? Kasi po, mga kaagapay, kapag po kunyari ang isa pong bata, eh hindi po sanay na magbigay ng value sa kanyang gamit, eh talagang hindi niya matututunan alagaan yung ganyan. So napaka-importante po na tipong tayo bilang mga magulang, we also teach our kids kung ano ba ang kahalagahan itong mga school supplies na meron sila. So pag kunyari pong ganyan, matututunan natin na tipong talaga mag-communicate sa ating children. So very essential po yan. Next, dapat, actually last week pa, last Monday pa dapat ang simula, nag-change ka na dapat ng sleeping habits. Ayan. So dapat nag-change ka na ng sleeping habits ng anak mo. Bakit? Kapag sa linggo ka pa lang nag-change ng sleeping habits, magiging problema yan. Lalo na kung nasanay ang anak mo na tipong ngayong bakasyon at talagang wantusawa sila sa paglalaro, sa panonood. Now, ang akin lang, we are not judging the parents. Ano? Naintindihan natin, minsan iba talaga eh. Meron tayong kagustuhan na tipong yung ating mga anak, eh tipong mag-enjoy habang bata. Naintindihan ko yun. Pero kumbaga dapat nagtatransition na po tayo sa pagdidisiplina ulit. So, nagsisimula yan sa tamang oras ng pagtulog. Ngayon, ipagpalagay natin na sanay sa puyat yung anak mo. Then siguro ngayong Friday, kunyari, ipagpalagay natin na 11 o'clock natutulog yung anak mo, gawin mo na mga 10:30. Pagkatapos, kung kunyaring 10:30 na, i-adjust mo konti, gawin mo 10 o'clock. Pag 10 o'clock na, gawin mo i-adjust 9:30. So everyday, may 30 minutes ka na nag-a-adjust. Para hanggang pagdating ng pasukan, kahit pa paano, medyo hindi na ganun kahirap mag-adjust from 11 o'clock to 9 o'clock. Diba? So okay-okay na po yung ganun. So sa ganyan mga pagkakataon, mga kaagapay, importante na pinaprepare mo rin yung habits ng iyong anak. So tulungan nyo rin yung inyong anak na sila ang mag-ayos ng bag nila. Now you might say, eh bata yan eh, baka malukot lang yung folder o kaya yung notebook magkanda tupi-tupi. Still, hayaan nyo sila ang mag-ayos. Turuan ninyo, igabayan ninyo, pero let them do it. Napaka-importante po, mga kaagapay, sa mga bata ang magkaroon po ng sense of achievement. So sa ganyang pagkakataon po, yung tipong sila ang gumawa, sila ang makaka-feel ng accomplishment para sa kanilang sarili. Tumutulong yan para maging kumpiyansa ang anak mo sa gagawin niya sa school. Now, another form of involvement is yung mga preparation na ganyan. Halimbawa, yung pagbabalot ng libro, pagbabalot ng notebook. Isama mo yung anak mo dyan. Now, I understand that maaaring mas mabilis kung ikaw lang mag-isa ang gagawa. I get that. Pero ang punto dito kasi is that tinutulungan mo yung anak mo magkaroon ng mindset na papasok na siya uli sa school. Now, kung kunyari, transfer yung anak mo, pupunta sa isang bagong eskwelahan, dapat itong week na to, eh pinapasyal mo na siya doon sa school. Tinuturo mo na. Asan ang canteen, asan ang comfort room, asan ang clinic, asan ang principal's office, asan ang library. Kumbaga yung mga prominenteng pupuntahan niya within that school. Importante yun kasi para pagdating ng first day, hindi nga nga yung anak mo. Hindi siya yung tipong nabibigla na overwhelmed. Kasi isipin niyo to. Kung kunyaring ultimo yung mga ganong maliliit na bagay, yung mga rooms kung saan siya pupunta, eh nahihirapan yung inyong anak. Eh, all the more, pag kunyaring nandiyan na yung mga kaklase. Kasi syempre, yung mga anak ninyo, may consciousness din yan. So syempre, mag-feel nila na parang tipong, ay, bago akong estudyante, ako ang tinitignan ng itong mga kaklase ko. Sila-sila, marunong na, magkakakilala na. Ako yung bagong bata. So medyo ma-overwhelm yan. So kung kunyari, meron silang prior knowledge, alam nila kung saan ang classroom, saan ang CR, saan ang clinic, saan ang principal's office, saan ang library, saan ang computer room, doon pa lang, natututunan na kagad ng bata na magkaroon ng kumpiyansa. Alam niyo, ang punto kasi dito mga kaagapay, mga mamis, mga daddies, when you're preparing your kid, what the more important thing na binuturo mo sa kanya is yung magkaroon siya ng confidence. Yung tipong may bagong school year, hindi siya basta-basta ma-overwhelm. At ang punto doon is yung pagsasanay natin sa mindset ng isang bata. So katulad po noon, pasok ka na sa Lunes, kailangan ngayon sinisimulan natin sabihan yung ating mga anak na, oh, ngayon ay pasok ka na sa Lunes, ha? Kaya kailangan, balik-aral muna tayo. Kailangan, matuto tayo uli magsulat, matuto tayo uli magbasa-basa, mag-advance reading, di ba? Lalo na ngayon, ito sabihin sa inyo, ha? Di ba sa internet, meron ngayon yung mga balibalita na tipong mababa daw ang comprehension ng mga batang Pilipino. Akin lang po mga mamis, mga daddies, ano, huwag po kasi natin iasa lahat sa school. Yan po ang aking masasabi dyan. Ibig sabihin, learning starts from home. Ibig sabihin po niyan, dapat tayo talaga bilang mga magulang ang unang gagabay sa kung paano nadidisiplina, kung paano nagkakaroon ng study habits ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, ang ating mga apo. Dapat po yung involvement natin, hindi natin tatanggalin. Now, you might say, eh, kaya nga may tutor, kaya nga may teacher. Totoo po yun. Pero iba pa rin po kasi ang malasakit ng kapamilya at ng magulang. So sa ganung aspeto po, napaka-importante na huwag po natin tatanggalin ang ating involvement. Ayan. Ang bilis ng oras, binuhin mo naka 15 minutes na kagad tayo. No? Napag dinidiscuss natin yung mga bagay-bagay na yan, huwag kayong aalis ha. Magbabalik ang Doctors Online makalipas ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Mahalaga ang nutrisyon at fitness sa magandang pundasyon ng kalusugan ng mga bata. Kaya payo ng health experts, maaari ikonsidera ang sports at iba pang kid-friendly physical activities. Hikayatin din silang kumain ng mga masustansyang pagkain. Mainam ding malaman kung anong nutrients o nakakapagpalusog ang kailangan para sa pagpapalaki ng bata. Maliban dito, bigyan tuon din ang pagpapabakuna, kaligtasan o child safety at social issues para magabayan at mas mapaunlad ang paglaki nito. Makakatulong din kung ibabahagi sa iyong doktor ang anumang pag-aalala na may kaugnayan ang mga bata. Ang health tips na ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702-DCAS-FEBC Radyo TV.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Iyo ang tanong.
5: Kay Doc ang sagot.
0: Ayan, nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Dito na po yan, syempre sa inyong himpilang 702-DZS-FEBC Radio TV. Kanina, pinag-uusapan natin, ano, how do you prepare your kids for school? Sabi nga natin, di ba, dapat yung tulog nila, in-adjust na natin. Involvement is the key, kumbaga nga. So, napaka-importante na lagi tayong nakagabay bilang mga magulang sa kung ano ang preparasyon na ginagawa natin sa ating mga anak. Isama natin sila pag kunyari enrollment, enlistment, yung pagkaya nito, yung nandang linggo, yung brigada, o kaya halimbawa, tumulong tayo, pagtulungan natin magulang tsaka nung bata, yung pagpapalot ng mga libro, pagpapalot ng notebook, pag-inventaryo ng mga gamit, pagbili ng mga gamit, and more importantly, yung pagpaprepare ng bag for the coming week. Ayan. Now, of course, meron po tayong mga listeners na meron pong katanungan, so we'll get through that. Okay, diretso po tayo dito. Okay. Punta tayo sa ating questions. Ayan. Question dito. Tuwing binabanggit ko ang first day, parang nananahimik siya. Paano ko malalaman kung excited ba siya o kinakabahan? Mami, the mere fact na po ang inyong anak ay tahimik, hindi ko po sasabing excited yan. Mas more on nandun po yan sa aspeto na baka po siya ay kinakabahan. Pag ganyan, una sa lahat, do not confront. Instead, i-assure nyo ang bata. Pwede mong sabihin ganito, alam mo ba, ang kuya mo noon, ang ate mo noon, ganyan din ang nararamdaman bago siya mag-first day, okay lang yan. Okay? I-reassure niyo po yung bata na tipong yung ganyang mga bagay ay expected. Kasi kumbaga, merong pagbabago na mangyayari sa buhay niya. Papasok ulit siya sa school. So, normal na magkaroon ng konting touch of anxiety. Kumbaga, syempre, bata yan, kakabahan, bago environment, it's okay. Diba? Minsan, makakatulong din kung ikaw mismo bilang magulang ang mag-share ng karanasan mo. Kunyari, sabihin mo, alam mo ba anak, ako man din, nung bata ako, nangyari rin sa akin yan. Pero alam mo anak, ganito ginawa ko. Nilakasan ko lang yung loob ko, tapos umupo lang ako sa classroom, sa silya ko, naganap kagad ako ng magiging kaibigan. Diba? Take note, huwag niyong sasabihin or huwag niyong inenegate na tipong anak, huwag kang kabahan. Kasi ang punto doon, hayaan niyo na maramdaman ng bata yung talagang feelings na meron siya. It's okay. Tandaan niyo to, mas ang ituro niyo sa anak niyo is kung paano magre-respond dun sa feelings. Okay? So sa ganung pagkakataon, napaka-importante na kayo muna ay gagawa ng paraan para ipakita sa bata na may kakayahan siya. May magagawa siya. Pag sinabi kasi natin sa bata na tipong, anak, huwag kang kabahan. Ninegate mo kagad yung bata eh. Okay? Ininvalidate mo kagad yung nararamdaman niya. So, instead tuloy na makakapag-isip siya kung ano yung magandang magagawa niya, ang may isip niya muna, ako tong may mali. Ako tong may problema. So, instead, sabi mo, ganito lang yan, anak. Puka lang kagad. Pag meron kang naging kaklase, umupo sa tabi mo, ngitian mo. Diba? Greet him properly. Bumati ka ng good morning or ng good afternoon. Huwag kang maging suplado. Sabi mo lang kagad kung anong pangalan mo para makilala ka nila. Ganon. Okay? Now, merong follow-up dito. Dapat na bang simulan ng routine ng maagang tulog kahit wala pang pasok? Yes! Kasi ang punto nga po dito, nagpapa-allow tayo ng transition. Para po hindi naman po kung kailan pasukan na, eh tsaka pa lang po tayo mag-a-adjust. Medyo mahihirapan po ang bata kung gano'n. Not to mention, mahirap po magpapasok ng batang puyat. Kasi pag puyat po yan, walang maayos na tulog, ang emotional stability niyan compromised din. Pag compromised ang emotional stability, mas malaki ang chance ang mag-tantrum. At pag nagtatantrum naman at masasabay doon sa mga magulang na natataramta na kasi nga kailangan pumasok, away yan. So ngayon pa lang, kahit wala pa lang pasok, i-train na natin. In fact, mga 1 or 2 weeks dapat talaga iyan na nape-prepare mo. Okay? Next, paano ko siya ihanda kung lilipat siya ng bagong school at wala pa siyang kakilala? Again, ilagay muna natin siya doon sa school na yon, i-tour natin siya nang wala pang pasok. So pakiusapan mo si Kuya Guard. Kuya Guard, iikot lang kami. Gusto ko lang na makita ng anak ko kung nasan yung kanyang possible classroom, kung nasan yung mga prominenteng kailangan niyang puntahan, like the canteen, the comfort room, the clinic, para masanay yung bata. At the same time, para makita niyo rin yung mga nasa bulletin board ng school. So kunyari, baka yung school merong history na magaling sila sa sports o kaya magaling sila sa music competitions. So sa ganung bagay, kumbaga, natuturo niyo sa bata na alam mo yung kagalingan mo, pwede din natin i-apply dito sa eskwelahan na to. So by doing so, you're teaching your child that the new environment can be a good home for him or for her. Yan. Ngayon, number 4, may pressure ba akong naibibigay ng hindi ko namamalayan kapag sinasabi kong kailangan galingan niya ngayon school year? Opo. Ito yan. Pag binanatan mo yung anak mo na anak, kailangan galingan mo, kailangan mataas ang grades mo, kailangan ayusin mo. Hey, talagang magkakaroon lagi ng pressure doon sa bata. However, it doesn't have to always be like that. Maaring kailangan mo lang ibahin yung wordings mo. Pwede mo sabihin ganito, instead of telling your child na kailangan mataas ang grade mo, kailangan mag-honor ka, pwede mo sabihin ganito, anak, may tiwala ako sa kakayahan mo. See the difference? Kapag sinabi mo, anak, kailangan mataas ang grade mo, para mo na kagad sinabi, double time ka, double effort ka. Kasi kung hindi, hindi natin ma-achieve yung goal natin. So ang dating sa bata, kailangan niya yung kagad magsumikap. Kailangan niya kagad ngayon gumawa ng paraan para sa sarili niya. On the other hand, pag inuna mo na anak, bilib ako sa kakayahan mo at alam ko kung ano man ang ibibigay ng teacher mo, magagawa mo na mabuti yan. Alam kong may kongyari merong mga difficulties, alam kong kaya mong makihalubilo, kaya mong makisama sa mga kaklase mo, so kaya mo ang group activities. By doing so, ang tinuturo mo sa bata, nasa sayo yung solusyon. Nasa sayo yung kakayahan. By doing so, natututo ngayon yung bata na mas maniwala at mas magkaroon ng lakas ng loob sa kanyang sarili. Okay? So sa ganung pagkakataon, you need to tell the child you are capable. Okay? Ngayon, kunyari sinagot ka ng anak mo, sabi ng anak mo, "Talaga ba, Nay? Baka naman binobola mo lang ako, Nay." Pwede ka mag-cite ng example. I-cite mo yung last school year. Sabi mo, "O anak, 'di ba lahat naman ng subjects mo naipasa mo. Oh, magandang simula 'yun. Kasi ibig sabihin, kung ano yung kailangan mong matutunan nung ikaw ay grade 1, nagawa mo. Oh, ngayong grade 2 ka na, mas magagawa mo. Kasi nakuha mo na yung kailangan mong malaman mula nung grade 1 ka eh. Uulitin lang 'yun. Sasanayin lang 'yun." By doing so, ang tinuturo mo ngayon sa bata, he's already capable. Okay? Now, is that false hope? No. Kasi ang punto dito, may basihan ka naman na solid eh. Diba? Pag kunyari, sinabi ng anak mo, "Nay, magkaka-friends ho kaya ako doon?" O, pwede mo isa yung example sa community ninyo. "Anak, natatandaan mo, itong mga bata sa kapitbahay natin, hindi mo naman dati makakilala yan, diba? And yet, naging magkakilala kayo, naging magkaibigan na rin kayo. Ganun lang din uli, anak. Uulitin mo lang, magpapakilala ka, huwag ka maging suplado or suplada, di ba? You share what you have." Pag ganun na nangyari, yung bata, matututunan niya, "Ah, oo nga pala, I already did it once, I can do it again." Yan. Okay? Next. Paano kung ako mismo ang kinakabahan kaysa sa anak ko? Maabsorb ba niya ang anxiety ko? Oo naman. Kapag kayo pa mismo na magulang ang mas na-anxious, nababasa ng mga bata yan. Now, you might say, "Well, Sir Topi, meron naman akong rason para maging anxious, di ba? Uso na bullying. Siyempre, anak ko yan. Tumagal yan sa akin na nasa bahay ko. Ako ang nagkocontrol, ako nag-aalaga, ako nagpro-protekta." Ito ang sabihin ko sa inyo. Hindi pa pwedeng nasa poder ninyo 24/7 ang inyong anak. Kasi katapos-tapusan, anong buhay ang meron siya? Madali bilang magulang na sabihin natin na we will do everything for our children. But if we do that, what is left for your children to do? Ano pa natira para sa anak mo? Wala na, ginawa mo na lahat eh. Paano siya natuto? Experience is the best teacher. Now, anong solusyon nun? Para kunyari, or anong pwede mong gawin bilang magulang? Actually, bilang magulang, ang kailangan mong gawin is you become the safe haven of your child. Anong ibig sabihin nun? Kung may umaway sa kanya, ikaw ang yumakap. Kapag kunyari may hindi siya nagawang tama sa assignment, ikaw ang uunawa. Kapag nagkaroon siya ng pagkakamali sa quiz, ikaw ang magsasabing makakabawi ka din. Kung ikaw mismo na magulang, ang kinatatakutan ng anak mo ay talagang walang mangyayari. Talagang gulo yan. Talagang ang anak mo, bubulusok ang self-esteem nang walang kakontrol-kontrol. Pero if you tell your child, "Anak, may umaway siya sa school, nasaktan ka ba? O kung hindi, ayaan mo na muna. Halika, dito ka kay nanay. Protektado kita." Oh. Sabihan mo, "Anak mo, anak, hindi ka naka-perfect sa quiz. Okay, may susunod pang quiz, anak. Subukan mo uli. Sumubok ka uli. Kaya mo yan." Diba? Naalala ko tuloy, even my own kids are like that. You know, they have their own anxieties. Yung anak kong lalaki is very academic. Yung anak kong babae is very social. So one way or another, we have to control ourselves on how we then try to project what we feel. Okay? Hindi ko pwedeng sabihan yung anak ko, "Kailangan lahing ang top one." Mahirap yun. Kasi hindi pa nga alam nung bata kung anong kakarapin niya, sinabi mo na kagad kung anong resulta ang ine-expect mo. But instead, do this. Tell your child, "Just do the best of what you can. Just do the best of what you're capable of." Doon pa lang, at least makikita ng anak mo, na tipong yung tiwala mo nasa sa kanya. Di ba? Kung yung anak mo nagsasabi, paano kung bulihin nila ako? Well, in the first place, you just find friends first. Di ba? At kung God forbid, the school does not really become a good environment, you're still welcome to stay at home. Ganun ang style. Okay? You tell your child na yung uuwian niyang bahay ang most safest, most comfortable place na pwede niyang puntahan. Okay? Kaya mga mommies, mga daddies, huwag kakabahan. Okay lang yan. Isipin niyo lang to. Kung kayo ang lahat ng gagawa para sa anak niyo, anong matututunan ng anak ninyo? Yun ang lagi niyo ilagay sa isip niyo yan. Kung nadapa ang anak niyo, ang lagi niyo sasabihin, paano ko itatayo yung bata? Ganun. Diba? Lagi ang mindset mo, paano ko siya tutulungan na itayo niya yung sarili niya? Ganun. Okay? You need to tell people, you need to tell your kids, they are strong enough, they are capable enough, and more importantly, your love and your trust are with them. Okay? That way, matutulungan natin na yung ating mga anak mas magkaroon ng maayos na kumpiyansa para sa kanilang sarili. Yan, di ba? Tapos ito yan, huwag kayong magdadamot ng reinforcement sa inyong mga anak. Halimbawa, first day of classes, gumawa sila ng nameplate. Aba eh, anun mo, purihin mo yung nameplate na nagawa kahit kakengkoy ng kulay niyan, okay lang. Ang importante doon, nag-participate kagad yung anak mo sa first day ng klase. Hindi siya naging pasaway. Di ba? Kunyari, ang kulay niya, lampas-lampas, okay lang yun. Nagsisimula pa lang eh. Ang importante, sumasali. Ang importante, gumagawa siya ng participation niya. Di ba? Okay. Naku, grabe, ang bilis talaga ng oras, ano? Pero ngayon naman, magbibigay daan tayo para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, pagiging huwaran. Ang wika mula sa Unang Tesalonika 1:6-7. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayunpamay, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Paano nagaganap sa buhay ng Kristiyano ang pagiging huwaran? Una, ang pundasyon ng pagiging huwaran ay nakasanig sa magandang balita. May tatlong bahagi ang pagpapahayag ng magandang balita: ang paniniwala, ang salita, at ang gawa. Kung ang salita at gawa ay hindi nakasalig sa pinaniniwalaang magandang balita, anumang ganda nito'y walang kabuluhan. Kung nakasalig man sa magandang balita, ngunit wala namang salita at gawa, wala ring kabuluhan. Ikalawa, napalalakas ang pagiging huwaran kung ito'y nalalakipan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagpapakita ng mabubuting halimbawa sa iba ay upang patotohanang magagawa natin ito hindi dahil sa sariling kabutihan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Panghuli, ang pagiging huwaran ay napalalakas sa pamamagitan ng immersion. Ang immersion o pagbabad sa target participants ay ang paglapit at pag-unawa sa komunidad at kalagayan nito. Kinakailangang may exposure, pagpapakita kung paano ito ginagawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na hindi lamang kami matututo patungkol sa aming mga kalusugan, kundi kung paano namin mas mapapalago pa ang aming pananampalataya. Salamat po sa pagpapaalala sa amin ngayon na maging huwaran bilang iyong mananampalataya. Sa mundo po na napakaingay, napakagulot, maraming mga suliranin sa aming lipunan, sa aming mga sariling buhay, maging nawa po ay loobin mo na kami ay maging huwaran sa lahat ng aming gagawin. Hindi lamang sa aming pananampalataya, pagpunta sa mga gawain, kundi po sa kung paano namin ginagawa ang aming buhay, sa kung paano kami magsalita at kung paano namin ginagawa o nag-respond sa iba't ibang sitwasyon. Dalangin namin na may apply namin anuman ang aming mga binabasa at natututunan patungkol sa aming faith at makita ito sa aming buhay. Nawa po makita ang pagkakaiba ng buhay na merong Diyos sa puso kaysa sa mga walang Diyos, nang sa ganon ay marami kaming mahikayat na manalig sa iyo. Loobin mo rin po, Panginoon, na hindi namin mag-grieve o ma-offend ang Holy Spirit deep inside of us, at sa panahon na kami ay hirap na hirap, nawa po ay patuloy namin gawin ang bagay na kalugod-lugod po sa iyong harapan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
7: Developmental Behavioral Pediatrician. Ito ay isang specialized doctor na nag-evaluate, nagda-diagnose at nagma-manage sa mga batang may delay sa kanilang development, learning disabilities, behavioral problems at may kondisyong neurodivergence gaya ng ADHD at autism. Muli ang ating glosaryo medico, developmental behavioral pediatrician. Tayo'y magbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Mga kagabay, salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy siyempre ang ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV sa pagsasayimpawid sa loob ng 7 dekada na. Wow, ganun na katagal. And of course, anniversary bukas ang FEBC. Congratulations! At siyempre, ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy na maghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, sila Shira Gabornes, sa tech na sila Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John B. Reyes, sa RTV na sila Aileen Valdez, Habes Mancho and Angelica Calayan. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawe transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang programang Doctors Online mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. At tandaan, kapag first, second at fourth Friday ng buwan, aba, mental wellness ang topic dyan. Kasama syempre ang inyong likod, Psychologist Tupide Jesus. Alam niyo mga kaagapay, ganito yan eh. Ang pag-aaral ay parte ng transition ng development ng isang bata. Hayaan nating maranasan nila ito fully para sila rin ang magkaroon ng tamang skill, tamang knowledge, at tamang capacity to solve their personal concerns pagdating sa kanilang pag-aaral. Bilang magulang, ang goal natin ay hindi protekta ng ating mga anak from the external forces. Instead, kailangan tayo ang makapag-produce ng safe at healthy environment na mababalikan nila mula sa stressful world na kanilang pinanggalingan. So, sana sa munting programa natin ngayong hapon, mga kaagapay, ha, na-prepare natin ang inyong mga chikiting para sa Lunes. And of course, to my own kids, aba, eh, daddy is always very proud of you. Although matagal pa ang pasukan nyo, so chill pa kayong dalawa dyan. Okay? So, tandaan, mga kaagapay, ano? Pasalamatan natin ang patuloy na biyaya na binibigay sa atin ng May Kapal, at kasama na dun syempre ang ating karunungan at kalusugan. At speaking of kalusugan, pangalagaan ng kalusugan dahil ang tunay na kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Until next week, bye-bye!
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
9: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Magandang araw sa inyo mga kaagapay at sa lahat po na nakikinig sa himpilan ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma. Para po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay dyan po sa ating YouTube streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At sa'yo kaagapay na nakikinig sa inyong mga PM at regular na radyo. At hindi natin pwedeng kalimutan ang nag-install ng kanikailang mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre na maaaring ma-download sa pamamagitan po ng inyong mga Apple at Google Play Store. Magandang araw ng Biyernes sa'yo, kaagapay. Ako po si Brian De La Cruz.
1: At ako naman po si Angelica Calayag. Mga kaagapay, see you bukas! Happy 78th anniversary FEBC! Kaya naman for today, ang pag-uusapan naman natin patungkol sa mga awitin, sa mga tugtugin na naririnig nyo sa ating pong himpilan. Kaya naman mga kaagapay, hihintayin po namin ng marami pa ninyong mga sagot. At syempre, makipagkwentuhan din po kayo sa amin kasama ni Brian.
0: Oo, nagpapaulan na ako ng puso dito, Angelica, dahil excited na ako na ma-meet ulit ang kaagapay natin. Oo, ikaw na mga nakikinig sa hapon na ito, dahil nga bukas na po ang pinakahinihintay po natin na pagsama-sama, kwentuhan, at syempre may picture-picture dyan, no, kaagapay. Kaya naman, hindi po namin kayo no-no-one, kaagapay. Kaya lapit lang po kayo sa lahat po sa amin, lahat po ng mga host, lahat po ng mga technical natin. Lapitan nyo lang po kami para, syempre, kaagapay, makipagkwentuhan po kami sa inyo. Muli, magaganap po ito sa Grace Commission Fellowship. Diyan po.
1: Green Hills Grace Commission.
0: Green
1: Baka
0: Hills.
1: Baka sa'yo pa nila mapunta.
0: Baka ko sa'yo mapunta. Sa Green Hills Commission Fellowship, kaagapay.
1: Green Hills Christian Fellowship.
0: Ayan. Ortigas po. 8 a.m. yan, kaagapay. Mm-hmm. Bukas po, kita-kits po dyan sa Ortigas, Pasig City.
1: Kaya naman mga kaagapay, samahan niyo po kami every 3 p.m. hanggang 4 p.m. para po sa inyong programang Inspirations Unlimited. At kayo po ay nakikinig sa Inspirations Unlimited hashtag Friday playlist.
0: Yes! Yan po ang ating kwentuhan. Alam mo, Angelica, excited na ako kasi every anniversary, ang ganda lang makita na tayo ay, alam mo yung sabay-sabay na nag-worship, nalalaman yung mission, nalalaman yung gagawin natin. Kaya malaking pagkakataon talaga to na maging bahagi sila. Alam mo, kaagapay, kung di ka pa nakakapag-registered, pwede rin po ang walk-in. Oo, yes. Kaagapay. Kung ikaw ay hindi techie, pwede kang mag-walk-in. Kaya naman, punta ka lang dahil umulan o umaraw, kaagapay, tuloy po ang ating anniversary.
1: Ayan, at makikita nyo rin po doon yung ating mga host po na pwede rin po kayong magtanong kung meron kayong mga tanong. Diba, Bri? Pwede silang magtanong sa'yo.
0: Paano pag naghihingi ng payo ang gay?
1: Siyempre, sa'yo na yan. Kaya hindi ko makikita nila ako.
0: Ay, oo nga pala. Nasa taluktok ka nga pala. Hindi, pero makikita lahat tayo dyan. Oo, makikita lahat tayo dyan, kaagapay. Kasi ang gagawin lang natin, syempre, yung mga program tayo. Syempre, mas maganda kung mas maaga kayong makakapunta para at least makapag-fellowship sa mga ibang kaagapay natin. And at the same time po, kaagapay, ngayong araw po ng Biyernes, syempre, pagkasama natin si Angelica, talagang kwentuhan ang mangyayari sa atin. Kantahan at the same time, kaagapay, kasi ang pakikwentuhan po natin ay ang kanta ng himpilan po natin. Alam mo, Angelica, ang daming nagtatanong nito.
1: kung
0: ano pa to, nung ano pa to, nung mga ilang araw pa, sino daw ang kumanta nung bagong ano, nung bagong kantahin na Christ to the World.
1: Nang
0: reimagine po. Gusto mong malaman ka agapay? O comment muna kayo kung gusto niyo malaman. Comment muna.
1: Comment muna.
0: Okay. So, hula kayo kung
1: si... tayo bukas.
0: Oo. Gusto niyong malaman. Gusto niyo talaga malaman kasi sino kumanta nung bagong ano, Christ to the World. Gusto niyong malaman.
1: Ayan, ayan.
0: Kita-kits bukas. Sasabihin namin bukas kung sino yung kumanta. Para malaman niyo kung sino nga ba yung kumanta niya. Anyway, kaagapay. Yan. Kuya Nat, gusto mong malaman kung sino? Gusto mong malaman. Bukas din, punta ka din sa anniversary. Kaya ito na kaagapay ang ating pong question of the day. Ano ang paborito mong song na napapakinggan sa 702 DZAS? Ay! Mali daw yun. So, ano ang paborito mong napapakinggan sa 702-DZAS?
1: Ayan, kaya naman mga kaagapay, join ka na po sa aming kantahan at kwentuhan ngayong Friday afternoon at sama-sama tayong mag-enjoy at mag-reminisce ng mga alaala natin, syempre, sa mga paborito nating kanta. Kahit noon pa yan, kahit papuriwan pa yan, tatanggapin namin ng inyong kasagutan basta nakakapagpaalala po sa inyo ng 702-DZAS.
0: At saka ito ha.
1: O saan ba sinasagot, Brian?
0: Basta ito kaagapay, madami kayong kapamaraanan para sumagot. Una, sa ating Facebook page sa 702-DZAS-FEBC Radio. Siyempre, pwede rin sa aming YouTube streaming sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. O di naman kaya, kaagapay, alam nyo ba na gusto namin kayong kausapin ngayong araw na ito? Kaya naman, tawag na kayo sa numero na 8654-3322 local 401. Nung ulitin ko kaagapay, bubuksan po natin ang ating telepono ngayong araw. Tawag ka na sa numero, o babagalan ko ha, 8654-3322 local 401. Dahil kaagapay, may chance ka sumagot on the air at syempre, pwede ka rin kumanta on the air. Oh, diba? Kaya naman, simula muna ito, Angge, sa ito ating,
1: na,
0: ano, sa sarili-sarili muna nating, ano. Ikaw ba, Angge, ano ba ang paborito mong napapakinggan sa 702-DZAS? Kahit empleyado tayo.
1: Oh, sige. Ano ba to? Nung bata pa ba ako o yung recent lang? Kasi dalawa eh.
0: Ikaw, sige. Pwede naman dalawa. Pwede dalawa.
1: Sige. Nung bata ako, yung... Sa pagbukas ng bawat araw, may bumabating tapat. Yon. Ano ba yun? Yon. Tapos, yung recent lang, nung, eto nakakapagpaalala talaga to sa akin, mm-hmm, ng DZAS. Nung pumasok ako sa FEBC, nung pagpasok ko, ang papuri nun ay papuri 23.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung matibay na sandigan. Kung di ako nagkakamali. Mm-hmm. Yun yung isa sa nakakapagpaalala sa akin. Walang labis, walang kulang, nagbibigay kagalakan, tuntunin mo'y pagkakatiwalaan ko. Yun. Kaya naman, Bri.
0: Ayun. So ako dito, ang mga...
1: puso.
0: Siyempre, dapat yung mga papuso tayo dyan, di ba? Siguro ako, Angge, syempre hindi naman ako, ano, una sa lahat, napasok lang naman ako sa FEBC Philippines. So, naghahanap din kasi ako ng trabaho. Pero, nung unang pasok ko sa DZAS talaga, ang una kong napakinggan nun is Tabi ni Yeng Constantino.
1: Oh,
0: sobrang gandang-ganda niyang, ano,

0: pabayaan. Ayun yung mga moment na kung saan nanggi. Diba kasi, 1 week work from home, one week on-site kami noon.
1: Kala ko kasi nanakawan ka noon.
0: Eh, syempre, kasama na yun. Kasama na yung nadukutan ako nung first day ko. Pero, alam mo, Anggi,

0: insurance mo.
1: Oo, yun yung ano mo doon. Pero yung eto na, etong ano na, nag-adjust na. Ang next na, ang pangalawa na talagang paborito ko, 24 na oras. Talagang
0: kaya ko, Cruz.
1: Talagang ade, ay, isa yon part ng favorite yun. Pero yun yung dalawa ko din na favorite sa kinakanta ng ano diyan sa 702 DZAS. Kaya naman kaagapay ha. Yan na ha, kinoment ko na po ang aming pong ano diyan, ang aming pong telepono na 8654-3322 local 401. Kaagapay, pwede kayong tumawag ngayon kung gusto niyo makikanta, kung gusto naming malaman po ang inyo pong ang inyo pong paboritong kanta dito po sa 702 DZAS. Kaya Angge, simula mo na, sino ba ang unang sumagot sa atin dyan? Ito kasi ay pinapaangkat ko pa yung mga sagot dito. Go ahead.
0: Ito ang sumagot, si Kuya Mark Kent. The classic papuri songs, Tupang Ligaw, for me, very nostalgic. Sabi niya, malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Ay, parang alam ko to. Yun nga, yung Tupang Ligaw. Darating na naman sa paghimlay mo'y, sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Ayun, sinulat pala niya yung lyrics. Thank you po.
1: Ayan, kasi ako kaagapay ang naabuta ko ng papuri. Papuri 22.
0: Ito meron pa. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Oh, kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Alam mo, dati akala ko hindi siya papuri.
1: Bakit?
0: Bueno, naririnig ko sa ibang radio station.
1: Ang akala kong hindi rin papuri yung si ano, si Jesus ay musika. Akala ko sa isang sa ibang churches siya.
0: Pero kaya kinakanta siya, parang nirere.
1: Oo, kinakanta siya. Nagugulat ako kasi ay papuri song pala tong ano si Jesus ang isa rin yan sa gusto ko. Ito na. Sagot, ang daming sagot ng mga kaagapay dito ha. Sabi ni Kuya RD Abante, sabi niya, naroon ako. O, yun daw yung isa sa kanyang paboritong kanta. Alam mo yun, Angelica, yung naroon ako.
0: Naroon ako, hindi.
1: Naroon ako, na lagi na. Ay, iba ba? Ay, sige. Ito, sagot naman ni Kuya Efren de los Reyes, yung My Life is in Your Hands.
0: Ay, hindi ko alam yan.
1: Isa rin daw sa paborito. Ito pa, sabi ni Kuya Francis Chester, sabi niya, mostly po song ng hardin ng panalangin, especially yung Kalinga ni Trisha Amper.
0: Ito naman ang sabi ni Chardardi Villanueva, papuri song at salmo. At sabi ni Jeffan Jones, ako'y binago niya. Parang alam mo to, Bray.
1: Ay, alam ko yan, kaso nalimutan ko yung ano, yung first part. Ikaw ang

0: Ito alam na alam ko to. Sagot ni Ate Margie Claveria, mahal na mahal kita Panginoon. Pero hindi ko alam yung rough version ni Tip.
1: Ay, siyempre, papuri pala yan siya?
0: Oh, hindi. Gawa to ni, ano, ni Pastor Romel Guevara. Mahal na mahal kita Panginoon.
1: Expression natin yan nakaraan, diba?
0: Ito yung ano, kabisa, ito yung singspiration ng FEBC na talagang pag pinikit mo, lahat kakanta.
1: Totoo. Ito sabi naman ni Ate Susan Bunag, dakilang katapatan. Grabe.
0: Yes.
1: Parang every week maririnig natin yan.
0: Mm-mm. Ito pa, sagot ni Ate Kuya Noel Reyes, dakilang katapatan at binago niya, sabi ni Ate Andrea Gabihan, Diyos ng Himala by Romy Dinglas.
1: Ito naman ang sabi ni Kuya Edgar Arasa, dakilang katapatan, Cruz Angkla, isusuko ang lahat, song by Mrs. Joanne Oliveros, at marami pang iba, basta papuri song, puro magaganda.
0: Wow. Oo, diba? Ang daming dakilang katapatan dito. Ito, sabi naman ni Cherry Maliari, sabi ni Ate Jerry ay nag-usap na tayo.

0: tayo, sabi niya, nag-usap na tayo by ba title lines, di ba't payapa na kahit may bagyo pa, ba't ngayon bumabalik ka na, nag-usap na tayo?
1: Mm. Sa family matter siguro.
0: Go ahead, sino pa dyan ang ge?
1: Ito, sabi ni Ate Jel, Lorin. It's not a song but a reflection of Psalm 39 ba yun? Many years back, I just loved the voice of Carmen Go. Ah, si Ate Carmen, so soothing, lalo na paggabi mo naririnig sa reflections ba yun? I forgot na. Internet has erased so many memories.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ito, sabi naman ni Ate Tess, Stanislaw, sabi niya, halos lahat naman po paborito ko, lahat ay nakaka-uplift ng spirit. Nakakapagbigay din po kasi ito ng encouragement. Thank you po, Ate Tess.
1: Ito naman ang sabi ni Ate Lee by Jill. Papuri songs, dakilang katapatan, Cruz, tupang ligaw, itatawid sa landas. Pag-ibig ang susi ng lahat, ikaw ang Alpha at Omega.
0: Oh, di ba? Kaya maganda talaga kaagapa yung song ng alam mo ka ano no, Angge. Yung dati kasi, syempre since mahilig nga ako sa mga Filipinong awitin, most of the time, talagang naghahanap ako ng Tagalog Christian song. Alam mo yung napunta, alaki talagang bagay nung napunta ako sa FEB sa Philippines. Kasi napahalagahan, una, napahalagahan yung wika natin. Pangatlo, alam mo yung mas tagus kasi yung message pag Filipino, mas nauunawaan, naiintindihan, hindi lang mas nauunawaan natin. Alam mong kinakausap ka ng kanta.
1: Close to the heart kasi yung heart language kasi yung ginagamit natin.
0: Ito pa, sabi ni Kuya Alberto Escanyan, dakilang katapatan, Cruz at tupang ligaw.
1: Ayun,
0: mamaya kakantahin ni Anggiyan. Okay.
1: Alin yun?
0: Yung Cruz.
1: Okay, ang sabi naman ni Ate Marilyn Salvador, ang Panginoon ng aking pastol, inawit daw ni Res Valdez.
0: Ayun, amen. Ito, sabi, ang sagot naman ni Ate Alice Sikat, Sundin ang Loob Mo by Cathy Amaka. Buena Fe Aquino, Rio Florido. Ay, hello po sa inyo. Sabi dito, dakilang katapatan at tanging pag-asa.
1: Ang sabi naman ni Ate Aleli Rivera, kahit anong kalagayan. At sabi ni Ate Mel Abner, tapat kailan paman. Dakilang katapatan naman ang sagot ni Kuya Hero Rosales. At itatawid sa landas, ang sabi ni Ate Lyle Gaspi. Sa ating question of the day, mga kaagapay, sagot na po kayo sa ating question of the day na ano ang paborito mong song na napapakinggan sa 702 DCAS.
0: Ito pa ang ano no, ang sabi ni Ate Lima Umali, Pag-ibig lang ang susi, Panalangin by Tricia Amper Jimenez.
1: Okay, ang sabi, ito bago to, sabi ni Ate Marisa Landrito, isusuko ang lahat. Napakinggan mo na to, Bray?
0: Hindi pa eh.
1: Maganda to, pakinggan mo to. Nasa Papuri 25.
0: Ito pa, sabi naman ni Ate Carmen May Polencia, sabi niya, kahanga-hanga ka Panginoong Jesus ni Sir Bong Aquino and lately FEBCID. FEBCID song ni Sir Larry Ilaga na Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Wo-o-o. Ay, tinatawanan ako ni Kuya Nat, ah.
1: Wo-o-o. Ito naman, ang sabi naman ni Valentino Castro, ang Diyos ng Himala. At ang sabi ni Kuya Fedi Yumang, dakilang katapatan, pag-ibig ang susi ng lahat, ikaw ang Alpha at Omega.
0: Ito
1: pa. Ang dami may gusto ng dakilang katapatan, no?
0: Mamaya po, mga kaagapay. Sa
1: si Brian po
0: yan. Angelica. Sabi dito, ni Pinky Kiambao, sabi niya, papuri songs po, yung mga songs during pandemic po ata. Yes! Diyan yung ano, yung yung sa 23 and ang isa sa mga naaalala ko kasi sa 23 and to, laban mo to Panginoon, kami umaasa lang sa'yo, sa'yo ay, ganon.
1: Ito naman ang sabi ni Isaac Cornell. Huminga ng malalim ng Papuri Singers. Ayan, paano ba yan, Bri?
0: Ito. Huminga ng malalim.
1: Huminga po siya, mga kaagap.
0: Ito, sabi ni Ate Ossie Algoras, sabi niya, lahat naman po ng awiting makalangit, favorite song ko po yan, basta ikakaluwalhati ng dakila niyang pangalan. Anyway, ang gay, no? Sige, kaagapay ha, tumawag na kayo ngayon sa numero na 865-433-22 local 401 dahil po, baka makausap po namin kayo ngayong araw na ito dahil tayo magkukwentuhan at lahat tayo ay magbabatian ngayong araw na ito. At sa pansamantala muna tayo mag-break dahil kaagapay dire-diretso lang kayo magpadala ng inyong sagot. Muli kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 at sumagot sa aming question of the day. Ano ang paborito mong song na napapakinggan sa 702 DZAS? Kaya naman muli po magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: At nagbabalik po ang programang Inspirations Unlimited Hashtag Friday Playlist.
2: Ayan, kaagapay muli po, kasama po natin si Angelica Calayag at si Brian De La Cruz. Grabe ang gay, no? Ang gaganda ng song natin, no? Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Tapos, awitin natin ni Jonathan Manalo. Grabe, nakaka-inspire yung ganitong uri ng kwentuhan, yung ganitong uri ng, alam mo to, ng welcoman. Kaya naman kaagapay, dire-diretso lang po kayong magpadala ng inyo pong kasagutan sa ating question of the day na ano ang paborito mong song na napakinggan sa 702-DZAS. Kaya naman, dire-diretso, ano yun?
1: Sino na ang sumagot? Ayan, ang daming dumadagdag.
2: Ang daming dumadagdag. Nagugulat na kami kaagapay. No? Gusto man na babasahin natin lahat to. Nang daway mabasa natin lahat ang inyong mga question of the day. Ito, sagot naman ni Mark Kent. Sabi niya, classic papuri song. Tupang Ligaw for me. Very nostalgic. Sabi niya, malapit na naman lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip ko'y naglalakbay. Nakatanaw sa kawalan, lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay ay di mo mamalayan sa bawat sandaling darating at papanaw. Buhay mo'y tila parang kulang. Kaya naman lahat ng kalayawan, wala na itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para sa akin, isang tupang ligaw.
1: At magbabalik.
2: hindi ko kasi alam yung tono. Hindi ko kasi alam. Pero ang ganda nga. Ang ganda, ang ganda.
1: Oh, di ba? Ang sabi naman dito ni Ate Jo Caluag, lahat ng papuri songs po. At ganun din ang sabi ni Kuya Ricky Villamarso. Songs ni Miss Trisha Amper Jimenez.
2: Ayan, oh, diba? Mama,
1: lahat
2: ay,
1: din daw ng song, sabi ni Ate Susie Gabriel.
2: Ito, sabi sagot naman ni Kuya Derwan, Azom Dem. Yung classic papuri song like Pag-ibig ang Susi, Dakilang Katapatan, Pare Ko, etc. Very nostalgic. Bumabalik ako sa youth days ko sa Ziolones in Serving God. God bless po, DZAS and FEB.
1: Ba't parang papunta ka ng reflections?
2: Okay.
1: Parang patula ka na.
2: Diba? Sige na nga, kantayin na nga natin itong Dakilang Katapatan ng mga kaagapay
1: ayan,
2: natin.
1: Ayan,
2: kanina pa
1: ito
2: nire-request. Yan, wala bang palakpakan dyan bago tayo magsimula? Isang palakpak naman dyan. Ayan, so, ayun. Sige na. Okay, ako lang to. Hantayin na natin kaagapay.
1: Grabe.
2: Sadyang kay puti ng ating Panginoon magtatapat sa habang panahon maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Go, Wangge.
1: Mataas yan eh.

0: Angge. Ituloy mo, angge.
1: Ang taas nga, Bray, ang taas ng kuha mo.
0: Sa taas ba nakuha ko?
1: Babae ako eh.
0: Dakila ka, o Diyos, dapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magkunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wagas nitong buhay.
1: Maganda yan na dahil marami nang nagre-request
0: oh,
1: sa iyo ng dakilang katapatan, eh kinantahan na natin. Ito naman,
0: na
1: ang
0: natin.
1: Sabi naman ni ate, Lulu Taplera. Sa akin, ang paboritong song ko ay Chopper ng Buhay. Yan, maraming salamat po, FEBC. Favorite mo yan. Din yan, di ba, Bri?
0: Oo, di ba?
1: Si Jesus, ang Chopper ng Buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungo langit, hindi pwede ang sumabit.
0: Oh,
1: Yes.
0: di ba? Eto pa, sabi pa, puri songs po lahat, sabi ni Ate Libig Hill. Sabi niya, dakilang katapatan, Cruz, itatawid sa landas, pag-ibig ang susi ng lahat, ikaw ang alpha at omega. Ang gepa, sample naman ako ng Cruz.

0: Nimpu yung cruise. Brian, hindi kita marinig.
1: Sabi ko, bakit parang ikaw yung original niya?
0: Hindi.
1: Para namang, diba? Ito pa, sabi dito ni Ate Marisa Barkhamer. Sabi niya, a blessed afternoon po sa inyo, Kuya Bri and Ate Angelica. Sabi niya, para sa akin, dakilang katapatan at marami pang iba. Avid listener po ako since 1995. Wonderful 78th anniversary FEBC. Sayang di makakadalo. Bukas kasi natapat sa gawain namin. Prayer Warriors Fellowship po. Kasama kayo palagi sa panalangin ko. I love you all po. Salamat po sa inyo.
0: Thank you po. Alam mo, Bri, recently, nung anniversary week na natin, ang playlist ko ngayon puro papuri.
1: Diba? Ako naman, papuri lang, 24.
0: Para yung momentum ba, maano sa akin, mag-flashback. Tapos sa yung papuri songs, yung tutugtugin natin bukas. Tutugtugin nila, akantahin nila bukas. Nandun ako sa presence.
1: Wow, amen. Diba? Uy, nag-comment si Mami Leonora Kalayag. Sigot yata niya, kailan pa ibibigay? Secret po. Sabi ko po sa inyo, malalaman nyo po yung kumanta po ng Christ to the World na Reimagine bukas, araw ng Sabado.
0: May kanta kasing kailan pa ibibigay.
1: Ah, kailan pa? Akala ko yung kumanta.
0: Pwede rin. Tinatanong din naman niya yan sa akin.
1: Sabihin mo, bukas malalaman. Pag pumunta.
0: Malalaman nga ba, Bri? Ha? Malalaman nga ba?
1: Basta puntahan niyo po ako.
0: Ayan.
1: Ako yung pupunta nila. Ako yung pupunta.
0: Baka iba pa yung ipahabong mo.
1: Sa kaila. Anyway, ito pa. Sige, basa pa tayo ng mga ilang. Ito, sabi ni Ate Flor Deliz Jose, sabi niya, yung lumang awitin o dati pang awitin ng papuri singer, gustong gusto ko po yung napapakinggan. Thank you po, Ate Flor Deliz.
0: Ito naman ang sabi ni Ate Elisa, ako po yung akayin mo ako ng papuri 3. Yan.
1: Ayan, eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Gina Lozada. Sabi niya, marami po, tulad ng dakilang katapatan, handa ka na ba, tanging ikaw? Di ko po alam yung exact title, pero yan po yung word.

0: ako. Uy, ang ganda yeah. nun. Ang ganda
1: alam mo,
0: nun.
1: Nung napakinggan ko yan sa DZAS, si Ab yung unang kumanta. Ang ating kaagapay na si Ab, si D, parang original din nung kinanta.
0: Bagay na bagay sa kanya. Totoo
1: diba?
0: Yan.
1: Mm-mm. Grabe talaga.
0: Ito ang sabi ni Ate... sige.
1: Sige, ikaw muna.
0: Sabi ni Ate Merle Catalan, ikaw ay Diyos, naalala ko kinanta to ni Jonah.
1: Mm-hmm. At kaya mo yan.
0: Oo. Eh, hindi ko alam ha.
1: At kaya mo yan, oo.
0: Ano ba yun? Ikaw.

0: We have observation, interpretation, and application. On the next episode, what we're gonna do is, kasi itong episode na itong ginawa natin was more principles, diba? The big principles, a lot of things to look at. Pero on the next episode, we're gonna do this with a set of verses.
1: Parang kumbaga workshop yung gagawin natin.
0: So with a specific set of verses, we're gonna demonstrate
1: inductive. How to do inductive Bible study.
0: Parang we're gonna be more aware na, okay, so we're doing observation now. All right, mm-hmm. So we're doing interpretation now. Oh, we're doing application now. So that's what we're going to do on the next episode.
1: Maybe to close our session, I just want to read this passage from Hebrews chapter 4, verse 12. This is about the Word of God, and I think it's a very good reminder for all of us. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart.
0: Woo! All right. And so that's it. So see you on the next episode. Bye-bye.
2: Yes. Goodbye.
3: See you.
2: Bye.
3: Bye-bye.
4: You have listened to the UCM Interface Bible Study here at 702 DZAS FEBC Radio TV. Agape ng sambayanan. Please like and subscribe to our YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV, and Facebook account, 702 DZAS FEBC Radio. Hear our full episodes on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corno Legazpi, Makati City.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
7: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
6: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
7: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
8: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
9: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
10: Sumasa'y papawid.
2: mula sa Maynila.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
9: Himpilang
3: 702
9: DZAS. Agapay ng sambayanan.
10: Ang oras, alas 4.29 ng hapon.
9: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
10: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 5 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wen Balatukan.
6: At ito naman si Kayla Escalante.
9: Hudyat Balita.
10: Pangunahin sa mga balita ngayon, 6.8% na inflation rate na itala noong May 2026.
6: Bureau of Customs nagsasagawa ng monitoring sa baggage tags modus. At ngayon sa detalye ng mga balita.
9: Hudyat, pangunahing balita.
10: Bumagal ang inflation rate ng bansa ngayong May 2026. Naitala ang inflation rate ng bansa ngayong May 2026 sa 6.8% mula sa 7.2% inflation rate noong April 2026. Batay ito sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Dahil umano ito sa mabagal na pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa transport na nasa 16.2% nitong Mayo mula 21.4% noong Abril. Food and non-alcoholic beverages na nasa 5.7% mula sa 6% at dahan-dahang pagbaba sa singil ng housing, water, electricity, gas and other fuels na nasa 7.8% mula naman sa 8.2%. Sinabi ni PSA National Statistician and Civil Registrar General Claire Dennis Mapa na ang nasabing inflation ay maaapektuhan ng mga manggagawa sa transportation maging ang mga pasahero ngayong panahon ng tag-ulan.
9: Hudyat, pangunahing balita.
6: Hatid ng pamunuan ng Metro Rail Transit 3 o MRT3 ang libreng sakay sa mismong araw ng kalayaan sa Hunyo a 12. Batay sa advisory ng Department of Transportation MRT3, ang mga mananakay ay makaka-avail ng libreng sakay sa lahat ng mga istasyon ng MRT3. Tatakbo ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa pamunuan ng MRT3, ang naturang inisyatiba ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang at pagmamalaki sa kalayaan ng ating bansa. Matatanda ang idineklara ng Malacanang ang Hunyo a 12 bilang isang regular holiday sa buong bansa.
9: Hudyat, pangunahing balita.
10: Bureau of Customs nagsasagawa ng monitoring sa baggage tags modus. Ang ulat mula kay Nena Bihar.
11: Umalma ang Bureau of Customs o BOC laban sa mga naglabas ang ulat sa social media hinggil sa umuloy pagpapalit ng baggage tags ng mga pasahero. Nilinaw ng BOC na wala itong direktang kinalaman sa paglalagay o pangangasiwa ng baggage tags sa mga paliparan. Giit ng BOC na wala pang nakukumpirmang insidente ng nasabing modus sa mga paliparan sa bansa nito mga nagdaang buwan at pinaniniwala ang may kaugnayan sa mga kaso sa ibang bansa ang mga kumakalat na ulat sa online ukol dito. Ayon sa BOC, nananatili itong nakikipag-ugnayan sa makaukulang otoridad para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero at mga pantalan ng bansa. Pinayon din ng BOC ang mga biyahero na kuhanan ng larawan ang kanilang bagahe bago mag-check-in, gumamit ng madaling makikilalang palatandaan sa kanilang makagamitan. At bantayang maigi ang mga ari-arian ng mga ito habang nasa biyahe. Hinimok din ng Bureau of Customs ang publiko na ipagbigay alam sa mga kinaukulang otoridad o sa platform nitong isumbong kay Commissioner sakaling may naobserbahang anumang kahinahinalang aktibidad. Nina Flores Bihar, FEBC Network News, Nusod ng Maynila.
9: Hudyat, pangunahing balita.
6: Paglilinaw ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na naaayon sa konstitusyon at valid ang isinagawang quorum sa sesyon sa Senado noong atres ng Hunyo na kinabibilangan ng 12 senador. Naging basehan ng IBP ang Avellino Doctrine noong 1949 kung saan ipinaliwanag ng Supreme Court na maaaring bumuo ng quorum ang 12 senador sa panig ni Senator Cuenco. Ito ay dahil ang isang senador na nasa panig ni Senator Avelino ay nasa ibang bansa at walang kakayahang makipag-participate sa session. Dagdag pa ng asosasyon, katulad ito ng nangyayaring sitwasyon sa kasalukuyan kung saan nasa 10 mambabatas na lamang ang nasa panig ni Senator Alan Peter Cayetano dahil wala o manong kakayahan ang dalawa pa nitong kasama na makalahok sa sesyon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
10: Ipinaalala sa publiko ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mag-ingat sa paggamit ng iba't ibang online platforms kasabay sa mga kaganapan at issues sa Senado. Sinabi ng ahensya na suriin mabuti ang mga nababasa o nakikitang impormasyon at panatilihin ang pagiging responsable sa anumang ibinabahaging contents. Tiniyak din nilang nakabantay sila sa mga nangyayari kung saan kanilang na-monitor ang ilang diskusyon at aktibidad ng mga grupo sa iba't ibang digital platforms at nanghihikayat na magsagawa ng kilos protesta ukol sa naging pagbabago ng liderato sa Senado. Samantala, sinabi naman ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso na ang cyberspace ay hindi lamang isang platform para ilahad ang opinyon ng bawat isa, kundi espasyo para o sa responsibilidad ng mga gumagamit na siguraduhin ang mga impormasyon ay tiyak at tama.
2: Hudyat, pangunahing balita.
6: Inaprobahang pansamantala ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na isailalim siya sa hospital arrest sa gitna ng kinakaharap na kasong plunder. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division, dahil umano ito sa katandaan at sa umano'y life-threatening medical conditions ni Bonoan. Samantala, pinayagan naman ng division si Bonoan na ma-confine sa Philippine National Police General Hospital sa Camkrame sa Quezon City. Gayunpaman, sa oras na ideklara ng attending physician na ligtas na ang kalagayan ni Bonoan, ay maaring ilipat ito sa New Quezon City Jail sa Payatas.
2: Hudyat, pangunahing balita.
10: Paghahanda sa mga kabataan para sa mundo ng pagtatrabaho, patuloy na pinalalakas ng Department of Labor and Employment. Ang ulat mula kay Nena Bihar.
3: Patuloy na itinataguyod ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang preparasyon sa mga kabataan para sa mundo ng pagtatrabaho. Kaya naman mahigit 200 kabataan ang sumailalim sa pagsasanay kaugnay ng workplace preparedness, financial management at iba pang mga importanteng employment skills sa ilalim ng Kabataan Trabaho Connect Job Start Program. Tiwala si DSWD Secretary Rex Gatrillan na nakakatulong ang mga interactive discussions at role-playing activities para mahasa ang mga kabataan sa larangan ng customer service, conflict resolution at responsabling paghawak ng pananalapi. Nakatatanggap din ng 695 pesos na cash for training assistance kada araw bukod sa pagsasanay. Hangad ng naturang kabataan Trabaho Connect Jobstart Program na mapagtibay ang employability ng mga kabataan at mapagkalooban naman ito ng mas malawak na oportunidad para magkamit ng mas matatag na hanap buhay. Nena Flores Bihar, FABC Network News, Luzon, ang Maynila.
2: Hudyat, pangunahing balita.
6: Sa ilalim sa pagsasanay at certification sa Artificial Intelligence o AI, ang higit sa 1,000,000 guro at kawaninang Department of Education o DepEd sa ilalim ng pinalawak na partnership ng ahensya sa Google for Education. Layunin ng DepEd ang pagpapalakas sa digital literacy at paggamit ng AI sa pagtuturo, pagkatuto at administratibong gawain sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng Project Supercharging Instruction for National Advancement with Google. Magkakaroon din ng access ang mahigit 1,000,000 guro at kawanin ng DepEd sa Gemini AI at iba pang digital tools para sa paggawa ng lesson plans, pagbuo ng learning materials at iba pang gawaing pang-edukasyon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
10: Pagtitiyak ng National Grid Corporation of the Philippines ang patuloy nilang pagpapalakas ng transmission networks sa bansa. Ito ay kasunod ng ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na silipin ang estado ng mga kasalukuyang proyekto ng NGCP. Ayon sa NGCP, sila ay patuloy na nagpapatupad ng mga kritikal na transmission projects upang tugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Samantala, tinatanggap naman ng NGCP ang pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at sa panawagan para sa napapanahong paglalabas ng mga permit at hindi naantalang right-of-way access para mabilis na makompleto ang mga pangunahing transmission projects. Umapila rin silang muli para sa malawakan at pangmatagalan na development plan tulad ng pagtutok sa mga critical na issue kabilang ang sapat at tuloy-tuloy na baseload supply, maintenance ng energy mix at iba pa.
2: Hudyat, pangunahing balita.
12: Nagtungo na ang barko ng Pilipinas na BRP Miguel Malvar sa Hawaii upang lumahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise. Ito ang pinakamalaking international maritime warfare o warfare drill na isinagawa kada event number ng taon. Sa pangunguna ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, isinagawa ang send-off ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Ayon kay Espeleta, ito ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa nasabing pagsasanay buhat noong 2022, kaya't mapagtitibay nito ang commitment bilang credible partners sa ilalim ng kanilang SAIL Plan 2040. Kasama rin ng BRP Miguel Malvar sa nasabing pagsasanay ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard o PCG.
2: Ulat Panahon.
10: Nakakaranas ang Batanes ng pag-ulan na may kasamang hangin dulot ng bagyong Esther, habang ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Bataan ay nakakaranas ng minsang pag-ulan dulot ng habagat. Nakakaranas naman ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ng maulap na papawirin na may kasamang kalat na pag-ulan, kulog kidlat, dulot pa rin ng habagat. At ang natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog kidlat, dulot ng localized thunderstorms.
12: Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 63 centavos.
10: Canadian dollar, 44 pesos and 32 centavos.
12: Australian dollar, 43 pesos and 96 centavos.
10: Singapore dollar, 48 pesos and 1 centavos.
12: At sa Saudi Riyal, 16 pesos and 41 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
12: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 1, kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan.
2: Hudyat Balita.
10: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEDC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 5 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
12: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Ang oras, 4:43 ng hapon.
13: Tinatawagan ng pansin ang magulang o kamag-anak ng batang si Jekyll Clyde Rabina, 4 na buwang gulang nang iwan noong 2014 kay Miss Salome Fuentes na nakatira sa Mandaluyong City. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Department ng Magdaluyong City at hanapin si Ms. Crisha Angelica Hayes Sibon o tumawag sa 8535-7127 o sa 8532-5001 Local 855.

0: Pastor Jonaber Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Narinig po ninyo ang sarilikha, Senyores Medley. Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Pastor Jonaber Lukluhan. Makakasama niyo po ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at NewJ 103.3 DXJL, your positive choice. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. At para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Magkita-kita po tayo sa darating na June 6, Sabado, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. Join us and be equipped for a great commission. Tampok ang speakers na sila Pastor Carlo Panlilio and Pastor Roman Guevara. At syempre, makakasama nyo kami para sa awitan. Marami kaming inihanda para sa inyo, kaagapay. Kaya, see you there! Bukas na po yan, huwag kayong mawawala! Tampok po natin ngayon ang FEBC 70th Anniversary Album na may pamagat ng Sa Kanyang Lakas na nai-release noong 2018. Unang-una sa awitin ay Sa Kanyang Lakas, nilikha ni Khalil Refuerzo, inawit ni Larry Ilagan at Gail Blanco Viduya. Paano Kung Wala Ka Jesus, nilikha ni Junji Marcelo, inawit ni Ruben Laurente. Umasa Ka, nilikha ni Sok Villanueva at Olive Robles, inawit ni Dennis at Charmaine Campanier. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang awiting Papuri!

Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DCAS FEBC Radio. Ayos po ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonaver Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. At kung meron kayong komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Inaanyayahan po namin kayo bukas na po ang anibersaryo, 78 years anniversary ng Far East Broadcasting Company na gaganapin po sa Green Hills Christian Fellowship alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng umaga. At magkita-kita po tayo, makikita niyo po ang mga announcers ng 702 DZAS at syempre kaming mga Papuri singers ay magbibigay ng natatanging awit para sa inyong lahat. Nako, huwag niyong imimiss. Bukas po, no? Kung hindi pa kayo nakaregister, mag-register na po kayo. Ngayon pong araw na ito, tampok natin ang FEBC 70th anniversary at na may pamagat na sa kanyang lakas na nai-release noong 2018 pa. Nako, pang-apat sa talaan ay ang pagtitiwalaan ko'y tanging ikaw, nilikha ni Laverne Ducot at inawit ni Kathy Amaka. Habang mayroong lakas, nilikha ni Abel Manlapig at inawit ni Kate Rose Orutia. Manalig ka, nilikha ni Eldon Nova, inawit ni Arnel Depano. Di susuko, nilikha ni Sol Flores, inawit ng Barnabas, si Larry, si Ben, si Richard at Romel. Pagpalain ng Panginoon ang mga awiting ito, pakinggan natin at iba pang mga awiting papuri!

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa kayo'y nabebless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos po ba ang ating mga song line-up? Nako, napakagaganda ng mga awitin. Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonifer Luklukan, mga kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, nako, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang siyempre ang papurimusic.febc.ph. At siyempre, kung meron kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Lalong-lalo na kung ngayon ka lang nakapakinig nito, mag-text ka, mag-message ka dyan sa may bandang ibaba at patuloy na maranasan natin ang partnership, ang pakikinig araw-araw ng programang Papuri. Alam niyo po, inaanyayahan ko po kayo bukas, anniversary po ng Far East Broadcasting Company. Gaganapin po dyan po sa may Ortiga sa Green Hills Christian Fellowship. Likod na likod lang po yan ng Robinson's Galleria, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng umaga. Pero bago natin pag-usapan at pakinggan ang mga awitin, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang mga taga-Galacia 6:9. Ang sabi po dito, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Mga kapapuri, huwag kang mapagod gumawa ng tama. Huwag kang tumigil magmahal. Huwag kang sumuko sa ministry. Huwag na huwag kang bumitaw sa pamilya. Huwag mawala ng pag-asa dahil may ani ang taong hindi sumusuko. At darating ang takdang panahon ng Panginoon, mangyayari at matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Tampok po natin ngayon ang FEBC 70th Anniversary Album na may pamagat na Sa Kanyang Lakas na nai-release noong 2018. Ang pangwalong awitin po, tampok ang Tanging Ikaw, nilikha ni Raul Lantikan at inawit ni Zebedee Suñiga. Si Kristo ay Sapat sa Akin, nilikha ni Philip Taroja, inawit ni Tricia Amper Jimenez. Itatawid sa Landas, nilikha ni Arnel Dipano at inawit Aileen Cura. Pakinggan po natin ang mga awiting ito kasama ang iba pang mga awiting Papuri.

Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Kumusta naman? Ayos ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po, ang Pastor Jonaver Luklukan. Nako, napakabilis ng oras. Nako, maraming maraming salamat. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang batiin siyempre yung aking mga banda, no? At maraming salamat siyempre kay Kuya Rog, ang aking drummer, kay Pastor William, ang aking gitarista. Kasama din natin siyempre nakikinig ngayon ang aking gwapong keyboardista na si Kuya TJ. At siyempre yung tumutugtog pero hindi natin nakikita si Kuya Echo, no? Maraming maraming salamat sa inyo. Na? At siyempre maraming salamat sa pagsama. At inaanyayahan din po namin kayo sa mga dadating pang mga konsyerto ng aming grupo. Alam nyo, sobrang bilis ng oras. Tayo ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating programa. May mga pagkakataon na ngayon ka lang nakapakinig ng ganitong klase ng programa. Alam ko, dahil sa pakikinig mo, napagpala ka sa mga makalangit na awitin. Gusto kong sabihin sa'yo, kung nais mong maranasan ang kapangyarihan, ang kapayapaan at ang himala ng ating Panginoon, maaari mo siyang tanggapin bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, maaari kang sumunod sa maikling panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na makilala kita sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin na aking narinig sa programang papuri. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa oras na ito, pangunahan mo ako. Ikaw na ang manguna sa buhay ko. At nawa, sa bawat sandali ng aking buhay, mapangiti kita at tunay maghari ka sa buhay ko. Purihin ka. Maraming salamat po sa pagkakataong matanggap kita bilang aking sariling Panginoon na tagapagligtas. Dalangin ko po, O Diyos, simula sa oras na ito, wala akong ibang mapapurihan maliban sa iyo.

Nanggap mo si Kristo, mag-text ka sa mga number na yon. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante sa Bukawe Transmitter Site, ang mga prodtech na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty, JV Tabua, we are very thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor Jonaver Luklukan. Palagi nating sinasabi kay Lord, hindi pagalingan, pasunuran, at lagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: Sumasayong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating programa ay napapakinggan po sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa ating pag-aaral, nakikinig gamit ang radyo at saka mga online platforms at maging sa GCTV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Pinag-uusapan natin ang importansya ng pagsunod sa ating Panginoon, at kalakip ng pagsunod na yon ay hindi lamang magtuon sa ano ba yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya, kundi nakapaloob din ano ba yung dapat na pag-uugali ng isang mananampalataya, sapagkat yung character and competence ay magkasama po yan. It comes from the same source. Yan pong source na yan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So the moment na tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananahan sa atin. Paano natin matitiyak na nasa atin nga ang banal na Espiritu? Well, ang presensya po niya ay mababakas natin sa ilang mga kaparaanan, pero dalawa po doon ang ating babanggitin at pinag-aaralan. One is a change in character. Yan po ay bunga ng tinatawag nating fruit of the Spirit. If you remember, Galatians 5:22-23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. At pagdating naman po doon sa ating mga abilities, may mga God-given abilities po tayo. Yan po ay makikita natin maliwanag na sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13. Ang sinasaad po roon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Yung power po doon includes yung pong capacity for service. Ibig sabihin po, tayo ay binibigyan ng pagnanais na maglingkod at binibigyan po tayo ng kaparaanan, kakayahan para tayo po ay makapaglingkod. Ngayon, mahalagang maunawaan po natin na bilang isang mananampalataya, habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, parehas po napaka-importante yan. No? Importante po yung pagsunod sa agenda ng ating Panginoon, ano ba yung pinagagawa niya sa iglesia, at napakahalaga din yung formation ng character ng Panginoon. Ano pong pagkatao ang nahuhubog sa atin as we follow Jesus, kaya yan po ang malaking hamon para sa atin. Kaya pag-uusapan po natin ngayon, paano ba tayo lilikha ng isang environment na kung saan yung Great Commission ay talagang maa-apply natin. Ano? To teach the new disciples to obey everything that the Lord has commanded. Ibang usapan ho kasi yung turuan ang mga tagasunod, at ibang usapan din po yung sila ay turuang sumunod. Kaya nga yung make disciples, no? Alam po natin yung word na disciple, ang ibig sabihin po ay learner, isang mag-aaral, isang taong inaalam, inaaral ang kaparaanan, pamumuhay ng ating Panginoon para yan po ang gawin, yan po ang tutukan, yan po ang isabuhay. At yan ang hamon para sa atin, ano, na namamuhay tayo ng ayon sa nais ng ating Diyos. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon ay pag-uusapan natin ang ilang mahalagang elemento to create an environment for obedience. Malaking factor po ang environment para tayo po ay sumunod sa Panginoon. And take note, pag pinag-uusapan po natin ang pagsunod, hindi natin siya nililimitahan doon lamang sa hindi paggawa ng bawal, kundi nais nating bigyang diin yung pong katotohanan na may ipinagagawa rin na marapat nating gawin. So, not just to avoid kung ano po yung do nots sa Bible, but also to be able to do what God tells us to do. Isa pong expert, si Bronfenbrenner. No? Actually, yung kanyang ginamit is not a pattern for church, kundi ito po ay talking about the environment for growth. Sang-ayon po sa kanya, mahalaga na yung mga microsystems, ibig sabihin yung mga komunidad na ating kinabibilangan, halimbawa ang pamilya, iglesia, eskwelahan, community, barkada, these are microsystems at lahat po ito kung hanggat maaari will uphold the same values. At bakit importante yon? Para ang isang bata, halimbawa, sa kanyang paglago, ay hindi po siya magkakaroon ng kalituhan. Di ba? Kasi minsan ang hirap yung tinuturuan mo ng tama, tapos ma-expose sa mali. Di ba? Parang nagkakaroon ng kalituhan, alimba susundin, alimba gagawin, ano ba yung dapat. So nakakalito. Kaya napakaganda po na ating maunawaan na tayo po ay tinatawag ng Panginoon to make sure na we create that environment. Of course, obviously, ano po, hindi naman lahat talaga ng environment na pupuntahan natin ay aligned sa values natin. Sometimes, yung school or maybe yung work or community may uphold a very different standard. Pero kailangan maintindihan po natin the rest that we can control. Kinakailangan po ay maging conducive environment for obeying the Lord. So, we provide yung community that upholds the values of the Bible and at the same time gives opportunity for obedience. Opo. Kaya nga, hindi ba sa ating nakalipas na pinag-aralan, tinalakay po natin ito eh. Yung importansya na gamitin yung ating kaloob at gamitin ito sa paraan na ina-apply din po natin yung mga tinatawag po nating character, no, yung fruit of the Spirit. Kaya napakahalaga po yan. So ano pong kailangan nating tandaan tungkol po sa bagay na ito? Well, ilang bagay po. No? Number one, you are called to belong, not just to believe. Alam nyo bakit importante yung statement na ito? Kasi sa madalas na pagkakataon, ang pagtanaw natin sa pananambahan ay para bang optional. No? To some people, it's optional. Magsimba kung gusto, or kung magsimba man, ang focus is more on attendance rather than involvement, di po ba? So napakahalaga po na ating makita na hindi tayo tinawag just to become spectators in the church. In fact, mahalagang bigyang linaw na higit pa roon sapagkat binigyan nga tayo ng kakayahan. And by the way, yung presence ng Holy Spirit sa ating buhay, tayo po ay in-incorporate sa body of Christ. So the moment you are saved, you are incorporated to the universal body of Christ. Parte tayo ng katawan ni Kristo and we are given the means, the capacity to contribute to the body of Christ. Kaya kung ang pananaw natin sa simbahan ay parang learning center, we go, we learn. Well, totoo to some extent, tama yon. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang mahalagang makita po natin dito ay tinawag tayo so that we can involve at sa ating involvement sa ministeryong pinagkatiwala sa atin, matulungan natin ang iglesia na maging malusog at magampanan ng kanyang tungkulin. Kaya ho, hindi lang ito tungkol sa personal eh. No? Kailangan makita natin na, huy, parte ka ng katawan. If you remember sa inaral natin about 1 Corinthians 12, di ba? ang bawat isang mananampalataya ay mahalagang parte ng iglesia. Kumbaga sa isang katawan, bawat isa po ay parte ng katawang iyon. At yung pagiging parte natin ay kinakailangan maging reminder sa atin na makibahagi po tayo. Hindi po tayo ginawang parte just for the sake of attending, tayo po ay ginawang parte so that we can participate, di ho ba? Merong involvement. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. So ang laki po ng hamon dito eh. Yung tratuhin mo ang sarili mo na parte ako ng katawan. Kailangan ako maglingkod. So inaalis po natin yung kaisipan na it's all about attendance, na ang goal lang is to complete the attendance. Walang deeper involvement. Hindi po, it should not be the case. Kinakailangan po, meron tayong involvement sa body of Christ. So I hope that's clear, no? I hope na maging napakaliwanag sa atin ang katotohanan iyan. Hindi lang po yun, nais din po nating bigyang diin na pag sinabi nating parte tayo ng isang katawan, ang ibig sabihin nito, may commitment tayo dun sa katawan. Yung talent natin, pag walang commitment, hindi magiging consistent ang paggamit natin. And therefore, yung purpose po nito to make the church healthy ay hindi po mangyayari sapagkat yung kalusugan ng iglesia ay nakasalalay sa maayos na paggawa ng tungkulin ng bawat bahagi. So kung walang commitment, mamayang nandyan, mamayang wala, at maniwala ho kayo, if you have been in the church for a long time, at para bang walang sense of commitment, alam nyo, ang hirap eh. As a pastor, I see this, no? Kasi pag ang isang tao po ay mamayang nandyan, mamayang wala, mamayang maisipang nandyan, mamayang maisipang hindi mag-i-involve, alam niyo po yung reliability. It not only affects you and your ministry, but it also affects the rest of the body of Christ. Hindi ho ba? Kasi mayroong kaayusan yan eh. Yung kaayusan na yon ay naaapektuhan pag wala ho tayong commitment. And when we say commitment, ang ibig sabihin po nito ay hindi tayo nakasalalay sa damdamin natin, hindi tayo nakasalalay lamang sa mood natin for that day. In fact, napakahalaga po that as you continue serving the Lord, kailangan mag-pre-decide na tayo eh. Sometimes, pag may mga younger pastors po na humihingi ng advice and they would ask kung ano daw ba ang kailangang matutunan ng isang manggagawa. And one of the things na masasabi ko pong mahirap pero kailangan is that you pre-decide. When you say pre-decide, ang ibig sabihin po nito, hindi ka pa dumarating doon sa sitwasyon, pero ngayon pa lang, pagpasyahan mo na. I will not leave because I'm hurt. I will not leave because I'm angry. I will not leave because I'm not popular. Pre-decision eh, kasi sa totoo po, dadaan tayo sa ups and downs ng emotions natin. Dadaan tayo sa mga challenges ng buhay natin. Dadaan po tayo sa mga iba't ibang karanasan sa ating buhay that maybe will make us think twice about pursuing yung calling natin. At naalala ko po sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin na paminsan po, totoo naman, may redirection ng Panginoon. But we have to make sure na pag tayo po ay na-redirect, we are leaving not because we are running away from God's will, kabaliktaran. Ang dapat po mangyari, when we leave, we are actually in pursuit of God's will. So ibig sabihin, we don't really cut ties. We acknowledge yung naging blessing ng church sa atin. But we know that we are going with the blessing of the ministry that we are currently handling. Hindi po yung we are running away. Hindi ho ba? Kasi talagang ano eh, pag dumaan kayo sa nasaktan, nabigo, pagka kayo po ay dumaan sa may mga expectation na hindi nangyari or maybe things are not progressing according to your timeline, it will be very, very challenging. Naalala ko po ang isang napaka-importanting lesson na natutunan about ministry na we serve at the pleasure of our master. Hindi madali yung katotohanan yan, kaya lang sometimes chinachallenge yan ng society na merong kakaibang kultura. Hindi ba? People want to be accepted, to be admired, to be followed, to be appealing to people. Pero babalik at babalik tayo sa basic na ang goal natin is to glorify God, to please Him, so that yung focus po natin ay sa Kanya at sa Kanya lamang. Malaking hamon, ano? Pero yan po ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Kaya, as we serve the Lord, let us remind ourselves, okay, yung church is not actually optional. Doon ka dapat naroon, kasi yan ang calling natin eh. You are called to belong, not just to believe. And ang reality po, diyan papasok yung significance ng character and competence. Bakit? Kasi yung mga taong nilagay ng Panginoon sa iglesia, they need our spiritual gifts. So, kailangan nating ipaglingkod sa kanila yung ating spiritual gifts. Of course, kaalinsabay po niyan, alam natin, because you will be serving people na iba-iba po ang background, ugali, opinion, or maybe way of doing things. And most likely, dahil po sa mga differences na yan, it will be very challenging. But again, it's a reminder to all of us, mga kapatid, that as we serve the Lord, yung character kailangan kalakip doon. Kaya nga, I always say, no, ito pong lagi kong biro na, sabi ko, alam nyo ba na yung 1 Corinthians 12 ay sinunda ng 1 Corinthians 13? Of course, matatawa tayo dyan kasi obviously magkasunod niya talaga yan, di ho ba? Ngayon, kaya ako ho sinasabi yan kasi ang tanong, ano ba yung nasa 1 Corinthians 12 at ano ba yung nasa 1 Corinthians 13? Now, 1 Corinthians 12 basically is a chapter mostly dedicated to explaining na yung church is a body. Ang iglesia ay isang katawan. Pinaliwanag ho dyan kung paanong ang physical na katawan, maraming parte. Ang iglesia ay binubuo ng iba't ibang parte. Ang Holy Spirit ang nagpapasya kung ano yung kaloob natin. Ngayon, anong kaugnayan ng chapter 13? Alam nyo, ang chapter 13 is usually known as the chapter that talks about love. Ang isang malaking problema, nabanggit ko ito sa isang pag-aaral, usually we read 1 Corinthians chapter 13 and apply it to romantic love. Mga Valentines, marriage, kasalan, yan ho, yan yung mga pinag-uusapan dyan eh. Pero alam niyo ba na ang context po nito is not really romantic love. It's not really romantic relationships. Ang tinatalakay talaga dito is the relationship in the church. Kung paano natin ginagamit yung kaloob. So let me read for you yung introduction. 1 Corinthians 13, verse 1 all the way to verse 3. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains, but did not love others, I would be nothing. If I gave everything to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I did not love others, I would have gained nothing. Napaka-powerful po nitong reminder na ito, no? Kasi sa chapter 12, tinalakay nga yung spiritual gifts. So sometimes nakaka-excite, di ba? Uy, may kaloob. Gamitin natin. At ganyan nga nangyari sa Corinto, ginamit nila eh. Kaya lang ang mahalagang sangkap ng pag-ibig ay hindi nila tinaglay. Kaya po nangyari, pinapaliwanag ni Apostle Paul dito. At sinasabi niya, kung ikay nagsasalita sa iba't ibang wika, walang pag-ibig, walang kabuluhan, puro kaingay. So in other words, what gives it deeper worth is basically yung pag-ibig. Yun po yun. Otherwise, in the absence of love, it will not achieve the purpose of exalting God, papuri sa Diyos, edifying the body of Christ or building up the body of Christ and yung pong evangelization of the lost. So anong klaseng pag-ibig to? Ito. Ito yung portion na madalas gamitin para sa mga romantic settings. Pero again, as I read this, as I share this to you, let me again remind you, hindi po ito sinulat para po sa layunin na pakiligin tayo. Okay, hindi po ito sa romantic context. It is for the church. Now, isipin nyo, as you listen, itong dinidescribe na pag-ibig dito is essential for church life. Okay, so let me read. 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. It keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstance. Ang ganda, no? Usually, pag naririnig ng tao yan, talaga nasa isip is romantic setting para sa mag-asawa, para sa mga nagliligawan. Yan, hindi po. Pwede naman doon, pero hindi po yan ang primary context niyan. Ang context po niyan, Apostle Paul is addressing the church. Kaya nga sabi niya, walang pag-ibig. Kahit na ginamit niyo yung kaloob niyo, hindi nagiging makabuluhan. Kaya pinaliwanag niya. Tingnan niyo ilan sa mga bagay na ito. Yun lang sinabi na, it keeps no record of being wronged. Hindi tatanim ng galit. Ang bigat nun, ano? Kasi one time I was invited sa isang anniversary and yung tema po nila is unity. And I told them, sabi ko, sa totoo lang, I've spoken a lot of sermons on unity. But always consider this. Kung ang kausap mo ay iglesia na bata-bata pa lang, maybe it's just starting a few years, 5 years, the need for unity is still there, pero yung i-emphasize mo sa message would be different. Kung ang iglesia po ay may edad na, say 30, 40, 50 years and more than that, the approach, the emphasis would be different as well. Bakit? Kasi most likely, pag matagal na po nag-i-exist, marami ng ano eh, pasakit, di ba? Sama ng loob, nasaktan ka na, nakasakit ka. If you're a leader, di maiiwasan, you will make decisions that will favor one and not favor the other. You cannot please everybody because you're not supposed to. Masasaktan tayo, expectations will not be met. So in other words, kung wala po yung healing at meron tayo dala-dalang listahan ng lahat ng naka-offend, eventually, hindi mangyayari yung unity. And I always tell them, unity is beautiful, but the hard work to achieve unity may be forgiveness, humility, respect, to humble ourselves before each other and before the Lord. Yan po. Kaya ibig sabihin mga kapatid, hindi ganoon kasimple. Pero kung yun ang kinakailangan, yun ang ating gagawin, again, because all of this is for the glory of God. Kaya nawa po'y makita natin ang mahalagang ugnayan sa pagitan po ng character and competence. We are called to belong to the body of Christ and it is essential that we contribute to the body of Christ. So dito po nagtatapos ang programang Kamalayan at muli paalala sa bawat isa, ang ating programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Bata pa ako noong una kong maranasan na maging kabahagi ng banal na hapunan o komunyon. Maaaring ilan sa inyo ay nagtataka kung bakit hinayaan nila akong maging kabahagi samantalang hindi ko man lamang nauunawaan kung ano ba ang pakahulugan nito. Naging bahagi ako ng huling hapunang iyon dahil na rin sa pag-alalay na ginawa ng aking mga magulang. Isa ito sa mga tagubilin ng pastor na siyang namamahala sa banal na hapunan. Na kung nais ng mga bata na maging kabahagi ng gawaing iyon ay kinakailangan na ipaliwanag ito ng kanilang mga magulang at kinakailangan din na alalayan ang mga bata. Hindi biro ang maging kabahagi ng banal na hapunan. Kinakailangan sagrado ang pananaw natin dito. Kaya nga't noong kapanahunan ni Pablo ay nagalit siya sa mga maling pananaw at ugali ng mga tao patungkol sa bagay na ito. Basahin po natin ang 1 Korinto, Kabanatang 11, Talatang 20 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Kung iahambing ang banal na hapunan noon ay kakaiba sa ating ginagawa ngayon, hayaan po nating ilarawan at ipaliwanag ito ni Pastor Rufino de la Peret sa mensahe na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 11, Talatang 17 hanggang 24. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Lilipat naman po tayo ngayon sa isang bagong paksa ng ating pag-aaral. Iba-iba ang mga paksa na tinalakay ni Apostol Pablo mula sa buhok at sa pananamit at ngayon ay tungkol naman po sa hapunan ng ating Panginoon. Marahil ito ang pinakasagrado na bahagi ng ating kaugnayan sa Diyos. Naniniwala ako na ang gawaing ito ng hapunan ng Panginoon ay hindi ganap na maunawaan sa mga iglesia ngayon. At ang nangyayari ay nalalapastangan ang pagsagawa nito. Ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo ay hahatulan tayo ng Diyos kung papaano natin ginagawa ang komunyon. Sa katunayan, ilan sa mga taga-Korinto ay nagkasakit, ang ilan ay namatay dahil sa maling pagsasagawa ng komunyon. Hindi nila binigyan ng wastong pagpapahalaga ang katawan ng Panginoong Hesus. Hindi nakapagtataka kung hanggang sa panahong ito ay hindi pa rin napapahalagahan ang katawan ng Panginoon kung ginagawa nila ang hapunan ng Panginoong Diyos. Marahil sinusunod natin ang bawat bahagi ng ritual, ngunit nabibigyan ba ng lubos na kahalagahan ang katawan ng Panginoong Hesus? Ang pagsasagawa ng banal na hapunan ang pinakamataas at pinakabanal na paghahayag ng pananambahang Kristiyano. Sa Korinto, bumaba ang kasagraduhan nito at nilalapastangan nila ang pagsasagawa ng banal na hapunan. 3 sa 4 na ebanghelyo ang nagtala tungkol sa banal na hapunan ng Panginoon at inulit ni Apostol Pablo dito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto. Nakalulungkot isipin na ang masyadong binibigyan ng pansin ay ang pagdiriwang ng araw at kapanganakan ng Panginoong Hesus at nakakalimutang alalahanin ang kanyang kamatayan. Binigyan ni Apostol Pablo ng kahalagahan ang pagsasagawa ng banal na hapunan. Sa 23 talata ng 11 kabanata dito sa aklat ng 1 Korinto ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo ang Panginoong Hesus noong gabing siya ipinagkanulo at dumampot ng tinapay." Tinanggap ni Pablo ang kapahayagan ng banal na hapunan mula sa Panginoong Hesus, sapagkat ganito po ang sinabi sa Kabanatang 15, Talatang 3, "Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan." Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, tuwirang tinanggap ni Apostol Pablo ang paghahayag ng ebanghelyo ng banal na hapunan ng Panginoon. Binigyan siya ng Panginoon ng natatanging tuntunin sa pagsasagawa ng komunyon. Alalahanin po natin na si Pablo ay wala roon sa lugar na pinagdausan ng hapunan ng Panginoon. Mahirap bigyan ng pagkakaugnay ang sinabi ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Korinto at ng ating pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon ngayon, sapagkat walang pagkakatulad ang ginagawa nila noon sa ginagawa natin ngayon. Ang kalagayan ay magkaiba pagkatapos na gawin nila ang komunyon. ay sinusundan ng isang salo-salo sa bahay ng mga mananampalataya at ginagawa nila araw-araw. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng mga gawa, ikalawang kabanata, talatang 46 at 47. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Sinunod ng Iglesia sa Corinto ang pagsasalo-salo sa hapag ng banal na hapunan. Sa panahong ito ay may kaugalian ang mga simbahan, mga samahan at iba pang mga kapisanan na nagtitipon at nagkakaroon ng halubilo. Marami ang pumupuna sa mga simbahan ngayon dahil sa uri ng kanilang paghahalubilo, sapagkat ang kanilang isipan ay nababatay lamang sa mga bagay na materyal at pisikal. Ang mga mananampalataya noon ay nagkakaroon ng halubilo at tinatawag nilang pista ng agape o pista ng pag-ibig. Ito ay bahagi ng paghahalubilo sa iglesia at tinatawag nila na koinonia sa wikang Grego. Noong panahong iyon ay hiwalay ang kanilang paghahalubilo at ang banal na hapunan na ginagawa nila sa simbahan. Basahin po natin ang sinasabi sa Unang Korinto, Kabanatang 11, Talatang 17. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko maaring purihin. Ang pagtitipon ay hindi makabubuti kundi makasasama. Ang salita na babanggitin ay katunayan na isang atas ang katagang sa inyo. Sa ibang salin ay nangangahulugan na hindi sa orihinal na salin. Ang dapat sa atin ay, ngayon ako ay nag-aatas. Hindi ko kayo mapupuri sa inyong pagtitipon sapagkat hindi bumubuti kundi sumasama. Sa ibang salita, ang kanilang pagtitipon ay sa mga bagay na espiritual na magbibigay sa kanila ng pagpapala. Ngunit hindi ganoon ang nangyayari, dugtong pang sinabi ni Apostol Pablo. Sa 18 talata ay sinabi po ni Apostol Pablo ang ganito, una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan. Sa bahaging ito ay hindi nagsasalita si Apostol Pablo tungkol sa isang gusali. Nangusap siya tungkol sa mga mananampalataya na nagtitipon, iyon ang tunay na iglesia. Ngayon, kung binabanggit ang tungkol sa simbahan, gusali lang ang ibig sabihin nilang tukuyin. Ang iniisip nila ay ang simbahan ng Katoliko o ng Baptist o simbahan ng Methodista o ng simbahan ng Nazarene na naririyan lang sa kanto. Ang mga simbahan yun ay gusali lamang sa panahon na nagkakatipo ng mga mananampalataya sa Corinto. Doon nangyayari ang pagkakabahabahagi na tinutukoy sa unang kabanata. Sinabi ni Apostol Pablo sa Unang Korinto, Kabanatang 11, Talatang 18 ay ganito, kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Ang talatang ito ay makatutulong upang ipaliwanag at makilala kung sino nga ang bulaan na tulad ng marami ngayon. Bakit pinahihintulutan ng Diyos na magkaroon ng tulad nila? Kupo ay naniniwala na sa loob ng mga simbahan ngayon, marahil ay kalahati ang walang tunay na karanasan ng kaligtasan. Marami sa mga pumapasok sa simbahan ay hindi mananampalataya. Nabubuhay sila sa pagkukunwari. Marahil ay mga membro lamang sila ng simbahan, ngunit walang tunay na relasyon sa Diyos. Sila ay lilinisin ng Diyos mula sa mga simbahan. Ngunit papaano niya ginagawa ang bagay na ito kung ang mga taong ito ay hindi na nagiging pagpapala at nagiging hadlang na sa paglago ng iglesia? Inaalis na sila ng Diyos at ilan sa kanila ay nagpupunta sa mga hidwang pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sabihin niya na marahil ay meron sa inyo ang mga hidwa ang paniniwala. Kailangan pang magbukod-bukod kayo upang mahayag kung sino sila. Ang mga hidwa ang paniniwala ay lumalabas ng simbahan at sumasama sa mga kauri nila. Nangyayari ang bagay na ito upang mahayag ang mga tunay at tapat. Sa 20 talata ng kabanatang 11 sa aklat ng Unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo. Sinabi sa kanila ni Apostol Pablo na kung sila ay nagkakatipon, imposible na ang kinakain nila ay ang banal na hapunan, sapagkat pinakikita sa kanilang mga ugali na hindi sila karapat dapat magsalo-salo sa banal na hapunan. Dugtong pong sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala, kaya't nagugumo ng iba at ang iba namay naglalasing. Mayroong mahirap ang kalagayan na dumarating sa kanilang pagtitipon upang makakain ng hapunan, sapagkat wala silang kakayanan na makapagdala ng kaunting baon dahil sa kanilang kahirapan, kaya sila ay nagugutom. Ngunit meron din namang nakakariwasa sa buhay na naroroon. Marami silang baon na iba-ibang pagkain, ngunit hindi man lamang nila mabahaginan ang mga mahihirap. Walang tunay na paghahalubilo ang mga mayayaman at mahihirap. Walang ganap na halubilo sa kanilang kalagitnaan. Sa talatang 22, ganito po naman ang nasusulat. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo. Hindi ko kayo pupurihin. Kung hindi sila makapagbahagi ng tunay na halubilo, dapat ay umuwi na sila sa kanilang tahanan at doon kumain. Ang ginagawa nila ay pilit na winawasak ang iglesia at ang iba ay naglalasing sa pista ng pag-ibig. Wala silang panahon na alalahanin ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Para sa kanila ay kahangalan ang bagay na ito. Sinabi ni Pablo, purihin kayo? Hindi. Hindi kayo pupurihin dahil sa inyong mga ginagawa. Ang susunod na mga talata ay pagpapahayag kay Apostol Pablo. Ito po ang sinabi niya. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Kung minsan ay may mga taong nagsasabi na nais nilang ipagdiwang ang banal na hapunan tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ngunit ginagawa nila kung ikalabing isa ng umaga sa panahon ng pagsamba. Kung nais ninyong gawin ang banal na hapunan tulad ng ginawa ng Panginoon, dapat ay sa gabi. Sa mga ebanghelyo ay sinasabi na pumaraon ang mga alagad sa lugar na sinasabi sa kanila ni Jesus upang kumain ng hapunang Pampaskwa at doon niya ginawa ang banal na hapunan. Noon ding gabing iyon, ipinagkanulo si Jesus at noong gabing iyon, dumampot siya ng tinapay. Basahin po naman natin ang nasusulat sa talatang 24. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Wala sa lugar na iyon si Apostol Pablo noong ganapin ang unang banal na hapunan. Ngunit natanggap niya ang pahayag na ito mula sa Panginoon. Ito ang gabi noong subukin ng mga kampon ng kasamaan na sirain ang tagapagligtas. Ang kadakilaan at kasimplihan ng hapunang ito ay kahanga-hanga. Pansinin naman po natin ang sinabi noong siya ay nakapagpasalamat. Nagpasalamat ang Panginoon noong gabing iyon samantalang nakalilim sa kanya ang anino ng cross ng kamatayan. Kumatok ang kapangyarihan ng kasalanan sa pinto ng silid na kanilang pinagtitipunan, ngunit hindi siya nabahala. Nagpatuloy siya na nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay pinagpira-piraso ang tinapay. Merong ibang kaisipan tungkol sa bagay na ito. Sa ibang simbahan ay pinipiraso nila ang tinapay bago ipamahagi, at sa ibang simbahan ay ibinabahagi nila ng buo. Sa ibang simbahan ay ginagawa nila ang banal na hapunan sa gabi, sapagkat gabi noong gawin ng Panginoong Diyos ang banal na hapunan. Ngunit meron namang mga simbahan na pinipiraso ang tinapay habang ibinabahagi. Sumasagisag sa nasugatang katawan ng Panginoon, ang pagpipiraso ng tinapay ay nagpapahiwatig na mayroong bagay na maibabahagi, at samantalang ibinabahagi ang tinapay ay sinasabayan ng pagsasabi na gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 25. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. tuwing iinumin ninyo ito at gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ang tinapay ay sumasagisag sa katawang nasugatan at ang saro ay sumasagisag ng bagong tipan. Napansin po ba ninyo na tinawag na saro? Tinawag din na bunga ng baging sa ibang pagkakataon, ngunit hindi kailanman tinawag na alak. Madalas na pinagtatalunan ang bagay na ito kung dapat kaya na alak na nakalalasing o katas ng ubas na walang kemikal na nakalalasing ang gamitin sa komunyon. Mga kaibigan, alam natin na ito ay hindi alak na may libadura at nakalalasing. Alalahanin po natin na sa panahong iyon ay ipinagdiriwang nila ang Paskwa ng tinapay na walang libadura at hindi rin sila gagamit ng katas ng ubas na may libadura. Ngunit ang mahalaga ay tinawag ni Jesus na saro. Ang kanyang katawan ang saro na sisidlan ng kanyang dugo. Isinilang siyang mamamatay at magbububo ng dugo. Paulit-ulit na ipinaalala sa atin na mayroong kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ipinagkaloob niya ang habag dahil sa dugo. Nabayaran na ang kaparusahan ng kasalanan noong natugunan ang mga hinihiling ng banal na Diyos. Huwag nating ipikit ang ating mga mata sa kasalanan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang makalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Sinabi niya, ito ang saro, naglalaman ng dugo ng bagong tipan. Sa talatang 26 ay ganito po naman ang sinabi, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sa talatang ito ay mayroong bago na ipinahayag si Apostol Pablo. Dito sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto ay malimit na nagbubukas siya ng pinto o nagahayag ng bagong aral. Sinabi niya, hanggang sa muling pagparito niya. Kung paglalaanan po natin ng masusing pag-aaral ang banal na hapunan, ay mayroong tatlong iba't ibang pananaw. Una, ito ay isang pangaral o papuri. Sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang pangyayaring ito ay naganap mahigit na 2,000 taon na ang nakararaan mula noong mamatay si Jesus doon sa cross. Sinabi niya na ito ay mahalaga. Ang pangalawang pananaw, ito ay komunyon. Kung minsan ay tinatawag natin na pananambahan ng komunyon. Nagpapahayag ng kasalukuyan na ngayon ay merong nabubuhay na Kristo. At ang pangatlo, ito ay pagtupad ng kanyang pangako. Nakatanaw sa hinaharap na siya ay muling paparito. Pagkatapos na magsalo-salo sa banal na hapunan ay nalilimutan na natin. At marahil ay wala na tayong ibang pagkakataon na gawin uli, sapagkat ito ay gagawin lamang hanggang sa muli niyang pagparito. Dinampot ni Jesus ang mga sangkap o elemento, ang tinapay at ang katas ng ubas na marahil ay madaling mapanis sa loob lamang ng ilang araw. Hindi ito mga bato, hindi ito tingga o ginto, ngunit sumasagisag sa kanya at ako ay may pananagutan sa kanyang kamatayan. Sa talatang 27 hanggang 28 ng 11 sa aklat ng unang Korinto ay ganito po naman ang sinabi. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom na hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili. Ano ang ibig sabihin ng pahalagahan ang katawan ng Panginoon? Kung bibigyan po natin ng pagbabaliktanaw ang kasaysayan ng iglesia, makikita natin na napakahirap para sa mga simbahan noon na mapahalagahan ang katawan ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng pahalagahan ng katawan ng Panginoong Hesus? Ang paniniwala ng iba ay totoong napapalitan ng tunay na katawan at dugo ang tinapay at katas. At sa iba naman, ang tinapay at katas ay sagisag lamang ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Sundan po ninyo ako at talakayin natin ang daan tungong Emmaus. Makikita natin ito na nakatala sa Ebanghelyo sang ayon kay Lucas, kabanatang 24. Ano ang ibig sabihin ng pahalagahan ng katawan at kamatayan ng Panginoong Hesukristo? Dalawa sa kanyang mga alagad ay naglalakad pawi sa kanilang tahanan. Matapos nilang makita ang nakakaawang pagkakabayubay ni Jesus do sa Jerusalem, samantalang pinag-uusapan nila ang pangyayari, ang Panginoon na muling nabuhay ay sumabay sa kanilang paglalakad at tinanong sila kung ano ang kanilang pinag-uusapan.

kaya't sumamangas siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat siya sa Diyos sa kapinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At wika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Sumalo sa kanila si Jesus, nagpira-piraso siya ng tinapay at nagpasalamat, nabuksan ang kanilang paningin. Ganoon ang nangyayari kung ginagawa natin ang banal na hapunan. Mga kaibigan, sa tuwing gagawin ninyo ang banal na hapunan, naroon ang presensya ng Diyos. Hindi lamang siya isang sagisag. Ang ibig sabihin, pahalagahan natin ang katawan ng Panginoong Jesus. Meron kang tinapay sa iyong bibig, ngunit meron ka bang Kristo sa iyong puso? Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa tuwing nagsasalo-salo tayo sa hapag ng banal na hapunan. Sa talatang 30 ay ganito po naman ang sinabi. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Nakaranas sila ng karamdaman at ang ilan ay namatay. Sapagkat sumalo sila sa banal na hapunan na hindi dapat at hindi sila kalugod-lugod sa Diyos. Sa talatang 30 at 32 ng kabanatang 11 sa aklat ng mga taga-Korinto ay ganito po ang sinasabi. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo ay itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanglibutan. Ang tinutukoy sa talatang ito ay tungkol sa mga mananampalataya. Mahahatulan natin ang ating sarili kung mali ang ating ginagawa. Ngunit kung hindi ang Diyos ang hahatol sa atin, kung tayo ay hinahatulan ng Diyos, itinutuwid niya tayo upang hindi maparusahang kasama ng sanglibutan. Hahatulan niya ang sanglibutan sa takdang panahon. Yan ang dahilan kung bakit tayo itinutuwid ng Panginoong Diyos. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral, ay basahin po natin ang talatang 33 at 34. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, sa bahay na siya kakain upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ng inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko na ayusin pagdating ko riyan. Meron pang mga hindi tamang ginawa ang mga mananampalataya sa Korinto, ngunit sinabi ni Apostol Pablo na hindi na sila susulatan, kundi aayusin niya ang lahat pagdating niya roon. Tayo po ay manalangin. Ngayon kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoong Diyos. Nagpupuri po kami at pinasasalamatan ka sa iyong patuloy na gabay at pagtulong sa aming mga pananaliksik ng iyong mga salita. Idinadalangin po namin, Panginoong Diyos, ang bawat mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Hindi namin sila nakikita, hindi namin sila kakilala o ng lugar na kanilang kinalalagyan. Subalit, Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na Ikaw ang kikilos sa kanilang mga buhay. Sila sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, ay itinataskot, inilalagay sila sa iyong mga kamay upang tugunan ang kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Kung iyan ay pangangailangan espiritual, Panginoong Diyos, gisingin mo ang kanilang mga damdamin. Ibukas mo ang kanilang mga mata, makita ang kanilang kalagayang espiritual. Kung iyan naman ay sa pangangailangang pisikal sapagkat meron silang mga dinaramdam, sa iyong pangalan, ang kagaling at lunas po'y ipagkaloob mo. Kung paano mo ginawa dito sa ibabaw ng lupa nung ikaw ay pumarito, marami kang pinagaling. Panginoong Diyos, ikaw pa rin hanggang ngayon na makapagpapagaling ng mga karamdaman, ikaw ang dakilang manggagamot. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko rin sa iyong pangalan ang mga kaibigan at mga kapatid na siyang mga nanlulupaypay, may mabibigat na mga dalahin, meron silang mga suliranin, mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng mga tahanan. Dakilang Ama, sa oras na ito, inilalapit ko ang bawat isa sa kanila. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Magkaroon nawa, Panginoong Diyos, ng pagkakaunawaan. Ang bawat isa, Panginoong Diyos, ay tumanggap ng iyong mga biyay at pagpapala sa ikalalakas ng kanilang pananampalataya. Kami po'y umaasa na ito'y iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po

0: namin, hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: New birth has to happen to you from a force outside of yourself. God has to do this in you. You can't do it yourself. There's no such thing in the universe as a do-it-yourself salvation. It's not there.
3: Join Dr. David Jeremiah for his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sa Roma, Kabanata 8, Talata 5 hanggang 11, ipinapakita ni Apostol Pablo na kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa isang tao, may makikitang ebidensya dito. Hindi lamang ito isang pagbabago sa panlabas na kilos, kundi isang pagbabago sa isip, mga hangarin at direksyon ng buhay. Ang tunay na mananampalataya ay hindi na pinamumunuan ng laman kundi ng Espiritu ng Diyos. Sa bahaging ito, ihaharap ni Pablo ang malinaw na pagkakaiba ng dalawang uri ng pamumuhay. Makikita natin ang dalawang pag-iisip o mindsets, dalawang magkaibang kahihinatnan, ang tunay na kalagayan ng mga nasa laman, at ang pinagpalang katotohanan ng mga kabilang kay Kristo. Narito po si Brother Juram Ramos sa mensaheng Our New Life in the Spirit.
3: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8 sa ating pong pagpapatuloy dito sa series natin from the book of Romans. Romans 8 verses 5 up to 11. At babasahin ko po from the Legacy Standard Bible, Romans 8, 5 to 11. For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace, because the mind set on the flesh is at enmity toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh are not able to please God. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, Our New Life in the Spirit. Ang bagong buhay natin sa Espiritu. Nung tayo po ay nagsimula sa Romans chapter 8, nakita natin na ang chapter na ito ay inilalatag ang buong Christian life mula sa no condemnation hanggang sa no separation, ang katiyakan ng future glory ng mga mananampalataya kay Kristo. Lahat ito ay nagmumula sa isang napakagandang passage dito sa Romans chapter 8 verse 1 na sinabi ni Paul, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Mula rito sa verse na to, unti-unting ipinapakita ni Pablo ang mga resulta ng salvation. Una ay pinapakita niya ang bagong standing natin o katayuan natin kay Kristo. Yun yung napag-aralan natin last time, verses 1 to 4. At pagkatapos nun ay dinala niya tayo dito sa bagong buhay sa Espiritu. At dito tayo magpo-focus ngayong umaga. Dito sa Romans 8, verses 5 to 11, ay magpapakita kung ano ang itsura ng bagong buhay na yon. Papakita nito ang dalawang mindset, dalawang destiny, ang tunay na kalagayan ng mga taong in the flesh na tinatawag, at ang mga pinagpalang katotohanan ng mga taong na kay Kristo o nasa Espiritu. Pero bago tayo magtungo ron, ay kailangan balikan muna natin yung foundation. Dahil ang buhay na inilalarawan ni Pablo dito sa verses 5 to 11 ay hindi nagsisimula sa atin. Ito ay nagsisimula sa ginawa ng Diyos para sa atin kay Kristo. Kaya bago nating tingnan itong new life in the Spirit, balikan muna natin ang Romans 8:1-4 at tingnan natin muli ang katotohanan kung paano nagiging posible ang buhay na ito. So ang Romans 8 verses 1 to 4 ay nagtuturo na nagbabago ang lahat kapag ang isang tao ay na kay Kristo Jesus. Nagsimula si Pablo sa pagsasabi na wala nang condemnation. There is therefore now no condemnation in Christ. Ibig sabihin, ang hatol ng Diyos laban sa makasalanan ay wala na kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus. Ang salita roon sa Romans 8 verse 1 na nagsasabing now ay nagpapakita na mayroon ng bagong reality na dumating. Dati, nasa ilalim tayo ng kasalanan at kamatayan, pero ngayon, dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, through faith, nasa ilalim na tayo ng grasya ng Panginoon. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Pablo kung bakit ito totoo. Sinabi niya na pinalaya tayo ng Espiritu mula sa tinatawag niyang the law of sin and death. Noon, ang kasalanan ang nagahari sa atin at dinala tayo sa kamatayan. Pero ngayon, ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay at pinuputol ang kapangyarihan ng kasalanan. Pagkatapos ay ipinakita ni Pablo kung paano to ginawa ng Diyos. Hindi tayo kayang iligtas ng kautusan, ng law ng Diyos. Hindi dahil mahina ang kautusan ng Panginoon, kundi dahil mahina tayo in the flesh. Kaya ginawa ng Diyos ay yung hindi kayang gawin ng kautusan ay ginawa niya. Ano ginawa ng Panginoon? Pinadala niya ang kanyang sariling anak. Si Jesus ay naging tunay na tao, pumasok sa mundo natin pero walang kasalanan. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin bilang sin offering. Sa krus, hinatulan ng Diyos ang kasalanan kay Kristo, yung kasalanan nating nilagay sa Kanya, at ang condemnation na dapat ay sa atin nilagay sa Kanya, kay Jesus. Sa huli, ibinigay ni Pablo ang layunin, ang purpose ng lahat ng ito. Niligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo para matupad sa atin ang righteous requirement ng law. Ibig sabihin, hindi lang inalis ni Kristo ang ating guilt, kundi binago rin tayo ng Espiritu at pinakita kung paano tayo dapat mamuhay. Ang Diyos mismo ang gumawa ng obedience sa atin. Hindi na tayo lumalakad ngayon ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Hindi ibig sabihin ito na perpekto na tayo, pero ang ibig sabihin ay nagbago na ang direksyon ng buhay natin. So, in simple terms, ito ang sinasabi ng Romans 8:1-4. Inalis ng Diyos ang condemnation natin sa pamamagitan ni Jesus. Winasak ang kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu. At ngayon ay gumagawa ng bagong uri ng buhay sa atin, dahil din sa kilos ng banal na Espiritu. Kaya sa puntong ito, may importanteng katanungan. Kung wala na tayo under condemnation, at kung Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin, ano ba ang itsura ng bagong buhay na yon? Pag ikaw ay namumuhay dito sa tinatawag na life in the Spirit, ano itsura nun? Kung ang Espiritu Santo ay tunay na nananahan sa isang tao, may makikitang malinaw na ebidensya. May tunay na pagbabago, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang mga ninanais. Yan ang pinapaliwanag ni Pablo dito sa Romans chapter 8 verses 5 up to 11. Magiging ibang-ibang direksyon. Pag ikay wala kay Kristo, ito ang direksyon mo. Kontra sa kalooban ng Panginoon, kung ikaw ay na kay Jesus, dito ka na. No? Merong 180 degrees na turnaround. So, ang section na ito ay nagpapakita ng new life. Itong pag-aaral natin ngayon, new life in the Spirit. Pinapakita nito kung paano binabago ng Espiritu Santo itong inner life natin at yung outward direction natin sa buhay. Pinapakita nito ng malinaw ang pagkakaiba ng isang taong nasa laman, in the flesh, at ng isang nasa espiritu, in the spirit. At inilatag ni Pablo ito sa isang simpleng paraan, pero tumatagos na paraan. Una, papakita niya ang dalawang mindset, pag-iisip. And then ipapakita niya ang dalawang outcomes, saan ang patutunguhan ito. Then ipapakita niya ang tunay na kalagayan ng mga nasa laman, in the flesh. And then ipapakita niya ang mga napakagandang katotohanan ng mga taong nasa espiritu o na kay Kristo. So, ang passage na pag-aaralan natin ngayon, hindi lang ito magtuturo sa atin, kundi tinetest din tayo nito, kumbaga, netesting rito. Papakita rito kung sino ba talaga tayo. Tayo ba talaga ay namumuhay ayon sa laman o ayon sa banal na espiritu? At sa ganitong pag-iisip, nagsisimula si Pablo sa pinaka-basic na level. No? Hindi niya muna tinutukan yung behavior ng mga mananampalataya, kundi yung kanilang pag-iisip. Dahil bago mamuhay ang isang tao sa isang paraan, kailangan muna niyang mag-isip ng iba kesa dun sa dati niyang pag-iisip sa mundo. Kaya ngayon, pumunta tayo sa unang punto. Sa Romans chapter 8 verse 5, makikita natin ang unang point nitong life in the Spirit, new life in the Spirit, yung dalawang uri ng pag-iisip na nagpapakita kung sino ka. Two mindsets that reveal who you are. Dito sa verse 5. Pinapakita ni Pablo na ang mindset mo ang magpapa-reveal, magre-reveal kung ano yung spiritual identity mo. Hindi lang ito tungkol sa ginagawa mo, kundi kung ano ang kumokontrol sa iyo mula sa loob. Sinimula ni Pablo ang verse 5 sa salitang for. No, kung titingnan niyo inyong mga Bible, para ipaliwanag ang sinabi niya dun sa naunang verse, yung verse 4. Nasabi na niya na ang believers do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ngayon, dito sa verse 5, ipinaliliwanag niya kung bakit yun totoo. Ang lakad ng isang tao ay nagpapakita kung anong kapangyarihan ang kumokontrol sa kanyang buhay. Hindi nagbibigay ng utos si Pablo rito. Nilalarawan niya lamang itong katotohanan ito na nasa atin. Now, dalawang uri lang ng tao ang inilalarawan dito ni Pablo. Ang iba ay according to the flesh. Sila'y namumuhay according to the flesh. At ang iba naman ay namumuhay according to the Spirit. Now, dalawang tao lang. Ang phrase na ito na according to ay hindi lang tumutukoy sa behavior. Tumutukoy ito sa controlling power or sphere ng buhay. Kaya ang according to the flesh ay pamumuhay sa ilalim ng paghahari ng makasalanang kalikasan, ng sinful nature. Isang buhay na nakasentro sa sarili at sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoong Diyos. Pag sinabi namang according to the Spirit, ito ay pamumuhay sa ilalim ng pamumuno ng banal na Espiritu. Isang buhay na nakatuon sa Diyos at hinuhubog ng kanyang katotohanan. Hindi ito dalawang level ng Christianity, kundi dalawang magkaibang spiritual condition. Now, kailangang maging maliwanag ito sa atin. No? Ang tinuturo ni Pablo rito ay dalawang klaseng tao lamang. Those in the flesh, those in the spirit. Hindi yung those who are Christians, pero may carnal Christian, may hindi yan ang sinasabi niya. Dalawang klase lang ang pinapakita niya rito. No? Now, hindi muna yung actions ang pinag-uusapan ni Paul. Sinimulan niya sa identity. Ano ba ang kumokontrol sa loob? Dahil kung anong kumokontrol dun sa loob ng puso ng tao, lalabas yan. May direksyon ng puso. At ang direksyon na yon ang nagpapakita kung sino talaga ang isang tao. Now, pagkatapos sabihin ni Paul na ang bawat grupo ay, sabi niya rito, set their minds on different things. Now, may sinabi siya rito na they set their minds ng magkaiba, no? Hindi ito tumutukoy, pag sinabi itong set their minds, hindi ito tumutukoy dun sa may mga kung ano-ano lang mga thoughts o kaisipan na pumasok sa kanya. Ito'y tumutukoy sa isang disposition na settled, permanente. Ito ang kabuuang direksyon, inner direction ng isang tao. Kasama dito ang pag-iisip, ang kalooban, ang kanyang mga desires, ang kanyang mga affections. Ito ang control center ng kanyang buhay. Lahat ay pinahahalagahan nito. Ito yung tanong eh. Ano ba yung kanyang, yung importante sa kanyang buhay? Ano yung hinahangad niya? Ano yung hinahabol niya? Ano yung kinagigiliwan niya? Ano yung pinoproteksyonan niya? Ano yung mga goals niya? Itong lahat na ito ay nanggagaling dito sa tinatawag ni Pablo ritong mind. Kaya pag sinabi ni Pablo, set their minds, hindi ito yung paminsan-minsang iniisip mo. Ito ay tungkol sa consistent pattern, malalim na orientation ng buhay mo. Ito ang kumokontrol sa iyo mula sa loob. Ito ay kung ano ang naghahari sa puso mo. Yun ang humuhubog sa pamumuhay mo. Now, yung mga tao who set their minds, yun ang humuhubog sa kanilang buhay, yung mga tao who set their minds according to the flesh, ay nakatuon dun sa the things of the flesh. Ibig sabihin, ang pag-iisip, desires, at goals niya ay hinuhubog ng buhay na walang Diyos at hindi nagpapasakop sa kanya. Maari siyang mukhang mabait, mukhang moral, mukhang religious, mukhang masipag o maayos, pero ang pinakamalalim nilang concern ay ang kanilang sarili, ang kanilang comfort, ang kanilang pride, ang kanilang pleasure, ang kanilang success, ang approval ng mga tao. Sila ay gumagalaw ayon sa laman. Lahat yun. Yun ang ibig sabihin ng according to the flesh. Setting their minds on the things of the flesh. Ang Panginoong Jesus mismo ay nagsalita ng may mga sinabing matindi kay Peter nang sinubukan ni Peter na pigilan siya upang tuparin ang plano ng Panginoong Diyos. Mababasa natin ito sa Matthew 16 verse 23. Pagbasahin niyo ito, magugulat kayo sa mga salita ni Jesus. Ito sabi ni Jesus kay Peter. Now, alam ni Peter na si Jesus pupunta na ng Jerusalem para siya ay patayin, siya ay pako sa cross. And si Peter, pinipigilan siya, Lord, di ko papayagan na gawin nila yan sa'yo o pumunta ka doon. So, kung titingnan natin sa labas, mukhang maganda ang intention ni Peter. Pero tingnan nyo, ito sabi ni Jesus sa kanya. Again, Matthew 16 verse 23. Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. Bakit daw? For you are not setting your mind. Yan na naman, no? You are not setting your mind on God's interests, but man's. Kung titingnan natin sa labas, mukhang maganda yung motibo ni Pedro. Mukhang maganda yung kilos niya sa labas. Pero, yung values niya, limitado ng pananaw lang ng tao. Ang tingin niya ay nanggagaling sa perspective ng tao. Hindi niya tinitingnan yung perspective ng Diyos. Ang perspective ng Diyos, kailangan si Jesus Christ mamatay. Pag hindi siya namatay, hindi mababayaran ang kasalanan ng tao. Kailangan si Jesus umako ng kasalanan natin. Kailangan ng buong puot at galit ng Panginoon Diyos ibuhos kay Jesus Christ para hindi bumagsak kay Peter at sa mga apostles at sa lahat ng tao, kasama na rin tayo doon. Hindi yun ang iniisip ni Peter. Ang nasa isipan lang niya is, hindi, leader ka namin. Dapat buhay pa leader namin. Ikaw ang magiging pinuno namin. Baka may gawin tayong isang direksyon dito na magpapabagsak sa mga Romano at mga nagrurule sa atin ngayon. Hindi namin papayagan yan, Panginoon. Ang dami ng bilib na bilib sa iyo. Libo-libo lang nakikinig pag nagtuturo ka eh. Hindi lang yun ang gusto ng Panginoon. So yan ang sinasabi dito. Kaya ito yung setting your mind not on God's interests, but man's. Yan yung setting the mind on the things of the flesh. Sa kabilang dako naman, ay yung mga according to the Spirit. Ito yung mga taong according to the Spirit na nakatuon dun sa things of the Spirit. Hindi ang ibig sabihin nito na lagi na lang silang nag-iisip tungkol sa mga religious topics. Ang ibig sabihin nito ay nagbago na ang direksyon ng kanilang buhay. Ang isipan nila ay hinuhubog ng mga nais ng banal na Espiritu. Ang kanilang iniisip, ang kanilang mga ninanais, ang kanilang mga tinatahak ay nakasentro na sa Diyos. Unti-unti, minamahal nila ang mga minamahal ng Diyos. Hinahangad nila ang kanyang salita. Hinahabol nila ang holiness at nalulungkot sila sa kasalanan. Gusto nilang malugod ang Diyos. Gusto nilang malugod, matuwa si Kristo. Ang isip nila ay hinuhubog ng katotohanan kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya kay Kristo. Lalo nilang nauunawaan na sila ay pag-aari niya. In fact, sa susunod na mga bahagi dito sa pag-aaral natin sa Romans 8, ipapakita ni Paul na ang Espiritu, ang mga bagay na napakagandang malaman ng mga believers na sila ay mga anak ng Diyos, sila ay adopted, sila ay minamahal, at sila ay secure sa Panginoon. Kaya ang Romans chapter 8 verse 5 ay tumatagos sa ating mga puso. Hindi tinatanong ni Paul, ano ba ginagawa mo? Ang tunay na tanong ay, ano ba ang kumokontrol sa iyo? Ano ba ang nagahari sa iyong puso? Ano ba ang nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay? Ano yung iyong binavalue? Hindi perfection ang issue. Ang mga believers ay nagpapatuloy makipagdigma sa kasalanan. Ang issue ay direksyon. Ang tunay na believer ay maaring paminsan-minsan natitisod, umabagsak sa kasalanan, pero hindi siya nagiging kampante sa laman. Binago na ng banal na Espiritu ang direksyon ng kanyang puso. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 2 sa mga salita ni Pablo, "Set your mind on the things above, not on the things that are on earth." Ang utos na ito ay nagpapakita ng kaparehong reality na inilarawan ni Pablo dito sa Romans chapter 8 verse 5. Ang mga nakay Kristo ay mayroon ng bagong direksyon ng kanilang pag-iisip. Yung iniutos ni Pablo dito sa Colossians 3 verse 2 ay tugma dito sa inilarawan niya sa Romans chapter 8 verse 5. Kaya muli, anong ginagawa ni Pablo dito? Pinapakita ni Pablo na ang mindset mo ay magpapakita kung sino ka. Kung anong direksyon na iyong pag-iisip, kung anong binavalue mo, kung anong gusto mo, kung anong pinoproteksyon mo lagi. Pero hindi si Pablo tumitigil doon. Papakita niya ngayon kung saan ka dadalihin kung ganun ang takbo ng iyong pag-iisip. Dahil ang kumokontrol sa puso mo ay laging magdadala sa iyo sa isang destiny, sa isang patutunguhan. Ang inner direction mo ay hindi nananatili lang sa loob. Dinadala ka nito sa isang final destination. So diyan tayo pupunta sa ikalawang punto ni Pablo sa Romans 8 verse 6. Two destinies that each mindset leads to. Meron lang dalawang patutunguhan yung takbo ng isip mo, kung ano kumokontrol sa'yo. Dalawang patutunguhan ng bawat uri ng pag-iisip. So ngayon, papakita ni Pablo na ang bawat mindset ay may tiyak na resulta. Now, tulad sa verse 5, sinimulan ni Pablo ang verse 6 sa salitang for, na nagpapakita na konektado ang verse 6 dito sa verse 5. Hindi nag-i-introduce si Pablo ng isang bagong idea. Pinapaliwanag niya ang sinabi niya sa verse 5. Doon, pinakita niya sa verse 5 ang dalawang uri ng tao, ang mga namumuhay ayon sa laman at namumuhay ayon sa espiritu. Pero ngayon, dito sa verse 6, pinapakita niya ang resulta ng dalawang uri ng pamumuhay na yon. Sinasabi ni Pablo na ang inner direction mo ay laging may patutunguhan. Kung ano nagahari sa puso mo, yun ang magtatakda kung saan papunta ang buhay mo. Now, tingnan niyo itong napakabigat na statement ni Pablo. Sabi niya, the mind set on the flesh is death. Sa English, may linking verb ka makikita dyan, is. Pero sa Griego, walang verb dun sa sentence doon. Kaya sabi ng mga Bible scholars, nagpapakita ito na mas matinding statement ni Pablo. Hindi lang sinasabi ni Pablo na ang worldly mindset ay hahantong sa kamatayan. Sinasabi niya, it is death. Death already. Death is already present. Hindi ito mangyayari in the future, yung kamatayan. Dumating na. Pag ganun ang mindset mo, nandyan na ang kamatayan. Itong kamatayan na ito ay hindi physical death. Ang ibig sabihin, pwede kang ikaw ay physically alive, pero ikaw ay patay, spiritually speaking. Dahil ikaw ay hiwalay, ang kaluluwa mo ay hiwalay sa connection sa Diyos, na source of life. Ito ang dinidescribe sa Ephesians chapter 2 verse 1, na sabi roon, and you were dead in your trespasses and sins. O, tingnan niyo, patay na kayo dahil sa mga kasalanan ninyo. So, a person who lives under the control of the flesh, siya ay hiwalay na mula sa source of life na ang Panginoong Diyos. Of course, itong ganitong klaseng kamatayan, ang patutunguhan din ito is merong final death, merong eternal judgment. So, again, ang isang tao who lives according to the flesh and sets his mind on the flesh, patay na siya. He is spiritually dead, pero may fullness pa yon. Meron pang pinag-uusapang isang klaseng kamatayan na siguradong haharapin niya in the end. Sabi ng Revelation 20 verse 14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Sabi rin ni John na sumulat nito sa Revelation 21 verse 8, but for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and sexually immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone. And then sabi niya, which is the second death. Kaya yun yung kamatayan na sinasabi ni Pablo bilang resulta ng mindset on the flesh. May spiritual death na ngayon at sa huli ay may haharapin pa siyang second death. Ito yung eternal separation at judgment mula sa Panginoon Diyos sa impyerno.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
0: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
3: Maging ubas, huwag pasas.

Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba, napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan, mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, oh, papasok sa church, magkakantahan ng malakas. May palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan

ng Panginoong Hesus. Nako, siyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin. At daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw mga kaibigan, mga kaagapay. Thank you very much dito sa ating Heartline. And welcome po muli sa Friday night edition ng Heartline. Kamusta mga kaagapay? Anong balita sa inyo? Isang mainit na gabi, umaga, tanghali sa lahat ng mga naririyan dahil na napapakinggan tayo sa ibang parte ng mundo. So, welcome po sa Heartline Friday night edition. Tayo ay naka-air sa 702 DZAS AM Radio, pero napapakinggan din sa iba't ibang parte ng lugar mula doon sa Facebook, sa ating Facebook page sa Heartline FEBC. Yan. Doon makikita ninyo ang ating teleradio at napapatuloy tayo napapakinggan through different places all over the world. Kamusta kayo dyan, mga kakatropa, kamag-anak, kapamilya, lahat ng mga kaibigan at kaagapay natin dito sa 702 DZAS. Welcome sa Friday night. Ito si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo, na patuloy tayong binibiya ng Panginoon ng maraming mga counselors natin. At isa na doon sa mga kakilala nyo na talaga, sinasabi ko sa inyo, kung mayroong artistahin akong guest, eh walang iba, kundi ito na yun. Ito na yung artistahin guest kasi... Sasabihin ko sana, Atom Aurelio. Anyway, ang ating guest po tonight ay si Pastor Don Reyes. Hello, Pastor Don!
1: Hello po, Kuya Pilo, at magandang araw po sa lahat ng atin pong masugin na taga-subaybay dito po sa Heartline Friday Night Edition. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa patuloy niyo pong pagtutok at pagsuporta sa programang ito na nagtataguyod ng kaharian, kalooban at kapangyarihan ng Diyos dito po sa Sunday Gigan.
0: Amen. Nako, nakakataba ng puso na makasama ko si Pastor Don Reyes. Busy-busy yan eh. Kasi siya po yung pastor sa Haven of Praise Christian Church sa Barangay Sala, Cabuyao, dyan sa Laguna. Ano? Maganda yung church nila, and if you would like to visit, sila ay welcome na mapuntahan doon. Pastor na siya doon for the past 27, more than 30 years actually, doon sa kanilang lugar. At counselor din po siya ng Philippine Association of Christian Counseling. Siya po ay registered guidance counselor sa PRC at mayroon siyang consultancy sa 316 Dynamics. At kasama din siya sa patuloy na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa Gaya 700 Club, sa freelance consultant nila sa Sela Training, tuloy-tuloy din sa 316 Dynamics at assessment. Wow, grabe, nag-a-assessment na si Pastor. Ng psychological assessment to, no? Wow, and mental health, yes, sa mental health research. Wow. Thank you very much for leading that, ano? At mental wellness strategist sa J10, Jesus the Exalted Name, sa school. Saan nga po yung J10, Pastor Don?
1: Dito po sa bayan po ng Santa Rosa, dito po sa may LM subdivision, yan po, yeah, ay private school na K-12.
0: Ayan. At nag-minister din siya sa KCB College. I think isa siya sa mga chaplain doon na tumutulong sa college sa kanilang guidance counseling. So, I'm very glad to have you here, Pastor Don. Good.
1: Opo.
0: Gandang araw sa iyo. I'm sure meron po kayong mga fans club dyan na nag-aabang ng mga greetings nyo. So go ahead, please.
1: Salamat po Kuya Pilo at mapagpalang araw nga at salamat sa pagkakataon. Siyempre, unang-una po nating binabati ang atin pong blessed partner in the ministry and partner for life. Ang akin pong may bahay, si Baby. At saka po yung ating, by the way, magba-birthday po si Pastor Sam Lakap, ang atin pong associate pastor dito po sa Haven of Praise. Pastor Sam, hi, happy Pastor birthday Sam sa buong pamilya ng Lakap family. So, pagpalain kayo ng Panginoon. Siyempre, yung mga iba pa natin mga pastors na mga nasa network of pastors po natin. Yes. Yung pong ating outreach dyan po sa may kina Pastor June, Pastora Flora, mag-asawang Sarah, dyan po sa St. Joseph 7. At ganyan na rin po kina Brother Alex, Pastora Arceli sa Santa Cruz, Laguna. At yung pong ating mga pastors na kaibigan, Pastor Edmo ng House of Blessing, si Pastor Well ng Citadel of Worship, and syempre Kuya Pilo, ang aking pong mga kapatid, Senadori de Guzman, ang buong family, kanyang husband si Mar, ganun din po kay Selly, ang aming pong bunso, at ang aking pong tita Cora, tita Cors, magandang araw po sa iyo. At salamat
0: Yan.
1: sa pagtutok mo dito at sa kabuuan po, Kuya Pilo, ng Haven of Praise Christian Ministries, ang atin pong mga leaders at ang atin pong mga masugid na taga-subaybay dito po sa ating programa. Kasama po, Kuya Pilo, nais ko rin pong kunin yung pagkakataon, yung pong aking classmate ng high school sa batch po namin sa M2. Kabilang po dyan sina Alan, sina Teddy, sina Raffy, Simon, at ganyan din po yung aking mga classmates din, mga classmates namin, sina Senny, sina Svet, sina Anna, sina Josephine, at sina Cecil, at yung pang iba na madalas sa every now and then nakikita-kita po kami at nagkukumustahan dahil alam namin na life indeed is short at kinakailangan na magsama-sama at maging sa pangumustahan at mapaalalahanan ng bawat isa ng pag-ibig ng Panginoon. So hello sa inyo mga classmates at sa ating mga kapatiran na nasa ibang bansa. Pagpalain din kayo ni Lord sa inyong pagtutok dito po at pagsuporta sa ministry ng DZAS until everyone has heard.
0: Yes,
1: Yeah.
0: wow. Praise God. Pwede na si Pastor Don, ano? Siya na ang susunod na host natin.
1: Ay,
0: Well, happy ako na
1: kung
0: ang
1: ano po ang
0: Panginoon ay gumagamit talaga ng mga katulad niyo, Pastor Don, ano? And so, yeah,
1: salamat
0: praise
1: po.
0: God. Praise God sa inyo. By the way, greetings doon sa mga katropa natin na nakikinig ngayon. By the way, gusto kong malaman nyo, internship pa ngayon kay Pastor Ken Guillermo dyan sa Back to the Bible kasama si Dr. Benny Guillermo. Hello! Kamusta po kayo? Kamusta kay
1: Opo.
0: Lorraine? Yan, dyan sa nagpatulong sa atin. And thank you din sa mga kasama ko mga doktor doon. Si Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist. Dr. Mayra Ngo, ang ating nephrologist. Si Dr. Camera Encarnacion sa psychiatry. Dr. Malia Luisa Ako, ang OB-GYN natin. Si Dr. Bernie Dimakali, ang ating ENT. Si Dr. Brigida Sales, ang ating dentist. At ang mga ophthalmologists natin, si Dr. Abby Del Mundo, Dr. Jay Del Mundo, and Dr. Love Del Mundo. Kasama si Dr. Cynthia Del Mundo, ang optometrist. And dermatologist, si Dr. Geraldine Emperador. Ayan. Sana kapantay ko na sila mga doktor, pero nakiki-office lang din ako doon. Pero I'm so happy to have you. Si Dr. Shirley Tomas, na pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, ang diabetologist. At Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. At ang kasama kong mga nurse, si Lydia Cagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Hello, kamusta kayo dyan sa Back to the Bible? Alam mo, Pastor, pagka kunwari, meron kang kliyente, wala kang office, wala kang clinic na magamit. Pero dito sa Quezon City, ayan, puntahan mo ako dyan sa Back to the Bible. Meron akong clinic dyan, you can use it.
1: That's
0: Yeah.
1: nice.
0: Just for you, ano, kailangan nyo. Ayan. Well, Pastor Don, meron akong mainit na tanong. Eh, itong tanong na to, sigurado ko na inkwentro nyo na. Kasi marami ang nababalisa, nababahala. Dahil taas ang presyo, taas ang langis, tumataas ang kuryente. Merong mga issues na nangyayari sa ating leadership na hindi ko na i-detalye. Hindi naman tayo programa patungo sa politiko. Eh. And I don't want that, no. Pero, andun yung maraming nagtatanong na ang pakiramdam ay napabayaan. Siguro sa inyo, Pastor Don, sa inyong, in a very short way of discussing, paano nyo kinocope? Paano kayo nagkocope sa mga ganitong sigalot sa ating bansa? Mga nagbabadyang bagyo, mga El Nino, tsaka yung mga... Well, sa totoo lang, ang news ay laging bayas sa pangit. Kasi yun, research yan. Based on research, ang news ay talaga magbabalita lang ng pangit, hindi maganda dahil hindi kumikita kapag magaganda yung binabalita. Kaya para kumita sila. Yun. Ganun yung ano. Pero, so how do we cope? Paano, sa inyong ano paraan, sa inyo, paano nagkocope sa mga ganitong pressure sa buhay? Yan.
1: Ayan. Personally, Kuya Pilo, ano, sa lahat naman ng mga bagay na nangyari tulad po ng inyong nabanggit, ay apektado at apektado naman po tayo. No? Kumbaga, at the very onset of it, yung mga nababalitaan po natin, mga nakikita po natin sa mga balita at mga social media at mga kinasasangkutan na rin ng ating mga kababayan, and even the ones na na-encounter po natin on a day-to-day basis, kahit hindi po sa balita, pag nakikita natin ang mga kalagayan ng ating mga kababayan, ay nakapagdudulot po talaga ng samot-saring damdamin.
0: Oo.
1: And I would call na
0: Bakit
1: ito po
0: po?
1: ay mga healthy emotions. Opo, ito po ay mga damdamin na ipinagpo po sa atin ng Panginoon, na masasabi ko naman na sa pangkalahatan ay mabuti, sapagkat sa pamamagitan po ng mga damdamin ito ay tayo ay natututo na makipag-ugnay sa ating kapwa, at gayon na rin po maitutok natin itong damdamin na ito masala sa pamamagitan po ng ating pagkilala sa Panginoon. So, mararamdaman at mararamdaman, yun nga lang po, darating talaga na kinakailangan bilang mga mananampalataya ay sikapin po natin na ibalik yung pong pananaw natin at lente na ano ang tingin ng Diyos sa mga bagay na ito. So, yung pong, para sa akin, Kuya Pilo, napakahalagang bagay na alam natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagpapanatag ng kalooban ay binibigay ng Panginoon sa atin, at yung pong mga hula sa Biblia na nakasaad na, makatutulong po ito na para makita natin ang mga bagay-bagay na gaganap, hindi dahil sa hindi na natin sila ipapanalangin, kung hindi na tayo basta-basta nabibigla, kung nagulat man, nasaktan man, nainis man, o natuwa man sa mga magandang bagay, ay nadadagdagan yung ating malabis na pagkilala pa sa ay totoo pa, totoong tunay yung mga sinabi at pinahayag ng banal na kasulatan, at marapat lang na lagi pa nating ianda ang ating mga sarili, sapagkat tunay na itataguyod ng Panginoon ang kanyang kaharian
0: Kanyang
1: sa
0: kaharian.
1: mga huling araw.
0: Oo. Sa mga katuwid, yung mga nangyayaring ito sa ating mundo, sa ating bansa, ay nakita na ng Diyos noon pa. Ganun po ba? At ito'y meron na siyang mga solusyon para doon sa kanyang mga mananampalataya. At kung makikita man natin, nangyayari nga yung sa kasulatan, yung sa prophecy, nangyayari nga. Pero hindi tayo papabayaan na para bang papabayaan tayo dumaloy lang. Parang ano, na-imagine ko. Kung ang ating parang nakabangka, kung ang bangka natin ay papunta sa talo, no? Edi yung alam mong sa panganib, kung papunta sa panganib, alam na ng Diyos kung paano sasagitin yung bangka na yon kahit doon papunta. Ayun, so masigit pa rin ng Diyos, ano, Pastor?
1: Tama po. Yung pong ending kasi, Kuya Pilo, understanding the ending, parang kumbaga po sa pelikula, ang daming mga plot twist, ang daming mga crisis, ang dami ring mga victories. Tapos yung bang tila, minsan ay nasasaktan na yung bida, parang nananaig na yung kasamaan. Pero kapag alam mo kasi yung ending na merong nag-master plan ng ending na kung paano man yung mga plot twist na yon,
0: Sabi ni
1: but
0: director.
1: yes, all is well that ends well, na masasabi natin God has the final say pa rin.
0: Oh, yeah. Yun na nga ba sinasabi ko? Kasi pagka alam mo na yung ending eh, hindi mo na papanoorin. Pero manood tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Makikita nyo.
1: Correct po.
0: Maganda ending. Maganda ang ending. Always hope in the Lord. Ano? Hindi papabayaan ni Lord yung ending ng inyong buhay ay pangit. Kasi meron siyang pangalang pinapangalagaan at pangako para sa ating lahat, ano? Bawat isa. Yan, walang indianan diyan sa Panginoon, ano? Wow.
1: Yeah.
0: Well, speaking of walang indianan, andito marami na tayong mga kaibigan, marami na tayong mga kaagapay na ayaw ma-indian ang kanilang mga tanong. Kaya heto na, ready na po tayo, Pastor Don. Okay.
1: Ay, opo, Kuya Pilo, sa biyaya po ni Lord.
0: Yes, here. Ito yung una nating listener at ang sabi niya, ganito po. Sabi niya, graduating po ako, pero di ko alam kung gusto ko pa ba yung course ko. Uy, pinilit ko lang kasi ito yung gusto ng parents ko para sa akin. Pero natatakot po akong ma-disappoint sila kapag sinabi kong hindi ako masaya. Ayan, ako. Ay, napaka-common, ano? Somehow, maraming mga young people ang ganito. Hindi sila nilas masaya sa kurso nila. Pero alam mo, Pastor Don, may time noon na hindi ako masaya sa kurso ko, psychology. Alam mo yon, Pastor Don?
1: Hindi po. Revelation yan, Kuya Pilo.
0: Well, kasi ano, there was a time na hinanap yung psychology. I mean, ang gusto sa akin talaga nung nanay ko, mag-engineering, mga ganyan. Kasi yung kapatid ko sa computer, ayan, sabi niya, para magsama kami pagtulungan. Pero sabi ko, gusto ko mapunta sa medicine. So, nag-take up ako ng pinakamadali, yung mga walang math psychology. Akala ko naman madali. Mahirap pala. Ganun, mahirap din pala. Pero, oo. And then, lalo na nung nag-graduate ako, walang trabaho. Kasi nung time na yon, nung nag-graduate ako, ang mga popular na trabaho, nursing, mga napupunta sa abroad. Computer, ayun, caregiving, yan yung mga napupunta sa abroad noon. Eh kami, psychology, wala. Parang itinapon lang ako sa ano sa admin work. Ganun lang nangyari sa akin. So, nag-graduate ako, parang hindi ko rin gusto. Pero, well, siguro, natuwa din naman ako dahil nagawa naman ng mga magulang ko yung gusto nila. Mahirap, napagtapos ako. And then sabi nila, kung may gusto pa akong aralin, ako na. Dahil kasi hindi na nila kayang tustusan yun. So, at least nagkaroon naman ako ng means. Ano? Itong kaibigan natin, kailangan niya ng guidance. Sige nga po, Pastor,
1: Opo.
0: yung ma-advise natin.
1: Maganda kuya Pilo yung binanggit nyo, no? At unang tigit sa lahat ay gusto kong isusog doon sa sinabi nyo na sinunod muna yung magulang sa kanilang mga naisin. At least natapos dahil talagang pinagpuhunan na naman kasi ng magulang, no? Pinaghirapan nila. At hindi naman yan basta sumulpot lang sa isipan nila na ito ang, uy, maganda yung kursong ganito na biglaan lang ganon. Kundi somehow nakita rin nila yung kung bakit yon ang pinapangarap para sa atin. Ano? So yun pong kanilang pagpapagal, pagsasakripisyo, pagsusumika, paghihirap, pagtitipid at ibinuhos lahat para doon po sa kurso na yon. So, nice po natin na banggitin dito po sa ating tagapagtanong ay ina-appreciate natin yung inyong pagkilala doon sa kursong ibinigay ng inyong magulang. Although may mga struggles na ngayon, siguro kung kakayanin naman na ipagpatuloy, lalo tigit kung 2 taon na lang at 1 taon na lang ay matatapos na, kung kaya naman at hindi naman hirap na hirap doon sa mga subjects, no? So tapusin at pilitin. Pero kung talagang medyo challenging yung mga subjects na kinukuha at sumasablay, ay makatutulong kung makikipag-usap po kayo sa inyong magulang ng heart to heart. Nandoon na tayo, masasaktan at masasaktan talaga sila. Pero yan nga, kung magiging bukas ang ating damdamin para sa kanila, ang premise ko lang, Kuya Pilo, na nais na banggitin ay kung sakasakaling kakausapin ang magulang, hindi dahil sa ayaw niya yung kanyang kurso o hindi dahil sa gusto niyang kumawala o hindi lang siya masaya. So, ang ano natin dito, ang premise ay meron ba talaga siyang kakayanan para doon sa mga subjects na ino-offer para ipagpatuloy? Kasi kung talagang hindi naman at nag-struggle, let's say medyo sumasablay ang mga grades, palagay ko pwedeng kausapin ang magulang na mama, papa o nay, tay, talagang medyo hindi kakayanin sa ganitong klase ng mga subject areas. Kasi hindi dahil sa hindi ko interes, ipinakita ko at ibinigay ko ang lahat ng aking best para dito. Sadyang medyo hindi ito yung skill na meron ako. Sa katunayan po, ito po yung assessment ko noong sa career inventory. Meron naman pong ganyan, ano, sa inyong mga, I think, sa mga colleges nyo, pwede kayong kumonsulta at merong mga career inventories na ano ba yung mga skill sets nyo, ano ba yung inyong, kung saan kayo malakas, saan kayo magaling. So, kung nakapagpakonsulta kayo at nakita nyo yung mga resulta, na medyo malayo doon sa kursong nais ng inyong mga magulang, eh pwede niyong ipaliwanag na ito po yung naging resulta ng akin pong ano, career assessment, no? So at yun po ay makakatulong na gabay para po sa inyong mga magulang na maipakita na nag effort kayo para tugunin yung kanilang naisin para sa inyo. However, kung sakasakaling darating talaga sa pagkakataon na inulit ko, hindi dahil lang sa hindi kayo masaya, kung hindi yung skill set na talagang required para doon sa course na yon, eh, nag-i-struggle kayo ng lubos at hindi nyo magagawang i-push through pa. No, no matter how hard.
0: Alam mo po, Pastor Don, may mga nakausap ako. Gusto niya maging singer, pero ang pinilit sa kanya ng nanay niya, mag-abogado. Aba, natapos ng aboga siya. Napasok pa nga siya sa ano eh, sa Office of the Ombudsman. Ganun siya kagaling. Yung, pero hindi niya gusto mag-abogado. Ha? So sabi ko, ang galing mo naman. So baka naman hindi ka short ng skill. So kung hindi ka short ng skill, gamitin mo lahat ng skill mo, i-develop mo lahat. So ngayon, abogado na siya at singer pa. Dahil pinurso niya yung singing.
1: Yo.
0: Kumakanta siya sa teatro, mga ganyan. Merong mga theater musical, mga ganyan. Sumasali siya. Pero abogado din siya. Diba? Ang sarap naman. Sarap. So, hindi ka mauubusan ng skill. So kung maganda rin eh, minsan, tatanungin mo rin kung yung talino ng inyong mga magulang, baka merong dahilan. Kasi yun, isang perspective yun. You build up the skill.
1: Correct po.
0: Ha, nasa iyo na yan, eh, wag mo nang palampasin. Ma-develop na siya. Meron din ako kilala, doktor. Tapos ng pagiging doktor, pero hindi niya gusto doktor. Gusto niya maging engineer. So pagkatapos ng pagiging doktor, nag-engineer din siya. Pumasa siya pareho. Pumasa siya sa pagiging doktor. Sabi ko, ang talino mo naman. Ano ko makakita ng ganun? Eh, meron ka pala nun lahat. So yung nakakatuwa dahil meron kang abilidad sa dalawang aspeto na mabibigat pareho. Wow! Eh di, hindi ka mawawalan ng trabaho in the future. Hindi ka mawawalan ng oportunidad sa buhay mo. Sabi ko, so you got two. Yung iba, isa lang. Yun. So, well, that would be great to have. Kasi merong wisdom din naman siguro yung choices ng mga
1: totoo po, Kuya Tilo.
0: No. Well, a third
1: perspective. At wala naman pong magulang, opo, na ang pipiliin na kurso para sa inyo ay para sa inyong ikasasama.
0: Yeah.
1: O para pahirapan kayo. Siyempre, ang gusto po ng mga magulang ay mapagaan ang inyo pong kinabukasan.
0: Oo. Ako naalala ko nung bata eh, tinuturo nung teacher namin, mga grade high school, Araling Panlipunan. Ayun. Maganda 'yon ha. Kasi doon sa Araling Panlipunan, itinuturo doon na ang taong nagtatrabaho ay para makatulong din sa komunidad. Kaya siguro ito sa ating bansa na mahirap, sa ating bansa na maraming kulang, kailangan natin piliin at suriin kung ano yung angkop para sa ating bansa. Kaya minsan talagang contribution kung ano yung magiging kurso mo. Hindi lang pang sarili, kundi para sa pangkalahatan, yung kailangan ng ating lipunan. Hindi lang yung pansarili din. But that's another perspective. Kasi sa US, pagka ikaw ay nasa mayamang lugar, pili ka lang kung ano gusto mo. Pero nasa bansang mahirap, sa bansang mahirap, kailangan pumili ka yung kailangan ng bayan. Andun.
1: Tama po.
0: Ganun eh. So anyway, pure perspective, choose that. Dahil hindi namang maraming paraan, hindi kalunos-lunos kung ano yung hindi natin nagustuhan. Malamang yung hindi natin nagustuhan, baka magiging kailangan. Ako nga, hindi ko nagustuhan yung naging kurso ko. Pero ang ending, ito ako. Nagiging parte ng lipunan, nakakatugon sa pangangailangan. And I'm happy with that. But God is good.
1: Kung nailinaw nga po sana Kuya Pilo sa atin, ano kung ano ba yung kurso na ninanais ng magulang para sa kanya, at ano rin naman yung tinitingnan niya na kung saan siya o yung pinupuntirian niyang kurso. Baka naman somewhere eh, maipagdudugsong naman natin na hindi naman nalalayo, mas mabigyan natin siya ng angkop na paglalapat ng payo na baka naman ma-connect naman natin na nangangailangan lang ng koneksyon na win-win situation ba para sa kanyang magulang at para sa kanya.
0: Yan. Sana ma-aspire mo, marating nyo yun. Alam ko kaya yan. Pwede marating. Naku, salamat ka agad tayo. Pastor Don, ito yung second question ng ating listener. Sabi niya, may kaibigan po akong araw-araw kong kinakausap dati. Pero simula nang nagkaroon siya ng bagong circle, parang ako na lang yung laging naghahabol. Paano po ba tanggapin na baka hindi na kayo hindi na kayo pareho ng halaga ng tingin sa friendship. Ay, nangyayari to. Lalo dun sa, alam niyo yun, pagka magkaibigan kayo, magkaklase kayo. Tapos, saya-saya ng inyong friendship nung college. Tapos, pag-graduate nyo, pasok kayo sa parehong ano, isang kumpanya. Pagdating sa pagpasok mo sa kumpanya, napansin mo, uy, lumalayo na siya. Hindi na siya, hindi mo na siya ka-close. Naging iba na yung ka-close niya. Eh, di ba? Ganun. Ano nga ba dapat maging reaction natin doon? Yeah. Sige nga po, Pastor.
1: Sa simula talaga, Kuya Pilo, medyo masakit, ano? Lalo
0: oo.
1: Siyempre, yung nagbigay ka na ng emotional investment sa
0: Yeah.
1: iyong kaibigan at itinuring mo talaga na yung sinasabi sa Bible nga that there's a friend that sticks closer than a sibling or than a brother, than a sister.
0: Yeah.
1: Na parang pinag-isa nyo na yung inyong puso at doon ka nang hawak na BFF kayo. Talagang
0: Oh.
1: walang iwanan. Kaso nga, nagkataon may mga seasons of life, may mga mangyayari na mga bagay-bagay. So una't higit sa lahat, naintindihan natin at validate, binavalidate natin yung iyong nararamdaman, totoo naman na magtatanong at magtatanong at magkakaroon ka talaga ng ganyang sa loobin para sa iyong
0: Yeah.
1: kaibigan. However, siyempre yung narrative natin, ito yung story ang binubuo natin sa ating isipan. Ang nais muna natin ay i-approach mo yung iyong kaibigan para mawala ang pag-agam-agam. Tanungin mo sa pamamaraan na hindi naman obvious, kung hindi, i-assess mo lang na sa palagay mo ay paano mo magkukuha yung pagtatantsa ng kanyang friendship pa rin para sa'yo.
0: Yeah.
1: Kasi hindi natawag nating jealousy nga, di ba? Na sa isang puntos, masakit talaga, pero kung mas palalawakin ang pananaw at perspective, di ba, kung ikaw ay may kaibigan, magiging masaya ka kung magkakaroon pa rin siya ng iba pang kaibigan.
0: Oh,
1: No? At
0: actually dapat
1: kung
0: to.
1: sakasakali, sikapin, opo, sikapin niya, Kuya Pilo, na kaibiganin din yung bagong kaibigan. At kumbaga, yung two sa company, pero three is, sabihin natin, maging tatlo, maging apat, o edi yung circle of friends nyo lumalaki. At tapos, nagpapatuloy pa rin kayong dalawa na mas malalim yung inyong pakikipagkaibigan. But at least, kilala mo at alam mo na rin kung paano kaibiganin. Kasi kapag naramdaman ng iyong kaibigan na possessive ka, na parang nakikita yung pagtatampo mo dahil sa iba, eh, syempre, nakakabahala yun sa kanya at hindi natin kontrolado kung anong maaaring kanyang isipin na baka rin posibleng yun pa, yung tuloy-tuloy na magpalayo sa kanya or posible naman na manumbalik siya. So we don't know. Pero
0: Totoo po yan.
1: gayunpaman ay mag-reach out pa din kung talagang ikaw yung nagpapahalaga, meron talaga kasing kaibigan na ganon. At kung sakasakaling ikaw man yung naghahabol ng naghahabol, huwag kang masaktan. Naipakita mo sa kanya na isa kang tunay na kaibigan na nagmamalasakit.
0: Yon. Well, alam mo, Pastor Don, ang kagustuhan ko sa isang church, ano? Kasi, di ba, minsan, kapag kunwari, in-invite mo ang kaibigan mo sa church, darating yung point na doon sa church, magkasama kayo, pero meron ding nagkakaroon ng independence dahil kailangan lang humiwalay, magkaroon ng kanya-kanyang cell group, magkaroon din ng kanya-kanyang mga group interest dahil sa loob ng church, andun yung spirituality ng inyong individual character development. Ganun. So, maganda dahil importante na may independence din tayo, ano. Hindi naman lagi kang clingy, clingy, ano. Hindi lagi kang dikit dun sa kaibigan mo. But, you know, it would be very healthy na meron kang tamang-tama lang na closeness and then tamang-tama din na independence. I-hit mo yon, ang sarap nun dahil growing up tayo
1: Correct.
0: lahat. We can be independent, we can be close, at malalaman mo habang nakaka-contribute ka sa kapwa mo, nakaka-close ka sa kanila. Wow! Yan. Ito pa, isang tanong, Pastor Don. No, dire-diretso tayo. Sabi niya, breadwinner po ako sa pamilya namin at kada sweldo, parang ubos agad sa bilis ng utang. Ayun, minsan, nakikita ko sa mga kaedad kong nakakapag-ipon at nakakapag-enjoy. Tapos nagigilty ako dahil naisip ko yun. Mali po bang mapagod sa responsibilidad? Wow! Ang lahat, lahat yata ng tao, ganito kalagayan. Sige nga, Pastor Don. I'm sure na-encounter nyo to na sa
1: Apo.
0: personal na buhay tsaka sa mga kasama natin sa churches. Yeah.
1: So, gaya po ng nauna, no, Kuya Pilo, naintindihan po natin yung kanyang nararamdaman. So, yan po ay tunay na nararanasan, tunay na nararamdaman, at wala pong mali o sasabihin po natin hindi tama na maramdaman yung inyong kapaguran sa bagay na yan.
0: Oh, tama lang yung bago.
1: However,
0: That's
1: sana
0: true.
1: po maitanong nyo rin sa sarili nyo na baka yan din po ang naramdaman ng inyong mga magulang habang kayo pinapalaki. No? Maaring yaan ang inyong damdamin ngayon, pero sana sumagi din sa isipan nyo, si nanay kaya si tatay, nung kami binubuhay, meron ba sila kayang angal? Di ba, nung pong sila ay nagsusumikap, pinag-aaral tayo, pinalalaki tayo, pinapakain tayo bawat araw, dinadamitan tayo, ginagastosan tayo. Baka posibleng yan din yung kanilang naramdaman. Kumustahin naman natin at bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga sakripisyong yon mula sa ating mga magulang. Perhaps, baka isang malaking bagay yon na hindi man makapagpabago agad ng damdamin natin, pero makapagpaliwanag naman sa ating isipan at kahit paano ay makapagbukas ng ating kalooban tungkol sa kanila ring pinagdaanan. Ano po? At syempre, umaasa naman tayo na sa ganyang bagay ay yung inyong pagpapagal, yung inyong pagsasakripisyo, pasasaan ba yan kung ipagpapatuloy natin at hindi tayo, bagamat tayo nangihina, bagamat tayo ay nasasaktan, bagamat tayo napapagod, pero kung hindi tayo magsasawa, ilagay natin sa ating isipan ng bawat araw ay regalo pa rin ng Diyos. Gaano man ang mga struggles natin, ay magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Meron tayong trabaho. Now, hindi ko ginagamit ito para maging simplistic, no?
0: Yeah.
1: Kung hindi
0: Oo,
1: yung
0: tama.
1: realization ba na ayoko, Kuya Pilo, kasi na dumating sa puntos na buti ka pa nga may trabaho, yung iba nga wala. Ayokong ganun eh.
0: No,
1: Kung hindi,
0: parang
1: yung konsepto ba na ito ako ipinagpapasalamat ko sa Panginoon at yung mga magulang ko naghirap din para sa akin. Kakainin na lang nila, ibibigay pa para sa mga bata. Di ba,
0: Totoo naman
1: aling
0: kasi,
1: sila ang guto,
0: totoo naman
1: makakain lang
0: kasi,
1: kami.
0: meron talagang tunay na daing yung pagiging breadwinner. Merong hirap talaga na kumikita ka pero nawawala na kaagad. Pero alam niyo, Pastor Don, na, dito sa tanong na ito, na-realize ko, minsan yung perang inipon mo, wala naman talagang mabuting nagawa pa yon. Unless nagagamitin mo sa mga kabutihan. Parang yung si Joseph do sa Bible, inipon niya yung 20% ng mga ani.
1: Yes.
0: Ang dami nun. Iba yung sitwasyon na yun dahil kasi iniipon niya dahil may darating na tagtuyo, may darating na taggutom. Kaya ibig sabihin, kahit ang dami-dami niyang ipon, alam niyang para sa mabuting bagay na nagagamitin niya yun. Kumpara doon sa mga taong nag-iipon, pero wala naman talaga mabuting pakay para doon sa iniipon nila. Parang gusto ko lang malaki yung gusto ko lang malaki yung aking ano bank account para ano? Wala lang, pang secure lang. Para bang ganun. De, may mga nag-iipon na out of worry, pero si Joseph sa Bible, nag-ipon siya out
1: For
0: of
1: a good purpose.
0: a good purpose, a very real tunay na alam niya, galing sa Diyos, na darating yung taggutom. Alam niya yun. So, a very, very real purpose. Pero eto nga, kapag ikaw ay kumikita at bumagastos ka para sa mabuting resulta, ang mabuting resulta, natutustusan yung kailangan ninyo, renta, pagkain, lahat ng mga bills, natutustusan. It's a good thing. Maubos man yun, may mabuting kapalit, may mabuting nagawa.
1: Correct.
0: Pero syempre, gusto natin makaipon. Eh, bakit hindi? Kung makaipon, edi good. Kasi meron pa ako nakausap one time. Basta, ang sabi niya, hirap na hirap na siya. Breadwinner din. Hirap na hirap na siya. Kasi kada buwan, Ubus lahat, wala siyang napupunta. Maskin sa sarili niya, hindi niya nagagastos, hindi man niya siya makabili nung sarili niyang ano, kahit mamili man lang nung paborito niya pa, makapag matreat man lang yung sarili sa isang restaurant na fast food, hindi niya magawa, lahat napupunta sa kanya. So, bigat na bigat ang kalooban niya. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung paano mangyayarin, makakaipong ka kung laging ganun. Pero, isa lang ang choice mo, kailangan dumagdag yung kito mo. In other words, wala kang ibang choice kundi yumaman. Hindi kung kaya mo, gamitin mo yung kakayahan mo para madagdagan ang kita mo. And then, papayamang ka na.
1: Apo. Sa Kuya Pilo, madagdag ko lang din po, no? Kung hindi naman sa luho na uubos yung pinaghihirapan, yung kinikita, hindi naman sa luho, kung hindi talagang sa pang-araw-araw na nagagamit, ay yun ay may napaggagamitan yung sinasabi ni Kuya Pilo, no? May napaggagamitan ng magandang bagay yung iyong pinaghihirapan. Kahit na sabihin natin na hindi sumasapat at tila baga kulang, talagang nakakapagod. Ang importante sa lahat ng bagay na yan, huwag tayong magsasawa pa din. Kasi the moment na sinukuan natin yan, magdodoble-doble at magkakaroon pa ng domino effect yan. So, totoo, tama yung inyong nararamdaman. At lagi lang makipag-usap sa mga taong mas magbibigay pa ng idea kung paano makadagdag kita. Maganap-hanap ng iba pang mga pagkakataon kung saan may bubuksan na pintuan ng Panginoon para makapag-sideline-sideline. Who knows? God is rich in wisdom. God is rich in ideas.
0: Yeah. Alam niyo, Pastor, well, ako dumaan din naman ako doon sa punto na walang-wala talaga. Walang naiipon. Talagang wala halos. Dumating yung punto na minsan hindi yung pera ang sasandalan mo, kundi yung reputasyon na naidulot ng kahirapan o naidulot ng mga challenges sa buhay. Kasi pagka naging mahusay ka sa gitna ng kahirapan, nagkakaroon ka ng isang reputasyon. Yung reputasyon na hindi ka nakaka-give up. Ikaw yung tipo na hindi ka matatama ng mental health issue dahil kasi sa hirap o dahil sa difficulty na pinagdadaanan. Hindi eh. Tibay ka pa rin dahil alam mo, sa kalagitnaan ng kakulangan, tuloy pa rin ang iyong kabutihan. Hindi ka nag-give up. May mga tao na sa gitna ng kahirapan, nagnakaw. O kaya eh, nasira na yung kanilang kaluluwa. Ayun. Pero sabi nga ng Bible, maaanin mo eh, makuha mo yung buong mundo tapos nawala naman kaluluwa mo.
1: Tama po.
0: Kaya makikita mo, merong kayamanan na nadudulot sa iyo. Kung merong nababawasan, merong ibang parte na lumalago. Kaya, ang daming aspeto ng buhay pagka tinanong mo ang Panginoon sa Biblia. Ang dami. Nakakatuwa yung discussion na to. Pero kaya lang, sobrang kulang pa tayo sa time. Magbe-break muna tayo ngayon para matuloy natin yung discussion na yan. Ang sarap na yan. Sa pagbabalik po ng Heartline, maya-maya lang, don't go away, we'll be right back, stay tuned. Okay? Diyan lang, mga kaagapan.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan. Turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Thank you po mga kaagapay at talagang malaking pasasalamat na kasama namin kayo dito ngayong gabi. Kaya magandang magandang araw sa lahat na kung saan man kayo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya kagaya ni Kuya Edgar at Ate Rose Ineveso, ayan, tsaka si Ephraim and Erica dyan sa UAE. Hello, kamusta kayo? Ay, Ephraim and Erica kasama si Caleb. Malaki na si Caleb, ay, anak nyo. Ha? Andyan na pala kayo sa Canada. Ayan, nakikinig sila doon. Pastor Retty Cadiong, Pastora Stephanie Cadiong, tsaka si Resene and Rejoice. Kamusta kayo dyan? Nasa Olonga po. And thank you very much sa Light Church na isang ilaw talaga dyan sa lugar nyo sa Olonga po. Sa California naman, si Pastor Tito Falguera, kasama si Ate Des Agkawili, at sa California din, si Ate Claire Cartel. Good to see you, okay, Ate Claire. Yan. And si Chi Santos, Chi Bumanlag Santos, Kuya Arnie and Sarah Bersenio dyan din sa US. At sa Guam, ang ating mga nakikinig, si Ate Vicky Dulcero Galino. Hello, kamusta ka na? And thank you very much. Malapit na birthday mo, Ging! Ate Ging! At kasama ang asawa niya, si Kuya Ferdy. Sila Mr. and Mrs. Katabay. Thank you. Kamusta kayo? How are you, Ate Ging? Advance happy birthday sa iyo. Ano? Oh, salamat sa greetings mo sa akin. Si Malen, tsaka si Karen Damian din, na naandyan sa Japan. Silang lahat naandyan sa Japan, sa Tokyo Baptist Church. And thank you for listening to us dito sa si mga kasama natin sa US, si Kuya Monde and Shanine Bernal. Kasama si Isabel, ang anak nila, dyan sa US. Sa ano din yata? Sa San Francisco ba kayo? Yeah. Well, I'm very glad that you're still there listening. Thank you very much for staying tuned. Ano? Ate Citadel Guron sa Turkey. Wow. Thank you very much and God bless you. Sa mga katropa natin, si Ate Delia Pagola, na naandyan sa Canada din. Mga tropa natin dyan sa tropang mga Mabitakenyos, mga taga Mabitak Laguna na napunta doon sa Canada. Ayan, madami kayo. Hindi ko na isa-isahin. Pero thank you very much for being right there. Yung mga Pagolas, yung mga Laharkas, yan, mga katropa namin na andyan. Yan, ako, dami nyo. Yan, thank you very much. Kayo, Pastor Pastor Don, ano ho, meron po ba kayong pahabol na bate sa ating mga katropa dyan?
1: Ay, opo, yung po mga taga Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park natin, Kuya Pilo, na yes, pinangunahan ng aming pong charter president, si Dr. Danny Carandang at ganun din po ang amin pong Unite for Good President ngayon, si Jerry Bautista. Hello po sa inyo at sa lahat po ng ating mga Rotarians dyan sa Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park.
0: Absolutely. Mga Rotarian, magandang magandang araw sa inyo lahat. Okay? Thank you very much. Well, mabalik lang tayo doon sa usapan natin kanina, no? Kasi minsan parang ang laging kalakaran ngayon sa lipunan natin ngayon. Pera, pera. Kailangan kumita ng pera. Tsaka yung ano, agawan ng pera. Dahil kailangan mabawasan ang tax, mabawasan lahat naman. Totoo naman na dapat tayong mayroong responsibilidad. Pero naalala ko talaga, ang galing ng prinsipyong pinalo ni Joseph. Nag-ipon si Joseph ng ani. 7 years niyang inipon mo yun. Oh. 7 years. Dahil 7 years
1: seven
0: na
1: siya. Yes.
0: At pinipon niya yung 20%. Dahil alam niyang may darating na 7 years na ano na pagtuyo. Naisip ko lang, sabi ko, bakit hindi kalahati ang inipon niya? Bakit 20%? Parang hindi yata kasya. Kasi kung yung 7 years, 80% ang iyong ginagamit, eh pagdating nung 7 years na tagtuyo, 20% lang ang meron ka para sa 7 taon na yun. Paano kumasya yun? Medyo may milagro doon, ano? Napansin nyo, may milagro.
1: Yes.
0: 20% para sa buong 7 taon. Samantalang yung nakalipas na sagana, nung sagana, 80% ang kinonsumo nung mga tao. So ang laki ng difference. Parang 4 times na nabawasan yung ano. So pero magaling sila na mag-manage ng sa panahon ng gipit, kaya mong paandarin ang bayan sa halagang 20% lang. Wow. Yes. Ang galing ng skill. It's a skill. It's not an economic problem. It's a skill problem. And so, doon ko nakita, Pastor Don, Huwag kang aasa sa kakayahan ng pera. Aasa ka sa pagpagaling at pagpapalaganap ng talino sa buhay sa iyo. Kabutihang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Madami yun. And then yun, doon ko nga narinasan. Yung pagkamaganda reputasyon mo, nagawa mong mabuhay ang iyong bansa sa maliit na amount, which nangyari na rin yun sa North and sa South Korea, nagawa nila yun. Sa ano, sa Taiwan, nagawa nila sa maliit na budget. Israel, nagawa rin nila sa maliit na budget na palaganap nila at napaunlad nila ang kanilang bayan. Ang nangyari, yung kalidad ng mga tao, yung karakter ng mga tao ang nabago. At ang naghango, hindi pera. Eh, ang sarap i-share to sa'yo, Pastor Don. May times kami ni wifey, walang-wala talaga. Pero dahil na lang sa reputasyon, dahil na lang sa pagkakakilala sa'yo, sa kasawa ko, tsaka sa, minsan nalilibre kami ng Boracay, nalilibre kami sa resort, nalilibre kami sa ibang lugar. At may mga pagkakataon na i-invite kami mag-speak sa ibang bansa, all expenses paid. Mm-hmm. Hindi dahil sa mayamang kami, kundi dahil sa may reputasyon, meron kang mayaambag dun sa mga tao. At nagtataka ka na sa gitna ng walang-wala naman kayo, tapos doon ka pa nakapunta sa ibang bansa. Walang-wala naman kayo, doon ka pa nakaranas ng sagana na mapailagay ka sa hotel, mga ganun. Kasi mayroong reputation na inibigay siya. Tapos, yung walang-wala ka naman, hindi ka naman nagmamarketing, hindi ka naman nagpo-promo, pero biglang iimbitahin ka ng isang malaking kumpanya dahil kasi alam nila meron kang kakayahan na ganito, ganun. And really, may mga times doon sa lugar na kinabibilangan mo o kaya yung mga lugar na trabaho mo, yung reputation mo, pagka kumalat doon, doon ka nagkakaroon ng karanasang ma-promote. Kasi alam nila ang kalidad ng pagkatao mo. Sa hirap at ginhawa, anong klaseng tao meron ka. Kaya ang sarap pag-usapan nito kasi maraming blessing talaga na hindi convertible to pera. Pero huwag nyo na maharapin pera ka. Maraming blessing sa paggawa at pagkilos ng mabuti. Nagbibuild din yun na mabuting reputasyon sa inyo. Kaya yung listener natin, yung nagtanong kanina na breadwinner ka, oo, mahirap, mauubos at mauubos yung pera. Pero yung kabutihang tao, hindi ka maubusan noon.
1: Yes.
0: Makakaraos ka dyan. Wow. Hey! Ako, Pastor Don. Ito naman, mayroon tayong tanong uli, sabi ng ating listener. Recently po, namatay yung alaga kong aso. Oh, namatagal ko nang kasama. Simula noon, parang wala akong gana sa lahat. Pero nahihiya akong ikwento sa iba kasi baka sabihin, aso lang naman. Bakit po sobrang bigat pa rin kahit ilang linggo na? Oo, ay, mabigat talaga din. Ako nga eh, yung pusa, alam mo, Pastor Don, yung pusang kalye, yung hindi naman amin. Gagala-gala lang. Araw-araw dumadaan dito para kumain. Ayan, natumatambay din. So natutuwa ako. Sa kinakausap ni Mike. Ganun. Nung nawala siya, malungkot. Ano kaya magandang gawin, no? Pastor Don?
1: Close to heart, Kuya Pilo, yung ano eh, question o paglalahat sa atin ng ating ano, nagbigay ng una, nagpapasalamat tayo dahil naikwento mo sa amin. Oo. Ano?
0: At sana napagaan. Ng lahat ng tao, nakita.
1: Naalala ko, Kuya Pilo, ang misis ko eh, hindi ito mahilig noon sa kahit klase ng pet, no? Pero kami kasing mga magkakapatid, lumaki kami na mga pet lovers. So, ayun, nahawa na din siya. At yung first time ever na napamahal sa kanyang aso, na talaga namang nung may nangyari na hindi maganda at namatay, ay talaga namang first time din na nakita kong ganun siya. Hindi lang basta umiyak, kung hindi sobrang namighati ang misis ko, no, dahil doon. So yung mga tipong ganong bagay. Kaya sa atin pong listener, hindi po kayo nag-isa at hindi po katawa-tawa yung inyong nararamdaman. No, lalo tigit nagkaroon na talaga kayo ng emotional bond together with your pet at minahal nyo yung inyong alaga at binalikan kayo ng pagmamahal ng inyong alaga. na kung paano nyo siya inaalagaan, ay napasaya rin naman kayo ng lubos. No? At siyempre, hindi naman talaga may iwasan darating at darating ang panahon na merong expiration ang buhay. No? Whether in any life form, every life form has an expiration. Tinakda ang Diyos para dyan. Ano? So, ang gusto lang natin masabi ay ang pagdudulot ninyo ng emotional bond sa ating mga alaga kapag sila ay pumanaw, necessarily, may grief talaga. Kaya, yan pong pinagdadaanan nyo, katulad ng sinabi nyo, ilang linggo nang nakalipas. Well, there are those na nakaka-recover po sila after several days, there are those after several weeks, and there are those after several months. It's a journey. No, one experience is different from the others. So, ika nga ay depende. Siguro,
0: iba-iba
1: magandang
0: talaga
1: bagay
0: eh.
1: dyan ay, opo, Kuya Pilo. Makakatulong siguro na kung papaano ninyo i-immortalize yung inyong alaga. Yung iba ay pinapagawaan nila ng parang some sort of nagpapaprint, nilalagay sa punda ng unan, yung mga ganon. Pero siyempre, depende kung ano yung nakakatulong sa inyo. No? Kung yun yung magpapagaan ng inyong kalooban, so kayo naman ang makakaramdam. Pero kung tingin nyo nang dahil doon ay medyo

0: alaala, mananatili at mananatili yun. To this day, ang misis ko, yung kanyang unang-unang minahal na aso talaga, medyo kakaiba. Kung tutusin, hindi niya nga aso yun eh. Aso yun na nung lumipat kami ng bahay, eh, merong nanganak na aso. Tapos itong aso na to, tuwang-tuwa naman siyang lagi nandoon sa ano namin, doon sa aming ano, bakuran na inuupahan namin. Tapos eh, mahilig kami noon magpatugtog ng mga papuring awit sa Panginoon. Nung binuksan namin yung pinto, pasok siya doon sa loob ng bahay namin at cassette tape pa. Kuya Pilo, ang gamit namin noon, yung cassette
1: Wow, tagal na
0: player.
1: yun, ha?
0: Cassette player, wala pang mga digital-digital noon. Pupuwesto siya kung saan nandoon yung cassette player, doon siya hihiga habang may patugtog ng mga papuring awit. Kaya
1: Oh,
0: sabi ng misis
1: wow.
0: ko, ay, ate na to, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi atin yan, sa kapitbahay yan. Nung nilipat na kami ng bahay, sabi ng may-ari, o baka gusto niyo nang dalhin yan. Lagi naman nasa inyo yan. Ayaw naman umuwi dito sa amin. Laging yan gusto. Ay talaga po, bibigyan niyo na sa amin. Oh, sige, dalhin niyo na yan. Yun yung unang-unang minahal na misis ko to this day. And Kuya Pilo, this dog was gone for 20 years na. And to this day, pag naalala ng misis ko, meron pa rin kurot sa puso niya. Dahil ito yung pinakamabait, pinakamatalino naming naging aso. Nagkaroon kami ng maraming aso. So far, wala pang nakakamatch sa kanyang ginawang pagmamahal sa amin at kung papaano yung naging bonding. Sa
1: Mamimiss
0: iba
1: mo
0: yung lengguwahe
1: talaga.
0: niya, Kuya Pilo. Aspin lang siya, pero iba yung lengguwahe niya talaga. At yun yung nakaagaw ng puso ng misis ko na hindi ako nagselos.
1: So paano siya nakakope dahil lost, nawala eh? Paano siya nagcope doon ang ginawa niya?
0: Ang ano ng misis ko talagang yun, una siyempre, iniligay niya sa isipan niya na may expiration talaga. At ang masaklap nga dito, Kuya Pilo, no? Yung kapatid pa ng misis ko ang nakadali doon sa aso na yon. Nasagasaan siya. So, hindi siya namatay ng natural.
1: Ang sakit noon.
0: So, ganun talaga kasakit. At
1: Untimely death.
0: nakatulong naman sa misis, yes, Kuya Pilo, nakatulong sa misis ko dahil mas vinalyo niya yung nararamdaman ng kapatid niya na nakasagasa dahil sobrang na guilty dahil alam na nila wala kaming anak, itinuring naming anak, yung aso. So talagang sobrang tigati din nung kapatid ni Mrs. dahil sa nagawa doon sa aso. So nung nakita ng Mrs. ko na ganon ang naging epekto sa kapatid niya, talagang mas nangibabaw yung pagalingin niya yung sarili niya para sa kapkanan ng brother niya. So doon naman siya nanggaling, no? So kahit na ngayon ay naaalala, kumbaga, ayan, marami na rin kaming ano. Ngayon, mula sa aso, panay pusa naman ang meron kami. Sa katunayan, meron kaming laging kating pusa matulog na nagigising ng alas 3, alas 4 ng madaling araw. Ayan. So nakakapagpasaya, pero yun, kasama talaga sa buhay na kapag meron tayong minahal at kapag nawala, natural lang na tayo masasaktan. So tao man yan, lalo tigit yan, katulad yan sa mga nagpapasaya sa atin na mga alagang hayop.
1: Somehow po, Pastor Don, ito paalala sa atin na hindi tayo immortal. Tayo ay mamamatay din. Lahat ng bagay na yan, lilipas, babalik sa Panginoon. Lahat ng yan. Pero yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, walang reunion na ine-expect.
0: Yun lang po, Kuya Pilo, totoo.
1: Kaya concern ko to dun sa mga taong nakikinig ngayon. Kung ikaw ay hindi naniniwalang may Diyos, eh hindi ka nag-i-expect ng reunion dun sa mga taong nawala o kaya sa mga aso na nawala. Ay, ako sure ako na sa kabutihan ng Diyos, kung ano yung marudob sa puso natin, ipagkakaloob niya, magkakaroon ng reunion yun. Sigurado ako doon. Yun. Ito yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng sigla sa bawat araw kahit mayroong kawalan, kahit nawala na. Nagbibigay sa'yo ng sigla na alam mong for now,

0: Oh, hindi kayo makikita. Pero darating yung time, makikita kayo uli sa mas magandang lugar. Ayun. And I really appreciate that. Kasi ang inaidudulot naman noon, mapapansin mo, magandang pananaw sa buhay, mapag-asa ka, mayroon kang ini-expect na kagaanan sa iyong buhay na alam mo, kaya mong sagupain kahit anong hirap dito sa mundo. Dahil, yun. Pero for those people, sa inyo, mga kaagapay, kung kayo nakikinig at hindi nyo pa nakikilala ang Panginoong Diyos, alam kong hinahanap-hanap nyo rin yung meron kayong sigla ng buhay. Dahil alam nyo, pwedeng mapalitan pa to, hindi permanenteng ganito ang buhay natin. Mapapalitan pa ng kabutihan. Pero kung hindi ka umaasa na ang Panginoon ay may ipinagkaloob na, na kaligtasan, mahirap yun. Ang hirap. Kaya tanggapin niyo na ang Panginoon ngayon
1: Totoo
0: ng
1: po.
0: tagapagligtas niyo at ang inyong Panginoon na Lord and Savior sa inyong buhay. Makikita ninyo yung malaking difference kung paano mabuhay sa ganong platform, sa ganong plane of life. Yan.
1: Correct, Kuya Pilo. I agree.
0: Nako. Well, pagpalain tayo na mortal man tayo, hindi hadlang yan sa pagiging masigla sa buhay. Okay? Ayan. Ay, may tanong pa tayo uli, Pastor John. Okay na ho ba, Pastor Don? Sabi niya
1: Opo,
0: po,
1: opo, Kuya Pilo.
0: ayan, sabi niya, may asawa po ako, pero pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako sa bahay. Wow, sakit. I'm sorry. Hindi naman kami laging nag-aaway, pero parang wala na kaming koneksyon at hindi ko alam paano ibalik. Normal lang po ba na ma-feel lonely kahit may kasama ka na? Wow. Oh, mga may asawa dyan, ha? Oh, kailangan nyo yung, ito, yung upuan nyo, lapit, lapit. Oh.
1: Medyo nakakalungkot na mapakinggan, no, Kuya Pilo, itong ating listener, yung kanyang pinagdadaanan sa kasalukuyan.
0: Eh, uso to, Pastor. Uso to.
1: Totoo po,
0: yung mga
1: yung
0: mag-asawa na may
1: alam
0: kanya-kanya
1: kong
0: ng ginagawa. Ano, yun, parang, yun.
1: May
0: Hirap
1: mga
0: yun.
1: pinagkakaabalahan.
0: Oo.
1: Yeah. Tapos pagka nag-usap ay mga mabababaw na bagay na lang.
0: Yeah.
1: Minsan isip na isip at usapang isip na lang at hindi
0: Oo.
1: na, kumbaga isip sa isip, wala na yung mas malalim pa na damdamin sa damdamin
0: Oo.
1: na siguro makakatulong sa pagkakataong ito na i-approach niyo po yung inyo pong asawa at magbigay po ng pahiwatig na kayo ay nagkakaroon ng pangungulila, no? Sa pamamaraan na hindi pagbibintang sa kanyang kawalan ng panahon, kung hindi sa pamamaraan na handa kayo na humakbang para sa inyong ikatatatag at ikalalalim ng inyong pagsasama. Mahirap po talaga na alam mong meron kang asawa at pero pakiramdam mo yon yung bagay na yan na nag-isa ka na lang sa bahay, wala ka namang kausap. Masakit po talaga yan. Normal po yung inyong nararamdaman na pangungulila. At siyempre, ang gusto natin, kung makakahanap po kayo ng pagkakataon na kayo pong dalawa bilang mag-asawa, kung sakasakali, baka naman po ang inyong asawa ay may pinagdadaanan din. Ano? Di po natin alam kung anong mga kaligiran, baka posibleng ganun din. At kung makukumbinsin nyo po na kayo ay magpa-counseling, kayo pong dalawa, na mag-facilitate kung paano po kayo ay maaasistihan o magagabayan na mapalalim. Baka kailangan lang merong mamagitan na kung ano pa man yung nagpapahiwalay po sa inyo.
0: Actually, Pastor Don, gusto ko yung sitwasyon nila, no? Hindi sila nag-aaway. Yun lang, para silang kanya-kanya, para silang parang hindi mag-connect, hindi connect. Pero I would recommend, ako, may mga naka-counselan ako. Isa sa mga recommendation ko is yung mag-join ka dun sa passion ng asawa mo. Kunwari, for example, passion ng asawa mo, yung nagtatanim, yung naghahalaman,

0: ang plantita, mga ganyan, samahan mo siya doon. Makiplantita ka din, plantito. Makiplantito ka din. Para malaman niya na sumusuport ka doon sa kanyang passion, sa kanyang
1: I-appreciate. Yeah,
0: i-appreciate.
1: Popo.
0: Doon makikita mo, magkoconnect ka. Na, yung kaya, kunwari, mahilig siyang gumawa ng certain luto. Yung kunwari, mahilig siyang magluto. Na, yung wife ko, mahilig magluto ng chicken feet. Ako hindi ko nagluluto ng chicken feet. Pero masarap naman. Tapos nung tinulungan ko na siyang gumawa ng chicken feet na luto, may closeness yung bonding. Ganun. So,
1: At lalong sumarap, Kuya Pilo, ang
0: oo,
1: chicken
0: lalo,
1: feet.
0: oo. Ay, nako, matikman mo chicken feet na. Oo.
1: Ayun, no? Diba?
0: Pero you know, may mga bagay na makakakonekta ka dahil kasi sumasabay ka dun sa anong nasa puso ng tao. Yan, maramdaman. I think, hindi lang siguro sa asawa, pati sa anak. Kapag nakonekta mo yun, naka-join ka dun, mararamdaman nila na concerned ka. So, ano yung concern nila? Nagiging involved ka rin dun sa gusto nila maging involved. So, like for example, tuwan-tuwa ako dito sa isang couple na pareho silang kumakanta sa praise and worship. And then, nalaman ko na yun yung tanging bagay na magkasama silang ginagawa. And hindi nila give up dahil it keeps on putting them together. It bonds them all together. Na kahit mayroong mga problema ang pinagdadaanan sila, hindi nila ni-skip yun dahil yun yung bonding, yun yung praise and worship nila. And yeah, minsan may pwede kang gawin na parang sari-sarili ninyong ano, tawagin natin parang sarili ninyong ritual. Wari, for example, meron kayong time within the week. Once a week, pumupunta kayo sa isang lugar na pinagkasunduan nyo na yun yung magandang lugar na puntahan nyo lagi every week. Yun. So, it's a very, very important bonding moment. I love that. Yun, ang sarap nun. Yun. Ay, Pastor Don, ikaw, meron kayong ano, may date kayo mamaya ni ano, ni Mrs.
1: Yan, ang the usual namin, Kuya Pilo, talagang we walk around.
0: Yeah.
1: Wala lang, basta magkasama lang, naglalakad.
0: Yeah. O jogging. Okay, alam, mainit kayo.
1: Tapos, kami talagang lakad lang, Kuya Pilo. No? We make it a habit na we walk together.
0: Yeah.
1: Kahit na dito sa bahay, kumbaga, magkasabay, magkasalubungan.
0: Yes.
1: Basta we make sure we watch each other para doon sa part ng daily routine namin na talagang baka complete kami ng steps together. So, tapos, yun, kahit walang bibilin sa labas, basta magkasamang magpapalamig lang, magpapahangin. Tapos,
0: yeah.
1: ang kadalasan pa namin kaugalian, Kuya Pilo, pagka kami ay medyo naiinip, pupunta kami sa mall, tapos merong
0: Yeah.
1: bowling, ano kasi, bowling lane dito.
0: Moling
1: Manonood
0: moling.
1: lang kami ng mga
0: Ayan.
1: nagbo-bowling. Oh, yung
0: Oo.
1: nagbo-bowling. Tapos, yung mga pagka may nakaka-strike, parehas kaming natutuwa. Pag sabi, ang galing nung ano, parang nag-ano kami na. Yung pang usapang hindi malalim na diskusyon,
0: Pero may bonding. Oo.
1: Konektado yung
0: Oo.
1: damdamin.
0: Iyan.
1: So, doon kami natutuwa na nakaka-relax sa amin.
0: Yeah.
1: Na makita yung mga naghahagis ng bola, tapos minsan nagtatawanan kami at masaya kami makita yung mga naglalaro ng bowling na they really spend time together. Ay
0: Uh-oh.
1: sila gumagastos pa para doon, kami natutuwa na kami nakaupo lang doon, pinanonood sila. Hindi kami gumastos pero masaya din kami kasi
0: Oh.
1: nakita namin sila masasaya, yung mga ganong tagpo.
0: Yes. Amen. Amen. Yan, gawin niyo mga kaagapay. Mga unique na qualities na meron kayo in common, yun, connection yun. Ito pa, college student naman, ito tanong niya. College student po ako at tuwing may recitation o reporting, parang nanginginig talaga ako sa kaba. Kahit prepared naman ako, pakiramdam ko, husgahan agad ako ng aking mga pagkakamali. Paano po mababawasan yung sobrang takot sa opinion ng ibang tao? Ayan, ako, magandang tanong. Paano ba mababawasan ang sobrang takot sa opinion ng ibang tao? Ayan. Alam niyo yung media natin, ang dami ng opinion na pinapalagay. Mukhang marami sa inyo, takot na kung ano yung napapanood niyo sa media. Ay, nako. Hindi pa man nagbibigay na opinion tungkol sa inyo, pero natatakot na tayo. Bah! Wow! Ayan, mga kaagapay, tingnan natin. No? Pag-usapan natin yan.
1: May mga tao po talaga, Kuya Pilo, na ano, no? Na parang kumbaga may stage fright, no? Or recitation anxiety. So may mga tao naman talagang ganyan at hindi ka nag-iisa. No, bagamat siyempre sabihin natin sa karamihan ay nakakapag-recite sila, okay lang. Ang isa siguro sa mga tinitingnan natin dito ay yung expectation mo sa sarili mo. No?
0: Oh, yan.
1: Yung takot ka, katulad ng binanggit mo, takot kang magkamali, nakapag kamali, tingin mo ay pagtatawanan ka. Mahirap talaga siyang dalhin. Ano? But somehow, talagang mararanasan at mararanasan natin yan. Kahit naman ako, nagkamali ako, pinagtawanan din naman ako na mali yung sagot ko, palpak, nakasugat, nakasakit. Pero kinakailangan mo talagang dalhin na may nangyayaring ganon at hindi naman ibig sabihin ay magtatapos ang mundo o gugunaw ang mundo. Mahirap lang talaga siyang dalhin. Ngunit mas maging magandang oportunidad para sa exposure kasi lahat naman ng tao nagkakamali, no? At nagkataon, may mga taong natatawa sa pagkakamali, may mga tao naman na sumusuporta at nagbibigay sa atin ng magandang payo. Siguro makakatulong yung mga hakbangin na kung saan ay merong mga personality development at mga pagko-coach sa atin para mas mabawas-bawasan yung concern mo, paano mababawasan ang ganitong bagay. So, ang talagang primarily, wala kang ibang talagang pwedeng gawin kung hindi i-expose mo yung sarili mo sa maraming mga ganong pagkakataon. Dahil kung hindi mo gagawin, walang pamamaraan para mabawasan yung kaba. Kung hindi sa pamamagitan talaga ng pagpa-practice, prepared ka naman katulad ng sinabi mo. Siguro yung narrative lang sa isipan mo na sobrang advanced ba na in-anticipate mo agad pa magkakamali ka at pagtatawanan ka. So,
0: Pero
1: give it a try. Let it loose.
0: Parang pwede naman tanggapin na talaga magkakamali. May kaibigan niya
1: Correct.
0: ako eh. Sabi niya, kasi ano siya,
1: Ako, Kuya Pilo, marami na akong pagkakamali sa ganyan na sagot.
0: Yeah.
1: Pero,
0: well,
1: it is what it is.
0: Ang sabi ng kaibigan ko, sabi niya ganito, kapag trainer siya eh, alam niya na may mga pagkakataong kinakabahan din siya. Kaya lang, sabi niya, I'll do it scared. I'll do it scared. Takot ako. Oh, gawin ko pa rin ng takot. Yun. And then, after some time, nawawala na yung takot kasi ginagawa mo na eh. Kung nagawa mo ng takot, magagawa mo na ng hindi takot. O mababawasan na yun. Ng less. Yun. Kasi gagawin at gagawin mo pa rin eh. Minsan, totoo, kung alam mo importante yung gagawin mo, may takot ka man o wala, gagawin mo pa rin eh. Yun. Yun.
1: Correct, Kuya Pilo. Courage is not the absence of fear, but standing there, doing what's necessary, and let the thing take its course. Now, gusto ko lang Kuya Pilo madagdag, no? Meron na mga practical techniques para mabawasan yung pagkakaba at itinuturo naman ito sa mga public speaking and all that. So kabilang dyan ay mga pagpe-press, yung mga pressure points natin para kumalma tayo or anything na nagpapakalma sa'yo. Katulad halimbawa yung fidget tactile yung mga fidget tree na kung ano yung magpapakalma sa iyo na yung mga ngayon may mga tactile tawag dito
0: techniques,
1: na
0: methodologies
1: nauuso ngayon
0: yung mga pinipindot-pindot na ganyan.
1: Yon. So uso ngayon parang sa keyboard la papalagay mo pa yung mga letters na gusto mo, pipindot-pindot.
0: Nakita ko
1: so
0: yun.
1: Meron din, imamassage
0: Keychain.
1: mo yung yeah. Tapos imamassage mo yung dito mo para kumalma, yung mga ganyan. May deep breathing technique for you para kumalma. So may mga mind conditioning na kinakailangan. So all of this makakatulong yan. Pero at the end of the day, talagang kung hindi ka lang din naman maisasalang sa ganong bagay. But We don't know. Baka someday, somehow, you'll be one of a great public speaker
0: Speakers, yes.
1: because of that. Dahil one day at a time na overcome mo. So we are rooting for you.
0: Yeah.
1: Gaya ng sinabi ng Bible, God has not given us the spirit of fear, but
0: Oh.
1: spirit of power, love, and sound mind. So
0: Yes.
1: kasama sa buhay ang kabahan, pero sige lang, malay natin
0: Na-overcome
1: na
0: yan.
1: darating ang pagkakataon. Yan yung mga practical tips and techniques. You can search all about it para sa mga bagay niyan. Pero syempre, ang confidence natin, number one, we are always confident about what the Lord has done in our lives.
0: Yes. Amen. Amen. Naku, salamat dyan. Na, meron pa tayo ilang mga question dito pero mukhang kulang na tayo sa oras. Pero one short na lang para malaman nyo na merong pake ang buhay ang Panginoon sa inyo, no? Siguro, it would be best na dito sa buhay natin, meron tayong mga agam-agam, meron tayong mga fear. Pero pagka naranasan mong ang Diyos ay nagbibigay lagi araw-araw ng paraan at oportunidad para mabawasan na mabawasan yung mga fear mo. Mararamdaman mo rin. Laging may biyaya at grasa ng Diyos kasama sa iyo. Sige, kaya tuloy ka lang. Public speaking, tuloy mo lang yan. Pag di kita mo, mga limang ulit, pang-anim na ulit, wala na. Hindi ka na natatakot. You know, lahat ng mga agam-agam mo, matetesting mo eh. Iku-curse ba ako? I-judge ba ako? Tapos pagdating, nung nagawa mo, wala naman pala. Eh, para makakita mo yan, madidiscover mo. Tapos yung ba, pagka sa buhay, ay mayroong mga agam-agam tayo, baka kung ano mangyari bukas, baka wala na akong pera, mamatay na ako, mga ganon. Pero pagdating ng araw na yon, wala naman pala. Hindi naman totoo yung mga sinabi mo. Makikita mo, kumikilos ang Diyos diyan. Hindi nangyayari yung worst case scenario because God is in control of everything. So with that, Pastor Don, pag-pray po natin just as your prayer for our listeners po. Sige po,
1: Ay,
0: Pastor.
1: opo. Kagalakan po na kayo po ay may panalangin. Sige po, tayo po ay mag-alay ng ating mga pagtatagubilin sa Panginoon.
0: Yes.
1: Diyos sa aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito para po sa mga listeners po namin na nagpaunang hakbang ng kanila pong lakas ng loob para maipaabot ang kanila pong mga katanungan. At alam po namin na sa pamamagitan ng ganitong bagay ay naibsan na kahit papaano ang kanila pong mga pasanin dahil na ipagkaloob nila at naisulat at naipabatid na nila yung kanila pong mga katanungan, pag-agam-agam at kabigatan. Kaya panalangin po namin sa mga sandaling ito na sa lahat ng mga bagay na ito ay makita po nila na ito po inyong maaring pamamaraan na rin upang kausapin po sila na magtiwala po sa inyo na kayo ang Diyos na pwede po nilang sandalan, kayo ang Diyos na kanilang matatawagan at sa pamamagitan ng inyong paanyaya na magsilapit at tanggapin ang kapahingahang nagmumula po sa inyo at kilalanin ang inyong kapangyarihan, lalo tigit sa mga panahon na tila baga imposible. Katulad po ng mga listeners po namin na nagsumikap na, ngunit kapos at kapos pa rin ang kanya pong mga ginagawa, na may pamalas niyo po na meron po kayong bubuksang pintuan at pagpapala para po sa kanila. At mga pamamaraan, hindi po basta lamang tungkol sa pera, kung hindi yung pong mga tunay at magagandang currency gaya po ng respeto, gaya po ng character at integridad, ito po mga currencies na ito na kanyang magagamit para po sa inyong kalwalatian. Panalangin din po namin para po sa mga mag-asawa na nagkakaroon po ng mga misunderstanding at tila baga ay malayo ang loob sa bawat isa. Ipakita po ninyo ang inyong biyay at kapangyarihan at sa pamamagitan ng inyong kadakilaan ay
0: Yes.
1: magkaroon sila na magandang bonding. Para po sa mga nagugulumihanan, sa mga direksyon, kayo ang Diyos na naghahatid ng liwanag. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyong kalooban at ng inyong kagandang loob at ang bawat isa ay makakilala sa inyong kapangyarihan at
0: Yes, sir.
1: magsuko ng buhay. Tanggapin si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas sapagkat sa inyong papuri. Ito ang aming linadalangin at ito'y napakaganda at pinakamagandang regalo po ninyo para sa bawat sa amin. Amen and amen.
0: Amen. Praise God. Salamat po, Pastor Don. I really appreciate na kasama namin kayo ngayon. Ano? Talagang blessing ang makasama namin kayo. At kayo, mga kapatid, mga kaagapay, blessing din kayo sa amin na malaman namin kung ito ay mayroong maidulot na tulong sa inyo. I-feedback niyo sa amin. Sabihin niyo po sa amin kung paano na-answer, paano nakatulong sa inyo yung ating programa o kung mayroong mga message doon na naging inspiration ninyo. That's very, very good. And we hope that we will be hearing from you then. Ano? Well,
1: at
0: Pastor
1: ibalita
0: Don.
1: Po sa iba, Kuya Pino.
0: Yeah.
1: Opo, ibalita
0: Opo.
1: At i-share
0: By the way,
1: din sa
0: Pastor
1: iba.
0: Don, kung merong magpapa-counsel po sa inyo, paano kayo makakontakt?
1: Opo, sa pamamagitan po ng telepono bilang 0936187 186 rather as sorry, 0936187 9665. So yan
0: Ayan.
1: po yung ating isa sa mga numero at ang isa naman po ay 0933-816-7999. Maaari din po kayo mag-email sa pamamagitan ng tagapayo@gmail.com.
0: Thank you very much. At pagpapala po sa inyo, God bless po sa inyo, Pastor Don. Ayan. And
1: God bless po.
0: Yes, amen. Ayan po at salamat po ng marami sa inyo, Pastor Don. God bless you always at ang pagpapala ng Diyos ay sumain niyo lagi. Sa inyo din naman, mga kaagapay, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumain niyo at sumama sa inyo sa lahat ng lugar. Ito, itong ating programang ito ay mayroong tema for this time. Mapapansin ninyo, ito'y patungkol sa pag-asa sa Diyos na mayroong bagay na hindi saklaw ng ating kakayahan, pero ang Diyos ang kumikilos. Pero meron din tayong dapat gawin na umakyat tayo sa antas ng pagtitiwala sa Panginoon upang hindi tayo magumon, hindi tayo lamunin ng mga nangyayari sa mundo o kaya yung mga nababalitaan natin. O hindi rin tayo lamunin ng ating takot, ng ating kakulangan. May mga bagay na napapatuloy dahil ang Diyos ang kumikilos. Sa maliit o sa malaking resource, merong nagagawa ang Diyos sa atin. Papansinin niyo lang. Sa inyo na hindi nakakilala sa Panginoon, alam ko na medyo hindi madali pang maaro kung paano yung biyaya ng Diyos ay nangyayari sa inyo. Pero kapag kinilala niyo siya, pagka sinabi ninyo sa inyong puso na ang Diyos ay aking Diyos at tagapagligtas sa aking buhay, makikita ninyo na mayroong uri ng Espiritu na kumikilos sa puso niyo. Mayroong kumikilos na bagay na nagsasabing, uy, may mabuti na may hawak ng ating buhay. Ngayon, tsaka sa kabila. Ganun po ang mangyayari. At nakakaasa tayo na ang Diyos ay gagawa ng paraan para sa ating kinabukasan. At hindi siya kailanman aatras sa kahit anong hirap, pero makakaahon tayo sa ating kalagayan. Kahit sa kamatayan ay mayroong plano ang Panginoon. Kamatayan ng kamag-anak, ng mga aso o pusa, kamatayan nating sarili, meron din. Para makita lang natin, may mga bagay na higit pa kaysa sa mundo. At yun yung kilala mo at mayroon kang kaugnayan, magkakilala kayo ng Panginoon at ikaw. So, salamat po mga kaagapay sa inyong pag-antabay dito sa ating programa sa Heartline Friday Night Edition. Tuloy-tuloy ang Heartline mula Monday hanggang Friday from 9:30 p.m. until 11 p.m. At iba-ibang mga host ang makakasama natin throughout the week. Patuloy tayong magsisilbi at magagabay sa mga katanungan ng ating mga kaagapay dyan. So, kung meron kayong mga follow-up questions, go ahead, send it to us. At kung meron kayong mga gustong linawin, medyo may malabo doon sa ating natalakay, willing kami mag-answer ng questions niyo ulit. Okay? So, ito hindi mangyayari ang broadcast na ito kung wala yung kasama nating kaagapay sa broadcast tulad nila. Sa Bukawi Transmitter Site, sila Prodtech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, at saka Reggie Villena. Ang ating RTV team, sila Eileen Valdez, Angelica Calayag, and Javes Mancho. Siyempre, ang ating engineer on duty na si Kuya JV Tabua, at ang ating PA, si Kuya Phil Lagtapon. Good to have you here. Blessings sa inyo. Salamat at pagpapala. Prayers din ko kay ating CEO, si Ate Joe Alabastro, thank you and blessings sa ating mga companies na nagpapatuloy for the next 72, for the more than 70 years tayo naglilingkod. Pinalalagahanap ang salita ng Panginoon at kaligtasan niya. God bless sa inyo, pati sa FEBC Company Philippines. Thank you very much for your support constantly. At sa inyo, nakaagapay natin. Thank you din sa inyong support. Kita-kita tayo ulit, ha? Next week, Friday. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Pilo, Coach Pilo. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. At I'll see you soon. Okay, God bless. Take care.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Welcome po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Laramadizon. Welcome po sa ating programa at samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 19.

Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat. Ang mga kaagapay namin ngayon na nakikinig at nanunood saan mang panig ng mundo, Panginoon, abutin niyo sila ng inyong pagpapala. Ingatan niyo po ang bawat isa, yung iba po ay papasok pa lang sa trabaho. Yung iba naman ay nasa eskwela, Panginoon. Lord, hayaan ninyo na kayo po ang patuloy nilang maranasan. Kayo, O Diyos, ang magbigay ng proteksyon, gabay.

tipong secular, no, na parang institution lamang, na para bang nakukuha sa attendance lang. Hindi din tayo isang religion lang, mga kaagapay, na dadaan lang at magsasabing amen, ngunit wala namang buhay o hindi natin isinasabuhay. Ang salita ng Diyos ay hindi ibinibigay o binibigay para sang ayunan lamang. Hindi ito para magsabi lang tayo ng amen. Ang salita ng Diyos ay nakakapagpabago at babaguhin tayo. Paano ka nga ba mababago ng salita ng Diyos? Kaagapay, gaano ka kaya kahanda na kapag mismong salita na ng Diyos ang nagkaroon ng realidad at kaganapan sa iyong buhay? Kung babasahin natin ang Isaias Kabanatang 58, makikita natin doon na para bang ang Diyos ay sinasabi niya sa ating mga nasa kasalukuyang panahon, bakit niyo ipinagbabalat kayo ang inyong paglilingkod? Bakit hindi kayo magpakatotoo? Samantalang ang tanging nais lang naman ng Diyos ay tayo ay lumaya. Katulad ng mga nabubuhay sa mga panahong iyon ni Propeta Isaias, ang mga tao noon ay ginagawa lamang nila sa kanilang lakas at pagbabalat kayo ang kanilang pag-aayuno at pagsamba nila sa Diyos. Ngayong oras na ito, kaagapay, siguro mas magandang tapusin na natin ang mga ganitong uri ng pamumuhay. Tapusin na natin ang mga parang sarsuhela na tao lang din ang may gawa. Hinihikayat tayong muli ng Diyos na magpakatotoo sa lahat ng pagkakataon. Ito na yung panahon ng totohanan. Kung sinasabi mong nagpatawad ka na, totohanin mo na. Kung sinasabi mong nakalimot ka na, totohanin mo na. Kung sinasabi mong tapat ka na, totohanin mo na. Your task is to be true. Ang madalas na dahilan kung bakit tayo ay nababagot at nagkakaroon ng kabigatan at kalungkutan sa buhay na nagdudulot ng depresyon dahil maraming mga bagay na dapat sanang napangyari na at nagbigay na ng ambag sa iyong paglago, kaso hindi natin ginagawa at isinasabuhay ang salita ng Diyos, kaya hindi natin maranasan ang pagyabong sa kanya-kanya nating buhay. Di ba tayo nakakahalata na para bang minsan ilusyon na lang ang mga sinusulat at inilalahad na suggestions, goals and vision na marahil dahil na rin sa hanggang titik na lamang ang salita ng Diyos sa buhay ng maraming tao at wala nang manifestation sa mga personal nating kalagayan. Sa kasusulat mo, sa mga goals and visions mo, ano nga ba ang hakbang na ginagawa mo upang maisakatuparan ito? Gusto mong lumago sa ministeryo? Gusto mong umasenso sa paglilingkod? Ang tanong, meron ka nga bang balak na isagawa ang bawat naisulat o nababasa natin na salita ng Diyos? Sabi nga ng iba, gusto kong maglingkod sa Diyos. Subalit, ang mahirap, hindi naman niya magampanan. Maraming dahilan na kulang sa oras. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas nating nahuhuli ang ating sarili na ang lahat ng ginagawa natin ay parang palabas lamang. Kaagapay, ito na yung panahon para tayo ay magliwanag. Magliwanag sa salita ng Diyos na nasa atin. Ibig sabihin, ipamuhay natin kung ano yung naririnig natin, nababasa natin na salita ng Diyos. At makikita natin kung paanong kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay

0: Idudulog po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at atin pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na trono. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa aming bansa, anuman ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay pong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at dominig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin o Diyos ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din o Diyos ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan. Panginoon, ang bawat pamilya o Diyos ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa. At ang bawat pamilya o Diyos ay magkaroon ng ibayong kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya ang dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat o Diyos, ako po'y nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
1: Sa sandaling ito, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo. Dumudulog, Panginoon, at nagtitiwala lamang sa inyo sa buhay ng bawat kaagapay namin na nagpadala ng kanilang panalangin kahilingan. Panginoon, pinagpe-pray namin sa oras na ito si Sister Julieta Marquez. Panginoon, ngayong araw ang kanyang kaarawan, kaya naman aming dalangin na patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay paglilingkod at ang aming dalangin na maraming matatagumpay pang taon ang dadaan sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po si Sister Julieta Marquez. Ganun din, Panginoon, aming pinagpipray ang aming mga kaagapay at kapatid dito sa FEBC, Panginoon, na patuloy na nananalangin at nagsusupport, Panginoon, sila Nanay Biring Marquez, Sister Leia, Panginoon, ingatan niyo po ang kanilang buhay. Kayo ang magbigay lagi ng kalakasan sa kanila sa lahat ng kanilang ginagawa, lalo na po sa kanilang paglilingkod sa inyo. Amin din dalangin, Panginoon, na pagpalain niyo po si Sister Christine Gallego, Panginoon, na magdadaos din ng kanyang kaarawan, Panginoon, bukas. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng kalakasan at patuloy po na magtiwala lamang siya sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain niyo po si Sister Christine Gallego. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit namin sa inyo si Arthur Tirada, Panginoon. Ang aming dalangin para sa kanya ay kagalingan, Panginoon, dahil sa kanyang karamdaman na naapektuhan po ang kanyang kidney. Panginoon, walang imposible sa inyo. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Agnes Flake, Panginoon, ang kanyang dalangin ay healing and strength para po sa kanyang asawa. Patuloy din namin inilalapit ang panalangin ni Sister Lilibet Sia, Panginoon, healing sa tuhod na nagkaroon ng sakit, Panginoon, ng kanyang asawa. Panginoon, ang kagalingan, O Diyos, ay sa iyo po ito manggagaling sa lalong madaling panahon para sa asawa ni Sister Lilibet Sia. Ganun din, Panginoon, akin pong ipinagpipray si Frank Kulina, Lord, healing and strength para po sa kanyang physical na katawan, lalo ngayon na siya po ay mayroong dinaramdam, Panginoon. Lord, kayo po ang magpagaling sa kanya. Pinagpipray din namin ang apo ni Noemi Ronario, Panginoon, healing po para sa apo niya na mayroong pong lagnat at ubo. Amin din pinagpipray, Panginoon, ang complete healing and restoration para kay Kaloy Palad. Lord, walang imposible sa inyo. Kayo po magbibigay sa kanya ng kalakasan. Patuloy din namin ipinagpipray si Christian Cardenio, Panginoon, full recovery mula sa gallstone removal surgery. Lord, walang imposible sa inyo. Ang kalakasang physical ay maranasan po ng aming kapatid na ito galing sa inyo. Ganun din po aming idinadalangin si Claring Mamungon, Lord, healing sa kanyang frozen shoulder at gout, Panginoon. Ipinagpe-pray din namin sa oras na ito si Andrew Deronia, Panginoon, na maging stable na po siya sapagkat siya po ay nasa ICU, Panginoon, Lord, at yung provision po ninyo sa mga pangangailangan nila.

Michelle Makabuntok, Panginoon, past recovery, Panginoon, mula sa pneumonia, at maging stable na po yung kanyang kalagayan, at patuloy na kayo po ang mag-provide sa kanilang mga pangangailangan. Amin din patuloy na idinadalangin, Panginoon, ang gaganapin po namin sa araw ng bukas, sa June 6, Panginoon, ang aming pagdiriwang ng anibersaryo, Panginoon, ng FEBC. Lord, napakabuti niyo po, Panginoon, at dalangin namin sa aming mga kaagapay na pupunta, dadalo sa nasabing pagdiriwang ng aming 78th anibersaryo. Lord, ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan habang kami ay nakikipagdaupang palad sa kanila. Amin din pong ipinagpipray ang FEBC Prayer Intercessors sa pangunguna po ni Mami Auring Sumulong. Panginoon, patuloy niyo pong ihanda ang grupo na ito, balutin ninyo ng inyong kapangyarihan, at ang pananalangin namin bukas ay patuloy po, Panginoon, na kayo ang kumilos, kayo ang mag-protect, Panginoon, sa amin pong panahon, sa lugar na pagdadausan, Panginoon. Maraming salamat po dahil kayo, O Diyos, ang patuloy naming laging nalalapitan kahit sa anong oras na aming kailangan, Panginoon. Lord, amin din ipinagpipray ang patuloy ninyong pagsama sa pamilya ni Sister Maylene Duran. Lord, at ang kanyang panalangin ay financial provision at good health para sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din po si Victoria Auki, Panginoon. Guidance ang kanyang panalangin na dalangin namin sa kanilang paglipat, Panginoon, ay makahanap kaagad sila ng trabaho, Panginoon. Ganon din si Beth De La Cruz, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Kayo po ang maging kalakasan nila. At ang prayer din namin kay Marilyn Rodriguez, Panginoon, ay good health ng buong pamilya, at kasama na rin ang inyong pag-iingat sa kanila, Panginoon. Lord, pinagpe-pray ko rin, Panginoon, na patuloy niyo pong ingatan ang aming mga kapatid na sina Sister Lillian Guerrero, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat po, Sister Nora Canchela at Sister Corazon Hulandes. Ang aming mga kapatid na ito ay talagang patuloy niyong ginagamit para sa inyong kaharian. Ganon din po si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation. Lord, patuloy niyo silang pagpalain ng kanilang pamilya at protektahan sa lahat ng pagkakataon. Ganon din po ang aming kapatid na si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Maraming maraming salamat po sapagkat kayo ang Diyos na tumutugon sa bawat panalangin, at kahit kailan, hindi po kayo nagkukulang. Pinupuri namin kayo at dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal Cable. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Liobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Isang hopeful morning sa iyo, Kaagapay. Salamat sa Panginoon dahil muli niya tayong ginising para harapin ang umagang ito ng may pag-asa at ngiti. Kamusta ka ba ngayon? Sana ay may kasiyahan at kapayapaan sa iyong puso. Sa pagkakataong ito, ikaw ay nakikinig sa Unang Salmo, isang programa ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Layunin nating salubungin ang panibagong araw ng may encouragement mula sa salita ng Diyos. Makakasama mo ako ngayon, ito po si Shekinah Abalon.

Napunta ka na ba sa sitwasyon na tila may humahabol sa iyo? Sa mundong ating ginagalawan, pwedeng literal na paghabol ng tao o individual, mga nagdanais ng ikapapahamak mo. Pwede din ang pinagkakautangan o mga umaasa sa iyo. Maaring mga sitwasyon gaya ng due date, deadline, desisyon, responsibilidad, stress at marami pang iba. Kapag ikaw ay hinahabol, bumibinis ang tibok ng puso. Nakakahingal, nakakahapo, nakakapagod. Alam mo ba, naranasan din yan ng isang kilalang panauhin sa Good Book? Sa panimula ng pagkakatawag sa kanya ng Panginoon, sa totoo lang sa halos karamihan ng kanyang karanasan ng paglilingkod ay tila ba siya ay hinahabol ng gawang masasama. Nakaranas din siya ng pagkadismaya pero nakinig at nanatili. Pag-usapan natin si David sa Awit 27 o kilala din bilang Awit ng Papuri. Ang ating key text sa Psalms 27 verse 1. Samahan mo akong basahin ang mapagpalang text na ito. Mula sa English Standard Version, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Sa Saling Pinoy Version, "Si Lord ang ilaw ko at ang nagdidigtas sa akin. Kanino ako matatakot? Si Lord ang nagpo-protect sa akin. Hindi ako matatakot kanino man." Ang awit na ito ang naging deklarasyon ni David kay Lord sa panahon ng tila paghahabol sa kanya ni Haring Saul nang mapag-alamang siya ang anointed one na pumalit sa posisyon ng pagkahari. Amakin mong wala ka namang ginagawang mali sa paningin ng Diyos at prioridad mong mabigyang kaluguran siya sa iyong paglilingkod pero may nagbabalak pa ring patayin ka. Relate ka ba dito? Yung desire mo lang naman ang kabutihan ng lahat at kung ano ang mag-glorify kay God pero may mga taong sadyang mainit ang mata sa iyo. Kung ako lang ang nasa sitwasyon, katakot-takot na pagtatago rin ang aking gagawin, ma-overwhelm at wala na akong ibang maiisip na lugar kung saan ako tiyak na magiging ligtas. Naramdaman din ni David yon bilang isang tao. Pero sa chapter na ito, may ilang kahangahangang katangian si David bilang isang kabataan na pwede nating kunan ng pag-asa sa ating mga kinakaharap today. Number 1, confidence or certainty. Nagsimula ang pag-awit ni David hindi sa paghahayag agad ng kahirapang kanyang nakakanasan, kundi sa pag-declare ng kanyang katiyakan na kailanman ang Diyos ay maaasahan. Sabi niya, "Si Lord ang aking ilaw, ililigtas niya ako. Hindi ako matatakot kanino man dahil ang Diyos ang magpoprotekta sa akin. Paligiran man ako ng maraming batalyon, sila ang mababagsak dahil nasa Diyos ang aking pagtitiwala." Kadalasan kapag may

ang reliant in God's presence o ang pagdepende sa kaligtasang dala ng presensya ng Diyos. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon that there is no safer place in this world than to be in God's presence. That's the most peaceful, calm, and best place to be in. When you are in God's presence, it doesn't mean na wala nang problema sa paligid. Meron pa rin, pero kalakip nito, ang lakas na hindi mo hinaharap ang laban mag-isa. May kasama ka. Akay-akay ka ni Lord through it all. Shinare ni David sa verses 4 to 6, iisang bagay lang ang hinihingi ko kay Lord, bagay na gustong gusto ko, ang tumira sa bahay ni Lord, araw-araw ng buhay ko. Itatago niya ako pag may gulo, sa temple niya siguradong safe ako, kaya sure na panalo ako sa mga kaaway kong nakapaligid sa akin. Pwedeng humiling si David kay Lord ng isang bagay lang, ang tapusin na ang problema niya. Diba? Pero amazing na ang gustong gusto niya ay ang manatili sa presensya ng Diyos. Kasi alam niya sa kanyang buong puso na sa presence ni God, naroon ang pangmatagalang solusyon sa battle niya. Kaagapay kailanman, bukas ang presensya ng Diyos para sa iyo. Sana muli mong pagbigyan na makaniig siya. Muli, tatlong katangian ni David sa pagharap ng mga hamong humahabol sa kanya. Confidence or certainty of God's help. Pangalawa, vulnerability o pagiging bukas sa pinagdaraanan. At panghuli, reliance o pagdepende at pananatili sa presensya ng Diyos. Sa kabuuan, sa gitna ng mga hamon ng season natin ngayon, may we be closer to Jesus than ever before. Ano man ang humahabol sa atin, hindi ko man alam ang specific struggle sa iyong buhay, hindi ka aabutan ng paghabol na iyan kung mananatili ka sa presence ng Diyos. Kaya kapit lang kaagapay, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Kagaya ng halimbawang pinasimulan ni David. Hayaan mong ipanalangin po kita sa pagkakataong ito. Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos na higit sa lahat ng problemang pinapasan namin. Hindi po biro magkaroon ng sitwasyong tila humahabol sa bawat araw. Ninanakaw nito ang aming kapayapaan at kalakasan. Pero salamat dahil ikaw ang tagumpay at ang tagumpay mo sa krus ay nangangahulugang kaya rin naming managumpay sa mga problemang ito. Dalangin ko po ang bawat isang may anxiety, takot at kawalan ng pag-asa sa buhay. Ikaw lamang ang kayang maghilom ng bawat alinlangan at sugat po sa aming mga puso. Yakapin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming harapin ang bawat araw na iyong binubuksan. At nawa, kami ay gawin mo ring pagpapala sa iba pang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Salamat dahil alam naming sa mga oras na ito, may ginagawa ka na sa aming mga puso. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, mahal ka ni Lord. Huwag mo sanang makalimutan.

Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act na nagnalayong kontrolin ang emisyon ng pollutants mula sa sasakyan at industriya. Gayunpaman, sa kabila ng batas na ito, nanatiling hamon ang pagpapatupad nito. Ayon sa Environmental Management Bureau, ang Metro Manila ay nananatiling isa sa mga rehiyong may mataas na antas ng particulate matter, partikular sa mga oras ng matinding trapiko. Sa mga nakalipas na taon, paulit-ulit nang naiulat ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Environment and Natural Resources na ang kalidad ng hangin sa National Capital Region ay madalas na nasa antas ng unhealthy o very unhealthy, lalo na sa mga panahong may matinding trapiko, tag-init o mga insidente ng sunog. Patuloy na bumababa ang kalidad ng hangin sa mga urbanized na lugar dahil sa pagsisikip ng populasyon, pagdami ng sasakyan, industrial emissions at maling pamamahala ng basura. Hindi bago ang problema ng maruming hangin sa Metro Manila. Araw-araw, milyong-milyong sasakyan ang bumabiyahe sa NCR, nagbubuga ng usok mula sa diesel at gasolina. Bukod dito, ang mga pabrika at construction sites ay nagdadagdag din sa polusyon. Ang temperature inversion ay isa ring natural na phenomenon na nagpapalala ng sitwasyon, kung saan ang malamig na hangin ay nagkukulong ng polusyon malapit sa lupa kaya hindi ito agad tumataas at kumakalat. Ang Metro Manila ay itinuturing na isa sa pinaka-polluted na urban centers sa Timog Silangang Asya. Ayon sa mga pag-aaral, malaking bahagi ng polusyon ay nagmumula sa mga sasakyan sa kalsada na umaabot sa higit kalahati ng kabuuang air pollution sa rehiyon. Ang Metro Manila ay regular na nakararanas ng pagtaas ng air quality index, lalo na sa mga pangunahing kalsada gaya ng EDSA, C5 at Commonwealth Avenue. Ayon sa ulat ng IQ Air, ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang may urban air pollution levels na lampas

0: Ang unang sumagot sa atin dyan, ito kasi ay pinapaangat ko pa yung mga sagot dito. Go ahead.
1: Ito ang sumagot, si Kuya Mark Kent. The classic Papuri songs, Tupang Ligaw, for me, very nostalgic. Sabi niya, malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Ay, parang alam ko to. Yun nga, yung Tupang Ligaw. Darating na naman sa paghimlay mo'y, sa paghimlay

0: yung my life is in your hands.
1: Ay, hindi ko alam yan.
0: Isa rin daw sa paborito. Ito pa, sabi ni Kuya Francis Chester, sabi niya, mostly po song ng hardin ng panalangin, especially yung Kalinga ni Trisha Amper.
1: Ito naman ang sabi ni Chardardi Villanueva, papuri song at salmo. At sabi ni Jeffan Jones, ako'y binago niya. Parang alam mo to, Bray?
0: Ay, alam ko yan, kaso nalimutan ko yung first part.

0: Ito alam na alam ko to. Sagot ni Ate Margie Claveria, mahal na mahal kita Panginoon. Pero hindi ko alam yung rough version nito. Eh.
1: Siyempre, puri pala yan siya.
0: Oh, hindi gawa to ni ano ni Pastor Romel Guevara. Mahal na mahal kita Panginoon.
1: Inspiration natin yan nakaraan, di ba?
0: Ito yung ano, kabisa, ito yung singspiration ng FEBC na talagang pag pinikit mo, lahat kakanta.
1: Totoo. Ito sabi naman ni Ate Susan Bunag, dakilang katapatan. Grabe.
0: Yes.
1: Parang every week, maririnig natin yan.
0: Mm-mm. Ito pa, sagot ni Ate Kuya Noel Reyes, dakilang katapatan at binago niya, sabi ni Ate Andrea Gabihan, Diyos ng Himala by Romy Dinglas.
1: Ito naman ang sabi ni Kuya Edgar Arasa, dakilang katapatan, Cruz Angkla, isusuko ang lahat, song by Mrs. Joan Oliveros, at marami pang iba, basta papuri song, puro magaganda.
0: Wow. Oo, diba? Ang daming dakilang katapatan dito. Ito sabi naman ni Cherry Maliari, sabi ni Ate Jerry ay nag-usap na tayo. Sabi niya, nag-usap na tayo by title lines, di ba't payapa na kahit may bagyo pa? Ba't ngayon bumabalik ka na, nag-usap na tayo?
1: Sa family matters siguro.
0: Go ahead, sino pa dyan ang gay?
1: Ito, sabi ni Ate Jel, Lorin, it's not a song but a reflection of Psalm 39 ba yun? Many years back, I just love the voice of Carmen Go. Si Ate Carmen, so soothing, lalo na pag gabi mo naririnig sa reflections ba yun? I forgot na. Internet has erased so many memories.
0: Ito, sabi naman ni Ate Tess, Estan Islao, sabi niya, halos lahat naman po paborito ko, lahat ay nakaka-uplift ng spirit. Nakakapagbigay din po kasi ito ng encouragement. Thank you po, Ate Tess.
1: Ito naman ang sabi ni Ate Lee by Jill. Papuri songs, dakilang katapatan, Cruz, tupang ligaw, itatawid sa landas. Pag-ibig ang susi ng lahat, ikaw ang Alpha at Omega.
0: Oh, di ba? Kaya maganda talaga kaagapay yung song ng alam mo ka ano no, Angge. Yung dati kasi, syempre since mahilig nga ako sa mga Filipinong awitin, most of the time, talagang naghahanap ako ng Tagalog Christian song. Alam mo yung napunta, alaki talagang bagay nung napunta ako sa FEB sa Philippines. Kasi napahalagahan yung wika natin. Pangatlo, alam mo yung mas tagus kasi yung message pag Filipino, mas nauunawaan, naiintindihan. Hindi lang mas nauunawaan natin. Alam mong kinakausap ka ng kanta.
1: Close to the heart kasi yung heart language kasi yung ginagamit natin.
0: Ito pa, sabi ni Kuya Alberto Escanyan, dakilang katapatan, Cruz at tupang ligaw. Ayan, mamaya kakantahin ni Anggiyan. Okay.
1: Alin yun?
0: Yung Cruz.
1: Okay, ang sabi naman ni Ate Marilyn Salvador, ang Panginoon ng aking pastol, inawit daw ni Res Valdez.
0: Ayun, amen. Ito, ang sagot naman ni Ate Alice Sikat, sundin ang loob mo by Cathy Amaka. Buena Fe Aquino, Rio Florido. Ay, hello po sa inyo. Sabi dito, dakilang katapatan at tanging pag-asa.
1: Ang sabi naman ni Ate Aleli Rivera, kahit anong kalagayan. At sabi ni Ate Mel Abner, tapat kailan paman. Dakilang katapatan naman ang sagot ni Kuya Hero.

0: Rosales. Mm-hmm. At itatawid sa landas. Ang sabi ni Ate Lyle Gaspi sa ating question of the day, mga kaagapay, sagot na po kayo sa ating question of the day na ano ang paborito mong song na napapakinggan sa 702 DCAS.
1: Ito pa ang ano no, ang sabi ni Ate Lima Umali, pag-ibig lang ang susi. Panalangin by Tricia Amper Jimenez.
0: Okay, ang sabi, ito bago to, sabi ni Ate Marisa Landrito, isusuko ang lahat. Napakinggan mo na to, Bray?
1: Hindi pa eh.
0: Maganda to, pakinggan mo to. Nasa Papuri 25.
1: Ito pa, sabi naman ni Ate Carmen May Polencia, sabi niya, kahanga-hanga ka Panginoong Jesus ni Sir Bong Aquino and late

0: Diana, dahil marami nang nagre-request
1: Oo.
0: sa'yo ng dakilang katapatan, eh, kinantahan na natin. Ito naman, ang
1: na
0: sabi
1: natin
0: naman ni ate, Lulu Taplera. Sa akin, ang paboritong song ko ay Chopper ng Buhay. Yan, maraming salamat po, FEDC. Favorite yan mo din yan, di ba, Bri?
1: Oo, di ba?
0: Si Jesus, ang Chopper ng Buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, pagkat patungo langit, hindi pwede ang sumabit.
1: Oh, di ba? Eto pa, sabi pa, puri songs po lahat, sabi ni Ate Libig Hill. Sabi niya, dakilang katapatan, Cruz, itatawid sa landas. Pag-ibig ang susi ng lahat, ikaw ang Alpha at Omega. Ang gepa, sample naman ako ng Cruz.

0: Yon, yung po yung Cruz. Brian, hindi kita marinig.
1: Sabi ko, bakit parang ikaw yung original niya?
0: Hindi.
1: Para namang, diba? Ito pa, sabi dito ni Ate Marisa Barkhamer. Sabi niya, a blessed afternoon po sa inyo, Kuya Brian, Ate Angelica. Sabi niya, para sa akin, dakilang katapatan at marami pang iba. Avid listener po ako since 1995. Wonderful 78th anniversary FEBC. Sayang di mi makakadalo bukas kasi natapat sa gawain namin. Prayer Warriors Fellowship po. Kasama kayo palagi sa panalangin ko. I love you all po. Salamat po sa inyo.
0: Thank you po. Alam mo, Bri, recently, nung anniversary week na natin, ang playlist ko ngayon puro papuri.
1: Diba? Ako naman, papuri
0: para...
1: 24.
0: Oo, para yung momentum ba, maano sa akin, mag-flashback. Tapos sa yung papuri songs, yung tutugtugin natin bukas. Tutugtugin nila, akantahin nila bukas. Nandun ako sa presence.
1: Wow, amen. Diba? Uy, nag-comment si Mami Leonora Kalayag. Sigot yata niya, kailan pa ibibigay? Secret po. Sabi ko po sa inyo, malalaman nyo po yung kumanta po ng Christ to the World na Reimagine bukas, araw ng Sabado.
0: May kanta kasing kailan pa ibibigay.
1: Ah, kailan pa? Akala ko yung kumanta.
0: Pwede rin. Tinatanong din naman niya yan sa akin.
1: Sabihin mo, bukas malalaman. Pag pumunta.
0: Malalaman nga ba, Bra?
1: Ha?
0: Malalaman nga ba?
1: Basta puntahan niyo po ako.
0: Ayan.
1: Ako yung pupunta nila. Ako yung pupuntahan.
0: Baka iba pa yung ipahabong mo.
1: sa kaila ano eh. Anyway, ito pa. Sige, basa pa tayo ng mga ilang. Ito, sabi ni Ate Flor Deliz Jose, sabi niya, yung lumang awitin o dati pang awitin ng papuri singer, gustong gusto ko po yung napapakinggan. Thank you po, Ate Flor Deliz.
0: Ito naman ang sabi ni Ate Elisa, ako po yung akayin mo ako ng papuri 3. Yan.
1: Ayan, eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Gina Lozada. Sabi niya, marami po, tulad ng dakilang katapatan, handa ka na ba, tanging ikaw? Di ko po alam yung exact title, pero yan po yung word.

0: Uy, ang ganda nun! Ang ganda
1: alam mo,
0: yun.
1: Nung napakinggan ko yan sa DZAS, si Ab yung unang kumanta. Ang ating kaagapay na si Ab, si D, parang original din nung kinanta.
0: Bagay na bagay sa kanya. Totoo
1: diba?
0: Yan.
1: Mm-mm. Grabe talaga.
0: Ito ang sabi ni atin, sige
1: ikaw
0: muna. Sabi ni Ate Merl Catalan, ikaw ay Diyos, naalala ko kinanta to ni Jonah.
1: Mm-hmm. At kaya mo yan.
0: Oo. Eh, hindi ko alam ha.
1: At kaya mo yan, oo.
0: Ano ba yun? Ikaw.

0: diba? Ito pa, kaagapay, ang dami-dami nyo pang mga pinaano nyo. Sabi ito ni...
1: Pinaano?
0: ZB, sabi niya, as dear, sabi niya, sa hardin ng panalangin. Naririnig ko siya lagi instrumental noong bata pa ako. So, alam kong ihum. Naging teenager ako, pinakanta yan sa youth camp. Grabe yung tuwa ko, nalaman ko na rin yung lyrics. Then, sabi niya, piniplate ko to sa violin or flute. Or flute. Naiiyak talaga ako kahit tune lang siya. Kaya favorite meditation song ko talaga siya. Ang saya, di ba, Angge, no? Na ang dami natin naririnig ng ganitong uri na story sa mga kaagapay natin.
1: Ako naman, Brian, naalala ko nung listener din ako nung bata. Yung ano, yung someday I wish upon a star, wake up behind me. Gising na ako niyan dapat.
0: Ah,
1: yan yung tinutugtog sa gabay. Oh, diba? Kung naalala niyo mga kagabay, no, sa gabay po siya tinutugtog.
0: Kasi napakahalaga talaga. Alam mo, ang Geno, kahit ako ay 5 taon pa lang sa FEBC Philippines, ang laking pasasalamat ko na hindi lang tayo nagtatrabaho pero they give us an opportunity na gawin yung mga bagay. Lalo na sa loob ng mga churches natin. Diba, di naman tayo, syempre, ano, iba-iba naman tayo ng churches na kabilang. Pero once na we are part of FEBC, parang walang denomination. Parang walang, oh, eto, ganito siya. Hindi eh. Lahat tayo, they have an opportunity to grow inside of our own station.
1: At saka we have one God kasi.
0: Mm-mm.
1: Iba't iba man tayo ng beliefs, di ba?
0: Mm-mm.
1: Yung mga teaching.
0: Mm-mm.
1: Iba-iba man ng way kung paano natin maunawaan yung word of God. Pero
0: mm-mm,
1: iisa lang yung ating goal.
0: Mm-mm. At saka, no,
1: communicate Christ to the world until all have heard.
0: For 78 years, Angge, sabi nga dito, no, let's sige, mag-reflect na rin tayo dito sa Hebrews 13 verse 8. Sabi dito sa Ang Bible Pinay Version. Sabi dito, hindi nagbabago si Jesus Christ. Kung sino man siya noon, ganun pa rin ngayon at sa habang panahon. Ulitin ko kaagapay, Hebrews 13 verse 8, sabi dito, hindi nagbabago si Jesus Christ. Kung sino siya noon, ganun pa rin siya ngayon at sa habang panahon.
1: Amen. Kung sinustain tayo ng Lord for 78 years and another 78 years ulit ay isusustain ng Lord. Kung paano siya nag-provide last year, ganun din siya magpo-provide at higit pa na provision ang ibibigay niya sa atin every single year.
0: Mm-mm. At kasi saka ano,
1: yun,
0: no?
1: Siya noon eh.
0: At saka na-realize ko dito, ang Geno, kasi ako pumasok ako ng FEBC 74 years, ay di pa 73 years pa lang si FEBC, pero ngayon 78 na siya. Kumbaga parang, who would have thought na isang non-profit, non-commercial, and non-government organization na isang radio station, yung ganitong uri ng pagkakataon na sinustain ng Panginoon. Kaya kung ano yung pangako niya sa atin, I remember tuloy yung The Life of Joshua here. Nung patay na siya, hindi ko tuwan-tuwa ko how God, kung paano sinabi ng Lord na patay na ang servant ko na si Joshua. Nung na-realize ko yun, sabi ko, oo nga, no, ba't niya pa tinawag na servant? Pero, pwede niya naman tawagin na patay na si Joshua. Pero sinabi niya kasi, patay na ang servant kong si Joshua. Alam niyo ba, kaagapay, pag sinabi sa iyo ni Lord to, from the beginning until the end, it will never change. Diba? Kaya, when God tells us to serve, serve lang. Kasi kung sino siya yung kasama mo noon, kasama mo pa rin siya hanggang ngayon. Kaya kayo po na mga taong sumuporta sa Far East Broadcasting Company Philippines, kaagapay, hindi namin to kaya nang wala po niyong suporta. Hindi po namin kayang broadcast nang hindi po kayo nagbibigay ng pagkakataong makinig. Kaya saludo po kami sa inyong mga nakinig ng FEBC Philippines simula 1946. At the same time, kaagapay, muli po, bukas na po magaganap ang 78th anniversary ng FEBC Philippines na magaganap po sa GCF Ortigas sa ganap na alas 8 ng umaga. Kaya naman po kitakit sa inyo at magdala pa po kayo ng inyong kaibigan, kapamilya, katrabaho, lahat po upang masyaran po natin yan ng gospel. And we have to go na kaagapay dahil po maghanda tayo bukas magpahinga ka dahil madami po tayong pagkikwentuhan. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
1: Siyempre bago tayo magpaalam, salamat muna sa ating mga nakasama sa production side mula po sa ating production technician na si Nathaniel Peralta at ang ating RTV intern na si Angelo, at sa ating pong engineering and Bukawi Tech people, marami pong salamat.
0: Muli at kaagapay!
1: Muli, ako po, ito si Angelica Kalayag.
0: Inspirations Unlimited!
1: Bye-bye!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahid o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: 702-DZ-AS.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Welcome po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Laramadizon. Welcome po sa ating programa at samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos mula po sa Genesis chapter 19.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Nawa po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pagbubulay-bulay sa araw na ito mula po sa Genesis chapter 19. Kung inyo pong mamarapatin, I would love to hear from you and would love to hear how the Lord has spoken to you today. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

nito. Siya kaya ay lumapit at lumuhod sa harap mo. Magsalita ng malumanay at magmakaawa sa iyo. Siya kaya ay makiusap at ikaw ay pangakuan na sa habang buhay ikaw ay paglingkuran. Siya kaya'y parang ibong tatalian at lalaruin upang mga babaeng lingkod mo ay aliwin. Tawaran kaya siya ng mga mamimili? Paghatian kaya siya upang maipagbili? Tablan kaya ang makapal niyang balat? Sa ulo kaya niya'y tumagos ang matulis na sibat? Hawakan mo siya kahit na minsan lang. Hindi mo na uulitin dahil sa inyong paglalaban. Ang sinumang sa kanya'y makakakita, sa lupa'y mabubuwal, nawawala ng pag-asa. Kapag siya'y tinambala, ubod siya ng bagsik. Sa kanyang harapay, walang nangangahas lumapit. Sinong lulusob sa kanya at hindi mamamatay? Walang makakagawa nito sa buong sanlibutan. Ang kanyang mga binti ay malaki at matatag, at walang kaparis ang taglay nitong lakas. Sino ang makakapag-alis sa panlabas niyang kasuotan? May sandata na bang nakatusok sa balat niyang makapal? Sa bibig niya'y sino kaya ang maaaring magbuka? Nakakatakot na mga ngipin nakahanay sa bunganga niya. Maraming kalasag nakahanay sa kanyang likod, sintigas ng bato at nakalagay ng maayos. Basinsin ang pagkaayos, ito'y dikit-dikit. Walang pagitan ni hangin ay di makasingit. Kung siya ay bumahin, ang ilong ay nag-aapoy. Mata niya'y mapula, parang araw sa dapit hapon. Mula sa bibig niya,

0: may apoy na lumalabas, mga baga ng apoy, ang duoy, sumisiklab. Sa ilong niya'y nanggagaling ang makapal na usok, parang usok na nagmumula sa kumukulong palayok at damong sinusunog. Hiningan niya'y nagbabaga sa init ay nag-aalab, naglalagablab na apoy sa bibig niya'y nagbubuhat. Ang kanyang leeg namay puno ng kalakasan. Sino mang makakita sa kanya'y kinikilabutan. Walang mahinang bahagi sa kanyang balat, tulad ng bakal, matigas at makunat. Ang tigas ng kanyang puso, bato ang katulad, gaya ng batong gilingan sa tibay at tatag. Kapag siya ay tumayo, masisindak rin ng pinakamalakas. Wala silang magawa at sa takot ay tumatakas. Pagkat siya'y di tatablan, kahit na ng tabak, maging ng palaso, ng punyal o ng sibat. Sa kanya ang bakal ay parang dayaming marupok. Ang katulad nitong tanso ay kahoy na nabubulok. Sa palasoy, hindi siya maaaring mapatakbo. Sa kanya'y parang dayami ang tirador at ang bato. Kahoy na panghampas, sa kanya'y para lamang patpat. Tumatawa lamang siya kapag siya'y sinisibat. Kaliskis ng kanyang tiyan ay napakatalas at sa putik na daanan, nag-iiwan ng mga bakas. Kaya niyang pakuluin ng malalim na tubig. Hinahalo niya ang dagat na parang palayok ng langis. Ang kanyang madaan ay kumikislap sa liwanag. Ang akala mo sa tubig, puting buhok ang katulad. Dito sa daigdig ay wala siyang katulad. Pagkat siya'y walang takot, hindi nasisindak. Sa lahat ng mga hayop ay mababa ang tingin niya, at sa kanilang lahat, ang naghahari ay siya. Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin, at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Itinatanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlanganan? Gayong ako na may walang nalalaman, nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Sinabi ninyong, papakinggan ko ang iyong sasabihin, at ang iyong mga tanong ay aking sasagutin. Nooy, nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi. Ikinahihiya lahat ng sinabi. Sana po at abo, ako ay nakaupo.
1: Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya,
0: matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya.
1: Ganoon nga ang ginawa nina Eliphaz na Timaneo, Bildad na Suhita at Zophar na Naamita. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinobli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kezia at Karen Hapok. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa 4th na salinlahi. Matandang matanda na siya nang mamatay.
2: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sumasaypabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
5: Ako po si Ginoong Jose, obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda.
3: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Ella Arshaga.
3: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Gumigising nang maaga.
8: So magandang umaga po sa ating lahat, mga kaagri. Ito po ulit ang Maunlad na Pilipino, kung saan nahatid po namin sa inyo mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Pero syempre bago ang lahat, ilagay po natin ang ating sarili sa presensya na ating Panginoon. Manalangin po muna tayo. Panginoon, sa dami ng nangyayari sa aming paligid, Ikaw nawa ang maging gabay at sandigan. Bigyan mo po kami, Lord, ng malinaw na isip, mapayapang mga puso, at lakas upang harapin ang bawat hamon. Naway manaig ang kabutihan, pagkakaisa, at pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok. Itinataas rin namin, Lord, ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen.
4: At para sa salita ng karunungan, katapatan, haligi ng lahat ng mabubuting relasyon. Magandang umaga po mga kaagri, kaagapay. Ako po si Ira Cruz.
8: At ako naman po si El Arshaga. Ngayon po muli ay araw ng Sabado, ika-anim. Una po sa buwan ng Hunyo, June 6, 2026. Welcome po sa Season 8, Episode 23 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan. And of course, sa mga kaka-tune in lang sa atin, ano po, ay accessible po tayo via online streaming ng dcas.febc.ph. Gayun din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa ating mga nakikinig sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. With that, Ira, pwede ba nating pasinayaan sa bahaging to ng ating programa? We're so happy always po, no? With our hearts full of gratitude. Nais po nating batiin ang ilan sa mga nag-iwan na po ng ating, ng kanilang mga mensahe sa ating program link. Una na nga dyan, good morning po, no? Kay Ma'am Clarissa San Felipe. Parang hindi ko siya kilala.
4: Hindi nga natin talaga natin kilala ko si Ma'am Claire. Magandang umaga, Ma'am Claire.
8: Magandang umaga po, Ma'am Claire. Siya po ang ating Regional Information Officer sa ating Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng MIMA Ropa. Okay, so unang pagbati pa lang yan, ang daming ano, no? Parang we're so excited to have this sa ating ano. Okay, so muna dyan, binabati rin natin si Sir Ronald Young. Magandang umaga po, Sir Ronald Young. Sabi niya sa atin, God is good all the time. Blessed and victorious Saturday morning, everyone. Ayan. Meron pa ba tayong mga greetings dyan, Ira?
4: Siyempre, maraming nakikinig sa ating ngayon sa live. Siyempre. Kay Sir Epifanio Salvador, ayan, sabi niya, good morning, sharing always while listening on PM Radio here in Molino 3, Bacoor City,
8: wow,
4: Cavite.
8: Naman. So thank you din po Sir Epifanio, and greetings sa mga nakikinig po sa atin all the way from Bacoor. Good morning din po mula kay Ma'am Maria Teresa Apo Mercado. Tuklas Gardening is also greeting us, blessed Agapay morning Ma'am Ella. Josephine Reyes Uson, magandang umaga sabi niya. Rosa Arigin, magandang umaga po Ma'am Ella at sa lahat. Euphorcina Bernardino, blessed Saturday morning to you all. Ayun, meron message si Sir Richard Ram de Osera. Ira, I think ito yung ating masugid na listener na kumbaga mother niya yung talagang nagchat-chat. Siya po si Ma'am Marilu Barbosa de Osera. Good morning po sa inyo. Blessed Saturday po Ma'am Ella, Sir John, at sa lahat ng mga ka-MNP listeners ko, sa mga farmers at fishermen at organic gardeners. And with that na-mention niya, pagbati rin po sa Enriquez family. Hi po ka John Enriquez na naka-tune in sa atin ngayong umagang ito. And to continue with that, I think may message din si Ma'am Dulce Alicante, Ira. Meron ba siyang iniwan
4: na mensahe? Oo nga, sabi ni Ma'am Dulce. Hi Ma'am Dulce, magandang araw po Miss Ella at sa mga listeners natin sa Maunlad na Pilipino.
8: Ayan na nga. And from Ma'am Irene, Tita Irene Salonga, good morning po. Ayun na, late. Don't worry, right on time tayo dyan. We're so happy to have you over sa ating program. Thank you for tuning in as early as now. At magandang umaga din kina Jennifer Arile Cristalino sa tingin. Ayan, na nag-iwan ng kanyang mensahe. Blessed Agapay morning, Ma'am Ella. Amen. Meron pa ba tayong mga naiwang ano dyan? Comments?
4: Siyempre, gusto ko muna din batiin si Seaman, first class ace Nico Delmigas na nakikinig all the way sa Jensen yan. Wow. From Philippine Navy. Magandang umaga.
8: Maraming salamat sir sa inyong pakikinig at pagbati rin po kay Ma'am Evangeline Manggubat. Blessed morning po Ma'am Ella. Blessed morning po MNP from Ma'am Nora Canchela. Gusto nating mapakinggan lahat nito mga warm greetings nito as early as now, Ira. And we will read yung inyong mga comments as we receive them today. So with that, yung mga abangan po natin for this morning, ano, para lang sa benepisyo ng mga masasugid at mga bagong tagapakinig ng ating programa, Maunlad na Pilipino, makakasama po natin mamaya ang ating panauhin. Siya po si Queen Saisa A. Salayo, ang founder po, no, ng ating tinatawag na Banaho Creations. At yung upscale component po, siya ay recently na nagkamit neto sa tawag dito, yung sa Young Farmers Challenge. Mamaya po, mas kung bago po ito sa inyong pandinig, tutulungan po namin kayo na maipakilala ito sa pamamagitan po ng ating makakasama panauhin. Siya po si Ma'am Queen Ann Saisa A. Salayo. Abangan po yung kanyang panayam later on. At tunghayan din ang ating mga ibang segments sa ating program na ito, kagaya po ang ating Regions on the Go, Unlad Komunidad, kung saan ay rakatuwang natin of course ang DA Philippine Rural Development Project, at ang ating Agri-Trivia segment, ako tawagin po natin sa MNP na Batid Ba Ninyo. Siyempre, hatid po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And of course, we have a few announcements before we move on sa ating next part ng ating program. Happy 78th anniversary po sa ating station sa FEBC. We are joining later po sa ating event. So stay tuned po sa mga announcements. We have special gifts or siguro mga goodies para po sa ating mga walk-ins and mga nag-register. Ano nga ba yung ano? Kasi meron tayong hinanda, Ira, na 'di ba? Sa team po namin dito sa MNP right now, we prepared for later 10 special packages. Ayan, gusto sabihin na natin special packages kasi all the walk-ins naman po meron po tayong ano eh. Inihanda until supplies last lang po, ano. Pero itong 10 special packages natin, courtesy of some of our partner agencies such as si ATI, ITCPH, yan, BPI, NDA, and Rice Program, Corn Program, DRRMS, and of course, yung aming mother agency or unit, ang Agriculture and Fisheries Information Division, ay yan nga po, nakapag-come up kami ng 10 special packages. At paano ba ito mapapanalunan? Gusto namin ito mapanalunan ng mga listeners, especially yung sasama sa amin na mag-join sa ating event later kasama po ang all the rest of the FEBC programs. So, ang gagawin lang natin ay?
6: Siyempre, ang gagawin lang natin. So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mga nanonood sa atin sa Facebook Live, mga nakikinig sa atin sa radyo, ang kailangan lang po natin gawin ay mag-selfie. So, yun. Magpipicture tayo na habang tayo nanonood ng Facebook Live o nakikinig ng ating radyo ngayon sa ating episode sa Maunlad na Pilipino. Ayun. So, yun ang ipapakita natin. Pagpunta natin mamaya sa GCF or Tigas, yun ang proof na ipapakita natin para makareceive kayo ng goodies courtesy ng ating mga partners from different bureaus and attached agencies ng Department of Agriculture.
8: Ayan lang ang sinasabi natin dyan. So, yun lang po ha. Wala pong, dun lang makiklaim yung prize. Kasi ang ano natin, we would love, parang tulong natin to invite you over sa ating event later on in support and of course in celebration na ating 78th anniversary. Once again, happy anniversary FEBC. Ang location po ng booth namin ay sa tinatawag po na Fellowship Hall. So, yun po, banda daw po siya sa right side pag tayo po ay pumasok doon. So, hanapin nyo lang po. Meron pong designated booth. Thank you so much po sa aming DCAS family for allocating to us ang ating designated area kung saan po kami pwede makapag-set up ng mga dala naming munting handog para po sa inyo. Dalaw po kayo sa booth namin mamaya-maya lamang at ingat po pagpunta dito sa Ortigas. So, with that, we also continue. Meron tayong information about the EO-118. Ano ba ito, Ira?
6: Oo, ito nga tinatawag natin Executive Order Number 118. So, ini-impose nito ang price ceiling ng 50 pesos per kilo on imported rice sa 5% of broken rice. So, yan. So, ang ginagawa ngayon ng ating mga officials from the Department of Agriculture ay nag-iikot nga ay tayo sa mga iba't ibang mga palengke para ma-ensure na nagko-comply ang ating mga retailers, ang ating mga nagtitinda sa palengke dito sa EO-118.
8: Ayan na nga, it's a friendly reminder na tayo po'y sumunod pagkat meron tayong mga talagang presyo na dapat nating pinatutupad. So yun, wag po tayong papahuli na tayo'y maling presyo. Doon po tayo sa tamang presyo. At syempre, meron po tayong mga kaagapay na mga officials po ng Kagawaran ng Agrikultura na masisipag pong lumilibot to make sure na ito po ay talagang na-oobserba sa ating mga pamilihan. Ayun. So I guess we also have coinciding na mga events for today, such as yung mangyayari din later on. Do you have any information about sa ating tinatawag na kalayaan government programs and services?
6: Ayan, di ba? Nalalapit na ang ating Independence Day celebration. So Ella, bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng Ika-128 Araw ng Kalayaan o Philippine Independence, ay malugod namin po kayong inaanyayahan ng Kagawaran ng Agrikultura na bisitahin ang aming mga booth sa Kalayaan Government Programs and Services o Kalayaan GPS. So, ngayong araw na ito hanggang bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Dancing Fountain Area, Liwasang Rizal Park, Manila. So mamaya pupunta po kami dyan dahil meron pong booth dyan ng Department of Agriculture. And syempre kami po ang mga tatao doon sa booth. So speaking of booth, abangan natin ng 12 DA booths na may libreng binhi, punla, impormasyon sa agrikultura, nandiyan ang tinatawag nating mga libreng IEC materials, dairy products at iba pang serbisyo para sa publiko. Siyempre, bukas din ng kadiwa ng Pangulo kung saan mabibili ang sariwa at abot-kayang produkto ng ating mga magsasaka at mangingisda.
8: Ayan na nga ang sinasabi natin dyan. Binubuo na ho namin yung itinerary ninyo ngayong araw ng Sabado. Ganito po ang gagawin natin. Ngayon, 5 to 6, makikinig po tayo sa Maunlad na Pilipino. Susunod po sa ating 8 a.m. na start sa GCF, hanapin nyo po yung booth namin. Susunod, sa Luneta po tayo, no? Tapos, pupunta rin tayo sa mga booth. Ayan, mga ka-agri, madami po tayong activities. Keep up po tayo. Gising na tayong maaga. Tara na, let's wake up na po. And once again, yan po ay sa Dancing Fountain Area, Liwasang Rizal Park. Kagaya nga po na nabanggit ni Ira just now. We'll be repeating para po sa mga maaaring mamaya pa makapag-tune in. Pero yun, sulat-sulat niya na yung mga schedules na yan. And I think it's also posted sa mga official channels po ng ating mga partner agencies na katuwang sa paglulunsad naman ng mga gawain natin para sa ating Independence Day celebration for this year. And with that, speaking of coinciding events, we also have yung ating Milk Fair. Katuwang po ang isa sa ating mga partners din po na ating goodie bag, yung ating 10 goodie bags na yan, ang ating National Dairy Authority. Special thanks. By the way, earlier po, special thanks kina Ma'am Gem, Florencia Gemma Garcia, Ma'am Abigail Altoveros, and Miss Crystal Joyce Marley for providing to us yung information about the Kalayaan Government Programs and Services. For the National Dairy Authority naman po, nag-start sila yesterday, I think also, for the what they call is the Dairy Fair 2026. Hi po kay Sir Ian Caro, ang ating katuwang sa impormasyong pampubliko sa ating pong National Dairy Authority. Ating nga pong Milk for a Better Health. So, supportahan po natin sila sa kanilang ginaganap na Dairy Fair sa ating pong activity area po sa Farmers Plaza naman po yan sa Cubao. So kung kayo po yung sa area, within the area po, pwede nyo po silang dalawin dyan. Once again, for the National Dairy Authority, nangyayari din since yesterday up until June 7 ang ating Dairy Fair. Once again, sila po ay sa Farmers Plaza until June 7. So yun, I guess siguro mamaya na natin banggitin yung mga iba pa nating mga for announcements. For now, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
9: Nang sa gawa ng pagsasanay sa Organizational Strengthening ang Special Area for Agricultural Development o SAAD, Cagayan Valley para sa 55 miyembro ng Bural Farmers Agriculture Cooperative o BFAC nitong Mayo sa Bural, Rizal, Cagayan. Ang BFAC ay isa sa mga bagong SAAD Assisted Farmers Cooperatives and Associations o FCAs sa probinsya ng Cagayan. Nagkaroon din ng open forum kung saan ibinahagi ng mga magsasaka ang mga isyu at hamon sa pagpapanatili ng kanilang kabuhayan. Ang mga nakalap na impormasyon ay magsisilbing basehan ng BFAC sa pagbuo ng mga plano at gabay naman ng SAAD sa pagtukoy ng mga angkop na interbensyong ibibigay sa grupo. Para sa Masaganang Agrikultura at Maunlad na Ekonomiya, Mildred Alan, nagbabalita.
10: Pinangunahan ni Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla ang pag-iikot sa mga bigasan sa Pili Public Market sa Pili Camarines Sur nitong unang araw ng Hunyo bilang bahagi ng price monitoring sa pagpapatupad ng Executive Order No. 118 Series of 2026 na nagtatakda ng 50 piso bawat kilo na price cap sa 5% broken imported na bigas sa buong bansa. Ayon kay Tornilla, alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhing walang nananaman tala sa presyo ng imported na bigas sa merkado ngayong panahon ng krisis. Ani Tornilla, natuklasan nilang sumusunod naman ang mga nagtitinda ng bigas sa itinakdang price cap, subalit hindi pa gumagamit ng prescribed price tag na kulay asul para sa imported rice. Dagdag pa niya, kinakailangan din na makita sa price tag ang variety ng imported rice at ang mga pinanggalingan nitong bansa. Ayon naman sa mga rice retailers, ay inangkat lang nila sa Partido Rice Mill Corporation ang nasabing imported na bigas. Pinuntahan din ng grupo ang Save More at El Sisi Mall na pawang walang tindang imported na bigas. Kasamang nag-ikot ni Tornilla sa Pili Public Market at mga supermarket sa bayan ng Pili, sina DA Bicol Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Engineer Luisito Baltazar at DA Bicol Price Monitoring Team, pati na rin sina Acting Municipal Agriculturist Jeronimo R. Ayo Jr., Price Monitoring Focal Person Carla Estranara, at si Bernard Estadilla, ang Market Supervisor 4 ng Economic Enterprise Office ng Pili. Sinimulang ipatupad ang price cap noong 13 ng Mayo ngayong taon na magiging epektibo sa loob ng 30 araw. Katuwang ng DA sa pagpapatupad nito ang Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission at Philippine National Police. Sa ilalim ng Republic Act 7581 o Price Act, maaaring patawan ng criminal o administratibong parusa ang malalabag sa price cap sa imported rice. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Raffis 5.
11: Kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 ng isang surpresang inspeksyon sa Tacloban City Public Market upang masubaybayan ang pagsunod sa Executive Order No. 118. Sa pangunguna ni Regional Executive Director Rodel G. Macapanyas, personal na kinausap ng mga opisyal ng DARFO 8 ang mga local rice retailers upang suriin ang mga presyo at talakayin ang mga alituntunin ng EO 118 na nagpapatupad ng 50 pesos bawat kilo na presyo o price ceiling sa mga piling imported na bigas. Pinaalalahanan ng ahensya ang mga rice retailers na napag-alamang hindi sumusunod sa alituntunin ng EO 118 at Republic Act 7581 o ang Price Act sa pagtalima sa binigay na price cap, wastong paglabel at iba pang mandato sa ilalim ng panukalang ito. Ito ay para maprotektahan ang mga konsumidor sa mga pang-aabuso sa merkado. Muli, ako po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas.
12: 50 pesos na price cap sa imported rice, mahigpit na ipinatupad ng DA sa Davao City. Nagsagawa ng malawakang inspeksyon ng Department of Agriculture Region 11 sa Bangkeruhan Public Market kahapon, Hunyo 1, upang matiyak na nasusunod ang itinakdang 50 pesos na price cap ng 5% broken imported rice. Pinangunahan ni D11 Regional Executive Director Macario Gonzaga at Regional Technical Director Marianne Constantino ang naturang pagbabantay. Bahagi ito ng nationwide monitoring na iniutos ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Layunin ng hakbang na ito na tuldukan ang hindi makatwirang pagtaas ng presyo, maiwasan ang pagsasamantala sa merkado, at higit sa lahat, masiguro na may abot-kaya at sapat na bigas para sa mga ordinaryong pamilya. Ibinatay ang operasyon sa Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Upang masiguro ang kabuuang pagsunod ng mga negosyante, nakipagtulungan ang D11 sa Department of Trade and Industry o DTI, Bureau of Plant Industry at sa puwersa ng Philippine National Police Davao City Field Office. magtatagal ng 30 araw ang pambansang price ceiling na nagsimula noong Mayo at 13, at maaari pa itong palawigin depende sa gagawing pagsusuri ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan. Katuwang din ng Department of Agriculture sa pagpapatupad nito, ang iba pang ahensya gaya ng Department of Interior and Local Government, Bureau of Customs, at Philippine Competition Commission. Nagpalabas naman ang mahigpit na babala ang mga otoridad sa mga retailer at nagtitinda na sumunod sa batas. Ayon sa Department of Agriculture 11, ang sinumang mapatutunayang lumalabag sa price cap ay mahaharap sa kaukulang parusang kriminal at administratibo sa ilalim ng Republic Act No. 7581 o ang Price Act. Mula dito sa Rafis, Davao Region, ako, si Celso Vergara, nag-uulat.
3: Maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
8: Ayan, at tayo'y nagbabalik po sa ating programa. Thank you so much po sa ating mga kasamang farmcasters for delivering us to this week yung atin pong Regions on the Go. So, we will read some of the comments as we transition sa next part na ating program. Nandito ulit bumabati sina Sir Ronald Young. Great is the Lord, wonderful and victorious Saturday morning everyone. Antonio Rojas, magandang umaga po, blessed Saturday morning. Tristan Wyatt V. Gulay, happy anniversary po, FEBC Philippines. Blessed morning po and happy anniversary mula kay Lori Principe. Ma'am Dulce Alicante is also with us once again. Magandang araw po, Miss Ella, at sa listeners ng MNP. Ayan, so far yun ba yung ating mga comments so far? Do I see them all right now? Okay, so I guess later on we will still be reading some of the comments as they come in. So yun nga po, no? I guess nasa line na po natin. Wow, nasa line na po natin. What a traditional way to welcome our RP for this morning. Pakilala lang po natin, as we have mentioned dun sa mga naka-tune in early part ng ating program kanina, nabanggit na natin siya. Once again, siya po si Ma'am Queen Anne Saisa A. Salayo. Siya po ay from Banahaw Creations. Actually, hindi lang just from eh. Siya yung nagtatag nito. Banahaw Creations. And pag-usapan natin or kamustahin natin ang Banahaw Creations matapos manalo sa tinatawag po nating Young Farmers Challenge or YFC. So ito nga po, bago natin talaga tuluyang i-welcome ang ating guest, Ira, ay isang programa para po sa mga kabataan sa agrikultura na pinangungunahan po ng ating DA, Agribusiness and Marketing Assistant Service. At of course, if I'm not mistaken, doon sa opisina po natin for Consumer Affairs. And ito po ay sa mga, kumbaga, narrative na naririnig po natin na onti na lang ang mga kabataan sa sektor ng agrikultura at usually daw po ay mga matatanda yung nasa sektor ng agrikultura. Well, the Young Farmers Challenge is here to prove us otherwise pagkat marami po na mga kabataan sa agrikultura. Pang ilang season na nga ba yung last? I think it was the fifth season.
13: Yes.
8: So with that, from fifth season, we welcome sa ating program once again, Saisa Salayo. Magandang umaga.
14: Hello po. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga nakikinig dyan, good morning po.
8: Ayun.
14: Ako po si Queen Anne Saisa Salayo. Kakasabi lang nila, ako po ang founder ng Banahaw Creations. And I'll take this opportunity na, ma'am, to thank you. Salamat po sa DZAS, sa programang Maunlad na Pilipino at sa Department of Agriculture sa pagkakataong may bahagi ang aming kwento. At again, isang mapagpalayang umaga po sa ating mga lahat. Sa ating lahat.
8: Ayun. Siyempre, we would like to greet you also belated happy birthday yesterday, June 5. Ayun. So medyo ano po tayo sa ating kwentuhan for this morning. At talakayin naman natin for this first part yung ating, kumbaga, tungkol po sa produkto ng Banahaw Creations at pagtahak mo sa landas ng ugnay sa agrikultura. With that, yung first question namin sa'yo ni Ira would be, bilang isang kabataan, ano ba yung nag-udyok sa'yo sa mundo ng pagnenegosyo?
14: Ayan. So, sa first question po natin is, gusto ko po itong sagutin sa pamamagitan ng dalawang Dalawang perspective, ano po. Una is, kasi syempre, ako po, ang kinuha ko pong kursos nung aking, nung ako'y college ay agribusiness management and entrepreneurship. So talagang sa pagnenegosyo po talaga yung aking course. Ano. Pero since then naman po, kahit nung wala pa akong idea sa aking magiging kurso sa aking kolehiyo, ay bilang isang kabataan, nakita ko po kasi na

0: melts my heart is someone na, di ba, parang putting her energy into something meaningful.
1: Totoo. Na long term magiging tulong, di ba? Mm-hmm. Parang at that very young age, parang nakaisip na siya ng ganyang paraan para makatulong din sa ating mga magsasaka. Pero, Saiza, so, given that, bakit sa lahat naman ng pwedeng gawing produkto, eh, bakit mo napili naman yeah. yung pangsapaw sa bahaw?
0: Dito kami curious.
1: Oo.
0: Ang dami, ang dami pwede eh.
2: Yes, ma'am. Ayun po, bilang parte po ng aking kurso na Agribusiness Management sa UP Los Baños, ay we are required po na magkaroon ng business or baka graduate kami na may business na talaga. So, part po talaga siya ng aming course. So, ngayon po ay, to tell you honestly, si Pangsapo sa Bahaw po ay aking third project na. So, it's a really a great blessing from God na even though may rejections, ay may redirection naman pala talaga. So, si Banaho Creations ay nakaisip po, or ako po ay nakaisip na magtayo ng Banaho Creations at ang product line po na naisip ko through Banaho Creations ay si Pangsapaw sa Bahaw. Dahil nakita ko po ang isang pangkaraniwang eksena sa bawat tahanan ng Pilipino or even sa dormitory nung college nga po ako na may pagkakaroon ng bahaw or tirangkanin. So madalas po kasi nasasayang or nakitaan natin ng malaking-malaking problema ang ating food waste in terms of rice waste or sa dormitory napapanisan ng kanin or nasasayang yung kanin or hindi nauubos basically. So bilang taga Quezon po, ang inspiration din po, may inspiration din po behind it dahil mayroon po kaming tinatawag na pamamahaw or sa afternoon snack po namin is we're eating leftover rice. So yun talagang kaning lamig, yun yung kinakain namin as an afternoon snack. Kaya kung may kakilala kayong Quezonia, di ko naman nilalahat. Ano, baka alam din po nila yung aming tradisyon na pamamahaw. So, ngayon po ay pinagsama ko yung problema ng food waste at ang kultura ng pamamahaw. So, ngayon po, nilikha po natin si Pangsapo sa Bahaw para mas masarap na yung ating mga bahaw, di ba? So, yung mga ulam, syempre, ang kasama po kasi ng sa pamamahaw po namin, ang kasama ng tirang kanin ay tirang ulam din syempre. So ngayon, with Pangsapaw sa Bahaw, if fried rice na natin yung ating mga bahaw, at dito mas magiging masarap na po ang ating bahaw sa pamamagitan ng ating mga products. So doon po ipinanganak ang idea ng kauna-unahang Filipino-inspired fried rice seasoning paste na si Pangsapaw sa Bahaw.
0: Ayan na nga. Actually, nakikita nyo siya sa background ngayon ni Saiza, a few of the variants ng ating mga product na pangsapaw sa bahaw. And ayun na nga, napaka ano na naman ito, meaningful na naman ang sinasagot ng ating ano kung bakit nga tayo napunta sa pangsapaw sa bahaw. Imagine, gaano kadaming kanin ang nasasayang because yung iba siguro, a matter of preference, ayoko na yan kasi ano na, kaning lamig. Meron pang notion tayo, correct me if I'm wrong, parang sasabihin nila ang kaning lamig parang nakakataba, maraming health conscious, ayaw gain ng weight or ng ano, na mag-change yung physical appearance. So with that, nakakatuwa din because it directly helps yung sabi nga nila 'di ba pagka nag ano tayo sa regarding sa kanin, huwag kang magsasayang ng kanin kasi maraming naghihirap na magsasaka diyan, 'di ba? So parang yung ginawa na product na ito Saiza for Banaho Creations na ano natin, ino-offer sa ating consumers ay talagang direct na help natin dito. Hindi lang tayo parang nag-iisip ng ano ba to, ng ano, parang wala na siyang gamit.
1: Mm-mm.
0: Ayun. So with that, siguro ito yung sa ating nakitang suliran ni naugnay sa agrikultura. So with Banaho Creations, kasi diba product nito si Pangsapaw sa Bahaw. So ipakilala naman natin, ano ba si Banaho Creations? At ano ba yung pinaka, sabi mo nga ito na yung third na project, no? So when you had si Banaho Creations, yung brainchild mo na Banaho Creations, ano ba yung pinakaunang layunin na naging inspirasyon nito habang, you know, as you continue on?
2: Yes, ma'am. So, si Banaho Creations po ay isang social enterprise. Again, mula po ako sa Quezon Province, sa Lokban, Quezon, na nakatuon po sa paglikha ng mga makabagong produktong Pilipino na may layuning mabawasan ang food waste or ang ating mga bahaw at papalaganap ang kulturang Pilipino through our flavors. Ang inspirasyon po nito ay

0: isang simpleng baha na naging simbolo ng pagiging masinop, paparaan at mapagmahal ng mga Pilipino sa pagkain. At kagaya po ng nasabi nyo kanina na ang ating mga magsasaka ay talagang naghihirap upang mapalago, upang itanim ang ating mga kanin at dapat hindi lang natin ito sinasayang. At we are an advocate, ma'am, ng food sustainability since we don't want nga po na magkaroon ng mga food waste or mga pagtatapon ng ating mga pagkain. So, isa pa lamang po si pangsapaw sa bahaw sa produkto or unang-unang produkto ni Banahaw Creations na makakatulong po sa ating advocacy na food sustainability. So, from this product line po ay na from this product line, mas nakakaisip pa po tayo ng iba't iba pang susunod na product line. Kasi syempre sa bawat interaction natin sa mga kliyente, kapag may mga trade fairs po tayo, ako po yung personal na tumatao o nagmaman booth sa ating mga sa mga booth natin. Kasi syempre mas nakikilala ko pa kung ano yung market, kung ano pa yung kailangan ng ating komunidad, ano pa yung pwede nating solusyonan na problema in terms of food sustainability. So, ayun po. Maraming po kayong makukuha at aabangan kay Banahaw Creations.
1: Ayun. Nakatuwa kasi binabanggit man sa yung about sa pagtao mismo sa mga booth. I'm a personal witness to this kasi actually si Ira at ako nga, we've been personal witnesses since you've been, ano, parang in-announce na winner dun sa isa nga nating category from the fifth season ng Young Farmers Challenge. And yes, with that, it would be my failure sa partner responsibility if I do not mention ang ating mga kasamahan from AMAS, sina Sir Ron?
0: Romar.
1: Yan, sina, marami po tayo, sina Sir Miko, yan, sina Sir Romar,
2: si
1: of course.
2: Si Miss Anne, Lisbo.
1: Si Miss Anne, yan.
2: Ang chief.
1: Oo, medyo nalito ako sa mga name. Pero hindi, yes, meron tayong Ron din sa AMAS. Sorry. Anyway, and also, ang ating, since nabanggit nga ni Saisa that she's from Quezon, ang ating mga kasamahan from DARFO, or Regional Field Office 4, Calabarzon, and of course, sa ating Regional Agriculture and Fisheries Information, or RAFIS, ng ating RFO 4A, sina Sir Brian, sina Ma'am Chi, sina Sir JV, sina Sir Bogs, lahat na. Lahat na kasama natin dyan, maganda umaga po sa inyo. And to continue with that, nandito na tayo sa ating ano, no, question sa isa. Paano ka ba nakarating sa quality ng product mo ngayon? Ako, kunwari, ano, kunwari sagutin mo ako na hindi ko natikman. Kasi natikman ko na. Natikman na
2: bumili
1: namin.
2: Kami. Oo,
1: syempre.
2: Nag-exhibit thank kasi you, si Saiza nun eh.
1: Yes. And of course, kunwari, ano, para sa benepisyo ng mga hindi pa nakakatikim nito, paano ka ba nakarating sa quality ng produkto mo ngayon versus nung pinag-aaralan mo pa lang siya sa concept stage nito?
0: Ayan po. Actually, again, tatapatin ko po kayo na talagang hindi po madali ang naging proseso. Especially home-based po tayo and especially college student pa lamang ako noon. And yung mga resources, yung knowledge, of course, ay hindi pa ganun ka-mature noon sa akin. So, napakarami pong trial and error na nangyari. Marami pong formulation, maraming ingredients ang nadagdag, na bago. At marami rin pong beses na kailangan naming magsimula muli. Like, okay, patikim dito. O another formulation, no? Patikim ulit dito. So, napakarami po ng steps. And since, again, this is the first model in the Philippines, una po siyang produkto sa Pilipinas, ay napakahirap po nung magiging process flow namin since wala kaming paggagayahan. Kumbaga po, sa amin mismo sa amin manggagaling lahat ng processes and steps and ingredients and formulations and all of this kasi tayo ang unang produkto. So, wala po akong guidance at first kasi it's a thesis. Don't, ano po. So, ngayon po, since nahihirapan nga din po tayo, nakipagtulungan po ako sa mga food technologists. Ayan, syempre kapag may hindi ka kayang problem, you have to seek for help sa talagang professionals. Ano po? So, talagang nakipag-coordinate po ako sa mga food techs natin, food nutritionist, at sumailalim po yung ating produkto sa iba't ibang food safety trainings as well. At ako din po, humingi po ako ng gabay sa iba't ibang ahensya katulad po ng DOST, of course, sa DA, sa FDC as well. So, ang produkto po na nakita natin ngayon ay bunga ng maraming buwan ng research, testing at talagang pagpapabuti po natin sa ating formulation. And for now, we are very confident. Of course, no, confident din naman kami. But of course, we are much, much confident to share with you our products. So, yung formulation na po natin, yung processes po natin, talagang standardized na natin. Kasi of course, nasa food industry tayo and it's very risky na mag-release ng product line na talagang hindi ka sigurado. Product, ang pagkain yan eh. So, once na may malikang process na nagawa or may malikang product na na-release, talagang siguro isang bad review lang, babagsak na talaga eh. Nagsisimula pa lamang po ako, yun naman po yung ayaw natin mangyari na nagsisimula pa lamang tapos matitigil na kasi may problema sa products, di ba? So, we don't release naman yung mga rejects, of course. So, talagang yung quality control din po natin, again, with the SOP na ginagawa natin for Banahaw Creations, ay pinag-iingatan po natin mabuti. Dahil, again, it's very risky since nasa food industry tayo. And, dun po sa tanong ninyo sa mga hindi pa nakakatikim, so, I think this is my chance to tell you na meron po tayong 6 flavors na talagang siguro magugutom kayo. We have here our chicken adobo. Ayan, our classic chicken adobo. We also have here our pork kinulog. Siya po ay adobo din, but in yellow turmeric. And our bestsellers, we have here mixed seafoods and beef caldereta po. Ayan, thank you, thank you. And we also have here our longganisa lukban, of course, since I'm from Lukban, and our classic savory garlic. So, para sa mga hindi pa po nakakatikim, mamaya po siguro ipa-plug po natin yung mga channels kung saan tayo pwedeng bumili. So, ayan po, we have 6 variants, 6 flavors. So, maybe you could check later po sa ating mga channels. Sa mga nanonood po dyan, abangan niyo po kami mamaya.
1: Ayun. I think we also have to inform yung ating parang mga interested to buy, nasa anong price range ba tayo when it comes sa available grams of your products?
0: Ayan po. So, since we have 2 variants po, we have the junior size for siguro ng mga testings or sa mga mas madaling bit-biten, no? For this one, 160 pesos po ito. With 125 grams. And then, ito naman pong premium natin is, it ranges 250 pesos naman po. And it is 250 grams naman din. Ayan. So, makakapili po kayo kung talagang for starter, for trial lang din nyo. So, kapag nagustuhan nyo, we have the premium jar naman na para mas madamihan na siya. Ayan.
1: And of course, siguro kung ito'y pang ilang kainan ba, base dun sa mga available grams natin, the junior and the other size.
0: Yes, ma'am. So, since magbibigay kami ng produkto sa inyo, we also give conveniency. Hindi lang masarap na pagkain. Ano po? So, since this is ready to eat na, so wala na po kayong problemahin sa kailangan pang lutuin, kailangan pang isangag. Hindi na po. Ito po ay basically kapag may isang cup of rice po kayo, isa dalawang kutsara, mix nyo po, pwede nyo nang kainin. So, it's very convenient kung nasan man kayo, anong oras man gusto ninyong kumain. So, ayan, haluin nyo lang po ito sa inyong mga kanin. Very convenient na diretso na pong kainin. For our junior jars, it could give you 4 po hanggang 8 cups of rice. And then for the premium po is doble. 8 hanggang 16 cups of rice. So, di ba, very tipid na po kapag talagang medyo pecha de peligro na rin. Or if talagang mahilig lang din kayo mag-fried rice, talagang perfect na rin po ito for you. So, again, this is ready to eat na. You simply mix it with the rice po or isasangag po natin. Isatay natin para syempre mas masarap yung fried rice natin. Ayan.
1: Ayun, siguro stay tuned tayo muna mga kaagri, mga nakikinig po sa ating programa. Saisa, magbabalik po tayo Ma'am Ira sa ating programang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali.

0: Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW.
1: Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye.

0: Ayun, at nagbabalik po tayo ulit dito sa ating programang Maunlad na Pilipino kung saan kasama po rin po natin ang ating founder ng Banahaw Creations na si Ma'am Anne Saiza Salayo. So with that, we continue po yung ating pag-uusap, ang ating kwentuhan. And next question natin siguro kasi tungkol naman to sa pagkapanalo mo sa Young Farmers Challenge or yung YFC nga natin ipinakikilala sa ating mga tagapag-subaybay ngayong araw na ito. Paano mo ba nalaman yung YFC? Kasi parang kanina na ano na natin when we are developing yung product natin, kinailangan natin ng mga additional technological parang assistance na para mapa-improve pa natin lalo yung product natin. So I guess YFC has a hand kung paano po nagkaroon ng improvement dito and even sa part ng networks for Banahaw Creations. Tell us a story, your story with YFC.
1: Ayan. So, ikakwento ko po kung paano ko nalaman ng YFC noong ako ay nasa kolehiyo po. So, meron po kaming isang activity sa aming department. It is a SEM month yata po siya. So basically ay kaming mga students na nasa entrepreneurship, nasa major in entrepreneurship, we are required to set up a booth. So ayan, at dito po nakita ako ng aking advisor na talagang very prepared ako eh. Kasi Ma'am Shin, since third project ko na nga po siya, medyo feeling ko nahuhuli na ako sa mga kabatch ko, sa mga kaklase ko. So I think I have to prepare or kailangan ko maghanda talaga na ipakita ko sa kanila na hindi ako nanghuli or parang nandito pa rin ako na kaya kong sumabay sa inyo. So I really prepared for my booth and siguro nakitaan ako ng advisor ko na hala, naghanda talaga siya at nagustuhan nila yung aking setup before. So by that time, naalala niya na may binabado po na letter from DA encouraging youth na sumali dun sa ating programa na Young Farmers Challenge Program nga po. And by that, sabi ko, sige sir, tingnan ko, basahin ko rin muna kung ano yung benefits tungkol saan yung program, para kanino, anong mga mangyayari pa, ganyan. So, ayun, inalam ko po kung ano ang ibinibigay ni Young Farmers Challenge at nang mabasa ko po ang layunin ng Young Farmers Challenge na suportahan ang mga kabataang nais magnegosyo sa agrikultura, nakita ko po itong magandang pagkakataon upang mapalawak ang aking adhikain dito sa ating mga products. So before po, we only have, mas maliit pa po dito actually, with 120 grams lang yung ating very first product. And since nung nakikilala na po tayo, since nung lumaban na rin po tayo with Young Farmers Challenge, nadagdagan na po, lumaki na po, and nadagdagan na rin po tayo ng premium jar. So it is a very long process and it's very tedious actually. Pero for the benefit of our customers, for our clients, talagang sila din yung nag-request na mag-release tayo ng malalaking jars na kasi nabibitin daw po sila with the small jars. So sabi ko, sige, pag-aaralan ko kung papaano. Hindi naman kasi syempre basta-basta mag-release. Even the sizing, hindi yan basta, oh, magdagdag tayo ng mas malaki. Hindi lang basta ganun. So, yun, I have to study again with the sizing, with the formulation, kung tulad lang din ba sila, ganyan. So, from the start na pinakilala lang po sa akin ang Young Farmers Challenge, sobrang layo na po nang narating ni Banahaw Creations. So very, very thankful for Young Farmers Challenge Program since 2025 po ako, Ma'am.
0: Ayun. And of course, siguro for the interest of time, Saiza, ang saya pa ng kwentuhan natin. Pero I think I would have to ask you this question or parang to help us wrap yung ating interview for this morning. Ano pa ba yung mga future plans ng ating Banahaw Creations, sa ating pangsapaw sa bahaw? San ba yung mga social media and mga outlets na pwede itong masuportahan ng ating mga nais bumili?
1: Ayun po. So with the help of our Young Farmers Challenge, ay sinusubukan na po natin ngayon na magkaroon ng sariling FDA-compliant facility para syempre mas madami po tayong mabigyan ng conveniency sa pagbili kasi syempre kapag mayroon na po tayong such certifications, makikita nyo na po at mapapalawak pa po natin ang distribution sa mga supermarket, convenience stores, online platforms. So mas madali na po tayong mabilhan ng ating mga clients. And ngayon po ay currently Meron po tayong Shopee store. We also have website. You can search us on our website, www.banahacreations.com. And on Shopee, ngayon pa lang po sinasabi ko na magkakaroon po kami ng live selling or live stream on Shopee later by 6 p.m. So abangan nyo din po kami sa Shopee mamaya for our 6-6 campaign. Ayan, just search Banaha Creations. And you can also chat us on our Facebook page, Banaha Creations. Ayan, lahat sila Banaha Creations. Ayan po, thank you for showing our page. So you can just message us there. And also, you can directly call us or text us for any inquiries that you have. So, isa din po sa pangarap ni Banaha Creations ang makarating sa international market upang mapakilala ang produktong Pilipino sa buong mundo. So, ayan, hanapin niyo po kami sa lahat ng platforms na nabanggit ko and hopefully makita po namin kayo.
0: Ayun, I'm really sad to wrap this interview, Saisa. We have to proceed sa ating next part ng ating program sa interes ng ating oras. At dahil yes. dyan, we have to thank you, Ma'am Saisa Salayo, ang founder ng Banaho Creations, nanalo sa ating fifth season ng Young Farmers Challenge. Once again, we congratulate you and we do wish you all the best sa lahat ng mga future endeavors ng ating Banaho Creations. So muli, maraming salamat and also acknowledging yung ating DA Amas and Amad Calabarzon and also DA RFO and Rafis Calabarzon. Once again, thank you, Saisa.
1: Thank you po. Magandang umaga po.
2: Thank you, Saisa, and congratulations ulit.
0: Ayan. So sige, nasa next part na tayo ng ating program, Ira.
2: At narito na nga po ang Unlad Komunidad o UK katuwang ang Philippine Rural Development Project. Si Ram Bill Bautista, ang writer, ang ating makakasama para sa araw na ito.
3: Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, ating pakinggan ang pahayag ni Jigar Villarama, isang magsasaka at barangay kagawad mula sa barangay Basuit, San Ildefonso, Bulacan, kaugnay ng isinagawang Citizens Monitoring Tool o CMT training para sa konstruksyon ng Gabihan, Basuit, Sapangputik Farm to Market Road sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Layunin ng DAPRDP na mapataas ang ani, kita at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa kanayunan sa pamamagitan ng mga proyektong pang-imprastruktura at pangkabuhayan. Noong ikadalawampu hanggat ikadalawamput isa ng Mayo 2026, sumailalim sa CMT training ang mga opisyal mula sa Barangay Gabihan, Basuit at Sapangputik upang makatulong sa pagpapanatili ng kalidad, transparency at wastong pagpapatupad ng proyekto. Sa pangungunan ng mga kawani ng DAPRDP Central Luzon, sinanay ang mga kasapi ng Barangay Implementing Teams o BIT sa tamang pagmamonitor ng konstruksyon, kabilang ang pagsunod sa disenyo, kalidad ng mga materyales, kaligtasan sa paggawa, pangangalaga sa kapaligiran at wastong pagsunod sa mga pamantayan ng konstruksyon. Pakinggan natin ang kanyang karanasan.
4: Dito po sa pag-inspect ng mga concreting, tinuturo sa amin yung kapal, lapad. Galing po kami sa site, tinuro rin po sa amin yung target date nila kung kailan mapipinish. At saka kung tama talaga yung ginagawa nila sa oras na yun. Lahat ng ano, kung yung date nila nakalagay din. Ngayon, tinuro po sa amin yung pagbabantay. Malaking bagay kasi kami ang beneficiary nitong proyekto na to. Kung sakaling substandard to, kami ang magsasuffer sa huli. Kaya kinakailangan bantayan namin na talagang tama yung ginagawa nila para panghabang buhay, pangmatagalan yung proyektong to. Kaya kami po ay labis na nagpapasalamat sa mga taga DAPRDP.
3: Mula sa matagal na pagdaan sa bako-bako at maputik ng mga kalsada, unti-unti nang nagiging realidad para sa mga residente, lalo na sa mga magsasaka, ang pagkakaroon ng maayos, sementado at ligtas na daan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mas mapapadali na ang biyahe, ang paghahatid ng mga produkto sa merkado at pagganap sa pang-araw-araw na kabuhayan. Higit pa sa dagdag ginhawa, inaasahan din itong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mas mataas na kita at mas matatag na pag-unlad ng komunidad. para sa iba pang mga programa, proyekto at tagumpay ng DAPRDP, patuloy na tumutok dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng DAPRDP.
0: At ngayon, hatid po sa atin ni Binipining Ira Cruz ang ating Agri Trivia segment.
2: Buwan ng Hunyo ay kinikilala bilang Soil Conservation Month, alinsunod sa Administrative Order No. 16, Series of 2007. At ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay lupa, pagkain, seguridad, buhay. Ang malusog na lupa ang pundasyon ng seguridad sa pagkain, pangangalaga sa kapaligiran at matatag na pamayan ng pansakahan. Kasabay nito, mahalaga rin ang wastong pamamahala ng tubig upang matiyak na natatanggap ng mga pananim ang tamang dami ng tubig sa tamang oras at lugar. At kasabay nito, ngayong taon, ipinagdiriwang ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM ang 75th anibersaryo nito sa temang BSWM Keep Shining Like a Diamond, patuloy ang pangangalaga sa lupa at tubig tungo sa maunlad na agrikultura at kabuhayan. At bilang bahagi nga ng pagdiriwang, inilunsad ng BSWM ang FertMap, isang georeference database na nagbibigay ng rekomendasyon sa paggamit ng pataba batay sa kondisyon ng lupa sa isang lugar. Layunin itong matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang ani, mapababa ang gastos sa produksyon, at mapangalagaan ang kalikasan. Sa pagunita ng Soil Conservation Month, patuloy nating pahalagahan at pangalagaan ang ating lupa at tubig, mga likas na yamang mahalaga sa seguridad sa pagkain at kaunlaran ng bansa. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz.
0: Muli, ayun, thank you Ira for that, ang ating Batid Ba Ninyo. And with that, yun yung ating mga sinaselebrate for the month of June, yung ating Soil Conservation Month. And of course, yung ating belated happy anniversary po sa ating Bureau of Soils and Water Management. And also para makamadali na talaga eh, no? Advance happy anniversary po sa ating Department of Agriculture on June 23. Yan po ang ating celebration. 11 days, tama nga ba, nung ating declaration ng Philippine Independence. So once again, medyo nag-wrap off na rin kami sa ating program. Salamat sa pagsama sa amin this morning. Nag-tawag dito, i-remind lang namin kayo na meron kaming 10 goodie bags na talagang gusto namin lahat ito ipamigay. Pagpunta nyo ng booth ng Maunlad na Pilipino, Department of Agriculture sa GCF, hanapin nyo lang po kami at ipakita yung picture na kayo'y nakinig this morning. At inyo na kung kayo yung unang 10 na makakaabot po sa ating goodie bag. And congratulations na in advance. With that, ayun nga po, maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng ating programang pangradyo na Maunlad na Pilipino. Ito'y hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 24, Talata 30. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya iyon at ibinigay sa kanila.
5: Akong bahala.
2: Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Na maimpilan sa Ortigas Center, Pasig City, kasapi sa KVP o ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang namin for this week's episode at sa inyong mga aming avid listeners. Thank you so much for joining us this morning.
0: Ayun, panalangin po namin lagi kayong nasa maayos sa kalagayan, sa kaluguran ng ating Panginoon. Magbabalik po kami ulit next Saturday. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na 5:00 hanggang 6:00 ng umaga.
2: At syempre kasama po ang lahat ng aming mga katuwang sa programang ito, ang AFID, ang RAFIS, at ang mga bureaus and attached agencies and corporations ng Department of Agriculture. Muli, ito po si Ira Cruz.
0: At bago ko po makalimutan, guys, Livestock Expo po sa darating na June 24. More information sa ating mga susunod na episodes. At advance happy birthday po sa aking kapatid na si Jeyo Arsiaga sa June 9. Advance happy birthday, kuya. Ito ang Maulad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po, si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend. See you sa GCF.

0: maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Sama sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: TZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Hopeful Saturday, Kagapay! Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mapagpala at mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo pa rin ako sa kalahating oras na prayer and devotion. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Kami ay sumasa inyo mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV. Sa Facebook Live at YouTube ng DZS, ganun din kaagapay sa 702DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, itinataas ka namin at dinadakila. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon. Kalakip nito, Panginoon, ang aming pagpapakumbaba, paghingi ng tawad at paglilinis sa inyo, Panginoon, sa mga nagawa naming hindi karapat-dapat sa inyong harapan, sa mga kasalanan, Panginoon, na amin pong nagagawa. Sa oras pong ito, kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Umaamin na wala po kaming kayang gawin kung wala ka sa aming mga buhay. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga kaagapay sa oras pong ito, anuman ang kanilang pinagdadaanan, anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Panginoon, alam namin na kayo'y laging naroon. Sinasamahan niyo po kami, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng buhay namin. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, bigyan kami ng karunungan at kalakasan, O Diyos. Ipinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang bawat kaagapay namin na nakatanggap na ng katugunan sa inyo sa kanilang mga panalangin kahilingan. Lord, maraming salamat. Napakabuti niyo, Panginoon. At alam din namin na sa lahat ng pagkakataon, lagi niyo kaming tinutugon, Panginoon, mula sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. At upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time ngayong araw kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga panalangin kahilingan sa ibaba at gagawin natin ang ating makakaya upang mailapit natin yan sa Panginoon. At kung hindi man mabasa lahat ang ating mga pinadalang panalangin kahilingan, umasa tayo na hindi tayo bibiguin ng Panginoon at sa takdang oras mula sa kanyang kalooban, tayo po ay kanyang tutugunin. Ganunpaman, isasama pa rin namin sa aming mga personal prayer and devotion ang mga ipinadala nyo pong listahan ng mga panalangin kahilingan. At kung sakali naman kaagapay na mayroon ng kasagutan ang mga kahilingan ninyo mula sa Panginoon, ay ipadala nyo din sa amin, ibalita nyo rin sa amin at sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, magsama-sama tayong bulay-bulayin ang banal na salita ng Panginoon. Sa Pilipos Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13, ito po ang nakasaad. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaagapay, ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay hindi magpapabawas
sa ating buhay, kundi ito'y makapagpapadagdag kung alam mong mabuhay sa salita ng Diyos. If you truly obey and apply them in your life's values, success itself will surely overtake you. Rewards will absolutely pursue you. Kagapay kung nais mong maging matagumpay sa lahat ng balakin mo sa buhay o sa mga hakbangin mo, isabuhay mo ang salita ng Diyos. Huwag mo lang sinasalita. Ang sabi sa Josue, Kabanatang 1, Talatang 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Kaya naman walang paglago at walang katagumpayan dahil puro sarsuela lamang ang ating ginagawa sa loob ng simbahan. Marunong tayong maging spiritual pero wala naman ang katotohanan. Wala naman ang salita ng Diyos. Nawa makahalintulad natin ang mga taong binabanggit sa mga talatang ito na ating babasahin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 1, sa mga talatang 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Sa mga talatang ito, mapapansin natin kaagapay ang isang uri ng mananampalatayang kinalulugdan ng Diyos. Nawa makatulad natin ng mga taong ito na bukas ang pusong pinag-aaralan at isinasabuhay ang salita ng Diyos. At sila'y hindi naman niya pinagkaitan ng bunga at paglago sa lahat ng kanilang mga gawa. Ito kasi ang magiging problema minsan sa mga hindi lumalago. Natatakot nilang isabuhay ang salita ng Diyos, natatakot silang sumunod sa Diyos. Samantalang ang sabi ng Panginoon, "Don't be afraid because the Lord your God will be with you whatever you go." Ang salita kasi kapag narinig mo yan, matamis. Subalit kapag lulunukin na natin, mapait na. Parang pagsunod at pagsasagawa nito, mapait na sa atin. Tama, nakakapag-amen ka? Nasasabi mo pa nga sa mga mangangaral, sige lang kapatid, ipangaral mo yan. Matamis nating pinapakinggan, subalit kapag application na, pumapait na sa ating sikmura. Maging alisto sa pakikinig ng salita ng Diyos kaagapay. Hindi yung masyado ka ng gamay sa pinapangaral ng tagapagturo, ngunit hindi mo naman isinasabuhay. Alam mo na agad ang kasunod na sasabihin niya dahil sinasabi mong narinig mo na iyon. Yan nga mismo ang problema. Hindi ka na marunong makinig at ni hindi ka na makapagdahan-dahan sa iyong pagsasalita. Minsan agad ka nagagalit at iniisip mong pinapatamaan ka sa pulpito. Alam mo kaagapay, sa mga panahong ikay itinatama ng salita ng Diyos, huwag kang mag-react ng negative. Kapag ipinapahayag niya ang salita sa iyo, mas mainam na manahimik ka na lang at tanggapin yung mga salita ng Diyos na atin naririnig. Dahil ang galit at pagre-react ay hindi nakatutulong upang ikay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kagapay, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Kung napagpapala ka ng salita ng Diyos, isagawa at isabuhay mo ito. Gagamitin ka ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang mga salita at pagpapala sa iba. Gagamitin ka ng Diyos kaagapay upang maging instrumento
ng paglaya din ng iba mula sa gapos ng kahirapan, gapos ng kabiguan, gapos ng karamdaman at gapos ng kasalanan. Panahon na, kaagapay, na ang kalayaan na nasa iyo ay magliwanag sa gitna ng dilim ng sanlibutan, upang sa ganoon maging totoo ang sinabi ng banal na kasulatan na kayo ang ilaw at asin sa sanlibutan. Kaagapay, handa ka na bang magpagamit sa Diyos bilang isang taong matagumpay, bilang isang taong matatag at may paninindigan sa pananampalataya, at bilang isang taong pinalaya ng Diyos sa lahat ng uri ng pangaalipin ng kaaway at nabubuhay ngayon ng malayang malaya. Sa Diyos ang lahat ng papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ito po si John Singwa ng Lord Heal Our Land Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng FEBC. Aming Panginoon na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa walang hanggang katapatan ninyo sa FEBC. Nananatiling matatag ang ministeryong pinagkatiwala ninyo sa loob ng 7 dekada. Tunay ngang hindi kayo nagkukulang at sa katunayan aming Ama, lagi kayong nagpapadala ng mga tapat at aktibong partners and listeners na siyang kaagapay upang may pagpatuloy at maisagawa ang inyong ministeryo. Marami pong salamat na sila'y nagiging daluyan ng pagpapalang pangpinansyal upang patuloy na matugunan ang pangangailangan sa pagpapalawak ng gawain. Kami po'y patuloy na nagpupuri sa inyo dahil sa kanilang pagsisikap na makibahagi sa iba't ibang gawain at programa ng FEBC. Hangad po namin aming Panginoon na patuloy na makasumpong sila ng espiritwal na kalaguan. Patuloy, Panginoon, na kayo ang magpala sa kanila, maging matagumpay, maayos ang pamumuhay, makaranas ng kapayapaan sa inyo lamang matapkakamtan. Inyo pong pagpalain din ang kanilang pamilya sa mas maayos at masayang relasyon. Patuloy na wang maranasan nila ang inyong presensya, lakas at kalinga dahil kayong matibay nilang pundasyon sa kahit anumang sitwasyon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang magandang kalusugan at kagalingan kung sila man ay dumaraan sa anumang uri ng karamdaman. Sa pamagitan ng mga partners and listeners, aming Ama, ay patuloy na wang maibahagi rin ang inyong salita. Gamitin niyo po silang epektibong mensahero ninyo ayon sa inyong kaparaanan. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga may negosyo, ang mga may trabaho, maging ang mga seniors, PWDs, at iba pang tila maliit ang kakayanan pero napakasayang sumusuporta sa FEBC. Sila'y inyong pagyamanin hindi lamang sa pinansyal na kaparaanan, kundi maging sa pagkakaroon ng mabubuting pusong sa inyo nakalaan. Dalangin po namin na tulungan niyo po sila, aming Ama, sa panahon ng pagsubok, maging matagumpay nawa sa lahat ng kanilang ginagawa. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga partners and listeners sa pagmamahal nila sa ministeryo ng Far East Broadcasting Company at sa pagsisikap na kayo ay mapaglingkuran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming matagumpay na Panginoong Jesus. Amen.
2: Purihin ang Panginoon sa sandaling ito. Simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, muli kami lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba at patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Lovella Joe Bacayana. Pinagpe-pray namin, Panginoon, ang kagalingan para sa kanyang sakit, Panginoon, at magkakaroon po siya ng bone marrow transplant. Lord, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasang physical upang maging matagumpay ang operation na ito, Panginoon. Lord, huwag niyo siyang pabayaan. Ikaw po ang kanya maging kalakasan. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Jenna Rizalee Narvaez, Panginoon. Lord, alisin ninyo anumang mabigat na karamdaman na dumapo sa kanya. Ang breast cancer na ito, Panginoon, ay tinatanggalan namin ng kapangyarihan sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. At alam namin ang kagalingan, Panginoon, ay makakamtan nito ayon sa inyong kalooban. Pinagpe-pray namin na ang kalakasan ni Sister Gianna, Panginoon, huwag niyo siyang pabayaan, ingatan niyo po siya. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Arthur Buendia, Panginoon. Lord, mayroon siyang kidney problem. Ang aming dalangin, Panginoon, na matunaw anuman ang nandyan po sa kanyang kidney, Lord, at gumaling siya sa lalong madaling panahon. Ingatan yung kanyang kalusugan, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo po ang pinaka the best na doktor na titingin at magpapagaling sa kanya. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Juliet Montero Tibugan, Panginoon. Lord, ang aming panalangin ay mapagaling din ang kanyang karamdaman. Ang kagalingan ay magmumula sa inyo. Yung kanyang fatty liver, Panginoon, Lord, walang imposible sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganon din si John Mark Timugan, Panginoon. Nagkaroon din siya ng liver enlargement and fatty liver, Panginoon, Lord. Ingatan niyo po ang aming mga kapatid na ito, huwag niyo silang pabayaan at bigyan sila ng kagalingan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Maria Teresa Morelos, Panginoon, sa kanyang eye problem. Lord, dalangin namin na magkaroon ng tamang lunas po ito at maging maayos na po ang kanyang paningin, Panginoon. Wala pong mahirap sa inyo. Lord, amin din ipinagpipray si Danny Morelos, Panginoon, mayroon pong heart problem, ang kapatid na ito, at bukol sa rectum. Lord, walang imposible sa inyo. Gamitin niyo yung mga gamot, doktor na tumitingin sa kanya para mapabilis ang kanyang paggaling, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Ate Mavic, Lord, yung kanyang vertigo, Panginoon, ay pagalingin ninyo at makontrol po ito. Naway sa lalong madaling panahon ay maranasan niya ang maging maayos, Panginoon, ang kalagayan ng kanyang physical health. Lord, alisin ninyo anumang epekto ng itong vertigo na ito at maging malusog siya, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin si Nanay Ching, Lord, yung kanyang eye problem din. Lord, walang mahirap sa inyo, naway makahanap ng tamang lunas at maayos yung paggagamot sa kanya o anumang pagtingin o check up na gagawin ng doktor, Panginoon. Lord, amin ding idinadalangin si Randy Delgado, Panginoon, na pagalingin nyo rin yung kanyang eye problem. Mayroon din siyang iniindang karamdaman sa mata, Panginoon, Lord, naway makasik sila ng tamang consultation or doktor na titingin at gagamot sa kanya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, hindi niyo po sila pababayaan. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Willie Barte, Panginoon, alisin niyo po ang anumang anxiety and depression na kanyang nararanasan ngayon at magkaroon siya ng fast recovery from stroke, Lord. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na si Matthew Saldea, Panginoon. Pagalingin niyo po siya anuman yung karamdaman na kanya nararanasan, Lord, kayo po ang magbigay ng kagalingan. Amin ding dinadalangin si Cecilia Avino, Panginoon, and Nona Belen, Lord, yung past recovery nila mula sa kanilang pagkaka-stroke, Panginoon, Lord, naway maging maayos yung kanilang therapy, maging maayos yung pag-inom nila ng gamot, Panginoon, at gumaling sila sa lalong madaling panahon. Ganon din po si Honey Avino Ruiz, Panginoon, naway maging maayos na po at maging normal yung kanyang cholesterol, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin ang kalusugan ng aming kapatid na ito sa inyo. Lord, ipinagkakatiwala din namin at idinadalangin si Lucas, anuman yung kanyang karamdaman ngayon na nagpapabigat sa kanyang physical na katawan, Lord, ang aming dalangin na sa lalong madaling panahon sa inyong kalooban ay makaranas ng kagalingan at kalakasan ng aming kapatid na ito, Panginoon. Ganun din, aming patuloy na idinadalangin si Tisoy Lorenzo, Panginoon, na magkaroon po siya ng maayos na daloy ng kanyang dugo at siya po ay magpapa-blood chem, Panginoon, naway normal ang mga results. Kung hindi man, naway malapatan ng maayos na gamot, Panginoon, upang maging normal ang kanyang pakiramdam. Lord, ganun din kay Ate Glenn, Panginoon, yung kanyang gagawing check-up, Lord, blood chem, Panginoon, anuman yung lalabas dito na resulta ay pinagkakatiwala namin sa inyo at kung ito po ay nais gamutin, Lord, pangunahan niyo po ang mga doktor at yung mga gamot na kanyang iinumin na maging instrumento talaga ng kanyang paggaling sa lalong madaling panahon. Panginoon, amin din patuloy na idinadalangin ang gaganapin po na 78th anniversary ng FEBC ngayong araw, Panginoon. Gaganapin po mamaya yan, Lord, at alam namin na marami sa aming mga kaagapay, mga partners, Panginoon, donors ng FEBC ang dadalo sa napakahalagang event na ito, at kami ay magse-celebrate, kami po ay magdiriwang ng iyong kabutihan sa aming buhay at sa ministry ng FEBC. Bigyan niyo kami ng kapayapaan, kagalakan na makadaupang palad, Panginoon, ng aming mga kaagapay dito po sa 702DZS FEBC. Lord, maraming salamat po sa katapatan ninyo sa ministry na ito. Alam namin na sa iyo galing ang resources, gumamit kayo ng mga tao, Panginoon, na maging partner namin, maging donor ng ministry, Panginoon. Lord, pagpalain nyo sila, pagpalain nyo po ang dadalo, naway maging matagumpay ang araw na ito sa aming pagdiriwang ng aming 78th anibersaryo. Katapatan ninyo sa aming buhay at sa ministry ng FEBC. Lord, maraming salamat po, pinupuri namin kayo at dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Liobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong

0: ang bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Batid natin na napakahalaga ng edukasyon sa pagkakaroon ng katagumpayan bilang isang individual at isang bansa. Pero higit pa sa tagumpay na maaaring makamit, edukasyon din ang susi sa paghubog ng pangarap, pag-asa at disiplina. Ngayong buwan na ito, bibigyan natin ng pansin ang iba't ibang usapin patungkol sa edukasyon sa ating bayan. Susuriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito. Ngunit tuon natin ngayong araw ang kahalagahan ng Christian education at ang paglinang ng values sa nation building. Dahil sa panahon ngayon na laganap sa paligid ang hamon sa moralidad, katotohanan at pagkakaisa, mahalagang maitanong natin ang kahalagahan nito. Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang Pagsusuri.
4: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
3: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din tayo sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa salitang nation building, ano ang madalas pumapasok sa isip mo? Marahil ay ekonomiya, infrastruktura, politika at iba pang aspekto. Ngunit hindi lamang ito patungkol sa mga usaping ganto, dahil hindi lamang naman ito ang bumubuo sa isang bansa. Mahalaga rin ang character at values ng mga mamamayan. Dito natin nakikita ang mahalagang papel ng Christian education at paghubog ng values ng bawat individual. Naglalayon din itong makapaghubog, hindi lamang ng matalinong estudyante, kundi paghubog din sa puso, isip at pagkatao ng isang individual na may takot sa Diyos, integridad, malasakit sa kapwa at bansa, at pagiging responsableng mamamayan. Atin ding alamin kung ano ang mga hamon na kinakaharap nito sa kasalukuyang panahon. Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
1: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
5: At sa isang maganda at pinagpalang pagkakataon, narito po tayong muli upang suriin naman natin ang kahalagahan na tinatawag nating values. Yung pagkakaroon natin, ano, lalo ng mga kabataan, ng mga katangi-tanging, mga kilos, karakter, kaisipan sa ating lipunan. Alam niyo po, hindi lang tayo naniniwala na ang lahat ay dapat makakilala kay Kristo. Ngunit dapat ay magkaroon ang lahat ng tamang karakter, kaisipan, pagkilos sa ating lipunan. At para pag-usapan natin ito, napakaganda na ang Executive Director ng Christians for Nation Building ay kasama po natin ang ating kapatid sa Panginoon, si kapatid na Jerry Gambale.

0: Na, magandang araw sa iyo, kapatid na Jerry.
1: Magandang araw rin po, Bishop Ruben, and to all the listeners, and sa lahat rin po ng nanonood ng ating programa. It's a privilege for me to be part of your program. Sana po ay may matutunan po tayo sa araw na ito. Sa
0: Okay.
1: ng Diyos po, sa tulong ng ating Panginoon.
0: Alam mo, dapat talaga isuriin natin ito eh. Kasi alam mo ang ating lipunan, lalo sa mga kabataan, hindi naman nawawala na na-integrate daw ika ang values sa lahat ng pag-aaral. Pero hindi naman Christian values yun. Ano? Panawanag mo nga sa amin, ano ba ang kaibahan ng Christian education ano na may values? Anong klase ito?
1: Yes, as far as we are concerned, no, Bishop, of course, coming from an organization called Christians for Nation Building, ang aming ating pamantayan palagi when we talk about values. When we say values, these are things that are important to us, no? Something we believe in and something we live by. Kasi pag natin pinapamuhay, yung pinaniniwala natin, belief lang yon, hindi siya values. So, it's something that we believe in with all our whole heart, our whole life, and we want to live with it. So for C4NB, ang pinagmumulan po nito ay yung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano natin kinukuha, ano mga prinsipyo, that how we live life, no? Manual of life nga siya. At yung tinuro ng Panginoon kung paano mamuhay ang isang tao, especially ang kanyang anak. No? Pag sinabi natin may takot tayo sa Diyos at nagmamahal tayo sa Diyos. Kasi ngayon, marami na sabi na at tinuturo yan sa school, tinuturo sa isang organisasyon. Pero there are a lot of distorted values.
0: Yeah.
1: When we talk about distorted values, ito na yung tinuro ng mundo. Yung parang sinabi ng mundo, tama to. Which is, mean, more often than not, taliwas siya Bishop, sa sinasabi ng Bible. Which is, of course, for us, it should be the final arbiter or final say on what we should do. Kaya yung pong, that's where we stand. Kaya po ang foundation ng aming tinuturo sa aming organization is the Word of God. What does the Word of
0: Amen.
1: God mean?
0: So, ang Christian education pala ay hindi ito kung anong norm ng mga ibang bansa. Halimbawa, Western world ipapasok sa atin dito. At hindi lang basta Christian kung ano yung pagkakilala. Alam mo naman sa ating bansa, kapag hindi Muslim, may Kristiyano. Okay? Ibig sabihin, ang talagang platform, ang sandigan ito ay ang salita ng Diyos at si Kristo mismo.
1: Yeah. Ang problema kay sa atin, lalo sa ating mga Pilipino, Pastor, no? Yung values po natin kasi, yeah, there's foundational values, of course, what God says. As we grow older, no? We have this, what we call relational values.
0: Yes.
1: Sa Pilipino kasi, ano sa atin, Bishop, eh, yung mahalaga sa atin yung pakikisama, yung hiya, di ba? Parang ganun yung utang na loob. Kaya minsan yung ating values na didiktahan ng mga taong nakapalibot sa atin. Especially, sabi nga, Western values. Sa kanila okay yun, pero sa atin, pinapasa. Tapos parang tinatanggap natin kasi sa pakikisama, may utang na loob tayo sa kanila. Ang masakit, tinuturo natin yun sa next generation. And the next generation thinks na, dahil tinuro sa atin to ng ating mga nakakatanda, tama siguro to. Pero if you look at what the Bible says, mukhang mali. Mali siya. Kaya nagiging distorted na siya. Yung mali, yung tama nagiging mali. At yun ang dapat yung bantayan.
0: At ang gusto ko sa pangalan nyo ay hindi lang values per se, kung hindi yung mga katangian na kailangan natin for nation building.
1: Opo.
0: So ipaliwanag mo yan.
1: The truth is this, no? Christians, as Christians, bilang anak ng Diyos, mga taong naniniwala at nanampalataya sa Panginoong Jesus, it's our conviction that we should be the one, no? Who should lead in nation building. In whatever.
0: Amen.
1: Kung meron man pong nangunguna sa pag-aayos, sa pagtulong sa ating bansa, dapat yun yung mga anak ng Diyos. Kasi we were called salt and light, ambassadors of Christ. So kung meron naman dapat pakikinggan ang ating mamamayan, dapat nanggagaling sa atin kasi binigay sa atin ng Diyos yung kanyang salita. So for us, ang aming mission, no, the mission of the organization is to help build a Filipino nation that is pleasing to God and a blessing to the world.
0: Yun so ibig sabihin kung ang pag-uusapan natin ng mga katangian na may ambag sa nation building, ibig sabihin lahat ng aspekto ng ating lipunan,

0: is good for our country, for our people, of course, for the glory of God.
1: So ano ang development ng inyong pag-abot? Una, siguro, yung mga young people sa mga churches at kumakalakay sa mga churches, ituturo ito. Pagkatapos, syempre, ang mga churches ay nasa mga communities. Ibababa
0: Opo.
1: sa mga communities.
0: Opo.
1: And then, ibababa sa mga eskwelahan. Tama ba yan?
0: Now, we start with the community. We start with the church. No, we offer
1: Yes.
0: it to different churches. We train them, and this is the material. How to teach it sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga young people, and then we will ask them to for them to complete the material. They need to reach out to a certain sector in their community where they will teach, they will pass on the material again. Like, they could teach it in a school, kausapin yung eskwelahan, meron po kaming material dito to help you.
1: Yes.
0: The operative word is to help, not to convert you or whatever. Kasi lang, religion yan.
1: Yes.
0: No, no.
1: Uh-oh.
0: To help them become nation builders. So,
1: Oh.
0: or they could go to their LGU, pwedeng sa
1: Oh,
0: community,
1: tama.
0: no? Mga SKs, or even in their
1: Yes.
0: company, kung meron silang kumpanya na hawak-hawak, they could teach it to their, ano, to their employees. So, ganun po. It's like a mentoring material, a discipleship material, knowing God, knowing who Jesus is, and knowing our identity as Filipinos, and what can we do as
1: Alam mo,
0: Filipinos.
1: nabanggit mo mga SKs. Eh, lalo na siguro dapat yung National Youth Commission mayroong bahagi dyan eh.
0: Yeah, we're reaching out to them, Bishop. Even to our representatives, congressmen who represents their
1: Our local government, yes.
0: Oh, we reach out to them and we offer to them this material. And if they want to use it, then go ahead. We will teach them. There's one province, hindi ko lang babanggitin kung saan, but there's one province, their governor saw the material, and she said, this is good. I want this to be taught to all my provincial employees. So we are now doing it in their province, about 5,000 of them. And sabi niya, maganda itong matutunan so that they will be responsible and God-fearing in the future.
1: So I want to be more specific. Kumusta ang entry point natin sa mga eskwelahan under DepEd?
0: For DepEd, because DepEd is, of course, is being supervised by the Department of Education, which is there is a law, no, of course, on what can be done or what could be taught dun sa mga eskwelahan. So we are offering this. Actually, nakausap na rin namin some people from DepEd if we could use this sa kanilang sa ating mga schools, and they're studying it. But ngayon, as of now, Christian schools, private schools as the one
1: oh yes of course
0: the one using it, because somehow they have this autonomy to use materials na pwede lang gamitin sa kanilang curriculum na hindi naman ano mababawasan yung
1: actually marami tayong mga organization ng mga Christian schools.
0: Yeah.
1: Okay? Association of Christian Schools, meron tayo niyan. IFL, meron tayo niyan. In fact, I believe na pagkatapos ng ating mga churches, all other church-based na mga schools ay dapat magkaroon ng ganito. Lalo na, ang inyong focus ay nation building, and how should the DepEd, no? Abe, eh, lahat naman ng entry ng mga mindset ng Western, ano, pumapasok sa atin dito, eh bakit ito hindi?
0: Kasi, yeah, we help our young people to dream, but most often than not, ang dream nila para sa sarili lang nila, of course,
1: ayun,
0: para sa pamilya nila, which is good, but pero sana itawid natin towards
1: tama
0: our nation. Nawala na kasi yung patriotism, eh, Bishop, eh, yung
1: ayun,
0: pagmamahal at pagsasikripisyo sa bayan. What can we offer? What can we do? It's not, hindi naman kailangan something big, but as people of God, pag pinagsama-sama natin yung ating pangarap, yung collective dreams natin, it will impact our nation. And people will say, gusto ko yan. Ba't kaya ginagawa yan? Kasi
1: yes,
0: mahal po namin ang Diyos. Dahil mahal namin ang Diyos, mahal namin ang bayan natin. So, yun po yung narrative, Bishop. We hope to inculcate that sa ating mga kabataan na may magagawa kayo para sa ating bayan. Dahil kailangan na kailangan kayo ng ating bayan. Pero kailangan baguhin nyo muna yung puso nyo.
1: Eh, alam mo, naalala ko nga itong preamble lang natin eh. Eh, sinasabi sa ating preamble ng ating constitution eh, gusto natin ng regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, Abi lahat yan eh. Pananampalatayang Kristiyano yan eh.
0: By the aid of God Almighty, di ba?
1: Yes.
0: Tapos sa
1: Oo.
0: constitution natin, ang ating mga kabataan, dapat turuan natin sila ng patriotism. Yeah? And we need to teach them about loving God and loving our nation. So, walang talo, Bishop, eh, pag tinuro natin to. Ang mahalaga lang, maintindihan nila kung bakit kailangan nilang gawin at ano ang benefit para sa atin.
1: Alam mo, kung maaari lang, eh, pagsusuri naman to pinag-uusapan natin, eh, pati yung mga anak ng mga OFW, turuan natin. Marami yan, isipin mo, eh, more than 10% of our population, mga OFW-related. Eh. Isipin mo, eh, yung mga anak minsan ng OFW, ang pangarap din, umalis.
0: Eh, kaya ang masakit, Bishop, nangyayari ngayon, because of that, of course, mga bayani natin.
1: Yeah.
0: But as much as possible, of course, we want them to be complete, no, as family. Sana
1: yes.
0: dumating sa araw, kaya nga ang pangarap natin, we should, that Philippines will be a blessing to the world. Someday, sana, hindi na aalis yung ating mga magulang, mag-i-stay sila rito because progressive na ang ating bansa at magiging
1: Tama.
0: buo ang pamilya. Yun ang isa sa mga pangarap natin.
1: Alam mo, okay, naniniwala ako, Brother Jerry, hindi ka pwedeng maging totoong mananampalataya kay Kristo na wala kang puso para sa iyong bayan. Eh, si
0: Amen,
1: Apostol
0: amen.
1: Pablo eh. Apostol na siya. Ang sabi niya, my desire, no, is for Israel to be saved. Ganun
0: yes,
1: din tayo
0: yes.
1: Eh. Hindi ba?
0: At sabi sa Book of Jeremiah, di ba, wherever you will go, you should be a blessing kung saan ka man nilagay ng Panginoon to the city where you belong. Ano,
1: Yes.
0: nung naging exile yung mga Israelites, sinabi doon, wag mo, kung nasa Babylon yan, empire sila, di sinabi na sirain nyo yung Babylon. Hindi, tulungan nyo. Kasi pag mayroong magandang nangyari sa kanila, it will benefit you, it will benefit us. Kung magandang mangyari sa ating bansa, everyone will win. It's,
1: Amen.
0: Parang everyone will benefit from it.
1: Alam mo, ang dami natin pwede pag-usapan, pero maikli yung oras natin. Eh. Pero, Brother Jerry, gamitin mo yung pagkakataon para anyayahan mo lahat ng pastor, lahat ng mga guru, lahat ng mga magulang, anyayahan mo para sa makaambag sa Christians for Nation Building.
0: Opo, Bishop, salamat po sa opportunity na pinagloob niyo po sa amin upang ipaalam din sa ating mga kababayan na mayroon tayong puso, mayroon tayong advocacy na makakatulong sa ating bayan at at the same time makakatulong sa ating mga kabataan. Alam niyo po, tayo po ay ginawa ng Diyos bilang Pilipino. Hindi po tayo ang namili ng ating lahi, pero sinabi ng Diyos, ikaw ay magiging Pilipino at ipakilala ko sa iyo kung sino si Jesus at ikaw ay magiging isang Kristiyano, Kristiyanong Pilipino. Yun po yung identity na binigay niya sa atin at napaka-powerful nun. At yun po ang kailangan ng ating bayan, isang Kristiyanong Pilipino nagmamahal sa kanyang pamilya,
1: tama,
0: sa kanyang community, sa kanyang simbahan at sa kanyang bansa. Kami po sa Christians for Nation Building ay inaalok po kayo na makiugnay po kayo sa amin. Just go to our website, c4nb.org, c4nb.org. And from there, please network with us and we will help you how to use our curriculum. We will help you how you could spread this kind of activity sa ating community, sa eskwelahan po, sa church. Tulungan niyo po kami. Magtulong-tulong po tayo para sa ating bansang Pilipinas. Ang lupang hinirang, Pearl of the Orient. Ang bansang binigay sa atin ng Panginoon. For the glory of God and for His
1: magaling.
0: Honor.
1: One last question I have for you, Brother Jerry. Must you be in government in order to contribute to nation building?
0: Not necessarily, Bishop. Wherever you are, where God puts you. Of course, we pray for good leaders, righteous leaders to be part of our government. And of course, wherever you go, sa business, private sector, sa academe, sa military, sa police, we need people who fears God, who loves God, and who loves this nation and willing to sacrifice and do good things for our country. Maybe not for our generation, but hopefully for the next generation.
1: Amen. Magaling. Thank you so much. Palagay ko dapat ulitin natin yung ating pagsusuring pag-uusap na ito.
0: Opo,
1: okay,
0: God, looking forward to it. Anytime, anytime po, pag may pagkakataon.
1: Okay. Maraming maraming salamat sa iyo.
0: God bless you po. God bless your program and DJS. Salamat.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
1: Isang pinagpala pong pagkakataon na makausap natin si Brother Jerry Gambala at pinag-usapan natin kung anong maaaring gawin ng mga mananampalatayang Kristiyano upang magkaroon tayo ng pag-angat, no, sa ating nation building. Ang isa sa mga napag-usapan po natin, ang lahat ay nagsisimula sa kaisipan. Okay? Ang ating pong pagkakilala kay Kristo, ang ating pananampalataya, ay unang nagsisimula sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating kaisipan. Kung kaya nga po ang mga mananampalataya ay merong renewing of the mind. Ang unang pagbabago ay ang pagbabago sa kaisipan. Ito po ang kinakailangan natin upang tayo makapag-ambag ng kinakailangan ng ating bayan, lalo na sa panahon na ito. Ang lahat po ng may Kristo sa puso ay may katangian ni Kristo. Okay? At kapag ito ay ating masusing pinag-aralan sa salita ng Diyos, lalo na kung titingnan natin kung ano ang dapat laman ng ating isip, ang mga kabataan. Doon po sa Philippians chapter 4, 8 to 9, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, just, pure, lovely, whatsoever things are of good report, okay? Whatsoever things are virtuous, if there be anything that is virtuous, if there be anything that is praiseworthy, ang sabi, think on these things. Kung ang ating pong kaisipan dahil sa presensya ng ating Panginoon, ng kanyang katotohanan at ng kanyang espiritu ay maipagyayaman sa ating kaisipan, magagawa po natin ito. Ito ang kailangan ng bawat mananampalataya. Hindi po yung mga fake news. Hindi yung kung ano-anong nakikita natin sa social media. Kung makakita man tayo, hayaan natin ang ating kaisipan na na kay Kristo ang siyang manguna. At ang sabi doon sa verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen, ang sabi ni Apostol Pablo, yun ang gawin po natin. Hindi nagkukulang ang salita ng Diyos sa dapat nating kalalagyan sa isip at sa dapat nating ikilos sa ating lipunan. Sana po'y matutunan natin lahat ito at palain tayo ng Panginoon.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: Talaga namang matibay na pundasyon sa matatag na bansa at pagkakaroon ng pag-asa para sa kinabukasan ay ang mamamayang may integridad, respeto at takot sa Diyos. Nagpaalala sa atin ang Christian education at ang paghubog sa values na mahalagang pagsabayin ang talino, mabuting puso, kaalaman at pananampalataya. Dahil ang edukasyong may paghubog sa values at pananampalataya ay edukasyong humuhubog hindi lamang sa kaisipan kundi maging sa puso at espiritual na buhay. Sa mga susunod na linggo, patuloy nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan patungkol sa usapin ng edukasyon sa bansa. Sa pangalan po ni Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
3: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
1: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong araw na ito ay pwede po kayong makisama sa aming pong celebration. Congratulations po sa Far Eastern Broadcasting Company para po sa 78th year anniversary ngayon pong araw na ito. At sa lahat po ng bumubuo ng FEBC family, kayo po ay nais po nating i-celebrate. At kaya po dulot niyan, ang atin pong pag-uusap ay may kinalaman sa tema ng Thanksgiving. Siyempre po, pag pinag-uusapan po natin ang buhay natin dito po sa ministeryo, lalong-lalo na sa broadcast, hindi lamang po yung mga nagbo-broadcast, yung staff ng station, at the same time, yun pong lahat ng mga involved po dito, inclusive po siyempre ang mga listeners. At dulot po niyan, ang ating sinesentrohan ay ang Panginoon. Until all have heard. Yan nga po ang gusto natin gamitin no, bilang pagpapaunawa sa ministry at doon po sa direction ng atin home station. Well, in relation po sa Thanksgiving, na gusto po nating bigyan ng highlight ngayon, napakaganda po ng sinasabing definition from a biblical sense. Ang Thanksgiving daw po ay isang spiritual discipline and an expression of worship. So, ibig sabihin, pagka pinag-uusapan po yung mga disiplina, ito po yung mga bagay na tinuturo sa atin, we're being taught yung pinaka-principles, then tayo po itinitrain by prompting us to apply. And then eventually, ito po becomes a habit at naging way of life na nga po ng mga mananampalataya. So, I do hope na yung atin hong pagiging thankful, nahuhubog, nade-develop sa ating mga buhay. At ito nga po ay merong isang sinesentrohan. If you remember, a few sessions ago, diniscuss natin yung Psalm chapter 30 at doon po ay pinakita natin ang isang salmo na composed ni David at yan nga po ay nagbibigay unawa sa atin na ang pinaka expression natin ay may pinanggagalingang experience, and that experience definitely has a source dun ho sa kung tawagin natin ay upside ng buhay, inclusive po ng mga tinatanggap natin, small and big blessings. Panginoon po ang source. If we are experiencing challenges, tayo po ay dumadanas naman ng mga, kung tawagin natin ay mga difficult parts ng ating life and existence dito sa lupa, meron hong nagsusustain, may umagapay at tumutulong sa atin. At yun din po ang Panginoon. Kaya, whenever we talk about yung Thanksgiving, ang atin hong pinaka-object ay ang Panginoon. And of course, along those lines, atin hong sinasabi that we are worshiping Him. Ang ating dinadakila at kinikilala ang Panginoon. Ang word nga ni David sa Psalm 30 is that we would like to extol the Lord. No? Kahit hari siya, siya po ay tampulan ng pagkilala. Siya po ang sinesentrohan ng komunidad. Ang sinasabi niya, hindi, ang dapat na itanghal, ang dapat itaas ay walang iba kundi ang mas nakatataas na kapangyarihan at ang siyang tunay na may akda at siyang pinagmumula ng mga biyaya. Walang iba kundi ang Panginoon. So, ang Biblia no, ay nagtuturo sa atin ng tinatawag nating shifting ng atin hong mga perspectives at ng atin hong attention. Sabi daw po, kinakailangan ang focus natin is from ingratitude to gratitude. Ano ho yun? Minsan, hindi tayo natututo ng pagpapasalamat sa GMRC, Good Manners and Right Conduct. Ang laging binabanggit sa atin, it's very important that we learn yung mga expressions like, please and thank you. Pero sa Panginoon, most especially, no, matuto tayong magsambit ng pagkilala at pagpapasalamat kasi tayo po ay maraming tinatanggap mula sa Kanya. So ang pagkakaroon ng tinatawag nating gratitude attitude is advantageous din sa atin. We learn to train our minds to also see the beauty of life. Kahit minsan difficult, no? Meron tayong lesson on from Philippians. Ang sabi nga natin, very unique yung letter na yan. Kasi yan po ay isang prison epistle. sinulat ni Paul, siya ay unjustly imprisoned. May naninira pa sa kanya habang siya ay nakakulong. And siya ay nandoon. Of course, he lost his freedom. And at some point, pwede masabihin, he was also somehow, yung kanyang dignity was being affected. Pero yung theme ng Philippians is abounding joy. At ang dahilan kung bakit may kagalakan si Apostle Paul, even if he was in prison, sabi niya, I discovered yung love or yung fellowship ng fellow believers, di ba? So may mga nagsabi na siya ay pinapanalangin, may dumalaw, nagbigay ng provision like the Philippian congregation. So kinatuwa niya yan. Second, understanding the purpose of God. No? Nung malaya siya, nangangaral siya. Nung nakulong siya, parang siguro at some point, syempre may dilemma. Ba't naman ito nangyari? At ako naman ay naglilingkod ng tapat. Then, later on, he was able to realize na yung kanyang imprisonment was in relation to God's purpose. Na maka-evangelize siya ng mga tao na otherwise, medyo na mahihirap-hirapan siyang abutin. Sino-sino yun? Pwedeng yung mga prison guards, kasama yon the prisoners. At nung siya ay nag-undergo ng kanyang trial, it was actually a moment to testify to Jesus Christ, no, about Jesus Christ sa mga lower hanggang higher courts. No? Kasi yun naman ang purpose kung bakit siya ay kinakasuhan at yun nga, bakit siya ay dumaan sa mga paglilitis na yan. And he was able to evangelize yung ilang sectors ng lipunan. So, understanding God's purpose made him thankful. At syempre, hindi naman natin masasabi na yung ending nito was as favorable as we would like it to be. Ang ending po dito ay martyrdom ni Paul. Pero kahit na ganun ang magiging outcome, at alam niya, ang kanyang tinitingnan ay yung pag-asa sa Panginoon. Kung dito, walang justice na makukuha siya. Sabi niya sa Panginoon, the rewards will be given at haharapin ko yung righteous judge. No? Kaya sabi niya kay Timothy, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. And then sabi nga niya, there awaits him, the crown that will be given by Jesus Christ. So very important yan. So shifting of attitudes, very important sa Thanksgiving. Nakakatulong po in inspiring us. No? At at the same time, it's also allowing us to focus from our problems to God's character. Bakit naman po importante yan? Meron ho tayong pwedeng maging obsession. No? Usually, yung negative emotions can bring us to yung obsessive state of thought. No? Bakit minsan, pagkagalit ka, talaga naman obsessed ka dun sa kinaiinisan mo. Pagka ikaw naman ay, di ba, nalulungkot. Minsan, yung worry, obsessed ka masyado dun. At marami pang iba. Pero dito nga, ang kagandahan ay pwede ho tayong makabangon. No? Kung paano may panahon nga doon ng pagluluksa at may mga panahon na hindi necessarily kagandahan sa ating buhay with God's help, yung other side, no? The time of celebration can also come. The time of harvest can also come. But we need to learn yung shifting from our problems and our, sabi nga, negative condition to what the Lord promises and how the Lord can help. At yun nga, nakakatulong ng husto in order for us to have hope. No? Very important. So ang Panginoon can replace your anxiety with peace at yung ating complaints o yung complaining into trust. No? So maraming mga bagay na pwedeng hubugin pala ang Panginoon sa ating Thanksgiving o pagpapasalamat. Now, pagka pinag-uusapan ng Thanksgiving, meron daw tinatawag na lessons, no? about it. The first one. Meron tinatawag na power of intentional gratitude. Ang Panginoon doon sa Luke chapter 17, 11 to 19, ay nagpagaling ng 10 ketongin in 10 lepers. Pero alam natin yung kwento. Ang bumalik para magpasalamat ay isa. So, nasaan na yung siyam? Hindi natin alam. Pero malinaw na hindi siya bumalik. So, it is easy to take God's blessings for granted when life is going well. But intentional gratitude moves us closer to God and demonstrates a deep understanding that He is the ultimate gift. So hindi lang yung binigay ng Panginoon. Siya mismo, yung presensya niya at yung kanyang pagkalinga, yung katapatan niya sa ating mga buhay, pag-ibig niya. Yan yung ating tinututukan o pinagtutuunan din ng pansin. So ang ating mga buhay should have intentional gratitude. At ito rin ay isang skill. No? Siguro, taskilay ko, iniisip niya. Paano naging skill? Kasi madalas ang ating skill ay yung pag-identify ng negatibo at yung hindi maganda. Yung bihasa ang tao dyan eh. But hindi lang naman yun ang buhay. Meron hong magagandang sides at meron hong mga bagay na ibinibigay ang Panginoon para tayo ay bigyan ng suporta at bigyan ng encouragement and inspiration, di ba? Yung small and big blessings. Kaya di ba naalala nyo, meron tayo hong panahon noon, pinag-usapan natin yung connection ng think, pag-iisip, and thanks, pasasalamat. Nasabi sa Old Anglo-Saxon daw, interrelated yung dalawa. That if you look back, ibig sabihin, nag-review ka ng buhay mo, may kita mo o aalalahanin mo yung maliliit at malalaking mga pinadaloy ng Diyos na biyaya sa iyong buhay. Magugulat ka daw dahil ang iyong magiging expression ay pasasalamat or thanksgiving. By thinking, you will be able to thank Him. Thank God. Kaya hindi ba meron nga po tayong hymn. Count your blessings, name them one by one, and count your blessings and see what God has done. So yun po ay isang pagpapakita sa atin ng kahalagahan ng intentional gratitude. Yung second, we have to give thanks in all circumstances. Very intriguing po yan. No? Kasi yung tinatawag nating high points ng buhay, definitely we can be thankful about it. Pero paano yung challenging and painful parts ng ating buhay? How can you thank God during that time? Pero yun nga, sa 1 Thessalonians 5:18, yun po yung binanggit ng Panginoon. Pero siguro tingnan natin, no, yung believers ng Thessalonica, mga faithful sila eh. No? Sinusulatan sila ng apostle po, talagang kinakailangan nila ng encouragement. Kasi sa kanilang seryosong paninindigan para sa Panginoon, they lost a lot, no? Nawala yung Roman citizenship ng iba, na etsapuera sila ng lipunan, and they suffered for being Christians. Yung commitment nila had that negative result para sa kanila. Pero ang point ni Apostle Paul, kung sa panahon ng biyaya ikaw ay nagpapasalamat, ito pwede mo rin pagpasalamat. Ano yung pwede pagpasalamat dito? Na ikaw ay counted worthy to suffer for the Master. That's one. And that ikaw, nagsasuffer ka not for doing something immoral or illegal, pero yung ginagawa mo is to stand for your faith. No? So you will have yung tinatawag nating approval ng Panginoon. At yun, yung self-respect. No? You earn it by doing that. No? Na hindi mo gine-give up yung mga panuntunan at mga pamantayang pangbuhay na alam mong tama at makadiyos. No? So very important. So the Bible is asking us to be thankful in every circumstance. Not necessarily for the painful ones. This is a sacrifice of praise that proves we trust God's sovereignty and care even when we do not understand the big picture. So, yun ang isa sa mga essential na pinagpapasalamat natin. Na siyempre, hindi naman natin ginugusto masaktan at maguluhan ang buhay. Pero nangyayari yan. Yun nga yung pinaka-point po ng ating binanggit kanina. Pero yung kagandahan, how the Lord helps us through all of these situations. No? So, at papaano ang Panginoon as He is sovereign over all circumstances, ay pwedeng paglakip-lakipin ito in order for you and me to grow in the faith, to mature, and to be stronger. Kasama rin yan sa Kanyang intention in developing us. No? As we become strong also sa atin hong pamumuhay sa pananampalataya. The third, ang thanksgiving daw is also an antidote to anxiety. Kayo ho ba'y nag-aalala? Yes. May mga dahilan eh, kaya nag-aalala tayo, no? Parang pwede bang hindi ka mag-alala pag may mga bagay na dapat alalahanin? Yan yung minsan naririnig nating response ng mga tao. Pero ito yung kagandahan, despite of the reality that we indeed worry and have anxiety. Sa Philippians, no? Chapter 4, 6 to 7, may binanggit si Paul. Sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, present your request to God and the peace of God will guard your hearts. No? So, mga short form na lang ito kasi because of time constraints. Pero ang pinaka-point dito, kung tayo daw po ay merong mga kabalisahan, mga bagay na gusto na matugunan sa ating mga buhay, ilapit natin sa Diyos. At yung Panginoon, yung kanyang kapayapaan, meaning yung word ay comfort, no? Yung kapayapaan na yun o yung comfort na yun, hindi lang basta parang tatapikin ka sa balikat at ang sasabihin sa'yo, okay lang yan. No? ang Panginoon, kung halimbawa pinanghihinaan ka ng loob, bibigyan ka niya muli ng encouragement, emboldenment sa iyong buhay, papalakasin ang loob mo. Kung nalilito ka, He will give you the wisdom para magkaroon ka ng insight ano yung dapat natahakin at gawin. Tugunan na tutukan sa iyong buhay. May mga pagkakataon naman, you feel na parang there's something lacking. Lapit mo sa Panginoon and He is the God who provides. And alam niya kung paano i-fill up ito pong mga specific needs na atin kung kinakailangan sa ating life challenges, struggles, or journey. No? So kasama yan. But remember, as we have God sa ating buhay being the foundation and sustainer na atin ng kalagayan, just like Paul, sabi nga niya, yung kapayapaan ng Panginoon ay napakahalaga. Yan yung kapayapaan na hindi po superficial. Yan yung nagpapatibay sa atin, nagbibigay po sa atin ng assurance, hope. At para tayo po ay magkaroon ng, sabi nga pagbabantay o yung pagpapatatag ng ating mga puso. Yun yung idea. Through God, yung ating hong anxious hearts, worrying thoughts, at yung ating parang minsan experiences of desperation, nalalagyan po ng resolution. At yun nga, it's the working of God and the presence of God sa ating buhay. So very important yan. So whenever you bring your worries to God, bear them with thanksgiving, remembering what God has already done in relation to your faith. No? Allowing His peace to replace your stress. So ibig sabihin ng faith daw natin ay bunga ng atin hong naging karanasan sa nakaraan. What does that mean? Di ba? Minsan iniisip natin, pag sinabing faith, basta head knowledge lang na alam ko nandiyan ang Diyos, hindi ko eh. Ang faith is also in relation to activity or action, no? Yung pagtitiwala. Kaya merong ang faith ay involves trusting and obeying. Yan, yan sa Bible nakalagay yan. So magpapakilala ang Panginoon at unti-unti sa pagkakilala mo sa Kanya, ikaw ay nalalapit sa Kanya. Sa higit mong pagkakilala sa Kanya, na titiwala ka sa Kanya. Pinahahawakan mo na yung pangako niya ngayon at sinusunod mo na yung Kanyang mga instructions. And with that, you will see yung unfolding ng Kanyang magandang kalooban. So remember, that's very important sa iyong paglago sa pananampalataya. Yung faith is also a process. You grow, you develop, no? You mature in your faith. Yung number 4, overcoming complaining. Totoo po yan, kailangan yan. Bakit? Lahat tayo mareklamo one way or the other, no? At alam naman natin, pag binabasa natin for example yung Exodus, di ba, doon ang word na ginamit ay ang mga Israelites, ha, probably mga 2 months after pa lang nilang ma-release from Egypt, no? Ano yung mga nakita nila? They were able to see the supernatural workings of God, naglagay ng plague sa Egypt para palayain yung mga Israelites from slavery. And then of course, para sila makatakas, yung miracle na nahati yung dagat and they were able to pass through it. At yun nga, a few weeks after or some months after, nagkaroon ng insecurity at yun nga, pagka medyo nasa high point ang tao, ang faith, medyo strong. Pag nasa situation ng challenge, talagang minsan doon nasusubok eh. Kung talagang buo pa rin ba ang pagtitiwala mo. At dito nga, ang isa sa mga lessons ng Exodus ay hindi lang, yun nga kasi tanong, bakit 40 years inabot, di ba? Yung journey sa wilderness. Nung nag-tour kami dati doon, ang bus drive from Egypt to the border ng Israel, isang araw lang eh. Ibig sabihin, ilang oras lang at inabot ng 40 taon ang Israelites bago makarating doon. Well, because it's a faith-building journey. Ang gusto ng Panginoon, yung lubusan nilang makilala siya at lubusan nilang, sabi nga, isuko ang sarili nila sa Kanya at pagtiwalaan siya. Pero dito may kita ninyo, nung pumaunti na yung pagkain, nanganganib na silang magutom, nag-iba na ang pagdareklamo ng doon na. That's Exodus 16. Pagtalon doon sa sumunod na chapter, tubig naman. Ayun na, yung grumbling nandoon na rin. At sabi nga ni Moses, ano gagawin ko, Panginoon? Handa na nila akong batuhin. So, ganun na ka-intense yung irritation and insecurity ng mga tao that was leading them to acts of desperation. Gusto na nga nilang bumalik sa Egypt, magpaalipin na lang uli. Doon at least may pagkain daw at meron ding maiinom na tubig. Pero anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng mga provisions. So, ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang personal na attention sa atin is something that we should be thankful for. So, constant complaining, it blinds us to God's blessings and it limits our spiritual growth. But gratitude, it keeps us moving forward, whereas an ungrateful heart keeps us stuck. So, pag tayo ay mapagpasalamat, dahil nakakasulong tayo, we get energized na yung pagbibigay sa atin ng pagbibiyaya ng Panginoon. So we realize it and we experience it. Nag-build ng momentum para mapalapit lalo tayo sa pagkaganap ng kanyang kalooban. Pag tayo ay hindi mapagpasalamat, may mga pagkakataon, either hindi tayo makalis, na nababalahaw tayo sa buhay, o minsan paatras nga tayo, palayo sa Diyos. So, just a reminder. And then the fifth, remember who the giver is. Kasi minsan we love the gift, we forget the giver. Now, sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above. Ang point ni Apostle James, we recognize the very source. No? So true gratitude recognizes our complete dependence on God. Everything we have, yung ating talents, provision, and even relationships, it comes from Him. So praising God for these gifts honors Him and it enriches our soul. No? So yan ang ilan sa mga pakinabang na tinatawag nating gratitude attitude. So I do hope na sa atin hong mga buhay personally and of course as our ministry has entered a new milestone, 78 years, ay makita po natin yung kamay ng Diyos na talagang nagpapala, tumutulong, nagbibigay gabay at minsan nagbubunsod. No? May mga nudges na ginagawa ang Panginoon na may mga pagkakataon, you're doubting. Minsan parang you would like to surrender. Pero with those nudges, nakakasulong tayo, hakapang pasulong at muli napapalapit doon sa pagganap ng kanya pong nilalayon para sa atin. So I do hope na kayo po ay matuto ng tinatawag nating discernment. No? Being able to see the movement of God in your lives. And as you observe it, experience it, you will be able to express din, no? Yung inyo pong pagkilala sa Panginoong Diyos. So, paalala po na ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
0: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

702 DZAS, ang gabay ng sambayanan. FEBC Radio.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo. maging masayahin, sikaping lumigaya.

Sa totoo lang, ang dami lang nangyari. Ang daming pinagdaanan. At kung nandito ka ngayon,

Ano na? Lord, bakit? Pero sa gitna ng lahat ng iyon, hindi tayo iniwan ng Diyos. Buhay ang Diyos, kumikilos ang Diyos, at hanggang ngayon, sumasagot pa rin siya sa panalangin. Kaya nandito ka pa rin, nandito pa rin tayo, because our God is faithful. Faithful sa ministry, faithful sa pamilya, faithful din sa bawat luha, bawat laban, bawat panibagong umaga. At dahil tapat siya, patuloy tayong bumabangon, patuloy tayong lumalakad, from strength to strength. Kaya nagpapatuloy tayo sa kanyang lakas, sapagkat siya ay Diyos. And hope truly overflows. Kaya matatag tayong nananalig na sa bawat tagumpay, siya ang nagbibigay. At ang kanyang sinimulan hanggang matapos, siya rin ang magpapala. At ngayon, sama-sama nating ipinagdiriwang ang 78 years ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa FEBC. 78 years of God's faithfulness through changing times, through every season, through every challenge. At sa loob ng 78 years, iisa lang ang misyon ng FEBC, ang ipahayag si Kristo sa mundo. From radio to digital to multi-platform,